0: di le bonolo fela go ba ke sotha mekaeno ka yeme ja ga ke sotha ke ka ukwa ngkhono phukulang ho sanna antsa go yemetse melili a tsabana re suka ba ka ha ona ibe kutlwa hantle na ibe kutlwa hantle ke se ya le moya sa le sotho we ke le bua ntate ya matla ohle ke le bua empa he tsale ya ba ke a pinya ke a pinya ke bana ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thujane o sa itse mo no matiano nga tsela se nne ke le kwalla ka ntle
1: che bohunu
0: Oh, Vanessa, I can't get it.
1: Mwana motho a se ka thagiswa tshempa he ga se wa go tlala la motho a le thagiswa fase.
0: Ba se tiele mo tiele mo tate tiele mo wa nna le mantsi a tsi a ma sidi so. Wai, ehle, go ka ka ke a lora, e be ha ke lori. Se a le mo ya tsa le sotho. Ntate re lebetse ka tshepo kgolo ya thojane hle ha ikempebe se se le teng se le teng hle ha ikempebe se se le teng we bonkgono kgotso ke le gela puruo bonkgono sediba sa bophelo ya sekgangwana wa fola we morena ga kampa ba pepa hle ba tsamaya ke utlwile gore ba tsamaya jwale ba ya kwana bothabothe we morena mpa ba pepe ba tsamaye gantle ba gutle gantle a che ba lepotile lesotho ga ke gane ka bona ntate ke a leboa ka malete a thojane ka bonkgono le bontate mogolo kao fela ke re le ba tlamang thuto ke a leboa tle ke a leboa maile a bogoko kao fela ntse ke a rata bonkgono tsoga o iketsetse le nkgono maditlhomo bonkgono kgotswa ke legela pholo nkgono monate ga o phuthelo ka odima setlhaba sa matsieng he nkgono gale ke llelao le tathojane oe bonkgono kao fela bontate mogolo maile a bogoko ke ntse ke le rata ke nkgono re tla fuwa ka lereko ya thabileng thabo ga le sealemoya sa lesotho se tsitla mo namateanong ka tshela tse nne ke a leboang tate morena re tlhonolofaletse wena re tlhonolofaletse sealemoya sa lesotho a re tlhonolofaletse basotho ke nkgono re tla fuwa ka lereko gona mone mateanong ka tshela tse nne ka dima bogogola tsedi ke ngwaneso
1: jare o dumediseng tate re filo palolo ka moo banna mokgotsi ya ka o ntatlhile
0: a sente tla modumedisa ke mojetse go sealemoya sa lesotho ke se utlwile ka jeno
2: Thank you, Daddy. Wa tsela ke phela ka ga tshake o hlomphe ke tshela dipelo tsa tshake
1: heaven
2: ha a ke se dingwe le mongwe motho kwa nna ke ge ke a geta
1: a
2: o ka tlasa mono a sasa a re ira motlokwa
1: a re papataisa
2: a e ya papataisa ke ntho tsa batho motlokwa
1: ntho tsa batho motlokwa
2: ke tsona e ba da re ra di buka
1: Aba supere watu kuna geta boma.
2: Aba me, kuna nta atwa lata jipapata le mye toho, asa eta mutokwa. Mutokwa khala kina lo ena, hangu kuluka kachaka kwa la buda kano kape.
1: Dad.
2: Kana nito salaku mamechika muso laka tete matasilo, anta be abu, abu ya karinoka, linoka. Mutokwa, ke bile le kgono la o pholo ba ka ka o tsiba mona mo loteng ntate mo fulitse ba matshela
1: hey
2: ke bile tiri mane ne ke mmola ka mahlo a ka nana a etsa dintho tsenana bo mapetla mo no

0: ka nakong wa tsaya sudusege ga sala le boa ngwana wa mosala batho ba eswa ba sala diesole ka ba dita sala diesola bo
1: mangwaebona taba ye motlhoko
0: hai na motho o sa ka shwaletalenta ga e bona
1: batho ga ana bina selegibe seo a le mokgutshwanyane kore motlhokwa ga ke leba le monamolo enono kore bophelo botlhe ba ka tsetso ga ke tlo lebala monamolo eno ga ke gutla ka mono ka mono kaka zoweto ke taka ka mona kaka kati ka ba le tlholo la gore batho bana ba kobianang ke ba ithuta go bina bo morena moketa ke ba bone bo motlhokwa eo ntate je anna mone morena letsotlha
0: gogola kobo
1: motlhokwa bo thakatsa monna eno motlhoka ke motsebile a sa binala setlhopha seno tho ke ditshepe tsa leribe se ditshepe ditshepe tsa leribe thakatsa ga a tlo kopana le motlhokwa eno mogale tsotlha
0: mosenyanaantate thakatsa
1: ee ore thakatsa ore malome wa gae o na mosotla a re o na gape le go dikgotsa gae
0: di
1: bula ke botsikwana
0: a ga dife difuama
1: banna motho o tenšhakatsa
0: aa re tshupekene di ka tsaye di fose didane
1: motlhokwa motho eno ke a botlhoko motlhokwa ke rata maile a boroko ke a rata ka o fela motlhokwa ke tshitse ka kone ka loseisane ke teng ka gae ka mona motlhokwa ga bo le boima nke ke tlo bona bana motlhokwa
0: ntate waka
1: ke rata maile boroko ka o fela o ya godimo le tlase ga ba dumele motlhokwa
0: ke o taba
1: kgatso ke boetlaleteng.

0: Andle mashomo a mabedi a metse go bedi fela re bile o rinyane ya bra. Ke bana. Oh. Halid. Halid.
1: Halo ga to le ka makhethe.
0: Ka o fela.
1: E tshabana sa khum.
0: Da di.
1: Di go la ka ke ntate mong a khomo ja le fukeng ka mogotlo.
0: Banna we.
1: And out hata o kena go wena mo mo ntate ka mpo mogotlo mo go la ke tswe.
0: Eh. E ga nna ba me halina mo go wa ya solopa.
1: Go ntate mmatase.

0: ka bomo sedi ba nang ha se yo mo mo tibileng ding ba ba gentsena ze fa se di ba nang ha o hang ha se
1: hey
0: ga le ga ipile ka o di phamola hle ga ipile sa a be seng o ga ge ge tseng se tswang ke se tsoga go bona go mahal se ha phallela ntate le go tana no ka ka solo ke tlo go ya mo phallela dipiso di ba ding le ke ba mbaya ba e ka mo futhu go ne ga sa ya mbaya bang ha ba e ba ke ke pa ke le ke le sile ke iso ke be ke na le motho a ke emetseng ka ga sebaka seno ka ga komitio ke a go oba ka letsatsi le re tla gata funa ge ke ne ka kgola koko ke ba kopile ore e a ke re tse mo ke tuna mo khotlong le e le nna ke tota ke ba ka golo
1: mmm
0: ntse ke na le wena
1: ke o mametse ka sho
0: ba tswa ntse ke se ka o fela ke ba buitse ba ba ba mamile bungata bona ntse o sa mamile wa no mo singa sa ya le mo ya le moya nese lefi ke ke ke ke ke tla ba thusa ka ka tatso ka yona ke tla ba thusa ka yona tsohle ka ofela ba ka tata ba dika ke ke se di tla ba ka ntse ka le ka tsona ke tla ke nna ke tla ikemela
1: o bona
0: o wa ke rata ntse e ke khutle ke tlo ba ka golo
1: mmm
0: maila go kwa a mo khotlo mona hle ke ha e re ke ba fa nomoro ya ka ba tla ba se bong thisa
1: e nda
0: ba le tle ka ha ba nthetsa le ntse ke dingwala fast wa le khetse ke bua tsa ntse e hlokahala
1: ba nna mona u duma sa intsi se hlabe e se mo gana
0: yo mo go ya ka mo ba tla nthola teng ke mona ke tsela la nne
1: mhm
0: le go le mo tsaka ba nthetsa tsela la nne o tshelala thago ei tlokwa
1: nae ka lekalo
0: ke tshelala thago ibene ibe ha o letho ha ho letho ha ho letho
1: ebe
0: ha bo wa ba ba bidi ke be nngwe nngwe ka thoko wa ukwana e bonolo ga ga
1: ash bo ha o letho ba bane
0: bo ha o letho ba no ba ba gago
1: o ba ba ga le mmwe
0: ba ba di ya tlo ka mo
1: emba tselela thago yona e ya qala
0: tselela thago ya qala le nne a le monsela
1: mhm
0: ke ntse re se di tse hantle hle ke kopa gore ke batla go a se mo se se eng ke iphumane go koloka fo ka mona ha ba gheta go lo hala ti
1: o se bona sa ke bise
0: a a tsena la sa ke tabe
1: ka ba go na ule batla
0: ah se ke tsene ke tabe ke le ka ga batho mo tlang go batho ba ne shebeletse
1: o so tetse
0: e ya se ke ti
1: ba no ba ne sa tola ke nna ole
0: ke me ka madi a go ne mola le ntate ha o se fumela ditimisi ke ka ba ka mo ka go tlo
1: ke ba dadi
0: ntate makafelo o nantsa ke tiretse pele ga tene ke tie mangwele ge ya pele wa nona tsa tla le a go se bontse ba ba kena thuja no botsa
1: mmh
0: ya le a ga ne ja ga mpe re thetsane ka mahitla di phomola sentle go tswe ke mo itlang le pimo tlo
1: ya ya le ba re mashume a mabedi a le shume le metsi go bedi fela di bile o rengyane ba nna ya boraro highlight
2: ka le fatolo ga mahete
1: ga ofela
2: ke se tshwana sa go
1: ndati
2: ke se ka kwala wa se ka kwala monyako mona ga ga ke ya sitimita
1: a lo ya no ba tlo kena ka go se
2: a ikho ke ba ke ka mo tsala ke ya tsala a khona e wa ha ne
1: a u ka ke go no so batla go kena ka kosini o so a ke na ka kosini le ka
2: o tsere gore ha e bile ke ga tshumpwa gelo mena mo le ba leng ha khona ke re ke tlo na re tsa jwang ha e le go ba ni jwa le u la nam ke la hantle na go nya na ntse bua ka dino ka mo
1: ha ke bona jo no zo batlo ke na ka mokala
2: ah tshilo ba ni ke ga ke ga supime tsale ha na ha ke Ntate lebollo la pelo ha le re go sa ila e le ta go nna mona le yena ga tshika nnete a. Tlabe ke ra a hua kwana sealemoyeng e seng go nna mona batho ba mo dimo. Empa la ha o le jalo ha o na taba madume a fele. Ntate kwena fito ko ko mwa ka mona ka o tsentala. O tlo go agela ne la mo le baleng le wena. Ak.
1: Ke le tlantsana dikotsi.
2: A ke go hua moketeng.
1: Onda.
2: Ei, ntwa ntate jo go tana ke no ka ka tlwa ga se go jwa. Ho jwa ka tsiya ntsa ka mo. Hey, ha ba o bolela moketu ona ka ga ile ba moketu o mong wa mofuta wa o. Tshintate ne ke ke e phamisa le to le le khutshwanana ja ga ke phamisa kobo le yona ya hana a ikona ba le o tsentse ke ba le ya lekolo ye na maponisa ka mona batho ba modimo a ikona e ja le nna ke fika ka thata go lwa
1: e wana
2: sa nnete ruri a ikona e hona le ntate o re ke ntate bokwete bo ya tura banna bohlaswa ke mahala o tlo ndiberisetsa yena ka nnete yana ke ka bona ne shebile hampe a ga nke ke motlhola godimo ke yena ntate jogotane ke no ka ka tlholo a o tlo ndiberisetsa yena kukula ha fihla mona a sa rena halale ke mona fela ba le abile a ntse a fusa le le bitso la ntate go lokela go hola mahaung wa morena ntse a je ntate go lokela go aha mahaung wa morena ke tsatsi wa fihla ba le o sa halale ke ha o le jalo a ke le tale bona ka nnete a le ntate o thinke ntate o meitse o tla ba jwang e le yana khala ke tsetse kwa le ntshala ha se a le moemo le o teng ka mona o tsike mme ke tla tshepa halla kgetho ya ka le yana ntse ke le tare e ke re ke ba le kulu ya maponesa kina
1: anna we e se le teng
2: e se le teng
1: lo
2: di oh me tabarian thata wa kwete ke bona ntsa khitla ka sisi yena me o motsalla wa ka wa hloya go monta tsitsuko tsane sa bo ke se hlolwa ka thapelo ntate le sole le fela dikano me jo wa bala ke tshere thikile me kana na ke tshepiso ke mo ke tlhua ka dinotsi ya ke tshwa ntate moholo ke se tsa nthapelo wa go tsoja se phadi ntate moholo dinotsi di tsebe go mamela hantle a tshe ke le wile
1: ke o taba
2: tangi ntate di tso kwa gele mela mo le bale ke re bona na re tsa jang huwa mo ketinga ke a tshe ntate ke le bile ke ka tshepo kholo ya thuja
1: ntate
2: o tlo ya gele kana ko nngwe
1: a ke tla ya ge
2: tsa ke ja le wa ntate

0: Hi, Letho.
1: Ba le ba to le ka makgethe ntate re lebeletse ka tshepo o lo ya thula.
0: Kaofela.
1: Re tshabana sa kgomo ngwaneso madume a fele.
0: Nkgono gale ke le lo
1: ntate. Ke le o le ka thulane wa motlouni.
0: Ee, wa motlouni.
1: Hei, ba bolela bo ntate moja kgomo. O ja lefueng. Ha ba ntse ba re he ho kena mo. Se sealemoyeng sa Lesotho o kena o tshwana la o tshwere loto ke a mo utlwa ntate wena fitso kgokong wa ka mane bona kannete ke a ba hauhela ka mehla le matsatsi ha ke kena ke ntse ke rapela ke re oe ga le ka nna la bua le baokamedi ba lokise tsapo-tsapo oe batho bano ba imela ba rata thojane bo ntate lebollo la pelo a le beo ba rata thojane ke maleja thojane ba sitwa o ga batle go kena nako e kagang eno ya gore motho a etse we ntate ka baka rareya kannete ke rata thojane le nna jale sala go kena sealemoeng ke boima bo tshabeyang le ga o le jalo ke tuele koma-koma ee ke a e rata thojane o tsea kila wa ka lokisa ka tlhapa matsoo ka lokisa dijo nna ka itelela
0: anna ka baka kgetšhea ka baka la
1: ao pepi ya ngwaneso nna ga ke itlaeletse ketlhe ke lokise letsaka nako se utlwa ke rake le tsa thojane ke rate netse obaee ke ntse ke letile go tswa gola ee o nakoreng kgono re tla fua ka lereko ka mokgwa a etsang ditshotlokiso ya monate ga o so utlwe a noko ke neseng kgono ke a tseba o letile thojane le gona sealemoya sena leore ebe se ba sio dibakeng tse dingwe ao ga se o rata ga motho ke ka moo marangrang a tsamayang ka teng ka nnete le bane ba kwana bogadi ba ka ba ile ba atlea fela obane moketeo wa e mogolo le etseditswe kwa ee ka nnete ke rata tshojane ka pelo yaka o se kao fela kore ye ke nka e leta o fitlhela bose jale botsofadi boontatso waka wa tewa go na le nako o tla utlwa gore ae kgona ga go loke a kere re komantshe poni ee e sa peleng
0: pelo e maatla empa nama ya fokola
1: ele nnete ele nnete fela thojane ga o ntshe ke e ratang go feta eno kore jale rona ba bangwe ba itsofaletseng nna ya ntlhabolola ka nnete kore ke utlwise le molota ga kile ka kena ka bitsa mabitso mona a beng ba bona ba se ba sa tlhaelotlha ba bangata bona boo maile boroko ao e sebetsa ka thata se batho ba ileng ba etsa thojane ke ba rata-rate ntate a ke tloele dinyanga tlhakeng kere ke seke ka bua lephoetelele ka sekisa ba bangwe e re bangata re rata go kena thojaneng ka lerato le ka makgethe ntate wa rona o re binela dipina tse monate tsona we ae jale ga re kwetleng makhekwana gobane mangwele wa tseba go kwetla o thusa le kelello annete re bile re kwetla kore le oseng ga re tsewa le pele re robala re kwetleng he ke lebetse mmele ena ya rona kgona go utlwa nna batswadi ba rona ba ne ba bolelana ba tseba ere ke sutha ngwaneso nna nka bua jale kere ka mete ba bangwe jale re seke ra ba kwalela mandapimane ke ba rata kao fela ka dikanta tsotlhe ke rata le lona gobane le a re sa bolola kore a le kene mo nna kebe ke itšhabetse ngwana motho
0: banako ngwe go letlhabolola ntse ge tlhabue
1: le tsa bang
0: ge letlhabolola ntse ge tlhabue
1: wa tseba ngwaneso e ke le gona re ka nna ga le go thata gobane ya re tshepisitseng ga re itlhopeleng jehofa o a tshepagala tanki ntate
0: alebogono na shapa kwalo e supile e go supisa gore nyane

0: Jagwalo mizuzere fumele mo tsumo fela ka nkano o rane ya brara.
1: Ai
0: e phaile bana. O gao bana. Eh le gato le na bana le ya nsotla. O re bana ne se ke ka mohetse ho ga hona taba. Eh re tla tswela pele. Empa go re ke bona go ke ka ha ga le gato. Le nan le tsenene le nan le miutlwa. Eh o re lena le nna le di ya mohlaba. Ao bana. O ha o no so sona taba a re fela bana ha ona taba ke tla mamela jwa le bana ha o so o nsenya le bana mbizo e be ke tla etsa jwa ai bo pele hello ako di hana ka hello
2: al gato le ka magetse
0: ka o fela
2: Kgetsabana sa kgomo dumelang diate ge lebeletse ka tshepo kgolo ya thoja.
0: Kgotsong kgono.
2: O fela gantle ngwaneso.
0: Ka nnete ka mogau wa modimo e ka ba wena o ntse o ya jwang?
2: Hei, ke ona fela o re bolokile ngwaneso. O re lokelang go tshabela tlasa ona mogau ona.
0: O jalo tinle.
2: Ka utlwa sephamola ya koma-koma pela gago ya koma-koma. Ele, ndate mwa go mo jalo fureng. Nnete. Ka ba le bohela ka nnete ha bana le seale moya.
0: Hey.
2: Ka mo gana go etelele ha ka lo ga ba le mohela.
0: A ga sa le bolo le bua ba ne ka nna ba se tla ta beke ena ka ba matsatsing yana ana singele mo tsetha o pele se khutla.
2: Se bela se ba le.
0: Hey.
2: Ke ikile nkgono khala ke le la le tya thojana bua ka nkgono re tla fua ka le ge go ka tsa. Le bona ba lla ka sona ba sibile sekolo pele go lehlwa. Yele le khala tsetella. Le bona yele ba dutse fela. Ntate ha go kwa na ke buitu bo bua e bile mo sa seleng siko o tlhobaela bogoko o hana go tsa go o tla ka phethwa o phethwa o ka tsipela o ka e sotha o ise bitsa kwana le letho tsa go rata motlokwa ke rata maila bogoko ka o fela ha ona ke re modimo go boloke ka mohau o re ba balle go ba balele le baqhubi ba rona
0: eya
2: go le go tswa ke negela pholoho ke a leboa ke a leboa motlokwa o fitlha pela ga ngwaneso
0: ke a leboa tlhe nkgono
2: a o kwa nkgono a tswa wa ba dule fatshe ke legato la thojane le reetsa jalo
0: hai ba empa he ba re legato ke moela iphelela sekampola fela
2: A empa le la rona le hana go jetse ngwana mme. La motho a le tshe o le motho a tshe pa ha le ka la ha ile gato. Ha ile le la thojane. Ko ena o tawo sa itse pa le ha o ka itse pa la. E tla o tshe pa ha.
0: Ne di sa le o bile go molena ka le gato la batho lona e ha le tshe pa ha.
2: Lona ha le tshe pa le nka na ka ge ja o gata ja o gata. A ga potela mona ba kgiro getse. Ya ba gilitsa mona ke ntse ke tla tsentse ke ithuta gona tsa ke mona o kwallo jang.
0: Ke
2: bontsha le ga tlo le tla. Ka mo ga motho tswala fela go
0: fetse. Kana go mo beke ha gilisi go o no di kwalle di kwallwa ke.
2: Wa utsa.
0: A tona o shebile na o du di bulela jwa.
2: O bile o ntse itlwaetsa di tsa hao. Ke lona ke re date la lefatsha le pele fela le na la thojane lona le tshepala hoo ke a leboa ke a leboa ntate
0: lebile gore nkgono
2: ngwaneso
0: hei nnete sa le lebile ke legato theoa lekonana baka legato ke moela iphelela ga se gona batlhodi ba legato legato ka bolona le tlotswe ke modii hileto
3: ke ha tlo ka mekhat
0: ka o fela
3: ho tsana sa go
0: me pak
3: ho go enda tenisi
0: me
3: ta tenisi o re
0: o re
3: ta le ga o re tu ho tso sa se ha le
0: ke a le ga o
3: fa
0: o re tu ho tso fa le vela ha o wa tsang mo mo wa
1: Sechaba le gato ke moya le a iphella fela ha se mo rata thomi ba le gato ka borona le thongwe ke

0: nnete e sale go fela go le bjalo mašo mamabedi kankano goraboraro ai ga ne go kopana tseleng ye legato ge ne ge tshepisane maodimo le mafatshe empa he ga ke sa kgona go ba legato le fedile e tswe legato ke moya le a iphelela se gona batlhodi ba legato legato ka bolona le tlotswe ke modimo ga ke re ga o kopana le motho o morata o monketse godimo kelo ka tege ya mae o mo tshepisa maodimo le mafatshe o bona pelo ya gae fela o sa e bone gotwa pelo ya motho e ne ngolwa ka mmala o motsho go mosweu jalo ka ga o ngolwa dibuka nnete sale batho ba kabe ba bona o bona motho o kwetlileng ka gage empa he ga e bona gae o tla e bona ga sentse le tsamatselo ai ga e le nnete sale mona ke nkile gapane ya go moisa tsebe nna ke tswa eng ka kae o tla bona empa he ka nako ngwe wa tseba hantodi etsagala o ne o gopologe le a matla otlhe a o kametseng mago ga o ka bala ka mane ka o kgenese kgaolo ya botshelela go na le nako e leng ore modimo ya matla otlhe a sheba lefatsheng ao banna batho ba tletse bogopo ba tletse dipolano ba tletse letlhogo ya bago modimo ka sebele sa gae a inyatsa a gobaneng ke ntse motho mme ga e bua buka eno ya bomme sheba nako le boteng e re modimo a inyatsa a re na gobaneng ke ntse motho mme e re pelo ya gae ya e bantsho ai e ke tlwa le ditaba tse thata ke di isa kae ke ana bale mme pelo ga ya bantsho a rena gobaneng ke ntse motho ga bona bogopo le sebopo sa motho mme pelo ga ya bantsho e ka gae ba pelo ya modibile ya bantsho tsa gona dikaba jang ga le
1: ka legato ka magete
0: kao fela
1: ga thabela sa kgomo
0: ntate
1: ke gentse re dio tse pela gao mona gona o phetha bebele gona o a letsa gona o itsang
0: ne ke sa ga ke soe ke phetlile letho ne ke re fela modimo ka nako e nngwe ka o kgenese buka ena ga ke re ke na le o sheba mangolo a batho a sa ntlamang ebe o shebile le mangelo ya a shebile lefatsheng gobaneng ke ntse motho wa tseba modimo o ile a inyatsa gona go bonang entse motho
1: ke empa ke ge go na le

0: hona le nako ya ho etsa hantle, hona le nako ya ho etsa hampe.
1: O nare lefatshe le tletse bogopo bohle bo mo makatsang le ena gana, gobaneng ke entse motho wa tsa gote modimo ule a inyatsa.
0: Hai wa tseba kobetse taba tsena tsa bohuke e o ditepose ka ditee
1: o
0: ee goba nako e nngwe ga ke rata ntho ke tlile ta ke o phetela ka lengolong leno
1: onta
0: ga ke sa batse ntho eno ke tla be ke o phetela ka lengolong leo ke ratang ka molo e leng gore wena o tlameha go iketsa fela gore ga ke etsa tena ke iketsetsa gantle. Ee motho ga a etsa tena wa mphosa, ga a etsa tena o nketsetsa gantle.
1: O kwa theoa le kwena nna bare
0: ke re eno o sebetsa tšhelete eno o se ka baya ka ena. Ee ga o bone ga batlhomphei ba bangata ba sa thabile pina tsa thopetse kgang ko bane ba shebile mmaparo wa gae ba sa mamele taba ya lenothi le lentse la gae. Motho yo mongwe le mongwe ga a sebetsa tšhelete o tla etsa metlae yotlhe yeo a tsebang wa gae nna ga ke etsa tena ke etsa tšhelete. Yo mongwe a ka etsa tšhelete ka o rekisa metsi a metsi ana ebe o tla tloela ana a o ntseng ngwana mona ebe o ile ga kaane. Ke ka nako ke ka mokgwa oo motho eno a etsang tšhelete. Yo mongwe le mapone mono a e rekise ke go tla sia ya gago mano o reka yane man. Le moruti ka kerekeng o etsa tšhelete ka gore a bitse setšhaba a fitlhe a phetle buka eno fela buka eno e ntse e le teng ga gago jatege lebeletse ka thepo kgolong ya thojane o ka wa ipalela yona.
1: E bonno
0: jale o sekebe wa re go na le ntho eo e tla o fetola ga o ile kerekeng. O keke wa fetola mme gona tsela o ntate o ntate o tloa
1: mme ke tlabe ke ye go bata
0: wa ukwa mme le kelelo ya gago e tla fetoa motlha motlhomong e bang go na le ntho e nngwe e seng eo kgatlhile o kae kae e se gore go na le le ntho e tla go fetola e kang kereke e kang motho e kang eng tabatabelo ya gago ga e le ya gago le lesodi o tsewa gore le kena kereke le moloi o kena kereke fela ka nako ya ga kereke e tswa o ya mesebetsing ya gae.
1: He bana wa tsaya ka nako nngwe le kereke mongwe o ntse gapelela gore mesebetsi ya gae e mebe e phethagale
0: wa utlwa he jalo o ka naga motho yo ga etse tšhelete
1: a ke omametse
0: ke mo kereng o tlwelele taba tsa bohutlhe
1: le shabane le tsaka
0: o shebe taba tsa gago gona taba tsa o di sebetsa jwang o ka ikgothatsa ka lengolo le ka bibeleng o ithekese yona mono ga o ntse o bala o ntse o bala o ntse o bala ka nako ya boiketlo ebe gore go na le lengolo le o tla fana ee lengolo lena ke lokela gore ga go le jwang-jwang ke phete bona ene o tla letshwara le ka tlhogo ga o le gole kwana o tlhakwa gore ee ga e ka ke tlaletse te ke tlaletse o se gopola gore he lengolo lane
1: lanka tsa mogotlong ya moriti wa le
0: wa utlwa he ene gan fela go ikgopotsa mono fela o nkile maatla ee jale ga o ntse o tsamaya o nompatlele makopokopo ana a dikgona ana a retsang segankula ka one
1: oho ana dififolo tsa gae
0: Eh.
1: Wa tsaba o siletse.
0: Eh ya.
1: He bona. O a ke tla go batle.
0: Ka le makopo kopano ha sa le yo ano.
1: Ai man mo pela mo ke ntse ke enze motho boteng ke bone ka hona le mo ho lahlwang ditodinyana mo no. Ke tla ke re monna e mo ka ntshebele ha le thutsa le be ka thu.
0: Eh a tla le thunya o ha go ba ne. Makopo kopo a mangana lo ho khunya hampe be ho re ga nkula se ba se le hantle.
1: A ke tla a le be ka thu go fela nna ke tla ke jate.
0: Eh jae. Re ke tla ja mo ke ti mo go tlo mo na ntate mo ga go mo a se ka nate le ba jina.
1: Eh ntate.
0: Eh ntho tso ke ke ka mo le ke tsa kana go yo go bona la ho re ya tsheke ya jae ha hi wa la mo ke nu di era ha hela ntse re go tla o tsile ke ntse ke mo tsisa ke re a eh ka tla lokisa ka tla lokisa empa e tere ya ke tsa mogotlo mona ha ga se di buile mo yeng mona
1: o lokile
0: eh ha gona go go fela o mpatela boko poleno o tla u kwa ha ha koletsetsa ha ke letse tlo ja
1: o lokile o lokile tatu ha
0: ka nge ke le ba ke nda dem matasilo tsona mo go tlo
1: tatu matasilo
0: ka nge nda
1: hey.

0: Jesu.
1: Nete sala khudule kwa le metsotso nge mika ya bana and e mashuma ma bidi ana le motsulu mo. Re libile hore nyane ya bone. Ai bana ka fihla bone la bohlano. Ah motho ona tjena. Nete sala o bona kana go nngwe ka ba ka hopola mantsoe a imo wa ba ka medi ba ka mona ndate molemo ya ga he mona o hopola gore la o ka ba thu bui ma jwan le jwan mo sebetsi nteng o ye la o ka ba khathala o ye e re ha u ka ka ho bulima o hopola gore na hana ba nna ha ke etsa je ke etsa chalet a go e ha o ka ta mono bi wa poso selo ke le bana o tshelte ruri e tholotse he motho e sa le e u bula maro go rentsa bo bohlano kwana maobane ho se fhlela jwale o ntse ya odimo class mme ba re o le ka ho tla mo sebitsi mme e le hona jwale la o tsaisa ya mono ntse ipotsa ho na ha ile bo go bona buti fela ha ke tlo bo bona go rona ba nna bi maro a tla kwale ya ne ba ke bone ka losane ka pala ka jeni ke tla bo emba tabadi ya ka motsisa ngala ha le tlo
2: ka le rato le ka magethe ntate
1: ka ofela
2: ri tshabana sa khomo ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thojane
1: eh yangone
2: o bua le mkhono ke tla fuya ka le ge go ka mona ka matiano ga tsela tse nne ana di fetse nga ma metse se ya le mo ya sale so
1: na ke
2: e ka ga tsa ke tsi ke nyetsa
1: na ke
2: ga le teng ga go ka le ntsela mkhono go tswa ke le ge la pholo ha o yena wa ntseta ke ya le maididi e la mbatho mkhono khale ke le la le datho jane jale le yena o re o dumelle go re re betsetse melamo se baeng
1: eh o tsoma
2: jalo ka ntate jalo ka ntate ebo ntate mono o nantsa re o tlo dumela go betsetse melamo se baeng jale le nkgono khale ke le la le datho jane ke tsebe na go tsebetsetse mo ba re bitse melamo go na bongkhono se la he ha na o ka ntunela na go ke tse ka ba tseo tse bolelwang ke nkhono khale ke lela le tatwe jana
1: ha ke re ke motho wa mohuru na ke bona a ka hanong taba tsa batho ba ho
2: ha ha ne o re ke a tsiba jwa le ngwaneso che he
1: ha ke a ikhudisa la ke sina ntate a ka re mpa ya ke tse ke la bua ke medisa ba tsama
2: O le tsano lo santse o ri ya lo ntate ha se ba bangata.
1: Ao bana.
2: Ehle. Hai. Cha ke u ka ke sentse ke re hlebo ngkhono khotswa ke le gela phulo le ngkhono sediba sa bophelo hle mogena ba pepe ba tswele pele bo ngkhono le bo ntate mohulu. Lana ba tshaba la mashume tharo motsiano mongwa ha. Na le ditsamiso ho etsa diketso e se dipuo maila boroko balakata ha mofutse pa wa mogatla ha o tshaba o tshabe seale moya sa lesotho sa lesotho mokopanya ditshaba di sa tsebane sana sa ntsha lenane o motlolo thojane thojane mohapa dipelo tsa bohle lenane o le sa qhile maqheku le maqhekwana Thojane mohlaba patsana ditsietsi mofani wa thuto ya mone ya mahala moeletsi mohlabulli motshidisi maqakadetsi

0: lepatelo la bone ka leng le moketeng wa selemo. Lepato la leila boroko e ba makgethe a hlollang. Hlathe le lekisa tsebe ha o bulwa sesiu. Keng eo le nane o le hlokang? Mohlathi lo a hlola batho Kriste o tla re Mateo 25. Tseo le di entseng baena ba ka le di entseng nna. E ka re ke bona nkgono kgotso ke legela phologo a ntse a hlotsa. Nkgono tshepong ya ka ke tshepile morena o fela o mo tshepile. Nkgono sediba sa bophelo ba kulang ba kga banwa ba fola. Mosamaria a na hweletsa re tlo le bone ba bole ya boletseng ditaba tsohle tsaka. Maila boroko a re a itlamme thoto. Thoto e ka patsi ya sehlabelo. Le rwetse, le pepile, le kgothometsela pele. Le lalang le tswele pele baeti ba morena. Tse ding tsa ditayo tsa nkgono kgotswa ke legela phologo. A re, re le maila boroko, re nene, re kobe tlolo tsa molao. Re ipake ka diketso le polelo tse hahang botle. Lesio moga mokgatla a le amoela ka tse tharo. Sa boraro ntate lokolla kwetla phalo difale ditsolla morena. Ee, morena hlomella ngwa masupha wa dilepe. O motjha motjhini ka mahlo ka mohalala mokwena. Letsejwa gagaloti le sa ge letho ka ba lona bophelo. Le nyolosa meqasa, le theosa methipolo a hara lehlwa. Ntate moholo, o e supile tsela hle motaung. Nkgono ka seotlwaneng, o eleditse mokwena. Nkgono tsoa o iketsetse, nkgono ke khosha ke lapa. Ke ntetsang le o hlabele o laole. Ntate moholo re filwe pallo. Di sisinye di sebothe. Ntate o puma podi naka ha le qobe le gole. Mme o re boloke leratong la hao morena o so agetse letloo wa tlo le bona. Ausi se ipone sa nthetsa, thetsa mme ya le wena a tsanyaole. Nkgono phokolang hosanna e re nnela o swa le emelwe. A o tle gatiso. Melele, ha re ye ntle ba e so moketeng wa selemo, ha re itukise ntle, ha re bueng ka tshwana dipetsana tsena, ha re bueng ka dipetsana tsena, re lokise tsa leeto la rona la ho ya moketeng ma le sukutle. Wee, le ke a le kopa. Melele kgabane ke a leboha ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thojane.
1: Ke a leboha hle nkuno.
0: Tanki ntate.
1: Ke a leboha nkuno.

0: nnete e sa le re dula jalo modimatlhogoga ke a bone ga ke etsa jena ke sentse ke alaganyanaganyana go phuta dikola tsa kobo yaka e bone motho ile ona ntsa nnyegela ka moo jalo o kae a ga le sekolo nna ke itswelele pe o e monke a leto
1: gatlaloka mokgete
0: ka go fela
1: ama sa gobo tatlego lebetse ka tshepo kgolego ya tojane
0: tato ka nnete ka mogau wa modimo e ka ba wena
1: ka lebitso ke ntate se ka tlhoma wena selo le mantshenyane nka go le dira tojana ka bagatelo ka mokgethego le wang kgone go tlhapola ka bogeko banna go tlhagolotse ka thelokisi e monate ama le tato jane ga gabane
0: he
1: o dibeile ka go kgatseke ngwane eso a nneka ga leboa a le malafe a le moya ka seteng ka kasa sedibakeng tse dingwe ga a ba leboela bano ba fumanase a le moya ke leta le ena ka lorato le ka bakgete ga ngata le ya ngata mogolo thoko la ngwe sa nna ke lete le ena a dirise botlha ba letatu yana ka kasa mme bisetsa sa bola selating ore mme fagalotsane kere mme ape ametsetsarife tse monate ba ka thaba tsebakeba mme o nang o dipikeng gore makolo datho tsane ke mongalapa le na ke re ntate mpono ka kgotsong yang borana ka lesuleng o na le ntate perese ya meja ka lesuleng ke re mme ba lepike ba thabong ka metlha ke re mme nyaka llang baleledi ke re mme go tla ka tumelo kopa tshwagalo ke re ntate sebata ke sefela sekwetsetse ratamolola mahale ke re mme ngwana faleleng o shela thabeng ke re mme go tla tsamaya mtlheleng ya sefapano a ntse ke ditieto jana ka oratolo ka mokgete ngwaneso e ula go hlabolola ga o kala ka gagong yane ya lesomele metsenmedi ya go kata bula thapele banna ba letsa mmino wa semmedi o tlhwatlhwa wena ngwaneso ke a go lebogela
0: batho
1: ba modimo
0: wa tseba ngwana motho ka nako ngwe bo ntse o go a letsa a thi ele o thetsa pelo tsa batho
1: ela o tlhabolotse wena ntate ke nako ene go bona e matho ka speke
0: nna o
1: tsebe
0: ka jeno ke bona e le telele jalo kaeka ke matsatsi a mabedi
1: kwana a sea masia a sea mkoko mme ntate o sa ikena a e sa masia
0: Regile!
1: Ah, não é que eu vou me encontrar!
0: Eu tava!

Nnete sa la rulela metsotsong fela e robedi ka nqano hora ya bone. Ne ke nkile thobeke ile a re ba ye tengkong ya metsotso. A ke a o hlompha Modimo ya matla ohle. Ke a ikokobetsa tlasa hao wena ya sa sitweng ke letho. Kana go mo ba re ho motho. Tsela e bona hara e lukile empa pheletso ya teng ke lefu. Le ha o le jwalo ba re tse sitang batho ha di siti Modimo. Ha o le jwalo ra motlotlising re mo goriseng ya matla o.

tsela e ka bonagala e le boima e le meutlwa e le ditshetlho empa ga o ka tsamaisiwa kapa wa tataiswa ke letsola ya maatla otlhe go tla fitlha le ga e batshetlho di otlhabile meutlwa e otlhabile empa kanana teng o tla fitlha sheba setšhaba sa Iseraele se tsamaile dilemo tse 40 tsamaya fela lefelleng empa go thwe le dieta tsa bona ga di aka tsa fela ka dilemo tse 40gobane modimo o ka re gola merwalo ya gona. Mo wena o felelwang ke maatla o momeme mo o sa boneng tsela o kope lesedi mo o kgathalang o kope a o pipa mo o imetsweng teng o golele megwalo ya gago go ena ba re ke ya mahetla a sephara ga a kgathale ga a gobale ga o tsele ga a kgathale gobane ke modimo.

0: kanya hama ka tepello kha khatha kha tine re fello ke ma re a kwata mme re khelwetse khalahle impena hanya ha ha khathale ha tipil ha fillu ke ma le mqobelo jena wa tseba bana ba batho ba bang ka pa batho ba bang ba be ba ile ema ka pela ma bitla a hlamile e mo la hletswe ke mogatu wa ha e mong ga jeno fetu ile khutsa khudu o tla ba bona motswadi wa haela o qetela ha thebola tlase mo bu mba he o se ga nya ya o file motswadi e santsa e le motswana gobane modimo ke motswana ba re betang pelo ba morena le mosiele sebaka gobane o tla tseba go fetola tsotlhe molemong wa rona di thusang dipelaelo le ona masisi a teng
1: Ka
0: go fela.
1: Ke tsana sa go.
0: A o bana me apa.
1: Ba le ni ke nnete.
0: E feng bale.
1: Ke ne ye le ntse ye. Ke tsana me ke tsana. Ke tlo di mo ha o tle.
0: Mm.
1: Ona le go nna ke le go tso.
0: Ha khata.
1: Ha khata.
0: Ha dipil.
1: Ke bana ba he tso fe.
0: E tswa se motho bua le sha.
1: Hape ha o ntse ha hona motswadi ha se nne ke mo tsadi ya hona ke nna ka o tsela ha ho
0: mm
1: mm e le rona di ntse mo nna ke se go tsoko
0: mm
1: a tsaka pele ka go nne
0: baby
1: a re kwa a re kwa
0: amen.

0: Heiligt.
1: Ka do ka bane.
0: Ka o fela.
1: Ka jama la go mona de le le go ka di.
0: Ndat.
1: Ba na jong go ba.
0: Ka nit.
1: Amba mi jo mama la ga sa.
0: Hey. Ba banga jeno.
1: Ba banga jeno.
0: Ba to fetu wa di hutsana.
1: Ka banga jeno ba wa le ba sa le ba go di ba bo.
0: Mm.
1: Ba mo di mo di na fe mo. Mo ya go mo o sa mo le kana.
0: Hey.
1: Le mae mongano mo di mo di ena.
0: Mm.
1: Ba tlo ya se bo go ya.
0: Ntate.
1: O tla o tla tsadi bruta go na go mpa e hata. Ka kwa. Ba tlo ya yee mo di rute ma jang di.
0: Eh ntate.
1: Hey. Le ye di bitsa ma ya bo go ka o fela le so thole ka kwa. Le bo ntate mo lo ke ya ntate mo. Kore mo yidu de ma jang di ga ye di ya ya isa ba ba di jo a di. Ke ba go ta ba ba di ka o fela.
0: Ondat.
1: Isi ka wa yidi le la ha.
0: Mm.
1: Ha jira ke ba jira fela ma ya bo ga o fela le nguludi. La go le le le le ka ma ya jeli de le ke go bo go. Le go bo go bole la ke se dimi, di se di di go ngwa ga le tsedi go ho le tsedi motho le tsedi di se dimi. Fela le go tla la go ja le tsedi la tamanyala.
0: Hmm.
1: Nya si tlo ba di bujere se tla ja ja se tla re tlo re tlo fura. A ke re ba ba ba ha ha ha re fura ho.
0: Inda.
1: Se tla ja ja le fura ho se tla ba tla ba le fura ho. Ke di mga nda da da da bo ga ri.
0: Nda de.
1: Ma yi ma ya bo kwa ma ya nje nda di lo ra li. A di. A go para mo na na na di yi. Ke tlo sa di go jota. Ke go tla go tla mo tswa. Le o tlo sa ma yo ga le ba le la la di bina ba. O le fana la go tla tsa ma ha go kwa ga ma bono. Ga tla re nu ma di eta go na bo sma te ka mo. Ke nda le le tla ba go go tla.
0: Nda de.
1: Ke ba go tla ga mo tse.
0: Ba.
1: Mo di nwa fe mo dilo te o sala.
0: Ha se motho. Ha nya ha me ha te pele ha khatala ha o tsi.
1: Ha o tsi.
0: Mm.
1: Ke ya se mo ba go di ya o ga teng. O ba ba ga ga tsiwa ha ba ha ba ba basket ba sa ba di. Ke ya sa o tsama le bona. Ha.
0: Mm.
1: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba
0: ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: Rete sa le re moya wa ka go dumela go ye bo. Ke hopola thapelo e ha ke santse ke le ngwana. A monyana. Tatwa ka ona tloetse go gapela ka nako engwe e thapelo na e gapela ona ga ke leleletsa mahlo ka dithabeng. Ke kopa thuso go thuso ya ka e tla tswa kae? Thuso ya ka e tla tswa go yena. Ya maudimo. Kana bo mo yirele na nenne ha ke bona go di ah kona bo e tsena mo le hula ka falesa ke ga ye nna ke sa rapela thapelo ka go le se ke rapela thapelo ntate wa ka yona e wa ya rapetse alet
1: ah tore ga ba khe
0: ga o fela
1: ja ba ga go go di tsi
0: da de
1: da de Le ka golo. Ka tsa bo khona de ya.
0: Ndade.
1: Ndade yo go tla ke ka ka solo ya ha ke ding mo le tsaka di tsari ke mo se thago mo ya tsho mara ba. Ga ra ka o sa ka sa ba tsi. Ba le ka tsa ke ye to wa tlo mo ba tsa tlo.
0: O bo sa nna ka bo bo sa ile.
1: Ke go tsaya ra lo la go la go ka ga lo wa tate mo hulung go go ba tate go ha le go le tsaya di tsa tsa di teng ke tsaya le tago Se go le ka a ga di tsaya di pe se te go la go tswa le mang ke teng mo
0: Mme ke tsana ntse di lo malo batho
1: Ka di lo malo batho ke ba la to di sa ba tsa sele se pa ga seno
0: Mme o sa ga sa di ba
1: Ah,

Ke go re mo shuma ma be di ana le metso e mene ba gana go tla ya tle ya o tla go bona ntwe ne ka yo to ba neng le yo ntwe ne ka pela ha o su khona na luka pambi kwa ba ba u jwetsa ka kereke go a ntwe ne e se ntwe ne ya mago o sa khona na pambi wa gona o tla tle ya go tobana le Jesu ka sebele o ya go khona na ya mbiwa ba ba u isa ka bibili o ga ntwe na hi ba u isa ka kereke o ga ntwe na magogo na o tla atle ya go tobana le Jesu se fahla mathe.

0: ngwana ha tweng ke lenaka e straight
1: mm
0: ha e bo mmone ngwana ha tweng ke lenaka e ka ka leng ha tile matsatsi a e tsena ke ntse wa o sile mo tsaya ho tshwana
1: ha bona
0: tle ke ha tei
1: mo sana la kana go ngwe bete pilo
0: ke wa le go etse
1: se feela go re bete pilo ke ne budibe
0: ye di tsela sokwana
1: ka modi o tsaya ka nako nngwe ga o ntse o lola le motho a na ntse a o tlhompa o tla o telela
0: ee ga o ntse o lola
1: jalo o tshwanela o bete pelo fela o gatshe ba re tshwene le lo mong ya theo o tla bona fela ka dina la o salela ga ena ta bona e tla wela e shoke fela o tla e bona e theoi
0: tla e bona e theoi ke mongwe eanna go tho go mongkokoto a inama o fula batho ke bana ba iname ba fula ngwanana sekeosekitse go wena o nkate gobane le nna ke seko gatile thope ya kgaka monwana kgakabe ya ka go nna mokana le nepataba tsa gao di lokile wa tseba kobuetse ya baotloa moo re a tsamaya banna ile a ga re fitlha ka lebenkeleng mokola mo ntseng ke rekela kgakabe kobo ka tshwathoso wa bongwanana monyakoara wee wee leng mo tlentleng le se leng phumane leng kgose kapo le ntshwarise gobane le sebetswa ka molao lesong banna
1: obale se leng phumane
0: leng mo tlentleng le se leng phumane ao
1: lempe leng kgose
0: Ilea, limpe limpo, se kapo le mtsagise banna.
1: Ai, e banna we.
0: Ai, tsuru dile nka le kala o toto be.
1: Ka nnete modimo a ke tsa tsena ke buisetsa dikoto mabalo.
0: Eh, ata, te ile.
1: Go.
0: A ona mathata, kwa o tsela boga go tla nthimpinyana.
1: Hai. E go go tlhene re ikate.
0: O ka nnete se nne re ikatele ntate
1: ntate
0: gobane re se re utlwile sata le golanyana
1: e tswa sefako se thiwa se santsa se tla se goba
0: ee obanya ga se ntse se wela o kogo se thiwa ga
1: ga se gota fela o tlole bana
0: ee motho yo mongwe aga e kore ee nkgono e le a bona lemina le theo a ntse a tsiwa kwa yaka nkgono a le gotha fela ke a tsamaya nkgono tsa ga bo ngwanaka ga o na le thomolaka ka nnete a le gota a nna nabe se le wela ga e ya tsa mong boti
1: rogile
0: eh rogile botlala ka lelo
1: ah di

black wa lo mashuma mabedi metso mmedi fela ga gore ka moga a hlegile bile gore nya bohlana ai ba go dula le go one ntate hlala nathe baba bile lo go one ntate wa ne letsatsi le se le diketse we le hlese ka ga dula ga le ba o wa ka e how a han trofela ha ba modimo a le siko e a hela le fela how ka dile mo tsa modimo a le siko ka tetse le fela ei bana ka hopola mantswe e a ba bang bana u bo mamru ko ke le ka ho bua go ka bo Debra nqosa ne mo mametse ka sonto ba tsaka kana go ngwa mo mametse e o ka ba le bala go ke mo sebetse mo lo wena go go pele yona ha o thetse u go a a ba nna ngwana a fetwa mo kuti a sa foko mama ya hey hey hey ile ga go pona le na ka mo buisa ka ai ne bile ke re ke a hlapa ke santse ke lo bona majakana ai wa tsa ile ga ba ke dula fa ke ga e khone e nge be ka tswa mona pele motho ena a tswa etswe le ke re ke nga ke tsebena.

0: conseil, lui, ils ont gouverné. C'est une digue ou plus. Ah, on a skip, c'est lui. Hey! Moutan! Moudigma, il est là. Allez,
1: vite. Oh, mon frère, il est au chaudier.
0: Mon gros, non.
1: Ça m'a su.
0: Ah, ça m'a su.
1: Hey! Ne kitle tse e go mametse ya o mwana a fetwa mo go ti a sala mnya
0: a bona sa fokola hle
1: hele mwana le no ntha ke tsang ma a ta tegel le se ka se po lo a tshe
0: wa tswa nna ha ke motho a mona go reng motho a sebetsa hantle o mo bu go le nna o tsae mana mo ne ke ke ne sa ke dilo hla ka go ba ya kon ke dula fa
1: ha ke yo nan tsena o ntso tsho re a o so ntso na a khat o ka ba ke ke le tsa ma thata o di ma o so ntso na lo o ba ne ha o na le mona ka ne tu ke ke le tsa ma thata sa tele mo o na tshwe he tse lo ka we nan tsena ile ka khwedi yona ena ya ba thata ya ba ba ba tla ka kwa le nena le tsana ya mazda tshuja wa motsebe a ke
0: mhm
1: hele a o si eno a tsile tsi ba di eta e ka re ke a mona ke re ke nye na ya le tsunyane a o na se bo men ntwe a bo ha tsa la a kama ke se e ka ka ntse ka tsama mona le le ka mehla jale jalo ka wena fela ke ka modimo a mo ekeletse a mo sireletse go ba bogolo ba batho ga ba rate batho ga ba rate mme ka mehla ntse ka ngatela re ya kgathala gatelwa ke maatla gobane o tla fumana dipholo tso tsa ba a lekana le ena ba wa ipatla e tupaa etsa jena a etsa jena batho ga ba kgathale o go supa ka menana ga golo o mo gapelo a ke a itse wena ntate na le wena
0: yaba ke momametse ke ga ke a ba le taba le lengwelo o gona o reng ke nkile fela ntwa owi bana ba ba motla kuka ba banna ka bole nna ke be morupi felefele
1: empa emona le neo a gae utlwame mapaki gana tsela ga kena ore o ntse re thitsitse gagolo go ga botlhoko ka teneso modimo ga o boloke o seka ba kgathela matla o mobuti le wena ka nako ngwa ga o ka kena ka nako eno o re ka nna a ga tlhola tsena tsene re di apeng
0: Ke a le o ah khutla he mme ntotsentle mme se bona go le boting le ba bang re tlo fiela.

0: Nnete sa ne jwalo ka ga amaela wa labela metsi a molatswana o jwalo fela ka maya wa ka go labalabela ona Jehova ya matla utlwa ga e le hito.
1: Ka legator le ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: Ee, tšhaka na sa kgomo. Ae, sa masiu.
0: Ee, sa masiu.
1: Ke rata o e hlae ka wena ke e sa le tsamaya pelo. Ke kopa go tiela he ngwaneso.
0: Ga o bijalo.
1: Ee, moprofita e sae a. O bua le gona a mesong ya le na la kaje eno. Ga o lo ke a mashome a matlhano. Ga temana e le go supa. Mathela ya lapileng bogobe. A mo hela lapeng la gao mosoki ya senang legae. O apese ya tlhobotseng o se kwekwetle mogaeno lesedi la gago le tla tlhaga jalo ka mafube leqeba la gago le tlaga gona ka pele go loka ga gago o tla o etelela pele letlotlo la morena le o sale mogago e tla re ga o feletsa morena a o arabe. Ha o lela thuso a re ke nna enwa ga o ka feditsa gatelelo gaeno wa kgaotsa go supa ka monwana le go bua gampe ga o ka thomosetsa ya lapileng lesedi la gago le tla kganyaga lebitsing mesong e na gatatsen lena ga re ya gage gaba qetello ya kgwedi ena ya mosadi wa moAforika re ntse re bolela ge apeswa ka maatla o itse sadi ya maatla o matlafeta ba bang jale ka gona ke go go bomme basadi a ke le tlhokomeleng ba pela lona a ke le faneng gobane modimo o fa ba fanang. Ha ke ke tsong go itse go di buang di ha he ba ba e tsini di ya ba di ele go ba ne ha ke tsa jalo ke mo kgwa go na wa go gapela modimo o tla ha ba thapelo tsa go na ha ke tse tsena he ntate ke le le le se e ka tsepo lo ya tjan e tiele tse mo go tihengwa eso a to kwala o phethi le motsetsi o bona ona modimo a o tsireletse a o balale ke mokgono ba nako le boteng ke mentho sentle di rata ke botlhetsela tshwehe ratiwa
0: ke leboa mentho sentle ka mme sheba nako le boteng modimo a o etse ka gore le gore
1: ao ke a leboa wa tsa gobaneng ga ke doya moketseng majang teng o kgile a ga le dikatse teng na ka re he na ke o le ke
0: hey muruti a le it
2: tala ba tlo ka makhete
0: ka ofela
2: e tsaba na sa khomo
0: e eng go
2: tumela ntate re le beletse ka tshepo golo ya thojane
0: o tsungkuno
2: o phela jwang ntate?
0: Ka nnete ka mogau wa modimo ya maatla otlhe wena
2: a o ya sa fitseng ke letho ntsa re ba baletse ntate ne re re Jeso ke morena ke kopa go rapela modimo ntata rona ntate wa morena wa rona Jeso Kreste se ikatametsatla sa bonamelo ba maoto a gago go seng wa letsatsi re isa tanke le tebogo go wena gobane gore ba baletse o tloa bongwana o fitlhela motsotsona ga o a re ba balela bana ge le ba lokileng ke ka mogau wa gago mme re a lebogang tate re ntse re kopa ba balelwa le tshireletso go wena gape le gape Jehova modimo wa rona o ile wa re ba balela ga re ne re kala lenaneo la ge le ta thojane goreng ya lesome le motsonedi ke nakong yona e nag mabale wa goloka e go fitlhang ketelelong ya lenaneo o ntse ore ba baletse o ba baletse le mokhubu wa rona a ntse a tsamaya le rona gantle mme re a leboga modimo ntata rona a letsatsi lena la kajeno bonkgono le bontatemogolo ba tsamaya go ya sebakeng sane sa bothabothe Jehova Modimo ya maatla otlhe matsogong a bona ba tshwere fela gore ke wena tsela le nnete le bophelo ke wena o tla go ba tataisa ke wena o tla ba matsogong a bakganni go a fitlha sebakeng seo Jehova Modimo o ntse o ba babaletse Jehova Modimo re beya le bana ba rona le bana ba bana ba bo rona botlhe ba tlotswa ka dikgogwana ba bangwe ba sentse ba tswile go ya mesebetsing gobane itse motho o tla phela ka mofufutso wa phatla e ba le bona Jehova Modimo ba sireletse ka go dipalangwang ba sireletse le mesebetsing ya bona e fapakaneng Jehova Modimo gobane dipholotso tsona diteng ka go mesebetsi Jehova Modimo empa lekunutung ba o bolelele tsotlhe tse ba sitang gobane ko wena fela Jehova Modimo ya ka tsebang go ba thusa o tseo tse ba sitang ntate ya maatla otlhe re beya le bana ba bo rona ba tswa ka ditselana dikgwagwana Jehova Modimo go a boloka beng ka bona Jehova Modimo tsamaya le bona ntate ba tlatse ka maatla ka go dipalangwanye be wena Jehova Modimo le ba ya meketeng ya boithabiso Jehova Modimo ba tle ba thabe ba ntse ba na le kelello Jehova Modimo ntate ya maatla otlhe go tshepile dinthong tsotlhe ge be a le badisana ba rona gobane ba tlotswa le tsona go yanega ka go ya dinageng Jehova Modimo ya maatla otlhe ge ntse ge ba beya ka mehla yotlhe gobane dipula le magwele di ba le bona Jehova Modimo nageng papa ballo le tshireletso re e bona go wena tsamaya le mokhubi wa rona Jehova Modimo go a fitlha lapeng la gae ntse mo ba baletse Jehova Modimo o tlosale le rona gore ba baletse re tswele pele go mamela a mangwe a mananeo a sealemoya Jehova Modimo go o tshepile mabale wa goloka tlogo morena Jesu CDA amen
0: amen
2: bokgono monate ga o phuthelwe ka godimo setlhaba sa matsieng ana ga moima ke ga eso le gaka tsamaya gantleng tate
0: lebilegolonggono modimo a o etse ka gore le gore
2: le wena moratiwa wa ka tsamaya gantle thank you ndate
0: nnete sale ga re ntse tsena nna ngwana motho ke tlare ke sebeditse mo ke sebeditseng teng etswe ba re banna polokitseo di qetile jwang ba ditswetse tsa eja matsiri tsa eja mehla ka phothwana tsa eja ditshane molelongwana kore di gotlela ka kwana ka matsheng ka kwana dilo jwa matsiri le megakantshane dije dipoko lebitso la ka ke leganyampesi ke motloko ka seboko ga eso ke mokgotlong mane ga letsama kere ke motho wa makogo wa mogalaka oa sebidi oa se ana se gaule motonosi ga se ya gago a sa tlala le gogo ba le motlha o sa tla jwang ga motho lefoto le ntse leng ga dithutobolo mona le re phuku ba ga botlokwa ba e bua magapetla ke batho ba go gola le dipuduma wee busa ebala ke morenang tša qethu sekonyela ke re ke mamarerile wa dikonyela selwane se maephoepo re mankokwa ba gammangwala le sie motlhoko gobane mongata ba o fitlhile moqeiša ke namane ntle molala e gaga e gailweng kokoto sefubeng a ba tsamaya go tlhola mogalaki a tsamaya go tlhola bjalo a ya lethoto gone ba tlokwa re qoqa re siela bakgalagang sebeditso go tlwa mane gorenyane ya lesome le metso e mmedi ka gitla ga ngwana a tshaba tokolosi e bapadisa le bone e ntse e re ke toche ya ntatae o tla fitlha mona mo re fitlhang teng e tswe ba go sebetsa go sa fitlha molekano ba taba tsa mokgathala a ditsene go motho mokgathala o tshwana le o tsofala e tswe bogoba boqala motho monwaneng bo qetelele ka godima lengolo jale motho a tshwarwa ke meno a ruga phatla a o maboko tia menagano a sobalele jalo ka qwane a re sihle e beile masitlhwana meha bo e sala e phutha bosawana e phutha setopo moya o fedile nna ke re le ga nka šwa kapa ka bolawa lefula ka letsebiso bana baka letsebiso tebo le re thabile empa bana ba ka lelle le iphumule meogo le tsebe gore ngwana e motona ke kabelwa madung kabela bo matla ka bo meha ka jaha nonyana tse phelang ka ditopo tsa batho le gona tse bileng ka pele go theko tsa maru ke re ke go malogo a mabe go ile go aloga o shoile go aloga go kunyakunya mabitlisi ka hona ke le ho se ridise sebe le dithotsela ha di se bona di a soqoba dikampa tsa ile itiela masihlwa nna kgale ke tlola thota di emere le hona di emere mahata a baa nnete e sale kgale ke bona ntho tsa ditofu fitlhelela nako e tlang ha modimo rata ke re phola di ke di bodipuleng felane re dikgotse di boya sa ke nteleha go kgopanya mokojana bang ba re ke mafole wa thekwane ko le letlapeng a retho bana ba tsowa le megolana ga e tsota tota le fa letse madumo a matsho madumelo a setse a lefela ka motlho mongwe sa tla ke le go utlhe le lua la mamana.

0: Sena ke sena moya sa Lesotho se ha sa makhubu a Medium Wave le FM. Ho Medium Wave re fumane ya dipakeng tsa 639 kHz fela 469 meter band. Ho FM re fumane ya dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelopelo le thuto ke labone la ke Moqebelo. Wala mashome a mabedi a nang le metso e robong. Selemo sa 2022. Mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Ke a dumedisa sengwe ka jeno mme lena le bitso la ka ke lekganyampese ke tsamaya jalo le togong ko ka mona ka metšhining ya sealemoya. Empa he tla ba o sa ntse a le teng le yena o sa ntse a gabagaba jalo ka go e tshwereng ke le la o le jalo he ke re ke lokolole ntate Moruti go tseng a o fe thameso thapelo e re bulelang letsatsi. Ntate Moruti.
1: Ke a o dumedisa momamedi wa sealemoya sa Lesotho. Ke o dumedisa ka lebitso le maatla la Mokwena wa rona e leng Jesu Kreste. Ya o dumedisang jwalo ka se le utlwile ke ntate Gotsheng. Ke o dumedisa ka thabo e kgolo e leng mo Morena Jesu loseng wa kajeno wa letsatsi lena la Moqebelo bekeng. Ke tlo kopa go kile ke etse thapelo pele re qala. Ntate Modimo, bamamedi ke bana ke rona bana mosebetsi ko na go beya diatleng tsa gago. Mme re kopa re hlonolofaletse ona gore thuse re utlwisise ka lebitso la Morena Jesu Kreste. Amen. Ya o dumedisang ke ntate Puseletso Gotsheng, mme ke o dumedisa ka nnete jela ka se ke shulo ka thabo e kgolo e leng go Morena Jesu. Wena momamedi wa sealemoya sa Lesotho, ke tlo kopa tle re fetele lentsweng la Modimo. Ntse re le bukeng ena ya Samuele, ntse re le potso nyane e reng o tobana le diqholotso tsa bophelo o tshwere eng, o tobana le thaba e ka pela bophelo ba gago o tshwere eng, o tobana le beke ena o tshwere eng ko wena. Jale ke tlo kopatle re bale bukeng ya pele ya Samuele, kgaolo ke leshome le metso supileng, mme re bala leshome temana leshome le metso o le moo, mme yona e bale ya tjena momamedi. Saule le ba Iseraele bohle ha ba utlwa mantswe a Mofilista eo ba tshaba mme ba tshoha haholo. Ke a ipheta. Saule le ba Iseraele bohle ha ba utlwa mantswe a Mofilista eo ba tshaba mme ba tshoha haholo. Go seng hwa kajeno momamedi wa sealemoya sa Lesotho, taba e kgolo e ke ratang gore o kgothaletse yona gore o e rapelele gore Ntate Modimo a o thuse gore o be le yona ga o tobana le diqholotso ke sepete. Ke sepete. Sega sa go ba le sepete ke tshabo. Jwale tsatsi lena ka jeno momamedi mona mo re balang teng, re bala ka setšhaba kapo sesole sa Iseraele se ne se le ntweng le Bafilista, sesole sa Bafilista. Jwale mona Bibele e bontsha gore e ne le nako eo monnaile kapa senatla sena se notho ke Goliata se neng se yeme se nyedisa le o nyenyefatsa lebitso la Jehova wa magotla. Jwale mona mo Bibele e bontshang gore ke itse ga ba utlwa mantswe ao Saule le Baiseraele ga ba utlwa mantswe a Mofilista eo ba tshaba mme ba tshwa golo, e ne le ga a qeta go ema ka pela bona a re mphe monna ya tla lwana le nna, mphe monna ya tla lwana le nna. Ka mantswe a mang, Goliata o nare ga ke eme mona ga ona motho e ke mo tshabang. Momamedi wa sealemoya sa Lesotho, ga e ba e teng ntho e kotsi e tsa.

motho a lahlehelwe ke o tsepamisa kelello le maikutlo ke nthwena eo thweng ke tshabo. Tshabo hangata e tsamaya le bopaki bo itseng. O tla fumana ha o na le ntho eo e tshabang kapa ha o ba le letswalo, o ba le letswalo jena hobane o hopola dintho tse o ileng wa hloleha ho tsona. O hopola dintho tse sa kang tsa tsamaya hantle. O hopola ho swaba ho ileng wa ba teng, mohlomong ka baka la ntho tse sa tsamayang hantle, e ka ba lelapa le sa kang la tsamaya hantle, e ka ba mosebetsi wa hao kapa merero eo o nang le yona e sa kang ya tsamaya hantle. Ebe jwale ha o nahana ho ya pele, ebe tshabo ya kena. Momamedi, e nngwe ya dintho tse kotsi ka tshabo ke ya hore e ka re e kwala maoto, e ka re e notlela motsamo wa hao, e fasa motsamo wa hao. Motho ya tshwileng, o sitwa le mmele wa hae fela, o sitwa le ho ba matla, o sitwa le ho tsitsa, le mangwele a sitwa ho mo jara motho ya tshwileng. Hobane ho tshoha, ho koafatsa motho ka hare, ho tshoha, ho otla motho ka hare. Ha ke tsebe na ke bua le mang kajeno ya tshwileng ka baka la dintho tse ileng tsa boetsana nakong e fetileng. Ka nako nngwe ke bua le wena o seng gona ola wa feta ka hara tlhalano le molekane wa hao. Jwale ha bophelo ba bolokela ho ya pele, o tshwile, o tshaba taba ya gore ntho e tshwanang e tla o hlahela hape-hape. O ile ke wa leka dintho tsa seke tsa tsamaya hantle. Jwale ebe letswalo kapa mogopolo ka baka la ho tshoha o tla re ho wena, hopola na ho etsahetseng nako e fetileng. Momamedi wa seyalemoya sa Lesotho, mona mo re qetang ho bala teng, re bua ka sesole. Banna ba kwetliseditseng ntwa, banna ba tsebang hore ntwa e hloka motho e ya sebete. Ho jwalo ka bophelo. Job o re bophelo ba motho lefatsheng lena, momamedi, o re ke ntwa. Ho jwalo wena mmamedi wa seyalemoya sa Lesotho, letsatsi le leng la bophelo ba hao e hlile wa lwana. Le ha hona ke mosebetsing, hore na ke lapeng, hore na ke ho lekeng ho etse kgwebo ga hao, hore na ke ho lekeng hore dintho kgotso e be teng ka hare ho lapa la hao. Empa qetellong bophelo ba motho tlasa letsatsi le kgwedi le dina le di ke ntwa. Hoseng wa kajeno wena mamedi wa seyalemoya sa Lesotho, ke na le boeletsi bakeng sa hao, ke na le ho dikgothaletso bakeng sa hao. A ko eme, o rapele, o kope Ntate Modimo a o fe sebete. Ho na le monna e mong a kile a bua mantswe a mang, a re mantswe a hae a na re ha o thwe motho ke senatla, ha ho bolele hore ha so ka hloleha bophelong. Ha o thwe motho ke senatla, momamedi, ha ho bolele hore ntho nngwe le nngwe ya hae ha e sale e tsamaya hantle. Ho bolela hore itse ha makotofa a bophelo a mootla, ke ha ya ba motho le kgona ho ema, a ihlohlore, a tswele pele. Motho ya jwalo ke yena eo re ka mmitsang senatla. E re ko bolelele wena momamedi, ha eba o kile a kopana le makotofa a bophelo, ha eba o kile a kopana le marole a bophelo, ha eba o kile a kopana le difefo tsa bophelo, ke ema ka sebete ke bua le wena ke re o senatla. Ntho o lokelang o etse o seng hona ke hore fela o kope Modimo a o fe sebete. Ha ke tsebe na ke bua le ntate ofe, ha ke tsebe na ke bua le mme ofe, ya utlwang ka bophelo ba hae, maoto a bophelo ba hae a notlelehile, a faseile ka lebaka la tshabo. O tshaba le ho qala kgwebo fela, wa tshaba, wa tshaba. Motho ke enwa o re ha re tswele pele re shebena re ya pele jwang ka bophelo, wa tshaba. Ho na le ntho eo bolelelang pelong ya hore o ntso yembe nqa e le nngwe, mme o emisitswe ke dintho tse fetileng. Momamedi wa seyalemoya sa Lesotho, diqholotso ke karolo ya bophelo, empa ha re a lokela ho tshoha ka lebaka la tsona. Haebe ho la fumana makotofa maobane, re fumana monyetla wa ho phela ka jeno, re lebohe Ntate Modimo ka monyetla oo. Ke tlo gapela le wena haebe o dumelana le nna tabeng ya hore o kope Ntate Modimo a o fe moya wa sebete, moya wa hore kgwebo e le ya wa makgetlo a fetang a mahlano o ntso o leka. Ka nako nngwe diwa ke ba lelapa, ka nako nngwe diwa ke metswalle, ka nako nngwe maobane ke itse o kope Ntate Modimo a o fe bohlale. Ka jeno ke re kopa Ntate Modimo a o fe sebete. Ke tlo rapela le wena letsatsi la kajeno wena mmamedi wa ka, mme ke kopa o bulele Ntate Modimo pelo ya hao. Modimo wa ka ya phelang ka lebitso la Morena Jesu, momamedi wa seyalemoya sa Lesotho, ke enwa Ntate Modimo wa ka ya halalelang, o hloka hore o mothu

0: thuse hore a be le sebete sa go lwana ntwe na bophelo o hloka hore o mo thuse hore modimo wa ka lokileng o mo fe sebete sa hore a boele a eme hape haiba ha o na le ntho tse sa kantsa tsamaya hantle modimo wa ka lokileng mo fe sebete se reng go sane ke letsatsi le leng ka jeno hape ke letsatsi le leng ke a leboga ntate ka motšhaenwa ke a leboga ka ntate le ka menwa nkgono le ntatemogolo ba tlhonolofatshe ka lebitso la morena Jesu Kriste amen wena mmamedi wa Salmea sa Lesotho lebitso la ka ke puseletse go tsenekela ka se ke buile mme ke tlo kopa e bang o tlhoka go bua le nna ka taba tsa tlhabollo e tswe e le mosebetsi ntse ko yetsa ga jwale ke tlo kopa ko fe dinomoro tsa mahala ke 5600 2711 5600 2711 ke dinomoro tsa ka tsa mohala tse ke kopang gore o tle o di nke o tlo bue le nna ka taba tsa tlhabologa ma dintlha tsotlhe mono go fitlhela re kopana nako e tlang ke re ntate modimo a o fe sebete amen
1: amen ntate moruti mamele re leboge jalo he moruti go tsheng re feletse ditaba tsa gae ka tsela jeng.

le bo jwa le henda de moruti go tseng. Bile le lwana hantle a mane. Me se tsinye me ka mara ra ya botlano a fa jwa lo thahameso. Nka etsa phoso e kgolo ga nka siela jalo motlokwa ka thoko. Bona motlokwa ke leboa gagolo tlhe mogolo wa ka. Mehe motlokwa o bile le wena o tloa mane goreng yane ya 12 ka gitla fitlela goreng ya botlhano. Mme sentse ke wa madume otlhe mo mametseng o le o nateng tlhe go seng gona mmamedi motlhe. Lebitso la ka ke Sepho wa Bitso Mabese. Ke molele ke letabela ke ipate sentse ke gwetlha ka letsola moya ke gatamela nna le wena ge be metswalele o tloa mona o isa mane goreng yana probedi ya fitie jalo ka metsotso ya 30 kao fela empa ela tlhoka gore goreng ya botshelela o tla fumana ditaba mme ga nka morago go balelwa ditaba ke tla emelela ka thokoganyane mo teng ge o tla botlhio kena jalo lenano lane la gobu ya taba lona o tota lo fua jalo ge ke TDT ke bua jalo ka Tlaba David Tlaba wa Seodi kena ya taong ka utlwa mono horeng ya botshelela isa mane horeng ya bosupa ebe horeng ya bosupa ke boetse o fumana ditaba ga nka morago mohe ke boetse nna lona ke tswela pele gape se re le jalo lenanong lane la monyanyako a thega jale he ge kene jalo he lenanong lane he la banyalane hai mamedi ai matakamputana mona hai nduka ga manyalo ka mona a ke a le jo ja o sie ya o gutle krik ai khon gore bekeng ena fela bekeng ena fela hai ga ke tsebe na ke batho ba bakae bao ke qoqileng le bona ba mamela lenano le naholo ka boetse ba mamela lenano la la ka lapeng fela jalo ntse bona gore bathong go ntse na le ntho e gana gore e re e mme ke golota ba ikela ka ditseng gore ka jeno ge ke re tlo qoqa nna le wena ke obane go na le ntho tse ntse ke ithutileng tsona bathong be ke qoqileng le bona jale taba ikela ka tsang go tlotloka ka yona nna le wena ga ke tlo nka taba lenano a lengwalo la mang kapa mang ona jang ke lakatsa gore ke re tlotle ka taba ke ena ke ye ke utlwe gangata bahlabolli le baruti ba bua ntho e tshwanang ga ba bua ka lenyalo ba bua ntho e tshwanang ga ba bua ka lenyalo ba ga lenyalo ke la modimo nkutlwe na ke re mmamedi ba ga lenyalo ke la modimo oho a ha ba lenyalo ke la modimo ga e utlwa jale ho etsahala jwang ha ba lenyalo ke la modimo go na ge le batho ore e beneng ge qetella ge dumella gore ntho eo e leng yang tate modimo e qetelletse e ba ka tsela etse gobaneng ga re dumella gore e be diabolosi o tlotla tsamaya ka o tlo etsa lenyalo ka tsela etse gore o tsamaya ka lona fela gore ga e bona le ntho ke e tsebang he e ingwetsweng ke diqholotso ke lona lenyalo haiae lenyalo le ingwetswe šano le lebe lenyalo le ingwetswe le ingwetswe gonagonagonago jale ga e ba lenyalo ke la modimo gobaneng gona re le batho jale e re ba re batla gore re le fetolela gona ebe re iketsetsa borata e le gore go na le dintho tseo re di lebalang ga re se re kena lenyalong ke se re itebala ge kena ka ga lenyalo gobane ke gopola gantle ebile ke belaela gore ga re kena ka ga lenyalo ge ebe re na le seo re nang le tabatabelo ya go se fitlhela ebile re utlwisisa gantle gore na re itsae gantle ke eng e seng ya ntse le mmoo

0: le gore tsela tsohle tse neng re di regile kapa tseo re neng re di bona gore re hahamalla ho tsona re se re di lahla se re le ka hara lenyalo. Mamele ke batla ke re koka ka taba eno gona ebe hantle ho be ho etsala jwang. Nomoro ya ka mahala 22316429 plus 2665 99933. Wa nete sala itlhare se re le ka ga lenyalo itlhare la hlelwa ke tsela. Hai ya la hlela. Ya la hlela tu. Go be ho yetsa hala eng ho ibe re qetella se re la hlelwa ke tsela. Re qetella se bile re lebala le rona hana ha re qala taba tse tsa rona. Ha ke ne ke re ho a usi mamang. Ke re hela ngwana. Ntja ya oduma. Ke re ke le kopo ke a kopasela. Ke metsi a foro ke a lelemela. Ke le planka ke go bea dikoto. Ke le senke ke a benye. Ke metsi a foro ke a lelemela. Ke mabele ke a qhalana ke tlhoka mothona ke mme ke bone ka hantle go mothona ke kwena. Ke le hore ka morao re bue taba tseo jwa le taba sa rona di otloloe. Re se re itebala. Ke yona taba e ke lakatsang re ke re qope ka yona mamedi rona hantle ho be ho so ile a senyeya kae gobane teng re be re kene hantle ka morero o motle wa go tla phedisana mmogo o isa mane mo lefolita a gago la teng empa jwale ga ga tsela pane di gaowe 22316429 plus 2665 599 33.
1: Ntate le keta, o mwana ka mahalo suku ntate motho a lla manyala.
0: Ntate le keta.
1: Baruti le bagabodi ba nepile. Lenyalo ke la Modimo.
0: Eya ntate.
1: Empa o le go bonaga le batho. Re tla lebala taba eno kapa re e lahla gore lenyalo ke la Modimo. Ebe re etsa dikgato tsa rona ka matlhako a mabedi e ka ba ngwananyana kapa mošanyana. Ya pele eo o tla fumana gore e a etsagala go tlala boikgomoso pele le boikakaso le boinaalo bo o sa nepagaleng go ye mongwe wa bagalo ba babedi gangata e ka ba mogwae mongwe e ka ba ngwanana kapa mošanyana gaolela e mongwe ha tshwere tšhelete e fetang ya e mongwe o sa ikgomosetsela e mongwe a bana ka ke ena
0: ande
1: ba gale letlhonolo ka nako nngwe dilemong tse ba tsamagago ntsate modimo o entse letlhonola go batho ba lama babedi ba bobedi la mosebetsi o phaameng go fapana le lemong tsa ntse a pele tse ne o tla fofana go sebetsa monna mosadi ga a sedeng mme mosadi na ta ikokobetsa gane tšhelete e tswa go monna lebalaje ao tafumana gore e monke pikoko o le bakwana e monke pikoko o le bakwana gobanebe le ba fumana tšhelete ba le babedi ga ba tlameya go ba kopanya matswana ngwana ma ga modimo go tlololofaditse re sebetsa ga le babedi ga re gae bophelo ba lapa la gona a e mongwe a tlo solole kwana ka gae e mongwe a tlo solole kwana ka gae re ntse re di bona bophelo mola malapeng mo ne a di etsaga ga lebala taba eno go lenyalo ke la modimo ka baka la boikgomoso le boikakaso ke tsena tse mpe ka ofela ke tsena tse etsa go ebe lenyalo la modimo le a senyega e ntse le la modimo jalo le sengwa ke gona beng ba lona ba go nyalaneng ka lerato mohlomong ebile o sena e mongwe a ileng a bapala ka kelelo a ya gore wa tseba o ka rata motho a sa go rateng tsate ya banong o fege ya motho a sa go rateng kapa ontse o ga sena le bona le balanyana ba le ba gago kapa le batlano fela o bone go ya go ratang ke ena e be reng a tho bona a se motsenyana ntle go lo go goela jaanong o moraga le motla gagolo ate ke pole e jale kapa ke pole boya ee bele ke bana motla fola re fosa le ngwana moso ntse o mmala motho ena o ntse ga ke tla molokisa ke tla molokisa nna o nna mona o tla loka ee ba o tla loka kwa o sontse o mmona o tlwaela motho a o ratang mola o bona go banna ngwanenyelele wa nkata tseba yo ka le diappointment tsa ka wa dinepa kapa ngwana

0: bolo mo sangane lo wanga te ma ga le di ki wa go go betsa wona a wa phaphe mntate a itlela ma ga tang kwana e be tsa ri a senye ya ntate ke a le bo
1: he ke a le bo mngaka
0: thank you ntate le ke ta
1: e mashuma mabedi a metse mehlano hantle metsotso ka mora ho rena bohlano 2231 6429 plus 2665599 33 ha e ba lenyalo e hle fela e le la modimo bontsitse go ba ruti le ba hlabolli ke ukwe ka ofela ba hlabolli be sentse se ba ruti ka la ba entse taba tsena tsa tlhabollo sekolong ma ba dumellana ka taba eno ya hore lenyalo ke la modimo fela e le gore ko kae mona mo re lahlanteng Mama Dume.
2: Dinela ntate o phela hantle.
1: Sa babaletse mogatu ya wena?
2: Mohaung wa morena.
1: Mhm.
2: Lenyalo ke la modimo.
1: Aha.
2: Ba tsena ho lona bankakano. Ba itlama hore ba tla arolwa ke lefu. Empa ha ba se ba kene ka hare ho lona. O tla fumana hore a ke ba kena ka hare ho lenyalo mohlankana o kgethile a utsi ka ga ba go etsana ba bangata ba nna tsa male bona le a utsi o kgethile a buti ka ga ba hlankana ba bangata ba nana le bona wa tseba ba bang ba kena merwalo eo ba ntse ba sa elahla a mpa utlwile fela gore ke rata ho nyalana le enwa mohlomo e le tshusumetso ya moya o halalela empa jela ha ba se ba kene o patshwarela ha ba se ba kene ka go lona mphe tla o mmakatsa ke ya go jwale o tla bona e mong a gotlela gona mane mogao kwana mo a ileng a tlwela yane a rata ena gantle bohlola ke bona bokgala lenyalo motho o sa tlola go shebana le motho a tlileng le ena a go wa mo rata a nkakano o sa shebile ka ntle ka mane o sa bile a bona e ka enwa a phela le yena ga a na thuso lenyalo le kgalwa ke yona ntho eno ya gore motho a sa takala ditsa shebile ka ntle o sa bona enwa e ka ga a na thuso empa a tlile ka baka la gae ba bile ba nkile kano ba itlamme gore ba tla golwa ke lefu bohlola ke yona ntho e imetseng ka gare go manyalo go rata be o eseng ba bona yona ntho e imetseng ke ka ona ka mehla gerege bana ba rona tloelang go kena thabalanong pele go lenyalo se ka go a o rata ga rata o sebedisa jalo gobane o sasa utlwe o latlha a sa batla ba bang ae ke a leboga
1: ke a leboga ke mempati
2: ke mempati le gata ga moima ke ga esole
1: ke a leboga motho a tlhabeng sa mantsi
2: Thank you,
1: Kato Laka. Thank you, man. Mempaturu, Bohlola, botsileng taolong. Yo! 2231-6429. Kapa plus 2665-599-33. Mamedi Dumela.
3: President.
1: Kangwane. Mokana wa sampa baletse motho a pegeng tse nala e ka bona o ntse ya jwang
3: banna ka neta mona tsantse ke ikela gantle ka pegeng tse nala ka mo ga ke a utlwa setlhogo empa he ga ke gore ke eng ke go tloa go nate le keta mole le go tla go mempati morena modimo o le a bopa monna a le inotsi yaba o mo bopela molekane o mo gwabatsa monono a montsha legopo la magopo a hae a re enwa ke molekane wa gago lenyalo ke la modimo fela go ya a seka a ntsha legopo la monna ka nnete molekane a ka ba le siko ke ka gona molekane e leng wa monna ka ntate modimo jwale rona re le batho ge le batho ge le dibupua tsa ntate modimo re latlhile boikarabelelo ba rona ke menate ya lefatshe lena ge e furalela ntate modimo gobaneng re etsang jwalo gobane re latlhile melao ya hae kgenkile ya lefatshe lena ke ka gona dintho di ntse di senye ya dina bana ba banyane ba se ba etsa ditaba tse tsa ba lekanang ba sa fokola manyalo a qhalana ke lona lebaka lena ngwana o tloa mona a re ke ya mosebetsing ha a fitlha mosebetsing mane go sasa o sa re jela ona ke ya ke go sa sebedisa difono ae abutinyeo eo o ntetseditse kapo ntateng eo o ntetseditse o itse ga baneng ke wena ke motšhake ene ke ke wena mosebetsing ga a fitlha mane ba a dula mosebetsing mane o sa bile ba salana gona mono ke gana mo ba qabanang teng gana mono ah lo gile president go fela ge la tlile melao ya ntate modimo ke ka gona ntse e tsala tsona tsela ke a leboa president ntse ke le ga ngwana wa bona tlentse ke ipuetsa ntle pegentse nala mona ge a mafunsa tsing lena
1: ka ngwana ke a o leboga
3: thank you president ba le tlile mona ate
1: ka tsela e tsana le wena ka ngwana o be le mafelo a be ke a tlonolofetseng
3: thank you ntate
1: thank you rangwane emashume a mararo hantle a bile ke ane ba mashume a mabedi a metse robong go lebile mano re nyane ya botshelela 2231 6429 kapa plus 2665 99 33 dumela
4: ha sa mongaka
1: ntate
4: nna ke ntate tefo ka kasi
1: eya ntate tefo
4: lenyalo ke la modimo ntate
1: Aha.
4: Nke mpantiri ke ntse mona. Ke se tsegile ka ga le pele na la lenyalo. Ke bonda te ke na le botlhata go bolelela mongaka. Bonda ke.
1: Ha re tsegile ka ha se ke ne ka ga lo.
4: Ka nne te ke na le botlhata ka ke tlhone o ya rona bonda. Wa tsaba ga mo futa o mong. O sa tsebe ntho thu ke go tshwarela.
1: Mhm.
4: Mofumadu wa ho ka mofumadu wa ka.
1: E ya ntate. Ao bana o ya o bana nda le tefo gutla mnganga gutla nda le tefo ka nna ebe o la fellwa ka pa ebe ho itse etse jwang mama dumela
5: ke mela khitedi ya ka
1: sister la munaiza
5: o jo sala me bro
1: shapo kunjani me sister
5: ah kundambula
1: yo
5: ay manyalo hona jwale tena a sinyehile. Bile a ntsa a tswela pele a sinyeya.
1: Ke re ke matagamputana fela sa setrelaka.
5: Ke utlwa ka ha go matagamputana o e beya hantle. Ha ke tsebe na re e batlele lebitso le feng. Motswalle wa banyalani ntate Lekita.
1: Mhm.
5: Ona sai wo tsia bua ka bo bo ihomo so.
1: Yeah.
5: Go tlokelana bo lerato go ikakase dikokomotsa.
1: Mhm.
5: Wa tseba ntse kgolo ga ba ke na ha ke sheba. Batho ba nang le tshelete.
1: Mhm.
5: Batho re botata. Lerato la bona le tuka malakae.
1: Mhm.
5: Ke se mo hlalasela ka motho wa ntate. Ha ana le tshelete e senyegenyege.
1: Aha.
5: Maswa hai e ka a le hodi. A tamata kwana le kwana. A tamata.
1: Ba maswa mangana.
5: O tsi bona le tshelete.
1: Mm.
5: Bonte te bana le tshelete malapa a bona a busula. A ba batho ba sna le tholetho ba kwana batho ba nne. Ba sna le to. Ah ha hona utswa hona le ageng. Ha ona tshelete ba tsama ba ile go bona mokgwa gona ba phela jwang bana ba gobala ba jile jwang ba na ba nang le tshelete ha bana le bana ba sotlile bana ba tsadile pele ba itsotla ya ba tlo sotla bana ntate ha na le tshelete o ya kwana o sia mosadi a motletletletletle ha o mo sheba ka ditshobo ke tsa ikela motho fela
1: Mhm.
5: Ba khatwa ba khalla. Ka ka la tshelene.
1: Aha.
5: Ne million. Ha fumana go na le botlhata. Jwale o a sebetsa. Ebe ntate o a sebetsa le yena. ntata ha mo sokodisa ka dintho tsenga tata ka mo sokodisa ka tsona ha tsa se wa inkela modisana tsela jalo o tlotla a fiesa mo sadie modisana ima
1: mmm
5: go bana eng a batla khotso ka bakalang na go tshwere letho
1: mmm
5: o tla ba tshwere letho go bona ke a monnyane go bona ke a mogolo ha una taba solanka ana le mothopela hai eh batho ba go gona tsena na batho ba se ba le tsietsing ya bophelo tshelete se mohlodi o ka dimo
1: ya
5: jalo tla fumana go le motho ya a itsantse ntsohle tsa bohlola o boulela ha le ntata o boulela go bo go gatetse matla
1: mm
5: o ha tsama ka moga o go mosadi shebile gona masadi o tla hetla mang ka poke manya tla moshe ba mosadi eno hae go go tseka le dintho tse siyo tsala ha tswa monuletse se teng ina ya yetsa a le ka le go yetse poulelo ya monnana le tshelete a sukunisa mosadi a mosotla ka legato ke ka go di mama ikutlwa yena motho ena bo ujela tla bo fumane ka go akula go bo ubela
1: mm
5: mosadi ha tlo ya ha ha bo mosadi ha e mafu mosadi ha di e ufisha mosadi ha di e ho etsa dintho yena o tla fitla le go sane mosadi ena modimo tsa ntika tsika mona a tsena hantle tsela ga ha ke motsatsa a tsala tsoka tsa bo yena tsela a ka ile ba kutika dikere
1: tsena
5: bontate ba tshwereng tshelete bo mme ba nang le tshelete lenyalo ha leyo ka gagwe ka ba khatswa ke abana ha o bona matu a phahama e ba di apple stairs ah, ntata ka ga go le sense ka bo ho bia wulu.
1: Ah.
5: Ho bia wulu. Ka ga go lo ika mono ho bi ha wulu. Se ka ba khatse ke malapa a o bona a le matshinyana o tsebe ka ga ona di gaphaketse sa homi. Ke le go khatse di yak. Mo hlodi wa tshelete o etsa batho ba tsamakang.
1: Yeah, yeah.
5: Ke ke bo le ntate ke ga khadi wa banyalani.
1: Ga khadi wa bona ke a o leboga.
5: Amen.
1: Thank you Maratu wa ka thank you. Thank you. Hey, hey mamedi ko ke le ka bonana tabena gona hantle ntle e bi banna. Ko ke a leka. Ho gona e be hantle ho be ho ile wa itsala jwang. Hai khona. Hai ntuka ga manyalo ka mo. Empa ga nyalana ge ga tana ho tlo ha re qala ho ba le dikamano tsa legato of tletse ke dumellana ka tsa lenyalo. Ke ho bana ne hle ke kwa go motho yena ke a morata. Ke yena a nthata. Ke le ho be ho so ho etsa la jang batho ba modimo. Hai khona a. Ay ay ay. Mamari nomoro ya ka mahala kitse ke 2231 6429 kapa plus 2665599333 mele hata ke a le bo amogatuwa waka ke a le bo a ke a kokobela hlegatola ka ke le bo ho mena hana tate modimo a ntlonolo faletse wena mamedi dumela
6: mabenjo
1: ndate
6: ndate ya yandadwa
1: Makana o sampa baletse ntate wa ka ibona ntse ya jwang mo sengwe.
6: La yo ha wala mahala zimpa.
1: He landa le khwaba.
6: La ka mahala se kuka ma.
1: Eh ntate.
6: O bule le di ntate le nyalo ke la modimo ntate ya buile ngare. Eh mara na modimo la ba mo tsapa na a ile lo wa so wa ba.
1: Mhm.
6: A masala ho pantsa. A mo pela mo le ka.
1: Aha.
6: Eh a tsa buile ntate bana ba hana ji. Manyalo a bona ke tjalo ka tsela e seng ka boso ba re ba kena ka ga lenyalo pele ba nyalana.
1: Mhm.
6: Lenyalo le tloha ha le kona bo nkgono bo ntate moholo ba go ba tsofetse ba tsela le ba le kana ba bo.
1: Aha.
6: E bile ba go anje le bona ke ma ke o re mo le monga a bona tsama simo.
1: Go
6: bane ba kena ka ga lenyalo ha ba kena ka ga lenyalo.
1: Aha.
6: Ke le ba ya ba kena ka ga lenyalo pele ba nyalana.
1: Hmm.
6: Ha ba isa na mabala pimo. Ba ke tibe ka lenyalo. kile ba ka fere tsang go ha bia o bona o tla tsaya jwasi ba bala ba gore ba tsena ka ga le nyare ntate pele ba nyalana

0: banyalana e le go gale ba le ka gale jang. Ga o ka bone teng go nemo a ka sa mona o tla obisa wa wantse dipherekano a e lefu o tloa ka bana baribari ba dutla seno ya kwana ga le a le moa a ka wanya le dipherekano a ke lefu bana ba nyalana pele date ebisa kwa ja tsama
1: nna re kgwa ba keo le bo
0: sa tabaaa o bodidise ba nyalala batho ba gae bane o na nyalala ga motlhankana a batla go nyala ga o ka botsang gono ka bantho le motla o bisa go o na bolela o naa buyare o fela tsa motsebi ga boetse dikgome tsa motse mono wa sa bonelela motlhankana a batla go nyala se ya tse nyadisiwa aa botsena o gatlie kae ka nako ngwe le batsadi a bagane ka nako ngwe a bolelaa lengwanyaa a sena ditaba le ene ebe ba tla kopangwa go etse ditaba tseno le ba nyalane o botlo ba lo qala o ba ga le nya a ba se a la ke ba tla go nna le ifi ba la ba la di anda da ha ba nya la ne ntse ba ba se nya la ke le botle isu
1: he na le go ba ja o le bo
0: ke a tama tla di bana di mo di mo ba
1: e a ntate ke a le bo ha mngaka ke a le bo nna le gwaba e le shomela botse go bonghanta metsotso go le bile mano re nyane ya botshelela. A nna ka nnete mmame ditlhe ke tshwenyeile a ke batlo bua maaka ditlhile ke tshwenyeile mmame dikgotso nnate go tswang wa gogoba
2: eyantate taba ena ya lenyalo dikopa re e qale mona simologo mane e ne le ke bua ka motho ba babedi ke monna le mosadi le monna o fule bodisa ba dirapa a losa dirapa tse jwalo modimo o ne a fihle go yena ka nako ya hae mme ebe o a mo botsa gore na one le two le three o etsaetseng ka lebaka lona lena ga ba le babedi e le monna le mosadi ba ratana ka lerato la tlholego la nnete la modimo lenyalo ke la modimo le nna ke riago.
1: Ee, ntate.
2: Ya re gobane ba le sebakeng seo monna a ntse a phethoa a ya godimo a ya tlase le mosebetsi wa gae o fitlha motho wa borago ntate mabedi.
1: Ee, ntate.
2: Motho eno wa borago ga a fitlha o bontsha mosadi le go mo thetsa ka gore le ka gore o sa tsotelele gore na e ka ba ke monna kapa ke mosadi fela motho wa borago a fitlha go ye mong a mo lemosa gore le gore mme a ba o kgatlhwa ke taba eo a e tlisa mothong yaano wa gae a mo bontsha yona a re bona ko gona jale modimo o fitlha ka nako ya gae o botsa modisa gore na modisa o go kae ga ko o bone sebakeng sane seo ko o beileng kapa seo ko o laotseng gore ke tla go fumana o sona o go kae jale o re ke nna enwa ke ipatile gobane ke ipona ke le fela o gona o fela a o wetsitseng ore o fela ke mang jale ke tla tsabeng ena ya lenyalo ka ga lenyalo ka mona ge babedi ge nkile kano ke dumelelane ke kgethile mosadi enwa wa ka ka gaga go bana ba sekete bo nkgethile ka ga go bana ba sekete go na le motho ya fitlhang go nna kapa go mosadi wa ka ya mmontsha magadigadi gore le gore jale ga sa entse jalo o sentse mogalo wane ke mosang jale mosadi eno wa ka a tla bona mefokolo yotlhe yaka ke mosadi jale monna enwa a tla bona mefokolo yotlhe ya mosadi wa gae a ba mo bone gore ga se thaepe ya gae a ba mo bone gore ga se saese gae o tla bona le dikodi tsotlhe tsanang tsa sa di bone ka lebaka la obane fela motho wa borago lenyalo le batla ntho tse pedi botshepei le go tshepagalana le batla lerato le e neanwang ka botebo la nnete la modimo empa ga eba motho ya jwalo a ka lasa moelelo wa seo yena a ikanneng ka sona o tloa qalong o tsebe lenyalo le a senyeya lenyalo ke mogalo o motle wa modimo empa ga gona moo lebala leo satane a gatang o bapalela go lona o feta lenyalo ga monna le mosadi ba kala ba gosolana a bonana dikori ka lebaka la motho wa boraro o senya le khulo go ba ke tlotse pedi bana ka ga lenyalo bana ba o gamogo o fin wa moelelo o fin ke mo o senyang ba kala o fumana tlhokagalo ya thabo ha monna le mosadi ba ka ba tshepalana monna le mosadi ba ka ba ijagelana mefokolo ba utlwelana ha ona letho le ka sisinyang motheo wa lenyalo e leng la Modimo empa haeba go ka wa kena motho wa boraro kale o tla kala o bona boikgogomoso bane ba tšhelete le maatla a tšhelete le tsebediso e mpe ya tšhelete gobane e mongwe a sa bona gobane e mongwe a re mobe e mongwe a sa bona e mongwe e se se saese ya gae
1: hele mongaka ke a leboa gana ditse ke ntate mang ndate motlwang wa gogoba ke a leboa ndate motlwang ke leboa o menaane mogolo wa ka tanki ntate a o latlhetse ndate motlwang ka nnete o latlhetse le ena ka maatla jwale ka ba bang ka o fela 2231 6429 kapa plus 2665999 33 gantle re e fosa kae ga e ba lenyalo ke la Modimo mame dumela seke wa baleha khutla khutla seke wa baleha mame dikgotso o mo yendumela e batho o ba ndate
3: ndate
1: o no sa nkuti na ngwana eso
3: e ya ndate
1: o ke mnga ka tsela pele
3: e ya se
1: e ya ndate
3: e ya u ya le thabo ndate
1: e ya ndate thabo ho kae Na re thabo?
3: Thabo ka mona ka matlakeng.
1: Ka matlakeng tsela pele mogolo wa ka.
3: Ndate. Ka mona ka matlakeng.
1: Eh ya ndate tsela pele. Ke a hlokomela go itle ka ga ho nkutlwe.
3: Okay, ke ne go go hantle ndate ke ne ke sa u.
1: Tsela pele wena mogolo wa ka.
3: Eh ya ndate le nyalo. Ke la ndate Modimo. Le rona batho. Ke ba ndate Modimo.
1: Mhm.
3: Go bana le bile sa lo sa ere. Modimo le a bo pa le fatshe. Mele ne le sna se bo peo moya wa Modimo no tsholla go dima go dipa empa
1: a o bana a fellwa ka la hare jwale we khutla hla mngaka 2231 6429 kapa plus 2665999 33 itse ba ruti le ba hlabolli ba dumellana ka ntwe lengwe ke bono go ba dumellana ka o fela bona ba re lenyalo ke la Modimo a o ibe ho bana ngona ga le batho ke sitwa ho kwisa taba eo ya ho lenyalo ke la Modimo ke fosa kae o re ibe ntho e ntle ha kana kana e qalweng ke ntate Modimo ibe re ketella ka dumela dia bolo suga e ga nthanya ya kana mama dumela
4: ho tsa bo TV so
1: magapi wa baka
4: ke ne ba tama go ga thatseke
1: me maqamako
4: a tswa go re tsa go bana moloko o thwanki tshelete
1: eh
4: malapa go re ha phahame ke lebaka la fela la tšhelete
1: ha
4: o ka nyalwa fela ke batho la iphelela mono fela le ithwelela sepelelantšha o ke bona go tsetla ba ka ga lapaleng ee go re 500 ena e fitlha ka ga lapa ka mona lebe le bona e ka ke ntho kgolo le ithabetse le iregela gore e tla etsa jenetle ga o se bone ntho monate bolo ka eng tšhelete ka nnete motho ga a tsakela ko ngwe ya kantle oa bare felampa o fumana tlhabolo ga kere
1: Eyam.
4: Ha se le ha tsalo ka lo fela go wa ba le ka go fela re o tlisa pele ya hae. Monate.
1: Oh.
4: A se ba go wa de ke ne ne mpa fela ke sa tsi bona ke ne ngwana munyane.
1: Eyam.
4: Ko re alla. A go iphitlela kana go ya e batlana. Go ba mbiri wa itsamela ka go ruika net wa ikhanela fone ne ha e tlalla ne ne o sa re ke ya tsoa hona yo re ke ya tsama ke ya ka wili. Are ke o tla tla kana go mo ke sa tsebe mo ke tla nela fela ke tsebo go se mo bile tsa fika ipiela se tlo mo go tsa ipiela ka fono ka ga tsebe ka nete go bo bebe o fela go go o amoetse ha o amoela ntheme ntse tsa le qiba
1: ntse tsa le qiba
4: eh to se bona go tlo sa o sa go ba le mpa fela o ntse go amoetse fela ha o bo bebe ka nete go tsa o se bona mo loko o tlhang tshelete ka ga lelapa ha ke dago go tla bene ntho sa itsibeng e motho a ile ngwa sia wa sia batho ba ne ba nntse ba le shebile ka ga gore motho o le o tla bapala ka bana nako e se fedile wa tsena go gato ba khutlela batho ba khutlela ngwana leng ke a hlatanya ba be di bo ba ga go bona ba ka le ba le ya boloka ha ga ga nke khutlela ga go le nyalo ka nnete pa ba yo le yo ha se bohle ke nnete botlo botlo nga bo tshwane ka ofela malapeng hona le botate ba ikene se itse go phela malapa a bona tsela he ha se bohle Malapana go ya ne ya bua ne re tla fumana go batho bana ba kenekeng go go sobitse fela ha le ga tla le sala fela go sobitse fela go tshabua bana go tshabua batho ha le go tsena ha yo ka ga malapa ya le ba botsise ke nna ka Marco
1: nna ka moko tsa le bua ka moka thabatseka
4: thank you ntate
1: thank you selala thank you ba medumela
5: Mela
1: tap is off. Mema di neole jakane ka hanta tere mo holo rama banta. Ntse ke ba ba le tso motlo o nye ka bona ntse ya jwa mogadi wa ka.
5: Ka nnete e o ntse a ga bolutile ntse re go go e tsenwa neso. Ka ntse o ka ma e ba a le nya a go le e fona jwa ne.
1: He he ri go ka maqeba o ka tsho hape.
5: Kele jale tsela kana bongwe e ha o tsho sheba molekane wa wa tsa maili ona lo ho o ka kwe ka e ke na go e ke be khuka jale tlo lukisa le kale motheo wa lenyalo e jalo ka ha o tsho o re lenyalo ke la modimo e lo ho re le tshwaetse le galwe hantle ka tapelo go tswa thatu ne le kena e ka le nyalo ong le se ba ne hantle o na le motho a tla o ka ba le motho o na go e ka e le sa se ba ne ka o ga e bo tsoko ha o ka tswe o na le dintho tse ka ga o be wa se ba mona la go re e be ha o bone ntho tse dingwe tso di tla lo ka ha ona mo tsatsa lo ka
1: ho ha
5: batho a ngata ga ba ratee ga batswadi ba ba kgethelang balekane batswadi ba atlega go ba bona gore biso a ka tsamaya gantle le motho a itseng mme ntle eo e sa sebediswa le magoeng wa utlwa go ntse o tlhe o na le di-match making jale bana ba gona ba basotho ga ba rate sesotho sa gabo bona ne hangata ka bokhutshwanyane fela e monomono tšhelete ka ba maruo a senya gobane batho ba bangata ba kgetha biso gobane gabo go tlhamatsega jale ga ne re ka ga elelelwang balathua le gana jale ga o se o senye e ga o le ka gabo lenyalo a ke le tshwaraneng ka matsoo pele le rwabala le ke le khumame le bue le modimo le kokele ena go go tsana ga ha o tswe o ga pele o bue le ena le bue le ena go na le batla ang ka ha ge go le nyalo ne taba e kholo pela ha o na tsaka mo soka go go e lukisa na ntse ga le na me go kolo ha go le thata ha o le pile tsama o ya ka mane ka ka mo seng wa ke me tsa mo e no ka ba o tla wana motho ke a le ba bizo tlhangwa le so ke ba la ka le tsaka o le mahlonolo ke re ha ba tshwara ne ka matso ba ga le mmogo ba ke ba dumela se ga di o le tsho ke na di pa ke ntsa bona ke a le ba ngwana le so ka tsile mo nna ke mo di mo a bolke la pala ha
1: Me madini ke le bo ho mena hane mrapi wa ka lona ka tsela tsana ndate modimo a mpolokela wena o be le tsiaga le hlono lo fetse
5: Ah cha o tshuda ke go a tsela jwa lo nke tse tsela tsa tike tla peka
1: Ke tsiba taba ye Thank you mrapi wa ka ndibelise tsa ndate ma ime ha ho lo ka mo ndibelise tsa ndate Henry Maime a dumela ha ho Amedi tsile tsa ntse metso tso le bile mano re nyane ya botshelela Hantle re fosa kae tipa yena e seng ya rona e leng ya monga yona e leng ntate modimo monga bophelo ba rona 2231 6429 kapa plus 2665 99933 ona ntho mo nate jala ka tsa ka o qala letsatsi le mafolofolo o ga mo nate fela ho seng fela jena batho ba ntse ba phomotse ba le dikobo bona motho bo sontso le mafolofolo mme dume
6: ka dibizo
1: magatuwa
6: a tswa le nna ke a ferekana go na ile re ho sa kai empa ke ntse ke nahana ebile ntse ke ithuta ebile ntse ke sheba ke bona ka re fosa bona mo re soka mamelano
1: oho
6: se boikokobetso le bona mo e reng ha o tsena ka gara lenyalo ebe ga o itswetse ebe o kopa ntate modimo jalo ka ga lenyalo le la gae gore ntate modimo o tlo nthusa go amogela diphetogo tse ke ka di bona go molekane wa ka gobane re ne ntse re kopana re ya goana ke re mola magatong jale re se re nyalane
1: se re bonana nako yotlhe re phela mmogo
6: se re phela mmogo go na le tse ntšha tse o tlo di bona
1: ya
6: kopa modimo wa gagwe tse ntšha tseo ke di bonang ke di amogele ke di lokise ga ebeng dimpe di tlhoka go lokisa mme tokisong ya gona re di lokise ka go tlhomphana e se ka ba fela gore re a lokisa e be e mo isa kwana e mo isa kwana e mo o tlhaisa maikutlo a gae ka mokgwa botlhoko e mo o tlhaisa maikutlo a gae tsena empa ka go tlhomphana mme ga re tlhomphana go utlwisisana re tla utlwana ke tla tsamaisa ditaba tsa rona ka go ya ka moo re tlhokang
1: ya
6: se ntse re beile modimo ka pele gobane o ile a nna a bolela ntate modimo a re monna o tla rata mosadi wa gao mosadi o tla ikokobetsa tlasa monna wa gao mme monna mosebetsi wa gae ke o rata mosadi mosebetsi wa gae ke go ikokobetsa kwa tseba gae ka re ntate ga a fitlha a galefile moo e ba o mo fositse ga o ka wa tlhola ka ba o ntse go fela ntate ke kopa tshwarelo kwa tseba tabeo ke pheko e re motlha ntate a theotseng maikutlo e be o mmeya fatshe o re ntate tabenyane o ne o buile nna ka mokgwa o galefileng ke ne ke o fositse empa kgetlo lena ke kopa re bue gantle o sa galefa mo o ileng wa fosa ga o bua ka nako eno ke mona le mona le mona oa tseba o tlo utlwa go feta ga o ka mo galefela ya ba jale ga a re tsena le wena go tsena ga a re tsena go tsena ke concerteng jale o arabelana
1: ke mantlwaneng jale
6: ee ga e a nepagala mamelano le boikokobetso ga re se ra botlhokang ka gare go malapa a rona ee ya ntate ke a leboga
1: ke a leboga mogati wa baka
6: ke mmenothemba tshikane
1: go kae
6: ke se snack
1: ke a leboga mogati wa ka ka moka levi snack
6: ke a leboga
1: thank you mmenothemba kalevi snack ba nna ka baka bogopola ba haiso ka mone ka nqetšhane ka mono na le motho e le gore ke tseba gantle gore ke wa haiso mono jalo batho ba ngata ke bone ba sitia go ntlhaloganya le ena goba le ka ditshobotsi ge batlile ge tshwana je ga ke go mmamedi nkutlile ya kekena ke itse nna ke sephowa mabese jale yena ke mabese sephowa empa ye ke moreso ga e le gantlentlentle ntle ke moreso eno he batho ba motsebang ke a tsaba bang ee ba motseba ka bitsolane la dlamini itlhile gore a tseba goreng a itlhaloganye le nna le ba bangwe bane jale bo mabese sephowa le bo sephowa mabese re bangata golo jalo o sa bidi a ipitsa dlamini ena gore ae bonyane ke gore mpe le mpitse dlamini empe ke tseba gore nna mpe ke kgetholo ye go bana ba bang kopana le motho yo mo mona ke tsamaya le ena nenne mmasego mona ore a sejala ga ke tsebena jale ke tlo le bitsa jang ke le motho a re tsebang ka le babile ga ebile le bile ke le ba gago ne ke le ba gago ke a opola re boetse re na le mabese sephoa e mong gape tsamane ha se tsamane re tsamana ka lebaka go ke a opo ka le motho na re tsamana ka lebaka go kwa go yala ke tsebena yala ha ke bitse a itseng ke tlo go mabese ka pa ke tlo go

0: paneng ho sa jwalo mo kamendi wa sepolisa advocate bo kgotho matsoso o hlalutse hore sepolisa ke sepolisa sa Lesotho fela tikolohong ena e borwa ho Africa yeo dithotsa yona di yang phomolong di re di motsi mashome a mahlano a metso e mehlano 55 nako nyeo baleng sehlohlolong sa boemo ba bona le boiphihlelo lanelo go beta baka jeno re buisana le ka diphatlalatso wa sepolisa sa Lesotho Superintendent Thabo Mohai gore fa ditaba tsena ka botlalo mme ena re sentse re gokane le ena ka katleo Superintendent Mohai ke o amogela ntate ke o dumedise ke be ke le boenako ya gago lenane la go bea taba go senga ka jeno
1: ke ananela ntate tsaba ga o nka moetse ntate reto Lesotho mme o dumelela ntate ke dumedise bamamedi ba sealemoa sena sa Lesotho lenane o lena la o sengwe ga moqobelo ntate ke Superintendent Thabo Mohai jalo ka o se o ntlhalositse ntate o tla o sinya diphatlalatso ya sekolo sa Lesotho ntate ke a leboga
0: ntate Superintendent re ile ka bona mane mo lela la mema baphaletsi ba ditaba mokeng o gona go neng go tlo tshwatlhwa taba ena ya gotlhisetsa gwa diofisiri tse matsatsing a phomolo e etelelang pele phomolo ya moshelelelang ntate ge o ko tlhalositse momedi wa selemo sa Lesotho gona ke mabaka afe eo LNP e fitlheletseng qeto ena ya go tlisa mosebetsing mapolesa a phomolong ntate e etelelang taba eo ya phomolo ya moshelela pele
1: ke a leboa ntate tlaba le go se re dumedise bamamedi ee ntate ke netefatse ntate o tlile wa nepa gore ke ka labone ha bookamedi ba sepolesa bone bo kopane le bophatlhalatsi ba ditaba naheng ena ya Lesotho moo a neng a golelana le bona morero wa sepolesa wa go tshwara kapo go se lokolle ba lokelang go ya phomolong ena e bitswang pentšhele ditho tsa sepolesa ka lebaka la gaelo e kgologadi e bonalang e le teng ka gara sepolesa ntate gaelo ya ditho tsa sepolesa batho ba etsa mosebetsi mme ke tlhalose gore moka ona wa boraditaba o ne o latela kopano eo bookamedi ba sepolesa bo bidileng le yona le ditho tsa sepolesa tse mothating wa go ya pentšheleng gaufinyane mme bao bogolo ba bona ba seng ba leng matsatsing a etelelang pele ano a go ya phomolong a mapomelo ntate a bitswang matsatsi a bitswang a leave pending retirement eya ntate jwale ke tlhalose ntate mme pele ke araba potsago ka kotlolo la ke sentse ke bontshitseo ke ka lebaka la gaelelo gadi ya dipalo e teng ka ga sepolesa ke bontshe ntate gore Basotho ba tla gopola mme ba ya tseba Basotho gore sepolesa sa Lesotho ga e sale se qetela go hira ka selemo sane sa dikete tse pedi le mašoma mabedi a metse mmedi ka 2022-2023 mme go tloga gona mono ga sepolesa se se o ka ba se hira gohang mme ka nako eno se ne se hirile fela mapolesa a makgolo a mabedi le mašome a supileng la mašome a robong a metse supileng 297 mme o tloga lemong se eno 2023-2024-2025 ka 2026 lwale sepolesa ga se se o ka ba se hira mme potso e ka ba gore na ke gobaneng se ne sentse se sa hire jwale karabo ke gore ke taba e tsebagalang gore ka sona selemo seno sa 2022 go elelela mafelo a sona mmuso wa Lesotho o ile wa bontsha ngongorego ya ona ka go phama go bitswang wage bill go tla e tlhalosetsa Basotho ntate ke wage bill ke nagana gore go bolelwa tšhelete e phameng gagolo e patalang bahlanka ne ya ba mmuso wa Lesotho o re e le go laola taba ena ya wage bill makala a ke ya emise go hira mme sepolesa ga e ka ba ya ba mokgerong date tabeng yona eno mme o tle o tlakego ka lebaka lona la taelo yona eo ebile ya ba he paramente e sa fane ka yona tšhelete eno ya dikgiro mme ke tlhaloseng date gore dipalo tsa sepolesa di theoile gagolo mme mabaka a di theotseng gagolo le ka setlong ke lona lela go emisa kgiro ke taba e e tsebagalang gore sepoleseng go ne e le ntho e e tlwaelegileng ya gore selemo le selemo re tla bona go e na le ba kenang jwalo-jwalo jwale taba ena ya go se hiri e re nonyeditse gagolo gobane ba tsamayang bona ba ne ba ntse ba tswela pele go tsamaya ka mabaka a a fapaneng mme mabaka a neng a etsa gore batho ba nne ba tsamaye ke ana a a latelang batho ba ne ba ntse ba retire selemo le selemo ba ntse ba tsamaya ba ya phomolong e leng pentšhele batho ba ne ba ntse ba tlhokagala ba arogana le sepolesa ka tsela eno ya gore ba tlayabe e se e le bafu ba bang ba resigne ba tloele mosebetsi ka mabaka a a fapaneng tlhong a kang a gore a tshe motho o ikutlwa se a sa kgotsofalele go sebetsa mona kapa o se a iphumaletse mosebetsi o tlhamatse gangqe nngwe ba bang e le ba lelekwang mosebetsing jale ke bontse hentate gore dipakeng tsa nako ena e o kereng go qetetse go hira ka yona le mona mo re leng teng gona jwale ke mapolesa a atamelang 500 a seng a ile hai kapa a seng a arogane le sepolesa gobane ke palo ya 474 ya mapolesa a seng a arogane le sepolesa mme taba eo e butse lekgalo le e tshabeyang jwale ya ba taba ya gore na ga e le mona bosebeletsi ba sepolesa bona bo ntse bo tlhokagala mme dipalo tsona di ntse di theoa taba ya kgiko yona e sa e tsagaleng e be sepolesa se ka ikiletsa jwang gore bosebeletsi bona bo nne bo ebe teng le ga e le bo ka mokgwa o thekeselang gobae dipalo tsona se di thefileile gagolo ya ba ke moo ga boikeletsa mme jwale e ba bo ikamaganya le melawana ya tsamaiso ya sepolesa ya 2023 e leng go bitswang Lesotho Mounted Police Service Regulations or Lesotho Mounted Police Service Administration Regulations e le melawana ya tsamaiso ya sepolesa sena sa Lesotho yona ya 2003 jolo ka ke tlhalositse ya ba ba shaba molawana wa leshome le motsolomong e leng Regulation 11 sano ka masakaneng o bontshang gore letona la sepolesa ha le kgodiseile gore ke molemong wa setšhaba go tswela pele ka bosebeletsi ba setho sefe kapa sefe sa sepolesa ka nkane go nako ya sona ya go phomola taba eo bookamedi ba sepolesa bo ka eetsa ya go tswela pele ka tshebetso ya lepolesa le jalo ga fela lepolesa le jalo le lona le ananela go tswela pele ka mosebetsi mme o tswela pele molao ona o bontsha gore tswelelopelo eo ya mosebetsi ka nqane go nako ya phomolo e seke ya feta dilemo tse tlhano ke mona ge mo sepolesa se ileng sa atamela letona la sepolesa le bontsha tlhokogang ena mme le bontsha le maatla a gae ka go ya ka molawana ona

0: ka khodi ena ya botshelela letona le ile nna ararela popo yeo ya bookamedi wa sepolesa ya gore a akanete mookamedi wa sepolesa o ka tswela pele ntate ka go sebedisa karolo eo ya molawana wa sepolesa wa tsamaiso. Ke mona he mo jwale mookamedi wa sepolesa a ileng a ithuta gore mapolesa a hae gona jwale ka go tloa ka kgwedi yona eno ya botshelela go ya pele ba seng ba le matsatsing a na a phomolo a etelelang a na a phomolo ya moshwelelela e leng a na kitseng ba leave pending retirement ba ka ba masome a robedi ba ka ba masome a marobedi ka godimonyalaa kapo ka tlaasana kapo palo eno ke ha a ngolola le o bitsa bano ba neng ba le matsatsing a na a etelelang pele phomolo ya moshwelelela a ba bitsetsa mmokeng ona wokereng ba ne ba kopane ka labobedi la beke ena a ba rekisetsa mogopolo ona mme ntate taba ke tsona tseno empa he ke bola ke lokela ke tlhakise gape he empa he selemong sena re fuwe monyetla wa gore ge le sepodisa ga tle re hire empa mookamedi wa sepolosa taba eno ntse a e bontsitse go le a re ka ba ga hira lekgalo lona le seng le buleile le legolo gagolo mora ona o tla tswela pele ka ona ka lemo tse tharo o ne wa go boloka botlhe ba lokelang go ya bentšheleng ga fela ba ikutlwa ba ntse ba ka sebetsa ga fela ba ikutlwa ba ntse ba le boemong ba go sebetsa gobane batho ba ba motho a ka ikutlwa e katšhe boemo ba ka ba bophelo ga bo sa ntumelela a chenkeke ka tswela pele ka morego ona ke se ke na le mokgwa o ne se ke o shebile wa go phela ka nkane ne atšhe ga ke tswele pele mookamedi wa sepolesa kapa jalo ka nnete ke ne se ke jwetsitse kelello ya ka gore ka lemo tsa ka tse masome a matlhano ga di feta ga ke sa tswela pele ka tshebetso e leng gore ge ntse re lebeletse gore bathong bana botlhe ba lokelang go ya pentšheleng bao mookamedi wa sepolesa a buileng le bona go na le ba ka nnang ba seke ba amogela morero ona go na le ba ka nnang ba o dumela fela ke morero o a batlang go tswela pele ka ona nako ya dilemo tse tharo botlhe bao ba ratang go tswela pele ka tshebetso a tlang go ba boloka go tswela pele ka yona go fitlheleletse dipalo di batla di khutlhekhutlhela setswaeding ntate tsa ba le bamamedi ntate ke kopa tshwarelo ka go bua lolololo fela ke ne ke batla gore mosotho mo wa teng a tle a be le kutlwisiso e tšhabileng ya gore na ga e le gantlentle sena se kolla go kae na
1: a seprotese o etsa gantle gore e tle kutlwiso e tle thopothele e le go taba tsena di seka ba tsa tolokwa hampi um mamedi metso e mašome mabedi a metso e mene re fokaletse goreng ya botshelela um seprotese le mogai taba e nngwe eo mokamedi wa sepolesa advocate ba go thomatsoso a le aka e tlhalosa mona ke gore ke sepolesa sa losotho fela tikologong e borwago aforika eo ditho tsa yona di yang phomolong dilemong tsa masome a matlhano a metso metlhano 55 mme a bontsha gore nakong yona eo ke nakong eo jale ba leng setlholong sa boeng ba bona sa boiphitlhelo ke bangwe ba ka feng tate eo motlhomong LNPS e sa ikamaganyeng le bomphato wa yona aforika mo gore motlhomo ba shebena dinageng tse dingwe sepolesa se ya ditho tsa sepolesa di ya phomolo ka nako e feng
0: ke ka nnete ke lebuileng tate e tlile go jalo ntate ke makgatho a mangata mo mookamedi wa sepolesa ntate a buang ka taba yona eno le go e makalela e le mookamedi wa sepolesa rona ebe ke gobaneng gona lesotho mo ge sa ikamaganye le ba dinaga tse dingwe goba ka maikutlo gae o tlile o tsho jalo ore ena e le mookamedi wa sepolesa ntho ya e bonang ke gore e tlile motho ya dilemong tseno tsa masome a matlhano a metso e metlhano ha a sheba o bona e le nako batho nako yeo motho a fitlhetseng tlhogo ya boiphitlhelo mosebetsing go a lokelang gore jwale a ka sebediswa a sebediswa gagolo nakong yona eno empa ntate go araba potso ya gago ya gore na gobaneng ge le sepolesa sa lesotho ge sa ikamaganye le ba dinaga tse dingwe a ntate ga se gona ge le sepolesa sa lesotho ge sa ikamaganyeng le ba dinaga tse dingwe tla utlwisisa ntate gore taba ya gore sepolosa sa Lesotho ditho tsa sepolosa sa Lesotho di tsamaya go ya phomolong ka dilemo tseno ha se taba eo e leng bona ba ikgethelang go etsa jalo empa ke go ya ka molao wa paramente gore e be maemo a ka tsela yona eng e leng gore he ntate nkare ga se rona ga le sepolesa re ikgethelang go etsa jalo re tlangwa ke molao wa paramente go etsa jalo ntate
1: taba ena ntate mogae e bakile maikutlo a fapaneng go setšhaba go rena nakong yona ena yo mogemi tonagolo a phatlheletseng taba ena ya leqeme la tlhoka la mosebetsi e le koduwa ka gagana gaolo bathong ba bašwa ke nnete o se bontshitse gore ke taba yane yagore leqeletse go hirwe mane 2022 maikutlo a sepolesa kapo a NPS ke a feta beng yona ya gore go tlwisa ditho tse ne se di lokela gore di ye phomolong
0: ka nnete ntate ke a leboa ntate go tle go utlwagale gore ge le sepolesa ga gona mo o reng kang tšhelete teng ntle le gore e fuwe gore e tle etse mosebetsi ofe kapa ofe mme ke tlhalose go selemong sena re e fuwe tšhelete ya gore ge tlo go hira mme mookamedi wa sepolesa o e tlhalositse taba yona e ya gore re tlo hira palo eno e bang re fuwe gore re tle re tlo e hira empa palo eo le ha a ba a e pheta a sa tswa e pheta a re le ha re ka ba ra e fuwa tšhelete ya go hira selemo le selemo nako ena ya dilemo tse tharo a bile a gakanya a re le ha ka ra fuwa palo eno ya makgolo a mahlano a gore re a hire selemo le selemo ge tlabentse re le tlase gagolo go dipalo tseo re lokelang ge le sepolosa sa Lesotho gore e be re se re le go tsona molemong wa go polesa setšhaba sena sa Basotho ka boiphitlhelo bo o lokelegang e leng gore ntate ee ke nnete go patlaladitse gore taba ya tlhoka la mosebetsi ke e phatlaladitswe e le koduwa ee go jalo ntate empa hela ha o le jalo mona teng go bonwang ke gore bosebeletsi ba sekolo sa bona bo thefuleile mme ga mmuso ona o ntse o rera kapo o batla mawala ano a go araba koduwa eno ya tlhokwala ya mosebetsi ga go lokele go eme kapo go nyege tabeng ya tshireletso ya setšhaba e leng gore ke lona fela lebaka leo bookamedi wa sekolo sa bo emeng tabeng ena ya gore a kannete mmuso ona o tla nne o etse mawala a gorena o bone gona o fumana ditšhelete ka etsa go hirwe batho ba bangata mafapeng a a fapaneng empa he mona teng ge batla go kwala kotsi ena mme o re tlhalositse gore taba ena ke mogalo wa dilemo tsena tse tharo ke mogalo wa nakwana ka moga dilemo tseno tse tharo tseo a dumelang kapo bookamedi wa sepolesa bo dumelang gore maemo e ka nna ba tlabe a batla a gotlhegotlhetse setlwaeding ditho tsa sepolesa di ka nne di itsamaele ka nako ya tsona ya go ya hae ke ya le bona tetsa
1: mamele metsotso e masome a mararo re ya re lebile goreng ya bosupa mme re rekise re tswa gotlhe.
2: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value. With deals like All Gold Tomato Sauce, 700 mils for $34.99. Brooks Oros Squash Concentrate, 2 litres, any for $36.99 each. And Twin Saver Classic 2-ply Toilet Rolls, 24 per pack for $149.99. Valid until 6 September, only at Checkers, Misiru Mall.
1: mamedi e bang sa tswa bulege o ntse o mametse lenaneo la ditaba go bia taba sealemong sa Lesotho mme moito wa rona ka jeno ke ga diphatlhalatso wa sepolesa LNPS Superintendent Thabo Mogae Superintendent Mogae a ko re fegena ditho tse tsa sepolesa tse di le mothating wa go ya phomolong na kao fela ba dumetse kopo eo mookamedi wa sepolesa a ba gapaleditseng yona

0: a anda de kana ko yino ya la obedilu mo kana jo sponsor na bua le bona o ne ya ba rixi tata ba yona yini ne o bona tse ho re ba na le khahleo ya o tla pele ba tla ipona ha tsa ka ho kopana le ofisi ya khiro ya sponsor sa Lesotho ba bontse taba tseno ka ho ngola wa ma ke le thabo mo ha di gwega ke amohela le sele o lena la ho tswela pele ka tiriso le sponsor sa Lesotho na a ke ananele e lo mo nda di ke lebeletse hore ha o finyane ho tla saka hore na ke ba bakae ba ananetseng ke ba bakae ba sa ananela
1: mbad
0: ahida
1: ha o di akaretsa supertendent pele re bulela mamedi ebe o ka phethela ka ditaba tse re kenne
0: a nda di ganete ke mpe ke hlalo senda te hore di taba tsa sepolesa ho polesa ho bonahala ntate ho aparetswe ke ditaba tse ngata haholo hoba nnete sale ka dipalo tsena tse ntse di theoha tsa sepolesa ga na le mapolesa a mangata ao le ona mono ma leng ngwana teng a tlameha ho etsa mosebetsi hobane ho hlokala diseng tse ngata tsa mmuso mapolesa a teng mono e le hona ho ya etsa tshebetso e bona ha e seng ho hlokala mapolesa a le teng mme le yona taba enene etsile dipalo tse ngata haholo tsa sepolesa e butse lekgalo le e tshabeyang nke tla etsa mohlala fela ntate ka tse fokolang tsa dintsi tsena tsa puso tseo mapolesa a itse mapolesa mono ho a etsa tshebetso le hona teng mme taba eno e butse kgeya ka mona ka mesebetsing ya e arabelang dikoloso tsa setšhaba tsa letsatsi le letsatsi ke hlalo se hore di tsitse kang sa motlakase LEC polisa se sebeile mapolisa mono RSL mona makgetho sepolisa sebeile mapolisa mono mona setsing sena sa kabo ya mobu sena se bitswang sa tsamaiso ya mobu LAA mapolisa a teng mono DCEO mono mapolisa a teng mono finance mono treasury mapolisa a teng mono wasco judiciary mono makgotleng le parlamenteng ke ditsi tse ngata haholo tseno mapolisa a beuwe mono le mono ha a bewa fela a beuwe gobane go na le tlhoko ya go eno mapolisa a teng fela yone ke reta palogadi eo e butse lekgalo le e tshabeyang ka gare go sepolesa go kenyeletsa le bana jo le ba ntseng ba tsamaya e leng gore basotho ba utlwisitse gore sepheo se segolo sa go tswela pele ka morego ona ke fela go bosebeletsi basotho ba nne ba bo fumane le goja botlhile bona bo tla ameya gobane jele dipalo ga kala di fokola ka nnetenete mapolesa go bolela gore le keketsego ya lepolesa le le leng godima mosebetsi e ba loti e tshabeyang mme ke mona bo basotho ba tla dula ba lela ka gore ga e sale ke e ba letlalego mapolesa ga a se o nthuse ke boemong bona bona bore basotho ba utlwisitse gore na mapolesa ga jwale ba imetse go le go kae ke mosebetsi ke ya leboa ntata
1: mamedi metso e masome mabedi a metso metlhano re ya re lebile goreng ya bosupa mme ge o ka kena nomo ka mogala +266 599 33 le wena ge oke o botse mosuperendele mogai mo e bang tsabe di tsa e bang mamedi kgotso mamedi
2: nnate
1: nnete
2: ke mamedi taba ena mme tšhe ke ne se ke ile ka utlwa ka botlalo kwana motseng wa boratitang ena ya dilemo tse 50 a metso mehlano leponesa le ya phomolong ka yona yona go nna ke le motho gagolo lefapheng la lekaleng la seponesa lekaleng la seponesantane ke semaaka go nna ke le motho seponeseng ga o tshwana kane le sesoleng e tshwanetse baye pensioneng ba le modimo a 60 ke utlwae ka yona mookamedi wa seponisa o ne a ka e re kaka fela o ne a tshwanetse ebe ga a kena ka gara ofisi o ile a e bua le letona la seponisa ka nnete yona ke semaaka go nna ke le motho OHB le ga e tseba go tloa gale kwana go ntse go bua ka yona mme mediso e ntse e hira kompang go mmakatsa fela ke gore ditonagolo tsotlhe ofising ya tonagolo go sebetsa batho ba robedi fela eight ga ebe ga o tsebe robedi jale gana jale tjena ofising ya motlhompe tonagolo e be ga se ona go oketsa OHB lempheo go sebetsa batho ba fetang masome a mararo ga ko bapise robedi le masome a mararo na ke palo e ya goaneng ga kaka bao go sena ntho ya botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa-tlhokwa e ba etsang ena nna mona ke eletsang tate Ramohaibo ena ke e buang ena ke teletso moono ntate Ramohaibo tsela eno ya moshoshorou e re e tlwaetseng ka sputata tlasa borogobono ba maoto boo moo ke ke bone mapolisa a mangata ke kopa tshwarela ao a mannye ebileng e le ya mannyanyana gagolo dilemong o bo bona gore le diphatlho tsa bona ka nete le ntumelele ke mpe ke bue nne le diphatlho tsa bona ga ba ditlhaswa empaneng mapolisa a tshwanetse a tlhatswe ditshetlha o bone ntse banka di-20 ranta mono tsela eo o tshwanetse o be tlokolosi agolo mono ke pela sekele nna nne nka eletsa gore ga e ba ge fetoa ditshebetso tsa seponisa gore ba sponisa se professional go beiwe camera mono ba camera e tla tlhagisa motho ya tla laela mono wa 4+1 date le nako le letsatsi mme a ile o atlholwa o seke wa beiwa maponisa moo batho bano mme camera eno e sheshwe letsatsi le letsatsi batho bano ba o koswa ba atlholwe jale ga ke ya mafeteng ke ke bone maponisa mona masianokeng masinoto e le megatlhalatse ene ke tsela e otlolileng fela e ka ga e bitsang e main road e o senang mo batho ba ka nnang ba fakoela le teng ke megatlhole ne ngata fela go ya mapolisa mona beiwe seponisa mona ga a kgale go fitsa dibakeng tseo ba ka sebetsang go tsona ke tla gutla ntate o reng ntate mogai ka tsela eo ka maponisa a nkang di-20 ranta moba ebile maponisa a na ga a ya mosebetsing sefapano sa modimo a ba jela gore ke batla go tla le bokana tsatsi
1: mamele metsotso e masome a mabedi ge a re bile kgweng ya bosupa le wena ke ena he nomo ya mola +266599933 le wena he o ke o tshwara mamele kgotso kgotso ndate
3: a o tsela seaka o kena kuting ke moporesident wa kema
1: president
3: motlhompei ke mameletse pala go tlwa ofising ya seponisa ntate ke a nepa
1: ga diphatlhalatso wa sepolesa sa lesotho
3: ee ga diphatlhalatso wa sepolesa sa lesotho e yang tate ke ne ke re tabena o se o buje lentso e legolo gore tsa ena e bua dipuo tse ngata se ganang go fela ke tiisa mona ka nnete yotlhe jele ka tate nnete wa abi aogen nna taba ena e tlileng tse sa ntshware gantle gona gobaneng ga seponesa sa naga ena se ya phomolong ka masome a matlhano a metsemetlhano taba eo ba ile ba e bona jwang gobaneng ga ba sa e phomolong ka dilemo tse masome a tsheletseng mme ba sentse bile ba lelekelela gore ga e ba go ntse o gegwa gore metsofe ya naga ena ka kakaretso ka bomme le bontate ba ka go theolwa dilemo tsela tse masome a supileng ka ba di fitlhela ka thata

0: bonyane mpedi be masome a tsweletseng a metsometlhano right go ne paese e le gore botlhe ba fitlhelele go ja pentšhele ga bobebe gobane le dikhiro mona batho ga ba sa hirwa o se go tlwe bašwa ka go tloa 18 go ya fet mama jele ke ne ke re tabena ge ke re thuso mona taba e ile ya fitiswa neng ya go sepone sa se ye phomolong ka masome a matlhano a metsemetlhano
1: oile president
0: a ke a qetela
1: ntate
0: a ke rena tene dula ka gotlaotlere modumela ke kotlaotle ole ka ena na taba e ke tlamea e shebiwa ke bookamedi ba sepone sa ya taba ya gore batho ga ba lokela go ya phomolong e lenganang o ba shebela go motlhomo a kebetsa ke taba e ga e tlamee le o fedisiwa ke paramente go ete tloele go e tsanto yana go fela ga e ba motlhomo bookamedi ba sepone sa bo se bo e shebile ka mokgwa o mongwe gobaneng o sa o taba e a salo e akgele ka paramente go ngwalela paramente go ela ke bona kele go diegile go hirwa mme setlhoo ke sena ke sena gobane kele bana ba naena ba futuile ke pele botlhoko batswa ba tla ba goba terata ya sesoleng ka mane ka makwanyane mane ka baka la boketekete bono ba lona ba neng ba ikemona ba lebeletse go hirwa fela go a hirwa batho ba mašome a šome a makae fela jale batho bao ga oa bona gore botlhokwa go batho bao ga e ba tlotse go hirwa sekoleng ba bona ba hirwa bane ba patela ditsoge ba batla ba shebelwe mesebetsi ba tla hirwaneng ga o ntse go
1: thuaae elele o di beile
0: ee ya ntata tabe na ke lokise mapolesa ya pešile ka mašome a seletseng tate
1: ntate mamedi le wena ke ena ge o botse kapa o tlhaisa maikutlo tabeng ena yo superintendent Mhai a seng a di tekile ge metsotso e lesomele metso e supileng ga re lebile goreng ya bosupa kgotsa mamedi
2: kgotsa
1: nnele tlaba phelaane nna le shakes ka mogaa
2: wena phelaanaeke shakes a dibua empa nna ka ne dikutlwa ka go kopangwa mphetse pedi ka nako e le nngwe seosetseng ke latlheile gona gantle sepolesa selela ka eng taba ke ena ya gore maponesa a tsamaya ka 65 mme seo ba se kopang gore bue ka 60 ke taba e nngwe e fapaneng e taba e na keketso ya dikgeo ga la ke ntho e sa lenyetselwa ga re tsebena e qadile neng ya gore sepolesa sea penšeleng ka maponesa aya penšhele ka lemo tse 65 go tlamehile la go latlha go a etswa moralo wa tsejwa gore e tlile ka nako eo ya bana ba e leng gore go sotho batho o tla ba ekeletswa nako gore ba ye 60 mone ga ba fitlha mono le bona ba fitlhetse masong a batho a tswileng ba na le 65 fela ga ke utlwena nna ka netsena go ntse go tshweno nna ntho e ke ka e kopang ke ya go fela e tlile dipalo tseno tse o buang ka tsone e tlile di tlase jelo ka ndate a shwa gore ditshebelo tse ebile ga bona gore e tlile ga di reanele ka o fela eno ke taba e utlwagalang ga o nuo fela ka gore ditlheo di tlamehile gore di kwalwe mme ebile di eketswe gobane a se e le mono sepoleseng fela le maka le mona ke tse motlhala ka lona le na le ke leng go lona la thuto mona ge hirwa gobane batho ba bangwe ba ile pentšheleng kapa batho ba bangwe ba tlhokaetse kapa ba ya magolong a matala ke case akaretsang makaleng a na a mmuso a se seno sa sepolesa fela ga ba lele fela ka gore ba kopa gore ba ekeletse pele e be kereng tate e be la ekeletswa mono sepoleseng sa lesotho mono ke gore na ba tlo tla ba dula go kae ga o shejwa kore megogo e batho bane ba simong ko mane ba dulang ka ga yona mathata a makalokalo ga palo eo e sa eketseile e tlo tla e dula go kae a se me e tlo tla e dula masego mo go bale jalo tlhe mo di-stationeng tse ga ona megago e tlile e tlamehile betlhelela ka matlhako gotlhe go ntlatsa tse di-police station mona ka go qatela ko tlhalosang tate gore na ona maponesa ana ga o nkwa nako e telele ga kana-kana nna e ntse ko utlwa gore tšhelete tse dingwe di ya mabakeng a mangwe ke gore na batho ba ba retiring ga baolang kua batho ba 250 ga ba tse ba le 250 jalo selemo le selemo kapa goso ya 50 kapa goso ya 20 bo etsagala jang gobane ga ba otlhile go hirela ditlhogo tse sentse e le tsa gale ga ke utlwena bothata bo kae ba disegwa ga e se bobodu bo teng tabeng tsena tsa ditšhelete tse tlamehile go di abele maponesa a matlha a kwalang tsona ditlhogo tse jalo e le gore e tla garela re kopa keketsa ya maponesa ma ebe re bua taba e nngwe e tlhakile nna kokwa go kopangwa tse se fapaneng ka nako e le nngwe ke a le bona tate ga ke convinced ke ditaba tsa ntate
1: mamedi metso e lesomele metlhano ge ya re dibile goreng ya bo supao supranom hai
3: a
1: ko kele mogatlhonno
3: wa ntate shaks o se a tsamaile ka nnetekile tabe go na le taba ya tlileng a emeng go yona ya go kopangwa ntho tse pedi tse sa kopane ke bua nnete le nna a ja utlwa gore na o re go kopangwa eng le eng

0: ntle le haeba wena o ikwile.
1: A o kene mo utlwileng fela re se ba ke a tloa ke nahana ke utlwile a the ke tlo mo toloka hampe o tla kgutla.
0: E ka nnete, ha e ka ha kgutla a bolela fela go kutlwa mona le kopanya hona le hona na di kopana jwang. Ke tle mpe ke ya gabe go bana ha ke lokile go ke tle ke tswe mona go na le mosotho ya sa u di bona ka ntle re mma ke ya le wanda te ke kale ka ja ba tanta te nnete nda te nnete go ka nnete ke se maka taba ya go mapolisa a le sotho a ya phumulong ka dilemo tseno ka nnete go jwalo a ya ka dilemo tseno e le go bana molao o e tsho jwalo ne le ntate moporesidente wa ditaemane o ntse a bule taba e makatsang gona gobaneng e sa o sa buisa dilemo tse mashome ya sebetsileng bonnyane le gore na ke taba ke taba e etsaetse mme neng taba yona ena jole ke mpe kele ntate taba o bua le nna ke nana nna ke le mohai ke na le dilemo tse mashome a mabedi a metse sebetseng ke le ka ga sekolo sa Lesotho. Ke fitlhile sepoleseng mona taba yona e ne e sentse e etsagala ya gore mapolesa a ya phomolong le nako eno e kale e leng gore ke taba e makatsang ga e ba e makatsa Basotho ebile le batho ba bagolo gorena taba yona ena na e ka ba ke taba e ntšha ya gore mapolesa a ya pentšheleng ka nako yona eno ka nnete le gona e ya re makatsa ga e ba e makatsa batho ba bagolo ga kale taba yona ena e leng gale ga kana e etsagala. Jwale ke potsong e latelang yang tate nnete ya wage bile le gore na a se ofisi ya motlhompetona golo e nyorotseng mo tate nneteng ke motho ya gole gagolo lo waga bataba tseno ntate wa ka ke kopa tshwarelo ntate mapolesa a bonagalang ka bongata tlasa bogogo bona bo tlasa sedikwadikwe sa sephetephete a bileng a bonagalang a le ditshila a ntse yang ka tšhelete tsa batho mono empa ntho e ka setlhogong ke gore na ke gobaneng sebaka seno mono se sa poleswe ka dikhamera taba eno ntate nnete ke mogopolo o motle gagolo o re dumelang e mong le mong a dumelang gore toropo ena ya maseru ga e ne e ba e ka poleswa ka mokgwa ono wa dikhamera ka nnete mapolesa a mangata-ngata ana a wa bonang a tletse ka gara ditsela ka mona a ne a tla hlekeya ka gara ditsela ka mono mosebetsi wa bona o wa mane metseng setšhabeng kwana e le gore ne tla ba taba ya bohlokwa gagolo taba yona eng fela ke lakatsa gore ke bue boemong bona ba gona jwalo nakong ena yo re ntseng re bua le lona nakong ena yeo go sena dikhamera tseno a naga ntate nnete ya kare mapolesa ana a ditshilang ga e le gore lepolesa ga lolo ke le go ya mosebetsing le le ditshilang ntate ke a ipotsa gorena ebe eno e etsagala jwang mme ke ka mofao gobane jwale ena ke taba e tlhokolotse ya gore lepolesa pele le ya mosebetsing se lokela lebele le bonwe ke bale okametseng gore lena le boemong ba go ya mosebetsing lena ga le boemong ba go ya mosebetsing jale le tseba go accounta gorena ga le boemong ba go ya mosebetsing gobaneng e leng gore ke a lewandate ka go ela tlhoko taba eo e ka nnang yaba bookamedi ga bo leseding la yona la gore babike ba ya mosebetsing ba redisila date fala potso e ne le gorena le rena boemong bona bo senang dicamera ba lokela ba hlekeye ka gara tsela ka gara toropo ka mona na ke belaela gore ke ba fokolang ba kareng eya go latela bongata ba dikoloi ka gara toropo ena ya maseru moo ga ona mapolesa ano ga kala a swaya ka gara tsela nako e sa etse metsotso e mashome a mabedi motho e mongwe le mongwe wa bona gore mapolesa ga a tsayo ka gara toropo ena ya maseru mo e leng gore e ka nna ya ba batho ba fokolang ba kareng ga ba hlekee ka gara toropo ka mona ba bangata ba tla re he boteng ba bona bo re thusitse boteng ba bona bo etsa le go sephetephete se phalele

mo batho re neng re sereng ka dikgora tse pedi go tloa bo haleqele mona mo batho re phelang teng bo dithabaneng bo Gubetswana e ne e se e le bothata go ya fitlha ka gara toropo dihoreng tsa goseng go tswa ka gara toropo go ja ba seke ba iketswa ka bongata gakalokalo go bona gore ba laola sephetephete seno le gore ba kwale ditsela tse dingwe diketele tse di tsamaya ka tsela anti-trafficking. Ka nneteng tate sepolesa sene se ile sa bona gore tlhokagalo e teng ya gore ba be teng ka bongata go laola taba yona eno. Ke fetele tabeng e nngwe yang tate o ntse le tabeng yona eno go tloa mona masimoto go a dikela mafikeng bo tla fumana mapolesa tsebe. Go jalo ntate motebo o mongwe le o mongwe wa sepolesa o na le mapolesa ga ga tse dingwe a seetsana le taba tsona tsa tseding e leng gore tseleng tse kgolo tse kang ena ya yona ena e tlwang masego go ya katlha ga e baneng gaufi le tsela yona enono go na le motebo wa sepolesa go na le mapolesa a tseleng mongwe a bileng a tseleng le mangata jalo ka ga ntate nnete a e tlalosa gobane o ka tsoa makana gore motho o mongwe wa fona ga bile e le mapolesa a marago fela e leng gore ga re na dipalopalo tse ngata-ngata tseno tse ka etsang gore mapolesa a tletse ka gara tsela a le mangata ga karo ntle le mo e bang go na le letsholo le itseng ka nako e itseng kapo beke e itseng ya babeke ena go na le taba e tlileng ebe o sebetswa go na le letsholo le itseng ke nako eo le mapolesa a tlang diofising tse dingwe a ka lo tlatsetsang mono ya ba ba bonagala ba le bangata ka gara tsela ka mono. Ke a leboga ntate ke fetele go tsa ntate Mosia mona moaneng a re na gobaneng taba ena na taba e ke ya mookamedi wa sepolesa fela e ya go ekeletsa nako batho ba ba ntseng ba le tseletsong na gobaneng taba e mookamedi wa sepolesa a sa e beya paramenteng ya ba taba ya paramente na jole ke ne ke re ntate Mosia ga e ba o kadile le rona gantle o utlwile gantle gore ke badile molawana ona o tataisang gona ke mang ya lokelang go etsa eng ga boemo e le bona e leng gore ntate go ya ka molawana ona ga o bue ka paramente o bua ka letona la sepolesa mmogo le mookamedi wa sepolesa go ekeletsa nako ba lokelang go ya phomolong. Ke fetela go ntate Shakespeare ke itse potso ya gae ya pele ga le a qetelela o ntse a buke ka yona ya gore kopanetse ntho tse sa kopaneng ke kopa gore a tlampe ya gutle ke seke ka ya go yona o buile ka gore nna ga batho ba ona ba tla dula go kae ga go hirwa mapolese mona ntate Shakespeare ga gona kae kapo kae motebong ofe kapa ofe wa sepolesa setereke sefe kapa sefe ga gona moo matlo a sepolesa a lekaneng mapolesa a dula matlong a hiriswang a mangata gagolo e leng gore mapolesa a mangata go feta ke a dulang matlong a sepolesa a mangata ke a dulang matlong a basotho a hiriswang gobane o fitlhetse ga jale sepolesa se sena matlo a lekaneng a go boloka ditho tsa ona teng e ke tlhokagalo ke tlhokontho eno ya gore mapolesa a be le mo ba dulang mo wa sa se ba fumareya ka pelenyana ga tlhoko ya mosebetsi e le teng empa go a utlwagala he gore maatla ga a lekane gore matlo a mapolesa a lekane le mapolesa e leng mo go ntate ga mapolesa a iketswa ga eno semonkong mono bakgwedi bano ba nang le matlo a hirisiwang semonkong mono ba tla una molemo ka gore ba tla hirisetsa mapolesa matlo ntle le ga ba ntate shakesuga se ka lebaka la go jere matlo ga yo bosebeletsi ba sepolesa a bo tlhokagale ka lebaka la bosuo ba matlo empa ga ke dumele go motho jalo ntate jalo ro botsa taba ya gore na batho ba ba hirwa ba le makgolo a mabedi le masome a matlhano na go bolelwa gore ba tswa ba ntse ba le jwalo na a ntate ga o bobede gore ba ka tswa ba le jwalo gobane le ga o ka ba ga hirwa go nne le wena empa dilemo tsa tswalo di tla be ntse di sa lekane e le gore go laolang mona go

Na wena o ke bo mototo jwalo ka moratuwa wa hao re ke na le moratuwa ka nnete ke a morata le yena o ya ntata metsing mashomo a mabedi a metso emine gantle ka lebile maano re nyane ya borobedi ntse mo metse ya le masa tsoto nnano ntse le lona lane la gago hele o le ratang mmamoratwa kwano la monyanyako e banna ka mogotlong ka moo Seiso High School ntumedisetseng jwalo he ntate kao ne le botsamaising ba gae mona ntumedisetseng ntate kao gagolo moo le mme masia bonga e ne ntse ke mo jetse ya gae Masia bonga foko fokotsa fokotsa le fora ke bona ra e khona o sa ke ke di tsela fora ye ge he batho e le hore o phela mmona ha ona motho ge ka gageng ka nnete o batla a le mmile o munyenyana ka pa o simokalo kalo ka nnete ke shebile Masia bonga ya e khona e khona Masia bonga Masia bonga ntse ya bua nye ka moka mogotlong e ke le mpitse nhle ke le ikopanye mmono bo mogotlong high school ke eno mmono mo semono pela mo shagwe mmono bo nna le sekolo sa ne sa ka mo Saint Martin ke ntse ke ba kolota batho bana ba ka mono ka magwaba bona ba tlo bua le shano e tle ke ya ba kolota ha ho lo seng hanyane Saint Martin e tsang hore he ba ka tlo ba ka le neke le bui buisane le nna mona ke ukwa nna ntse lana di ntse di ya jwang ba ke sa hore ke bona hore ke tota ke itlale ha ka mo good morning bizoza ke o jile ka tsebe ke le ka mona ka ha shebile ke Lina Pascalina she ya ke a lebo mrati wa waka a ke shaba mlaitse mo mona hore dumela nna re bizo ke mametse ga diyo ke le ka mona ka qwading ha se wo di ke mpolokeng ga pola ke ke a lebo wena ga itse di ya motho o mong hape a wa no mo kae a ha kuni Dumela malume bizo ke ntse go jile ka tsebe ke le ka mona ka ha bo majantsa le bitsola ka ke a buti matlihlomelang ha iso ke phamong madifatsana ke ntse ke na le wena molele ke a o leboha le jantsa ke o leboha mina hani wena moholwane wa ka le wena he mamedi nka ntshwara mane he o Facebook o searcha jalo sepo wa bizo mabese ke go searcha sepo wa bizo mabese ke tsamela itsa mono inbox mono ke go rena o ntso mametse o le hokae ke setse jalo ka motsetse ma shuma ya mabedi a metse mmedi hantle re pele re fitla mane ho nyane ya bukai ha se ho rayane ya bo robedi ntumela ga tele pele mamele ke dikile ka mane ka mashayi ge tlo banka he bana ba a sentresa ge tlo banka mona mo bareng masibuye le khaya.

Memmalo o ma o beile di bini ka mona ka royale jale di lala di tititsa ka ntate a o di tititsa go thole hore tu o skana nona go di tititsa njalo memmalo o ma ha yo ka ga tsona a o tenga ga tsona ka mono o tititsa le tsona o tititsa le tsona di bini tsena tsa hai memmalo o ma nga ta bona gore ya ihle taba ena ya horeng bana ha ba etsa ntho itseng entle ebene mohlomong o kenelela le bona ka gare mono o bina le bona o teng ka ga setlhopha seno sa high mono mme ke a gola go na le taba engwe e ke e tlhokometseng ka ditlhopha tsa rona tsa di-high school a ke tsebe na ebe bothata na bo go kae kapa bana ba mehleng e ga ba tsebo o bina kapa o etsalang ga ke tsebe fela o tla fumana gore dikolo tse dingwe di na le barutwana kapa baithuti ba bangata gona gonao fela o tlo fumana gore school choir sa teng ke palonyana e fokolang gagolo ga o ka bona school choir seno sa Mount Royal bano ka nako eno e ne le ntho ne e re bitsang ka gore ke mass choir e ne le setlhopha se segologadi e ne le setlhophagadi se segolo mme o ne o bona go ga ba bina mono batho bana ba etsa ntho e ba e ratang ka pelo tsa bona tsotlhe e le gore dikolong re lebeletse gore etlhile setlhopha sa sekolo se ka ba le dipalo ga di tse ngata ga kalo gobane baithuti tla fumana go ba bangata sekolo se sentse ke tseba one se tshwere mass choir ke setlhopha sa ke kolosane sa phuthiatsana high school ke a tseba go le yone he netlhe e tshwere jalo he mass choir ke a e tseba ntle la bantho se di fetile yona jalo ntare gomo na dintho tse di le jalo mongaka ke a tseba gore kolo seno sa gago ke se seng he sa dikolo tse e le gore ne di tshwere mass choir baithuti ba teng ba tlhile ba tla ka bongata gona go ga ba ya ba lebane le school choir. Hello Uncle Bizo, ke o jile ka tsebe ke o mametse ke le ka mona ka le ribe o ska nna ipata tjena hle ke a o simpu se ka le ribe ke a o leboa a o sipuseletso mohale ha monate yena kgaitsedi ya ka ha ke sa tla ipata bona ha ke sa tla ipata ho mme bile mosebetsing wa homo ha ke tlile ka hlakoreng leno hangata ha re tlile ka hlakoreng la bo le ribe bo thabuthi ha se hangata ka fetang fela wa fumana ga tota mono ke fike ke re ke ga ke ntho tse di hlokang e be ga betse ya ga itswella pele ke re la ha re la ke sa e mono fela re iphetela mohlomong ke la bo Africa bo kana bo Durban bana hangata ke go fumela go tswala bothabothe ya re sa tswala maputsemo jwale ga aporta mosebetsing wa hao mono he a o simpuse o tloetse gore o go hlokomele ke sehlabeng sa thuo ya te ntate Bizo ke ntate Lebina o ska tisa o tla gaoa tsa gona mo a ke na tisa wa ntate Lebina a ke na tisa wa mono tshipintse nala mono yena mo lo wa

Vas-y au bout.

ke tswa hantle ke di hlopha tsengata tse e binang le ha e mona pinena tse e sentse ngata bizo ha kakang tse mmalwa tse e binang fela la tlokomela gore lentse le fosa mantsoe wa teng a tlokomela gore hangata ka boholo ba batho ba reng ba e binne ba ntse ba fosa mantsoe wa yona ha e ba le tlokomela ke tsebe na e bjale na o tla tlokomela ne ba utle hantle mona e pitsa na mona he mama dipile ho bana ba tsani University of Technology le go file jalo he ba ina ba Stefane ba mofumadi wa lefatshe bana ba ile ba ngetsa molai tsa mona ba ga khona bizo so ke nyatsa jalo tsena sa ga bapala sa bapala mmino wa rona ke re ei butle ke lukise he ngwana mme ke bona go taba tsa lona di tsamaya hantle a cha cha cha bizo be ke nyena o khutile o ipeile hantle kgatlano le be ke fetileng ke nyaka le etseng tate ke tla tswa ka tlung ha le nana le fela ke a lebo wena ngwana etsu ya funa ati ke a iputsa na bi jale mosebetsing teng o ile o fihla kana ko efeng a ile mona go tlatswa ha le nana ka tlung ha le nana le fela bizo kinse ke nyanya ka le wena ha monate fela ntate ke a lebo ntate teo ntate Julius Ntwane ntate JT Ntwane ke a tsoba batho ba ngata he ba motseba ka mmino wa kuriana ke wa shapa kuriana ntate Ntwane a wa shapa mmino wa kuriana he bina mmino wa ne wa sosotho wa kuriana nenne ngotla go a shapela tsena tsa mabaleng ka matlama holo le satsing lena ntwe ke nan le bonnete ba yona go le ka jeno ha e baneng a sa tshwaka ka thata sa phathana empa fela ha ke mohlang ka muso ntate Ntwane ke a tsoba tsa ho ka itsala na go ngwe be o thewetse empa hanga ta sa thewela ke tsiba ntlo mabaleng go lo kopana le yena ge ile o thulana mabaleng ka jeno ke dumela jalo re o tla ba le baleng ha e baneng ho le jwang mama dihle ha ke tsapela o dumela hore re sebeditse hantle nna le wena ho tloha mane moneng re qala teng ke qadile ho nka jalo gaso ena ho tloha mane hore nyana ya bohlano ya ba hore nyana ya botshelela ke a kgefutse hanyane ya ba o nkuwa jalo ke tlaba David tlaba a nka jalo ka lane la go bua taba hore nyana ya bosupa ka boetse ka kena hape.

moshana meleleng ka dikakasa go tla fikelela mona me go tota re a rohana hona teng ha ba ga sebetsa hantle e tlhakile gore nona le mo kibileng le ba thateng me ka hona sentse ke re hla ya thupa shapa fatshe bana ke ba hao fela ha ba ga sebetsa hantle jolo ka nna ke dumela ka nnete e se mga na hlono fatsa lena go etlang ho nne ho be jwalo bona le bitsolaka ke sepho wa bizo mabese ke molele ke letebele ke ntata tlotla le bonolo ha ke tsa tje ke phutha phutha ya ka me ha swana ke tswa le mo ke keneng le leteng ba se ba mfuma gaola ke lagata ka go fela hle melele metleng tjotjela ke ntata tlotla le bonolo ke molele ke motho a mantilane kgotso.

You know, skate. You know, skate.

Mintre tsa fara ka monuka mabita ke tsiba le ntshwere ka sala bala ka monuka le ribe e fete ke re ka mane ka tipo ndwa ka tjetjane

ya matla ohle a le tsedisa le tlameletse maqeba mme se le sala moya se tabela se le tsedisa ka mehla le matsatsi re na lona go phela bone botswela pele mme ba bangi ba ne banka ntsa tsela ka jene go pohle pohle mme na kiss the blind turning onto the new chapter re shebile bophelo jwa lefelo ga a re se re tlo phela ga mmogo re se re ba ntho e le nngwe kannete kile ka di bona tse ding ke a bona ba santse o qalela go chata ga e le mari ha ngata a tlo fumana machata a mangata a sele a dithagoile jalo se bone o na le mongwe ke mo shebileng ke re it has been years e sale ntse ba gana ba bitsang baetsana ke the best ladies ya baetsana ede ena sala e sale ba moetsana ba a kona ha so le go duma 30 now o ntse ba moetsana o le duma 30 a kona baetsana nga taba bana ba ma 20 mama ha so le ka nqane o sala tse bo ho itsetswa wena la retlareng mme le bana ba kile ka matsatsi a bona tsalo tsa tsele ka jeno fela happy birthday dumba le boloke a lehlano fatshe a le fe dilemo tse di tse ngata tse tletseng mahlonolo ka nako tse tsamaya jelo fetla la ka shebona tsatsi la ka jeno re tshwere bo mang ba kile ka matsatsi a bona tsalo mme se ntse re di shebona jelo fela ka bana ka Facebook scrolling up and down batla bona gona ke ba feng ba rateng dife letsatsi le la kajeno mme ntse o palajela fela re phethela kgwedi ena ya mosadi wa moaforika re ba bone maobane aa mosadi wa mosotho ena a dule ke seshweshwe seshweshwe sona se dile mothong ene yona se ka bagabagabaga e potapota ke tlile le jola fela ke batla go bona ka seshweshwe ke tla bona gore oh yeah a ka nne ba bone ba le batle maobane mme batho ba ba hlankana le banna maobane go lo ha ke ba bona gore kana go ina okay e taba go fela no phetola kgwedi ya mosadi wa mo Africa okay o ja utlwisisa a se taba tsa mana le culture something but mme sebetsi mona ke ba bone bo hulu ba le batle ka dishweshwe tsa bona so ra se tsaretse ho dula sheshe ha se dile motho mme tsitsi kana ka ba ke robe le skoto re tla re nyane le shome le motse mong ya sentse ke bona jwale dikena jwale fela ke batla bona hore na se di hlopha jwa go gona taka tsa wa mino ka po taste ya house atla ka jena fela e jwang

Ke le tsing ana o tlile ka mona ka magatong ka mona ha holo fela. Ena bitso le sibala le rato. Sibala le rato ke a bona pepa o e ratile ka mane fela. Eh, ena tsake tshoke fela tsake mo batla killer joy. Ke tsake mo batla. O bona di bidi tsena tsa kona ha tsake ba batla ka ofela bona. Tsake ba batla ka ofela ha bona. Re bona nna ntse nna di pushwa jwang. Re bona fela gona di pushwa bana. Ka nne tse ding tsa dipina o tla ukwa go ya. Ke le gona lengwe a ntseng a iphe yona tjena na letseka. A tumeng ka bitso la killer joy. Ke a gola ke batla go tlo ukwa fela wena killer joy letseka. Ke batla ukwa gona have you rebranded to letseka. O so se killer joy. Ke baneneng batho ba bangata ba batla ba o sokola ba batla killer joy ha re ba fumana letseka. So ke batla go ukwa gona jwalo ka yula na ba le bo mega hertz ha ba le bo ntate stana jwalo jwalo. Re ukwe fela gore na o so rebrandile ne re na le hana sa ne re na ipitsa ma RM Lever. RM Lever a sa ntsele le mogepa sa nne ba bangata ba motsebile ona tsena ka pile tsena tsa madingwana gale kwana gepa sa nne re ne tlile le le yo a gepa so ke batla go utlwa taba eno wena ka mono letseka no more killer joy o so shiftetse ka letseka yeah ene bitswa sibala lerato e nngwe pile tsedi tse o ka mmamelang on the repeat o ya bogotlong bo gutlele masego.

goba wena out of your goodwill go re fela re fela ga fa motho tipi nna ke setlamo bona le ka ka motho mona buile taba hore e hle house ba hore ha ona tipi o ske wa ya so go ba ya restaurant in just because ha o tlo gona go fa motho a o tla ba service a tipi nna ke batla mo hone fela beng ba gwebo ke a gola ba ka thusana ho lona e sebetsa jwang e bile ile ka sehlohlolong ke hore na batho ba hiruwe mo di restauranteng ga bana salary kapa ke utlwe motho mongwe ba dependa tsona di-tipping tseno so ga e bang fela wa o server o eme mona tsa o servisa o fitlha o dula bo gona o thomo ona ba dulang bo restauranteng tla re dijo a re dino a dule botraisang bo gora kapa gora tse pedi kapa le nako e fetang fela e be ga a tsamaya nako a patalang o fana ka tip jaanong ke batla fela tse di tsa dintho ga se bone batho ba sa batle re tlhoka gore re utlwa re ruteye re utlwisise tip e e fana pele ke setlamo ya bobedi e fana maemong afe ya boraro ga ke na le 300 e ba ke fitlha ke batla dijo tse tsang 300 ke se ke sena tšhelete extra e le tip am I that bad o ke batla ke utlwe mona e le goreng batho ba tla ba iphuthe o tseba gore ga o sena tip ga o tlo tla o ya restauranteng eo ga o ikela mafafama e ba o jetse ba re ga o kala e sa lekana fela o se ke ba patala o ikela ga mafafama ona ba jetsa ba o tla o jetsa le bona ba rena nama e ne e ngata e o fana ma e ngata ebile o sa kgotsofala o se ke ba patala jale tsena tse di restauranteng di bakile ditaba tse batho ba ya se ba rabisana jalo ke le ba bangwe ba tseba ga o tseba ga ona tipi sky ke batla go kogona ke kgweba mofuta ofe mme re motho a sena extra tšhelete eno ya gore tla fane ka yona as a tip ebe jalo so thaya ko go betego se ke waya jale e gola ke taba e ne gore fela e goa ga tlhoka le utlwisisa ga e bang fela go thwe batho ba di-restauranteng ga e bang ba gola ka letsatsi le gona o servisitse batho ba bakae o sebile batho ba bakae ga e bang fela o sebile batho ba palo eno jalo e mongwe le a siang 300 e mongwe 200 e mongwe 50 ke yona mogolo wa gago ke batla go tlwisisa taba ena tipe di-restauranteng mona cause ke utlwe gothe motho mongwe a reno ke moo ba jang teng so go ja teng ga ditipe ke batla go tlwisisa gore na ke gobane botlhe ba sa gole go gang kapa e sebetswa jwang lona batho ba di-restaurant gona ntse re ya di-restauranteng a le taketa ja ke a tsamaya ga re tsebe tlabe re sa tsebe taba tsa ditipe gola ke ntho e mona go fela ke thuto batho ba tla ba le yona gobane hoteleng anga ka tloa qothing kwana ka nnete moqhubi a nqhobela ga monate retleretle re be re tlo re qima sego ee ka nna ga ke theoa motlhongtlwe ke mofa a tip for a good service ya go fela ka nnete o nkgannetse ga monate so ga ke batla ke re utlwisise tabena gorena e jwang you rock my world Michael Jackson metsomeka from a show bidi amse spileng let's go to re fara letsora yane ya leshomele metsomedi mme ntse o bolana le wena go fitlhega gamane gorenyane ya pele

ya Michael Jackson, You Rock My World. Mr. Tuma Show, we have Mr. Spile, and Pele, and Refit Aurignane, and Pele. Ka bona se ke thola di inbox tse ngata tse batlang go bua ka TP. Ne ke batla tlhagise mane Facebook handle mane ke entse post ka qetetsa post ka yona thesele DJ Tess o tla fumana post e buang ka TP. Ke batla mo ne re commenteng re ke re bueng gore na taba e ke batlang gore ke utlwisise fela ka taba TP ke gore na e sebetsa tlasa maemo afe le gore na ke batla batho ba tse bang batho ba se bohlomba se ba sebetsa di restauranteng ka fofapana ha ke ba re hlalosetse ba ke ba bua mono hana tip efana tla sa maemo afe ka batho ba tse bang batho ba jelang di restauranteng ngangata a gona ge re ke ene re jire tsa mai mohlomong ho na le ntho ngela ntse re fosa ka pare sa utlwisiseng ha ke re bueng ka yona ke batla ke re bua ka yona jwalo fela Facebook Tisile DJ Tesvis kokotwana gona tip hantle e fanwa tlasa maemo afe ntho ke batla go tsena ke setlamo ka pa ho tswala ga tola motho ha motho a sebetse ha monate ho ka mafati ho bona le kae kae mo kila ka bona motho ana itse ha o sna tip go o ska nna wa restaurant ka pa ho ha o se motho a kwang go ke ba fana ka tip se ke wa restaurant tseno tse jwalo jale ya ba ho hlata banyana engwe ya hore e ka re ke moya ba sebetse ba no ba sebetsa di restaurant tsa mafuto ono jwalo ba kgola ho latela ona a ke tsena TP e bontsha how many people who served ka pa ke eng ha ntle ntle ke re go na e taba ye e jwang e sebetsa jwang

bašwana ka motsetsikane ka bangere bele le sekao da pegoša gore nnyane e ya pele ntse kopotso ya lefela ga fitlhamana gore nnya pele ke tlabe ke betse ya retišwa ke ditaba jalo ka para mono dipapadi diteng tsatsi le ka jene fela o se sethu o tlo utlwa ona go tshwagetse dife papadi ya bolo ya maoto ka kona ka gona mme ga sa yona o tlo tla utlwa ka o tlolowa go tswa go sene sa le moya radio less the station for the nation love won't hurt you just be ke ratetsena e le Saturday's midday mix match

Hantle hodima hlo ke hora pele sena ke selemo ya sa Lesotho ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi le nna ke o dumedisa le tsegeng lena. Ramakgulo le kaleng la tikolo le meru o ipiletsa ho badisana ho baballa makgulo. Letona le tholetsa komisi ya dipapadi Lesotho LSRC ka ho nka kgato ya ho hodisa dipapadi ka hare ho naha. Letona le kaleng la bohahlaudi dipapadi Bonono le Botjhaba Mohlomphe Mputi Steven Mputi o tholetsa komisi ya dipapadi Lesotho LSRC ka ho nka kgato ya ho hodisa dipapadi ka hare ho naha. A boela a kgothaletsa Basotho ho tshehetsa dipapadi. Mohlomphe Mputi o buile sena ketsahalong e bileng maseru moo LSRC e neng e kenya tshebetsong lekgetho la pele papadi ya fuduwa e leng rafola eo sepheo sa yona e leng ho eketsa letlole la dipapadi ho ntlafatsa ntshetsopele ya tsona mmoho le ho matlafatsa bophelo ba Basotho. Moetapele wa LSRC Mongadi Baba Malepane o lebohile mmuso ka tshehetso eo o ba fileng hore e be fuduwa ena ya etsahala. A bontsha e le tokelo ya Mosotho e mong le mong ho kenya letso kgodisong ya dipapadi tsa Lesotho mme o lebeletse tshehetso e sa tekeseleng ka ha dipapadi di le bohlokwa. Ho sa le jwalo mookamedi wa LSRC Monghadi Re a Leboha Sekgwete o itse o motlotlo ka rafole ena e tlang ho fetola dipapadi ka hare ho naha. O itse haufinyane ba tlo etela diterekeng ho kgothaletsa setjhaba ho ikagela ka setotswana ka ha ba hloka tshehetso ya naha ka kakaretso. Monghadi Monyane Polane e leng Ramakgulo lekaleng la tikolo le meru o ipiletsa ho badisana ho baballa makgulo molemong wa ntlafalo ya mehlape ya bona. Sena o se buile mo mokgatlo o shebaneng le boiketlo ba badisana wa FK Alliance. O neng o neelana ka dikobo tse thokwa le dikatiba tsa tholamoya ho badisana ba setibing. O tholeditse badisana ba tikolo ena ka ho hlokomela makgulo le ho baballa mekgwabo. Monghadi Nkinti Ikane Marupela ya buileng lebitsong la badisana o supile ha dithuto tseo ba ntseng ba di fuwa di le molemo ka ha di ba qobisa ditlolo tsa molao tseo ba bang ba kenang ho tsona ke ho hloka tsebo. Inspector Maria Tlile Pitso o tholeditse badisana ka ho se mamele fela empa ba bile ba kenya tshebetsong dithuto tseo ba ntseng ba di fuwa. O ipileditse ho bona ho tsotellana ho tsebana le ho aisana ka metebo e le hore nakong ya tlokotsi ha ba hlaba patsana molaetsa o fihle ka potlako. Ho feta mona Inspector Pitso o ba lemositse hore sepolesa se na le nomoro le lehokela e leng APP tse reretsweng ho fetisa melaetsa nakong tsa tlokotsi mme a re di sebediswe ka nepo. Alleviate ka tshebedisano le Malia Foundation lekgotla la Lesotho la basadi SAPA Lesotho mmoho le Sunrise Rehabilitation Center esita le Farmhouse Production di tshwere letsatsi la bophelo bo botle ba basadi. Ha bua tshebeletsong eo lebitsong la mmusi wa setereke Mofumadi Matebello Motjheko o kgothaletse basadi ho nka monyetla ka ditshebeletso tsa bophelo tseo ba di filwe molemong wa bophelo bo botle. E mong wa bafani ba ditshebeletso tsa bophelo ba bileng le seabo Dr. Matshepo Makamane o itse lebaka le leholo la ikopanya le mekgatlo ena ke hobane ba hlokometse hore basadi ba hlokomela malapa a bona haholo ho feta ho itlhokomela mme ba di ya ho ela hloko mafu kapa matshwao a kotsi a ka bang teng mmeleng ya bona. Ho sa le jwalo moemedi wa Malia Foundation Mofumadi Nyakallo Bereng o eleditse banana ba dilemong tse tlase ho tseba hore ho ya dinakong ha se sekgobo. A kgothaletsa banana le bomme ho itlhokomela ha ba le dinakong ho qoba mafu. Re phethela ka tsa dipapadi tse reng ka diphatlalatso mokgatlong o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho lefa e leng Monghadi Mikia Kaladi. O re dipapadi tse reretsweng ho tshehetsa dipapadi tsa sehlopha sana di tshwara hararo ka selemo ho bopa bongwe le ho hohela botshehetsi ba setjhaba le dikgwebo. O boletse sena dipapading tsa boithabiso tse bileng maseru. Monghadi Sempe Moshojo ho tswa lefapheng la diphatlalatso o itse dipapadi tsena di bohlokwa a kgokahanya.

0: sa majale fan rata selo tsholohi maswabi mokwaledi le go a hlaele tshepo sena molele mahase tetsinyane se happy re lebohile le nkwane rorisang le gula ke bona batata ba thuisetse ha ba ntwa ena tla hle email he tlhopa sena sa LU Baro isabile tlisue ke ane ba tatela ba romela pele mane ya mathelo ka mane re ba nna o tla itiba pele tsela ka tle o etlela jwalo ke mo hlanganane modupe patsing sabile ba itibile bolo etla hantle ba re malala mona re ba nna ba tla ba itseng ka bodeng ya mathelo ka mane ka modengu ka morao wa etloela ka mane ke mo hlanganane re filo mola wa etloela tsi batibana sai etla ka mana ka lephele le tuna ke molengu ka morao ana batla tsela ga e kana ka mana ka tla romela pele mane ya re abetse sisiu embalo jo jane ba ka tla ba e wa mane wa ba bedi ke captain karaba masala o fatse re bana ba ka mana ka lephele le tsiadi ao yana abila ao wa le yona mane ao wa le yona mane antsa le monke mo hlanganane ya lenye na mogolo simtha etla to sa bolo ka mana ka mrao stiba tibane ka mane seletetsane ke mo hlanganane ba baka masiu barmar bala kyan o e kwala batla tsela kana le modinsa o e bi handle ka mona ka le phelo le tsiadi ona batla mona ba ka mane mabudi potlwane mbala jwalo ba modile mabudi potlwane molengwane o barmar bala boro tla hletlose kyan o enka jwalo mabudi potlwane batla mona wa bo au finyane le yena a ke mo hlangana ne re abetse sisiu o e fa mabudi potlwane kyan o nka boro o e romela pele mane mbala jwalo hona ba ile nteng e ka au ba mapetse mamuthepane mane ba mapetse mamuthepane ke mo hlanganane mabudi potlwane ba le tla hletlose mo di mo phoso e tsaitseng nona teng e tla hletlose bolo mo di mo phoso e tsaitseng nona teng re filo molawa o teng o filo bolo o teng o filo bolo le mo hlanganane se bolai se pheka o teng o filo bolo yane o ba shebile ka mane re filo molawa jaano phamisa bolo ka mane bolo kyane a le ka tlhoka mane mbala jwa lo le mwandintsa ke bolo fela e kelang ka ntle ka kwana e tla tlosa mane morao e tlosa e le goal kick ntle le noto le ngongwe university le noto tlhopa sena sa machoga o tla tlosa se tibatiba ka mane se le tetsane kyane ka bolo e bia ka mane ka lephele le tsiadi molengwe ka morao o batla monna ba ka mane karabelo ramahlabi o nka bolo e romela pele mona mbala jwa lo kyane ba tetela ba bula alfatse re bone ka mana ka thole le tsiadi o batla tsela ha e kana ka mane ona re o batla tsela ha e ka yona ka mane ke mo hlanganane mo rapedi le swetsa embala lo ba ketela tse ba modia mane ba ketela tse ba modia ka mane ba lo etla tshe jwa sa gore ndi le ka bo phirima la le bala etla tshe jwa sa gore ndi le ka bo phirima la le bala mabudi botlwane ke ane o e kwala bolo ka mane go kela morao ha nyane ka mane mabudi botlwane ba enka jalo ba e lekela moraonyana mane ba batla monnane re filo mbonawa o enka jalo o e fa sepeka sebolai o teng le moandintsha o nka bolo isa ka mane ka lephele le tsiadi ke molengwe ka morao e bolela fatshe ka mane sebolai sepeka go kela go yana ka mane sebolai o nka bolo e beapara mbalaba batla mabudi potlwane ba e fetisa bolo ka mane e tla ka mane ka lephele le stone bolela fatshe ka mane ke moru tlotliso ke ano ketelang ka bolo mbala jalo e fumana sebatibane ka mane ka morao e fumana setibatibane wa enka ka mane seletetsa kyane we thata ka letso o ithatela ka mane ka lephelele tsi a di molengwe ka morao o batla re thabile morerwe o nka bolo kyane e romela pele kwana e mbola lo ba gotla ka mane ka morao e bile le lekela pele kwa le mwandi ntsa kyane tetela mo hlabola ka mane ka morao ya phamisa ka mane go khodi ya odimo ba e theneza kyane e tetela e bolela fatshe ka mane re bone bolo kyane odimo o teng ka mane re filo molawa o ile ka jolo ka mane re filo molawa ya matshelo ka mana ka lephelele tuna o e bolela fatshe ka mane ona batla tsela ka yana ke mohlangana ne mahatse tsilo e mbola lo lo tsane ya ka mana ka lephelele tuna re bona batla tsa ba itseng ka bolo yane ya ba hlola bolo ka mane wote wote e tsi bolo sa mo re nena le ka botsa la lalwa yane ba ka tsama ba tsama bolo ana ba ile ntse ke tsama bar mal bala mona bona re o batla tsela e kana ka mane mohlanganane ke taneso kana nelo empa la go bla katela ba monkela bolo kana nelo e tla hantle ka bona ibile ya mathelo ka bona e bona la fatse o batla tsela ha e kana ka bona ke yena mohlanganane goal simutai empa la go kana fumana ka mane shumela mahala re le buile masepe o khugira mara hanyane ka bolo e fa captain my captain jane e tla ka bona ga le pele le tsia di tiba fela pele e tswela ka ntle ke mohlanganane ra mohlabi ka belo khugira mara hanyane ka mane ra mohlabi batla monna wa bo ka mane Jane o gatella a ile ka jola bolo ene le mohlanganane ile nyana ka rabo masala mbala lo jalo Jane bolo ile kelo ka mara ka mane e bulela fatse ka mane ka bo ke ko bo salele ya ba sia bolo e tsala ka ntle e tla se tshejwa ka mane ka mara o tshe totiso moru o tla tshe ba ka mane totiso moru ba re lo ka e ba nna ba eso Jane e ko sitse ka mane o ba shebile ka mane totiso moru o ba shebile ka mane jaanong o ketelela a tseba bolo ka mane go kira fela ka mane tlotsiwo moru o phamisa bolo ka mane ga re ba ileng teng ke tla ba re malebala mona e kobola ka tlhoka mona ebile ka lapele kwana ke mosala karabo bolo jaane odimo e batla ba nna ka ditlhoka mane ya mathelo ka mane o teng ka mane morwerwe o e tlwelela gore e tswele ka ntle e tla se tsetswa tlhakoreng le na le ka botshabela la lebala ke noto le Nkwankweng University ke noto tlhopha sena sa matshoga karolo e ntse le ya pele ya papadi Carolo Intele ya pele a papadi Bolo Jane ba ketela ba tswa yolo ka mano khutla kana ka hloka mara ka mana le kala pele kwana totiso mo ru embala jolo ha re ba ile nteng bolo ja ba ketela ba ile ka jolo ya mathelo ka mana ka le phele le tsiadi o teng ka mana mo golisi mta embala lo jolo ba e khopela ka ntle bolo ke mo hlanganane re a betse sisiu Itatle itjwa ka mona ke mohlanganane kabelo ra mohlabi tse ba boletelele ka mana bolo ke ane o dimo ba tla bana ka dihlo ba rola ka hloka mane ke ane khutla handle ka mana ka karabo mosala o ile ke la mana ba re marabala bolo ke ane o dimo ba nna ba ile la letse ka mana e ko ra ka hloka mana ka morao to di somo ru impale ya lu ntle le bobeng bolo ka mana e fumana tibatibane ka mana boka matau o bile o ile ke la pele kwa na bolo ka mana ka le pele le tsiadi ke mo le ngwa bona ka morao ba ba ba marabala ba fumana mabuti potlwane Mabuti Botlwane jaane o batla tsela ka yona jaanong ka bolo e romelela pele kwana Mabuti Botlwane ya mathelo ka mane ka lephelele le tsiadi re rwanda ba tla ba itseng ka bolo ha re ba ileng teng tsa ba tlola ka mane ke bolo ka nna ba kotse mpa la lo jalo ka mane rwala ka hloka ka mane ba ka huku ka mane bana bana hore bana ba ka nna ba tshela ka tung karabo mosala bana bana hore bana ba ka nna ba tshela ka tung ka mane karabo mosala ba rwala o rwala ka ntle ka kwana Ita to sa ile huku wailata kamane sebola isepheka wailata sebola isepheka ita se itlo se bolo jane o bashebile kamane sebola bana bantse ba sututana kamane ka rodi 18 phamisa bolo kamane bolwane kana ba kotse kamane le ka ka hloka kamane le mwandi ntsa kamane mbalo lolo ha re ba ile nteng yena a fitla ba ba la fatse kamona ona ba tla tla ha ka yana ke mohlangana ne taneso kana nelo ile ke la mara nyana mana ba phamisa ka matla maholo ka mane toti so muru ile ke la pele kwana ra jaane wodi mo batla bana ka dihloba ile ka ka dihloba mane mo mane re le buile ma sepe mbala lo ha ba ile nteng bolo tsana ba khutumela ka pele le tsadi bila ha ile la fatse ka mane batla tsela ka yona ka mane se bala ise pheka handle ka mane tsiba tibane ka mane wa eng ka mane seletetsane bona le mhlangana o tlhile mo hloko go tibana ba tuse potlakile ba sa ba potlakile o te bana ba thuso e potlakileng ba sa ba potlake pepino
1: basa a go le boe ngwana mme mme be shebe na ke on the date tsama jwang itele ha o le tsho tsho tsa sa le go ke ile ha o le tsho tsho tsa matsho lo ka opola o ka go tsho tsa sa matsho ba ba tsama sile ba bisa pile ha holo tsho tsa bona ba la o sheba ba la bala bo tshokolo nyamatane ba teng ka tlhopeng sena sa mawala ha o sheba hape hape bana le kambo je rikamele ba teng le bona ka tlhopeng sena sa matshoga mphasa bo seletetsane ka ofela ba teng o tla bona go ke mekaubere ya dibapadi e sa leng e bapala ka hare ho papadi tsa Premier League ntle le mona o sheba ka mana ka tlhopeng sena sa Limpankwini re ka qolla mohlangane ka Mabuti Potlwane o teng ka go tlhopa sena sa Limpankwini mme tsa ke re bona go bona mo mong ha e bitse ba tla se ditsamaya ka tselewang hape hape mone mo ke batleng ke mo lebala wa le ke ke jane ke mohlanganane ne mqulisi mothai wa hopola go mathile tlhopeng tse batlang di le mmalo wa bane o la matha tlhopeng tsa
2: FC Dikgopo a boetse gape gape a mathatlhopheng sa ne sa matlama a leba ka mane ka diphakoeng, mme ke eno gape gape ra mmona ka mona ka tlhopheng sa Matshoga. Basa Matshoga re ka re kgetlolo lena e batla tlhileng e na le phuli e batlang tlile e le batsenyana ya dibapadi.

0: ena le mabitso mme tla ke re bona gona go tla tloetselewa mme ga o sheba ka moa ka tlhopheng sa le mokwankwini then nete ya sala ga gopola gore ke batlhangana ba ntse ba le banyenyane gagolo gape-gape ke batlhangana ba tlileng ba leng sekolong ka moo re tsebang ka teng empa ga wa bona ba bifa pele ga e ba ba kentse mokaobere ba bodibotlwane ka gare o tlhopha sa bone
1: ga ke leboe pepino empa o tlhokometse go tlhopha sena sa matšhoga se tlotse se ba le dibapadi tse ntle ka yona e tselene fela o fumana gore di-result tse tsona ga dio
0: go jalo mphasa motho ga o sheba o tla bona gore tlile ba batla ba ba le phule ntle gagolo ya dibapadi gobane gopola bana be kang bo Emmanuel Taylor balana ba matha tlhopheng sena sa matšhoga ga boetse ga bona bo Joseph Boateng gona tlhopheng sena sa matšhoga e le gore ke le ka go bontsha fela gore balantsa bana le phule e ntle gagolo ya dibapadi tse o ka reng di batla di le tlhwatlhwa jaare tsebe ka nna ba bokotlisimane nete ya sala bothata kona mo botlhang teng gobane dibapadi ke dibapadi mme ba laolwa go latela gona mokotlisi o batla ba bapale ka tsele jwang
1: a ke leboe pepino bolo jaane kamane ka lephele le tona ke molengwe ka pele wa tlhopha sena sa LU jaane ba ikwalamane gotela moragoganyane ka bola ebile o e bolela fatshe ka mane ke motlhakana netaneso kananelo embolajaane gotela go yana ka mane mabodipotlwane o ele ka jalo bolo ka mane kananelo taneso o e sia moragonyane ganyane bolo ka mane e ketelelang kwa ka mane ke tlotliso moru o e lekela pele kwana tlotliso bolo jaane ya gantle mane bare balebala o teng ka mane embolajalo gana mo yang teng bolo o ketelela a e bolela fatshe gotela moragoganyane re abetse sisiu onka bolo jaane e romelela pele kwana futa ka bolo ka mane jaane ba ketelela ba e romelela pele kwana bolo re bonela ba tla tlhabaetseng ka bone embolajalo ya go tlisa ao wa ba leka ka mane le moandintsha le moandintsha ka mane wa ka mane o sa ua phoso ka mane otho ae ba mmapetse mmamothepane mono ote ba mmapetse mmamothepane mono le moandintsha bolo a e tlose mono mo phoso e tsaetse ke nona teng noto tlhopha sa matšhoga ke noto tlhopha sena sa LU e tlase e tlose bolo e botleng o tlhopha sena sa LU e bobeng o tlhopha sa matšhoga jaane e tlongwe bolo mane se bala ise pheka o teng mo no feel bolo ke bona ka e tlile ba mo tsepela tsona bolo tsekang tsena se bala ise pheka o dula le teng bolo tsekang tsena o tle ba thele bota bana ba tlhopha sa matšhoga o tle ba thele bota bana ba tlhopha sa matšhoga
2: re bona na ba tla betsa le wa lefeng re bona na ba tla betsa le wa lefeng e tlile ba tsetsela morao tsena bana le mohlangana ne re betse sisiu jaane o ya go yona ao bana o fitlha o tla le bota ka mane ka bolo ka mane jaane ba ketelela ba e lwanela ka mane e ka nna ba sia bolo e ka nna ba sia bolo jaane ba ketelela ba e le ka jolo ka mane gane ba ileng teng ona re oa leka ka mane captain my captain ke motlhanganane ka orabo mosalengbala jalo ketelela e motlhola bolo ka mane e ba boletselang ka ntle go tho ga e tsejwe ke lona banna ba matšhoga noto matšhoga noto LU dipapadi ke tsona tsa premier league di bapalelwa ka kwano ka mona ka lebaleng lena la Bambata Cheetah Sports Arena ke bona ke ena Jerry Kamele o yeme wa supa supa mona wa supa wa supa mona mohlomong o na le mo a bona bonang e ka kare tshwasanyana diteng mane jaane mosabile ba itsebile bolo ka bane ka nna ba sia bolena e fela e ba bole ba siang jwa letswela ka ntle re abetswe sisiu ya mosia bolo e tswela ka ntle e tlatlhe e tsejwa ka mona e sebile e tsejwe jalo bolo a re bone ao ona re owa mongwe otla ka ma monanyetsa ka mane ona tlile a re owa monanyetsa ka mane e ketelela e ba bolo fela e ikeleng ka ntle ka kwana e ketelela e ba bolo e ikelang ka ntle ka kwana jaane e sebile e tlosiwe bolo e ya ka mane ka lephele le tsheyadi ke molengwane o ka morago a enka jalo ba romelela pele kwana gotho a itsetswa ke lona banna ba matšhoga re thabile morwerwe sabile a itsebile jalo bolo ka mane bala jalo gana ba ileng te maketela ba e kgaoletsa mane ya mathelwa ka mane ka lephele le tsheyadi tibatibane ka mane o tswile seletetsane oa e nanyetsa wa e nanyetsa ka mane seletetsane bona bona gore o tlatla a diewo e fumane bolena jaane e ketelela e ba bolo fela ka mane e gotla ka motlhanganane e tlale le kobo lephele le tsheyadi molengwe ka morago jaane ba ketelela ba etse ba jalo bolo ka mane le ka

0: shoka kamani kisebi Joseph semi mpala ujalo chane obata hukira mrao kabola kamani kima shangana ne mkolsi mtai bai ligete mrao nyina kwana ujai tejwa kilona banna bama choka noto machoka noto LU Carlo Intele ya pele ya papari chane bolo wasabile bai sibile bolo kamani mpala ujalo hanba ilente njade ikatela fitiso kamata maholo kamani ene lena mshangana ne karaba masala kyane ya matelo hanta mane barmal bala ka mane khuta hanta ka mshangana ne khuta mo khesi bada ke ntse tsobolo angile di tsa tsopa o teng ka mara ka mane pakate la bai ligela barmal bala bala dol hanba ilen teng ya fitiso ka mane Joseph Semi ya matelo bala ka mane ka mle ngwan o ka pele khuta ka bolo hanyane fela khut mane ke re filo mola wa ligela yola bala ka mane pa bola ka nya ba kotsi ka mane katela la tsi tsapi ka lo ka mo ka mane mrapeli le sweti eta toswa mrawolo eto sa jwalo ile goal kick eta toswa ile goal kick bolo eta se toswa kyane kamane ka pele le tsari ke mlengwa mrawo wa tatala ba ile ka jwalo ya mathelwa mlengwa ndi o ka pele re bone na tatla a itseng ka bodena e ka tatala fumana tsipati bana kamane seletetsane wae fumana seletetsane wa ba sheba o nka bolo romela pele kwana o ra ma tsho wena mra pele le setsa tsiba tsiba ne ka mane o tsile ka mane o a inka ka mane boka matsau a sing na go boka matsau wae thata bolo thata ka mane ka pele le tsadi ke mo lengwa ka mra jane o batla tsela kana a ke tla ba inka bolo ba ile ke la pele mane ene le kwa ka mane ke tlo tiso moru ai le ka jolo bolo ka mane o ketela ai bolo la fatse ba tatla ka yana ka mane re abetse sisi o isa ka mane ka le phele le tsadi ba batla monna wa bo ka mo no re filo mola wa cha ba ketela ba ka jolo bolo e tla hantle ba re mbala bala mona ai ka jolo ba le ka la pelo ka se fuka ka mane o ibla la fatse ka mane o na re o batla tsela ha ka yana ke mo hlangana ne pa saka ntlalwe e mbala jolo ba ketela tse ba mo ntse bolo ntlalwe ba ile wana la bolo ke mo le ngwane o ka mrao le ka jolo e fumana hantle ka mane salele kobo rombela pele salele kobo ya ba siya borotsa ka ntle itahle tshe jo mona ke ramahlabi uketela itse ba jolo ka mane ramahlabi na batla mona ba ka mona ba mogotometsa yolo ka gotwa le kheku ka mona ke mongolo simuthaye jaane fumana sibathi bane ka morao ka mane seletetsane o inga jolo e bia ka mane ka le phelle le tona ntsele mo dingono ka morao wa e kwalla wa ile ke la pele go bona ke mo dipe patsing chane ka tla ile ka jolo bolo e tla hantle ba re bala mona re bone u tsentse tso bolo ka mane re le bile matsepe ba mo diya ka mane sa u a phoso bana tla a tsentse tso bolo ang ile di tsa se tlopa bolo e tla se tloswe mo phoso e tsa tsing lona te ke noto Lincoln Queen University ke noto tlopa sena sa machoka a Carlo yana ke a pele pa pari e ka ba le metso tso e mashoma mabedi a motso mo njwa le tsela pele e tla tle e tloso bolo chano ba shebile ka mane ote skana sutitana mono banna ote skana sutitana mono banna ote skana sutitana mono banna ote skana sutitana mono banna e gare mrapedi seta o batla bana ba thuse potlakileng bolo tjane o dimo batla bana ka dihloka mane ba leka ka bana e mbala lo ya mathelo ka mona re bona ona re o batla tla ha e ka yana ka mona ke se tshaba nthunya e mbala lo ke tse ba montjela bolo ya mane ba re malbala wa e kwalla ka mona batla tla tla le kopo ha na ba ile nteng tla le kopo ke tle tsa ile ke le bolo ka mane ka mona ngo ka mrao ya tshola bolo ka mane se tshaba nthunya ona re wa e leka ka mane e tatela e ba bolo fela e ke langa ntle e tla tshetswa hlakoreng lena le ka botshabela la lebala e tla tshetswa hlakoreng le ka botshabela la lebala e tla tshetswe
1: Vasco
0: Pizzo
1: re re ngeli taba ngwana mme o tla khutla
0: a ke lebo
1: mabedi re tla ba taba tsa senyesimane ke ntibalo mogoso santse la tenga kwano re ke tshena fela.

ka imbala lo ba tata mo ke la bolo mo golo sim tai wa fu mana bolo ka mana won ka bolo ka no rumela pelgo imbala lo ka no diim ba tata bana ka di so ao ba mo le ka mana imbala lo wote a man na wi na me te bolo no jan ba tata la ba lo na ka mana bolo ani ka na ba ko ti ka mana mo tata fa ti ka mana feta pole ti ka mana bolo a feta pole ti bolo e ba bolo e tsola ngantle e tla tlo swa mana mrawe tlo swa ele gold kick e tla tlo swa ele gold kick bolo e nngwe tla ba sa le nkong king university ke no to tla ba sa machoga Carlo Nyapeli a papari e ka ba le metsotso e mashoma mararo a metse mine jwale e tsela pele. Ja ne bolo ba tatela ba ile ka jwalo ke bolo e dimo. Le ka di hloka mara ka morao o na le teng ka mana ya pasa ka ntlalwe. A itlwelela o re e tswela ka ntle. E tla hle e tsejwe mona. Totiso muru. Ba ikwa go tsitse bolo tatela tsa bolo ka mana totiso. Bana ba tla mona ba ka mana ya pasa ka ntlalwe empa la dol ha mo fumana tsana ba tatela ba ile ka morao nyana mana. Morao nyana mana e ne fumana hantle ka mana salela kobo. O ile ke tsimo rao kana salele ko ba tla mona wa molengwa ro ka morao go tlala ka mano ka o salele ko bo ba e kwala le phele le tsari molengwa ka morao salele ko bo ba e fitisa ka mane salele o batla mona wa ka mane ka belo ra mohlabi embala go ba katela ba montjela bolo ra mohlabi o fumana mabudi potlwane ba bo dikanyetsa mabudi potlwane ke ana ba katela ba montjela bolo e ko bolo ka hloka mona bile le ke la morao nyela mane e mtol simthai embala go hana ba ile nteng ya go tisa ka mane ka morao wa e kwala ka mane re filo mmolawa o isa ka mane ka phele le tsari e fa se bolo ise pheka go kela morao nyane ka bolo o efa ka mane re filo mmolawa o ile ka jalo re filwe e fa rabetswe sesiu sesiu tsane wa e kwala bolo o sheba banna babo o batla go kela morao o ile kela morao nyana mane o batla mmolawa re filo tsane wa e kwala bolo o nka bolo tsaka mana ka phelele le tsiari o na batla se bolai e mbala lo ha mo fumana ka mane bolo ya ba sia tsela ka ntle Hita se tshejwa ka mane ke mo hlangana ndare thabile morere o sabila itibile ka mane morere bolo tsane o dimo batla bana ka dihlo Marapedi le setswa wa elwanela o teng re filo mmolawa wa hana ka bolo ka mane jaan ba tetela ba elwanela bolo ka mane ye khutse ka mane ka Joseph Semi embala lwalo o tawa phoso ka mone o tle mapete ma mothepane banna bolo a etlose mo mo phoso etsa tsingona nateng o tawa etlose bolo mo mo phoso etsa tsingona nateng ke tla hle etlose bolo ke bona mo hlangana ne se tsaba nthunya o teng o filo bolo o re yampile banna ke tla hle ke phamisa Ore yampile banna ke tlase ke phamise bolo. Ore yampile ke tlase ke phamise bolo na. Aba shaba ka mane phamisa ka la tala ka mane bolo ane ka na ba ko ti ka mane mpala lo. Petela pholle ti bolo ka mane. Ya ka ntle tla tloswa morao e tloswa e le goal kick. Re rabe tse siu o tla tsa e tlose. Re bone tsiba tsiba ne ke ane o eng ka jwalo o isa morao nyana mane wa tla re filo mola. Le phele le tsadi kwanyolo ka mane re filo mola wa re filo mola wa ka mane o batla se bolai se bolai se pheka ka nka bolaka mane o e romela pele kwana ka pele ka mane e ya mathola bolaka mane le mwandinza le mwandinza le mwandinza le mwandinza o e si hanya ne bolaka mane na e siela ke le mwandinza bona go robata mabuti ka mane ka hlo ka mane balo jolo tsiba tibane ka mane wa inka ka mane tsiba tibane seletetsane o re yampile bana o tsiba bolaka mane o batla re thabile mo rwerwe le phele le tona ke molengwe ka mara won ka bolo re romela pele kwana re thabile ya mathelo ka mane ke Joseph Semi wa hana ka mane re filo mmolawa o ile ka hantle ka mane monna ba ka mane tane so kana nelo won ka bolo ke ano ile ke la pele kwana lo jane e batla re filo morere ke ka nna mo sia morere bolena ya mo sia bolo e tsela ka ntle o twe a ite jo mo no wana monna khutang mo khesi ke mo jala thoko le batho lo jane e fumana ka mane se bolo ise pek wa e kwala go kela morao batla ka mane re filo mmolawa mmolawa tsana wa e kwala se ba ka phele le tone batla monna wa bo ka mona re ba betse sisi tsano ka bona re mela pele kwa na sisi la batla monna wa bo ka mane pa sa ka ntlalwe go tla ka bona ka mane ba lo lo ha na ba ya ntema ya khotumeletsa ka ntle ka kwana ha ya khotumeletsa ka ntle ka kwana ke hlalele kobo e tla hle e tshe tla go re lena le ka bo tshabela le bala e nngwe le ngwang university ke nna tlo ba sa machoga ba mo khotumeletsa fela go le ka go tla le thekwi ka mona ba mo khotumetsa fela ke mohlanganane banna e leng yena mokolo simthai e mbala lo lo bala jane ya mane ba re mbala bala ka ile ka jola ka mane e fumana mokolo simthai na ro wa le ka mane mbala jola ba mo nkela bolo ka mane ke totiso mo ru o ile ke la pele kwana o batla pa ka mane pa sa ka ntlalwe pa sa ka ntlalwe pa sa ka ntlalwe ye mbala lo lo ba mo nkela bolo mokolo simthai o ke na ba re mbala bala wa nka bolo ke na ba fitis ba tla mo na ba ka mane ye mbala lo lo jane so mela mahala ba tla tla ha ka bolo ka mane re le bile matepe o tla le a ile ka jola bolo ha ba ile nteng go kila bana re le bile matepe o ile ka jalo e bia ba remala bala mona la batla monna ba ka mona ka raba masala e mbala lo lo jaane ba tatella ba ile ka mo nyana mane le ka jalo re filo mo ka mane ke re thabile mo rorwe e ba bolo fela ba sian jalo e tsela ka ntle e tla hle tshe ka mane

re tseba jolo ka mane se bola ise pheka ba tla re filo molawa ba e go pa go pa ka mane re filo o nka bola re romela pele kwana ra o tatwe ka mbono wena pasa ka ntlalo ka mane mbala jolo wa hana ka mane ka mrao hlalele kobo go ka diana ka mane hlalele kobo e tate tsa tlhokore la ne le ka bo phirimala le bala a o leto tlhopa sa machoga engwe le ngwa ngwinyi university karolo ntle ya pele ya papadi e ka ba mfela ni metsotso e ma shume a mararo a metsoro bonjwa le tsela pele kyane e koko si te bolo ya tshe bolo ka mane o tema buti potlwane mabuti potlwane mabuti potlwane ka mane mabuti potlwane ka mane mabuti potlwane ka mane mbala mabuti potlwane mbala lo lo kana ba modika nya ditse ka mane jana ba se pheka ba ile kala morao nyana mane ha bona bana ba habo e fumana mgolosi mtai o ya ka mane ka lephelo le tona mgolosi mbala lo lo jana a ka tla khutla ka yana ka mane se bala se pheka mo hlangana ba palang ka bo hlalona ba isale mo bole ngwana wa ka morao le monditsa a ka nara a mbala lo lo jana ba lo ka mane ya mathelo ka mane re bona ka mane likile jwa lo bolo ka mane ene le mo hlangana ne mahase tshilo embala lo jwa ne bolo wa ketla ba likela mane ba re malba re bona ba re malba la mane e fu mara ka mona gol tim cha ba ile ka jwa lo bolo ya mathela ka mane re bona ba tla tsanga belena le ga hanyane ka mane ba ketla ba ile likela mara nyana mona e fu mara ka mona ra mo hlabi ka ba ile likela mara nyana mane ba tla mona wa bo molengwane o ka mrao ke mo hlangana ne hlalele kobo we vile tsi batibana sae ka mane ka morao ile nyana seletetsane we ile gete ba rembalbal captain my captain karba masala we ile ka jola bolo ile ka morao nyana mane e fumana tsi batibana seletetsane ba tla mona ba ka mane hlalele kobo o nka bolo isa ka mane ka lephele le tona re re bona ba tla hla ba itseng ka bolena ja ne bolo e kana ya ba kotse ka mane ka mokolo simtha mokolo simtha wa moraela ka mane mokolo simtha ba ne mbala lo lo e ba bolo fela o the le titi ta banna Wote le titi te bolo. Eto sa ile hugu. Wote le titi te banna ha eto sa ile hugu. E ka to sa ile hugu hlakore la ne le ka bo phirimala le ba. Ke no to tlhopa sa machoga. E nngwe tlhopa sa Lengkong University. E ma shuma mana metso tso yo le re tsala pele ka rolo nyana ya pele ya papadi. E lo to sa ile hugu balo. Bana ba sentse ba suti suti tsana ka mana ka rodie tsene phamisa bolo ka mana re bona ba tla tsang ka bolena au ba ya hlo ho ya loto ya ba harisa tsebile ho tla itsala nkeng mono mahase tsilo ka mana ba lalo jalo ya mo sia bolo etsela ka ntle ya mo sia mahase tsilo bolo etsela ka ntle itla hle itjwe bolo ka mana ka bolo ra mo hlabi jaano ka tla tswa bolo ka mana ra mo hlabi ra jaano mo di mo ba tla bana ka dihlo ha ikopela hanyane ka mana Onza e tola ka mane mo gol simtai. O denga mane o elikela mara nyana mane. Ka belo ra mahlabi. Banza ba e khopa khopa bua lo ka mane le hlalele kobo. Ke ane ba tetela ba elikela jolo bolo ka mane. Ene fumana mo dube patsing. O e fatsi batibana sa e ka mane ka mara o sele thetsane. O elikela jolo sele thetsane go kira go yana hape. Sele thetsane o shaba ka mona ka le pelele tsa di molengwe ka mara o. O batla mana ba ka mona mo dube patsing patsing jana nka bolo o e romela pele kwana. E tla ba re mara bala mona. E bona la fate ba re malabala mona ene fumana mahlangana ne kana na lotane so we ile ke tsepela kwa na tane so ya mathelo bolo ka mane embala lo o teng ka mane se bola ise pheka o nka bola re mela pele mane le phama le sela ka mona la phama le sela ka mona ya la phala wa tsa bua phoso o the tsara ndi pera tsa lona ba nna ba leng kong kwing university o ta tsaya tlo se tsiba tibane ka mane se le thetsane jaanong o nka bola isa le pele le tona mo lengwane o ka mrao o batla monano wa ba ka mane re thabile mo rorwe ba se bile ka mana phamitse bolo mbala yo bolo tsana o di moetla hante ba re malbala mona bela la fatse ka mona ke karabo masala o se ba bana ba ba karabo masala o batla mogolosi mutha wile ka hloka mana mogolosi e bia ka mana ka le phelele tona ka mana o re o kae wana Joseph Semi tsana ba ketela ba ile ka jo tiba tiba ne ka mana o phamitse bolo ka mana bana bana o re bana ba tshala ka tlu e kana ba se bona ne bala lo o teng ka mana re tabile mo rorwe wile ke la ba re malbala o e fa karabo masala wa e phamitse masala ka mana o ba tla bana ba ba ka mana re bana ba tla tsanga bodena tsana ba ketela ba e kwala ka ha wa itshula ka mana bolo wa itshula bolo ka mane e ba bolo fela e fumana ka mane totiso o nka bolo ke a o ntse de hampe ka mane totiso bona batla monna wa ba ka mane le mo andintsa tsane ba ketela ka e fumana ka mane wa pota pota ka bolo khutla ka bolo ka mane ene le na mo hlangalane ra mo hlabi embala o lo ana ba ile nteng tsane ka mane ka mo le ngwa mrao o pa tla o phamisa bolo ka mane mo hlangalane mo dipe tlhaping ke patsing o ile ka jolo ka mane

0: re fa re thabile morore jaane karaba masala o nka bolo o isa morao nyana mane e fitla e bolela fatshe ka mane o batla tsela ga e ka yona ka mane a ne le yena ko botlhalele e molaolele go kela o yena ka mane ko botlhalele o phamisa bolo o batla lesetsa morapedi ga mofumane ka mona ga di sola ka morago ka mona babile ba lelekela pele kwana ke motlhanganane re abetse sesiu ya ba kgopa bolo ka mane e tswele ka ntlhe gotwe ga itsejwe ke lona banna ba leng kong queen university wa e lata ka mane totiso moru o ba shebile ka mane o itsebela morago nyana mona o batla monna abo ka mona re abetse sesiu o isa morago nyana mane re abetse o batla re filwe molawa wa ba shaba re filwe molawa o nka bolo isa ka mane ka lephelele le siadi jaane o tatela ba e kwala ka mane o na re o batla tsela ga e kana ka mane ke motlhanganane mogesi khutlang ka mane ke motlala thoko le batho yimbala o yola ya tshola bolo ka mane tsholelo ka ntle ntle ka kwana ke motlhanganane modupe patsing o e tsholela ka ntle ka kwana modupe patsing e tla tsetswa tlhakoreng lane le ka bophirima la lebala noto tlhopha sa matshoga e nngwe tlhopha sena sa leng kwang kwing university e le o tlosa e le huku o le e tlosa ka mane sebolai sepheka o le e tlosa bolo o phamisa bolo e telele bolo ke ane batla banna ga ditlo ba e leka ka mane mpala jalo e ka nna ba sia bolo yane jaane ba ketelela ba e tshola bolo ka mane ka morago e fumana ka mane karabo mosala lephelo le tona e fumana somelane la mahala banna re a leboga matsepe re lebogile matsepe ba modile o na ikentse tsobolo a nkile dithaga setlhopha o na ikentse tsobolo a nkile dithaga setlhopha ba monka ba mmefatshe bolo e tla tloswa mone mo phoso e tsatsing lona teng e tla tle e tloswa bolo mone mo phoso e tsatsing lona teng sa re mathile wela metsotso e mashoma manametse mehlano karolong yena ya pele ya papadi bolo ke ane odimo e batla banna ka ditlhoka ka maneng balao jalo e ketelela e fumana sethibathibane ka mane ka morago boka mmatsau wa e thata bolo ka mane boka elaljalo ao ba mo gopa ka maneng balao jalo o lwanela bolo ka mona ke motlhanganane mahazesilo jaane ba ketelela ba itsebela morago nyana mane tlotiso moru o elekile jalo bolo ka mane o e file monna wa bo ka mane ka morago re abetse sesiu jae le lagotlo la pele le la bobedi phala e le phala e bolelang gore metsotso ya mashome a mane ya metso mehlano e fedile e fela jalo e le gore e nngwe tlhopha sena sa leng kong university ke nnoto tlhopha sa matshoga ntlha ena e le nngwe e kene ka motlhanganane nyeng mahasetshilo ga o sobele karete e tswang ka kwano ka mona ka matlhakore ana a mabedi pepino
1: mphasa ga re shebe ona tlhopha tsena ya bobedi bapetsiwang he metsotsong ena ya mashome a mane ya metso metlhano ka golo a pele a papadi e le tlhopha sa matshoga mo letlhopha sa lemkwang queen ga o sheba o tla bona gore tlhopha sa ge tsela ka tlhopha tsena sa matshoga e le sona se amoetseng baeti nnete ya sala wa bona ba ntse ba leka go kopanya di-combination monana matla gopola go papadi ya bona ya go feta bala ba tlholwa jalo ke LCS ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe mo teng la wa bona gore ntse ba leka go kopanya di-combination tsa setlhopha sa bona mme ka go bona go boetsa apeape go na le moka re thabile ga se thuntsha o teng ka go bona go boetse gapegape go na le montwedi sonopo ga mo le ena jere kamela e le go tsatsi la ka jeno ke nete wa pego teng empa wa ukwa gore bogolo ba nako ke ena e tlilegang tsa bua le dibapadi ga ke tsebe mphasa gobane ke fitlha jalo sentle ke bona bakwetlisi ba le manneng e le bo mojala thoko ka nna ba he go na le taba tse dintse itseng tse ke tetseng di ba tlosa bencheng ka gare ba bona bakwetlisi ba tlhopha tsena sa matshwaga ka bobedi ba le siko bencheng monno mme ntse tlile e le ena jere kamele a ntsa tlile a dikgotsa mo na le male le go ja he motlhomo e ka nna ga ka mora half time ga bona bakwetlisi ba moetsa introduce a kena ka gare obane ga jwa lebile ke ena a lo bua le dibapadi ka kwana he ga banna bana ba gabo ba bang ntse tlile ba ikotlolola mo na le mane mphasa ga re shebe tlhopha tsena sa matshoga mphasa ka pele ka mona ba panebelo ka banna ba ka bang ba gago kao fela ke motlhanganenwa semi e leng yena Joseph Semi le Mkulisi Mthai ga mmoo le ena morapedi le swetsa finishing ya bona ga e nnate mphasa gobane ga ebe nako e ba thakang ba belo ba le ba gago e ne tlama ebe ba etsa outlas tlhopha sena sa lemkwankwini moleng ona o ka morago empa e tlile ga ba kgone go penetrata molelo o ka morago wa tlhopha sena sa lemkwankwini empa ke re shebe ka mona ka tlhopheng sa lemkwankwini gore na teng ba emiwang gobane ke motlhanganane mahasetshilo o tla jalo ka mona ka letsogong le tona mme re boetse gapegape re na le motlhanganane sebolai sepheka le ena o teng re boetse re shebile motlhangananeng paseka ntlalwe a motla golo bane ke ena foroso wa bona e emeng ka tlhong ka bane mme ka morago go bona nyane ho na le mabuti botlwane ho botsa ona lena le mo dintsha me wa bona hore ba ile ka le bona ka tsela tshwana nako e batleng ba thakang ba kopanya bolo mona le malane le ho ja ntse o bona hore combination tsa hlopa tsena salum bangwe le tsona tse se ka dire tsi ntlheng tse tsoka di kopana hantle empa ga tsebe mohlomong re tla bona ka ha wa opola wa papadi ya bona ya pele ba la bapala jolo ka maleka a ntlhaeleng ho e lengwe tla ke re bona mohlomong ka mora half time ba go tsitsa ga se ba fetola mawa go tla hle ho etsa le
0: a gile we pepino e ra lo tsena ke dinge ke go tsetsa ka wena ka mo pisozo ke tla go bitsa ka rolo nya bobedi ya papadi ene
2: mhm mhm sentse ke ga le tshwene
0: le tsile le teng wa leso ka kwana ka boda
2: oh ke montebelo ba le ba sa ba itlhang
0: o batla o fitla le lona
2: eh
0: ke tlo tla ke re
2: eh
0: yatse ba tso
2: shapa rutino a metsi
0: o lo ke hile
2: mamedi e tsamaile ba lo heka go lo yone ya pele ya papadi ding ba go ntse mathapele ka ntla e lengwe matshoga ntse e thetale re ke tsena fela heke potel mona mamedi re tlo itsamaya lo na fela ha monnate bona bona bona bona ba haisa

Ma be dikena mthamkalo he ka aus Dolly Parton ne o se le mufu ka mora hore he a hloka hale jwalo ka la bobedi la la mashumi a vida mitso e mehlano go dinyena ye o di mo ya pato a hloka la jwalo a le ni modika ba mashumi a rubedi ka ofela hloka la jwalo a le di modima mashumi a ka banga a rubedi ka ofela jwalo ka ha hlaile ka selimo sansa sekete makgolo a robo mashome a mane a metso e tsheletseng kgweding yane he ya Pherekgong ka la leshome le metso o mo nkgonne Dolly o tla leba fela jwalo a ne kapa a ne a na le lefulane la mofetshe yone a na le lefulane la mofetshe nkgonne Dolly Me Dolly Parton mamedi ke ngwana wa bone hara bana ba ka ba leshome le metso e mmedi kaofela beo ho tlalewang hore mme wa hae o bile le bona bana bana ba leshome le metso e mmedi pele a ba dilemo di mashome a mararo a metso e mehlano pele a ba dilemo di mashome a mararo a metso e mehlano o ne se a belehile bana bana ba leshome le metso e mmedi kaofela ha ba 35 o ne a sana le bana ba babedi mpa ga bona ba le leshome le metso e mmedi jwalo wa moshanyana ha ga bashanyana ba tsheletseng kaofela o ile a hlokala jwalo a le dilemo di nne a le dilemo di nne re ketse tsena fela mamedi re tlo fetola mawa jwalo ka ha e le Motlobelo tjena re ketse tjena fela mona ke etse tjena he bana na mthotung ke boga love mona kabelo mabalane mpinche kazi mathafela le mutha mkalo ka tulutulis ka mora ho mona ke hlokela ka mane ka ba mbatha he re utlo hona ka go labobela papadi e tla tsamaya jwang dipakeng tsa Limpopo University le Matshoga mo Limpopo ntse mathapele ka ntlha e lengwe go noto metsotso e mashomaga ka morago ga yane ya boraro gape o tla fuma papadi e dipakeng tsa di-ODFC le dinare FC.

0: Mpinche kasi.
1: Ah, ari akhala ka kwa ano mpinche amenaiza.
0: Chapa good.
1: Ba re sa a go dumedise go dumetsa jwa lo re. Re kana jwa lo karolong ya bobedi ya papadi ena. Le mo ndintsa ba ke tamo nka ka hloka mane ba mo bea fatshe kwana. Ene hle ile bolo bona ng hle itse kwa ile odimo. O bona hle ba gutla ka segahla se segolo. E ka gotla gahlalana jwa le ke ya mamoga o ne le papadi entle sena le dikagete. Ya ne ka go ya pila papadi ena wa bona o ga hle e batla ba mahlono go jwale. E hle ka nna ya ba le gahlamelo nyana ya moya nyana uno wa sieta uno mba he ga tla bona. Re bona re filo mola wa tsano tetelang ka bolo o e fitisa go le fa se bola ise pheka wa e fitisa ka mana se bola ise pheka o batla monna wa boka mana tetelang a ile ke le perkwana ene le yana mogesi mo jela thukwa le batho ya o ba modia ka mane le mo ndi ntsa o tsa wa phoso bona kana ka bona ikentse tso bolo ankile di thaha se hlopa bona kana ka bona ba batle ba fumana go go bana ba Lincoln Queen University khatwa di se ka e fela go ya di 18 ntsa bona Baba tle ba fumana mokoko bana ba Lincoln Queen University ba inze phoso khato di sika e fela bana ba mathoga ba inze phoso di khato di sika e fela re ba sheba sheba mona ba tsileng ka mona ke mokolo simthaye ke se tshaba nthunya ka tsana le mothangalane Joseph Semi ke bona ba ya ba tsileng ka mona me ho kene jwa lo re thabile ga se thintsa ho kene khotlelo kotelo Ya ile ngama tha tlopensana sa mahlama. Ba kena siabonga mkhise. Mkhise yana nana mathaka. Siabonga. Yidi bagwe ke ga siabonga mkhise.
2: Ka dinari. Yola nana mathaka dinari.
1: Ha ga tabona. Bona jane se bile e tsetse ka ntle e tla
3: hletse tla go nena le ka botshabela la lebala. Ile o tshetswa bolo se bola ise pheka. Ule tshe ba se bola ise pheka. Ke ano sa bile itse bolo go kila wena ka bana phamisa bolo ka mane phamisa tsa ka mane ka rudi 18 bana ba tsa ba ile ka jalo ele o di mo bolo ka mane jaane re bone ao ba mo di ya ka mona le mandintsa embala lo ho the bolo e tswela pele o ke tla fitisa ka mane sia bonga mkhise ya mathelwa ke mlongwane o ka pele ba ke tla ba ile ka jalo bolo e tla hantle mona ba re marbala wa e kwala ka mane bona re o batla tla he ka ke mtlangalane ka rontsa le teng se tshaba thunya ka no morabo robedi Oh, no tsile tsaba tsere. Se tsaba mofukeng. Ntunya o ntla le teng ka kwa roka mona. Tsane bona ba katela ba ile ka jwa ka mane. Ba eng ka jwa ho yena ka mane ntunya mbala o jwa. Re bone ba buti putlwana ba mo di ile mane. Se di go di kwetsa ne se ba re balabala. Se ke la ka tsho ka re gheton lena ke mamothepane. Ke mamothepane. Banna ba ya fatse ba satswa ya fatse. Ka mane ka morao eng ka jalo re filo mmolao e romela pele kwana ka nna ba sia bolane ke bole telele fela e ketela ba sia tsela ka ntle go to etlosa mane morao e tlosa jalo ile goal kick go to etlosa ile goal kick bolo se tiba tiba ne seletetsane go nka bolo o e bia ka mane ka lefelele tsiari ke molengwe ka morao bana ba tla ka mane mo dipe patsi mo dipe patsi mo dipe patsi ne pelele tsiari o ngolo ka bolo ka mane ba maraisa yona a sa ira ha botlhoko ka mane ula tama ka bolo na go etelele Morube patsing empala lo lo te a eh na lo lo monna khona moletse khona moletse o le no a tloe mo mo phoso e lengwana teng kyane wao o inkela bolo fela ana mo ya nteng e fumana morube patsing o isa ka mara ka phelele tsi a dike molongwana o ka mara ba ketela ba ile ka pele kwane ane le yana rata bile ra se twinsa re bona le moandintsa o fetisa bolo o e bia ka pele ka mona ya mathela bolo ka mona re bona ke mamotlhangano bana mogesi khutlang tsano ka bolo ka mane ba batla ba monjela bolo le mbara lo ba elwanela e feta hantle ka mane e bile e lekela pele mane ke mothangana ne taneso kana ne lo o batla tsela ka yona o e fetise bolo ka mane ha ona mo ile nteng tsara ba ketela ba kwala ka mane bolane ka nna ba kotsi ba kile huku ka mane ba kile huku e tla tloswa ile huku bolo tla go re nane le ka bo prima la alba etla tloswa ile huku tla go re nane le ka bo prima la albala ke no tlo tlhopa sa mathoga yeng o tlhopa sa Lincoln University ile tloswa bola ka mane ke se bola ise pheka ihle ba motshepela bolotse ka ntse ke bana ba motshepela bolotse ka ntse na

0: se bola ise phe ka jane o ba shebile ka mane o phamisa bola ka mane bola ne ka na ba ko ti ba ile ka ka tshoka mane enze le bola e bo bing ya mathelo lo lo ka mane kananelo tsano ka bola ka mane bona re ba tla mona mbala ba ke tla ba tshola bola ka mane ba bile ba ile ke la pele kwana ha re bona ka mane o push to tiso moru o na hlile a ile ke le bola mbala lo jane ba ke tlele tse hothe ha e tloso hantle bolene banna o di bola ha e tloso hantle mono wena re thabile morurwe kiano ba shebile ka mane o phamisa bolete le ka mane re thabile morurwe o itsa ka mane ka lephele le tona re re bone o na e tlahle e ba fumanteng a bo di botlwane kiane o lo elwanela bolo ka mane a o ba ile ka jola bolo ka mane mpala lo ya tshola bolo ka mane ka morao bolo ka nang ba khotsi fumana se thiba thibane ka mane bokang masiu o phamisa bolete le bolo kiano o di mwe ba tla bana ka ditlo ya mathola bolo ka mane mpala lo kiano ba tetela ba rola ka hlo ya mathelwa ka mona e fumana re tabile morwerwe o nka bolo e romela pele kwana ka thabile o e bea mane ba re mbalabala e fumana hantle ka mane karabo mosala o nka bolo e lekela pele kwana a e tshola bolo ka mane ka morago karabo mosala wa elwanela o tshwauwa phoso o tshwauwa phoso o tshwauwa phoso bolo e tlatle tloso mo phoso e tsatseng nona te no a tlhopha sa matshoga e nngwe Lincoln Queen University o tla e tlosa ka morago ka mane re filwe molawa re yang pele banna ba eso jaano ba shebile ka mane ba tla o isa morago kwana o sebathibane sa ona ba tla o isa o sebathibane morago kwana jaano o phamisa boletelele bola jaano odimo ba tla banna ka ditlhoka ka mane o na le teng ka mane le moanintsampalalo jalo ba mo gopa ka mane ke re thabile ka sethung sa e ketelela bola e fumana sebathibane selethetsane wa ba sheba ka mane selethetsane gore ga re yeng banna o nka bolo jaano e re romelela pele kwana ya mathelwa ka mane ka lepheng lane le letshe adimpalalo jalo ga ona mo ileng teng gotla ka matla magolo ka morago re abetse sesiu ka mane ka morago ebile ke bole basiang jalo e tsela ka ntle ke bole basiang jalo e tsela ka ntle e tlatletsetswe jaane e sebile e tsetsiwe bolo phamisa bolo ka mane morupe pasing le ka tlhoka ka mane ka morago re filwe molawa jaane ba tetela ba e lekela pele kwana ga ona mo ileng teng e tla ba re mbalabala mona e bolela fatshe ba tla tsela e kana ka mane go ka mogesi bjana ba romela pele kwana bolo e ya mathelo e mbala lebelo sebathibane ka mane o tswile ka mane selethetsane wa enka wa e nanyetsa selethetsane ebile wa e theta o e theta jalo ka mane selethetsane o e fa monna wa bo molengwe ka morago morupe patsing patsing jaanong ka bolo e romela pele kwana o raya o tato banna ao ya motlhola bolo ka mane ka morago se bola itse pheka e tla tsejwa tlhakoneng le na le ka botšhabela la lebala sabile ba itse bile jalo bolo ka mane o teng ka mane se bola itse pheka ba e lwanela bolo ka mane ka morago gana ba ileng teng ka mane re filwe molawa jaano ba ketela baele ka jalo bolo gotla kana ka mona saban thunya embala le jalo o gana ka morago ka mane o di romelela pele kwana ke se bolai bolo kane o dimo setšhaban thunya jaano ba e fetisa bolo ka mane gana ba ileng teng ba e tshola bolo ka mane ka morago ebile e lekela pele kwana e fumana ka thabile ka sethuntsa o e be apare malebala o batla monna wa gabo ka mane karaba mosala a ketelletseng a e lekela moragwena mane gana ba ileng teng dia monna ka mane ba mo dia ka mane ke motlhanganane kgotla lokotelo ba mo dia ka mane kgotla lokotelo bolo e tla tloswa mono mo phoso e tsa tsenga nate ke bona se tsaban thunya o teng o filbo se tsaban thunya o teng ha o filbo lo ke noto sa ba sama tsoga ke noto Lincoln Queen University matile fela metso tsoe ka banye robedi ka rolo nyana bo bedi ya papa ba shebile ka mane se tsaban thunya ba thile le botla ba na ho sa Lincoln Queen University yane phamisa bolo ka mane ha tla me kolo ka odimo
1: basa ha o sheba tsela e sopasa limkosi ka bongana ga sopasa la sa machoga sentse le phetjwa ka teng motho ka re e molengwe ka pele ba le kidi ba ne ba tshile foroso e le mhlangana ne Joseph me la tola hai re bone ho kena bana ba la bo hotel ile hotel lo o lo wa pala molengwe o ka pele empa ka mora ka molengwe ka mogao motho o ka re ba tsitsintse ne tya sala ho bane ba jentse mhlangana ne ga sithuntsa empa motho o ka re ntse ba tshwere hantle molengwe ka mogao hantle ntle ne ba tlile ba tla ma o tshintsha molengwe o ha ga ka stana le molengwe o ka pele mola mo re bone mantsa la mosangane Joseph Hamolena Mtulisi Mochai mme lehato la bona go kena golo gotlelelo go boetsa ape apo kena le mosangane Mkhize go ona mo motho o ka reng re diphetho tse nnong motlhomong ka nna ba di tla tswela molemo empa gape gape le teng re shebile mosangalane Matsepe tsela a tleng a bapalang ka teng kapo e tlile go sekametse agolo ka letswelelane le letsheadi e kare motlhomong a ka ba nyolonyolo ganyanyana nako e

0: tlhakang e le gore ba tsebe go ikeketsa gape-gape ntse re shebile jalo le ena motshwanneng morapedi le swetsa nnete a sala mphasa morapedi ga a thuse gagolo obane o gotletse gagolo ke enwa o teng bogare mona motho o ne o shebile gore e tla ba di-eral ball se di tla fitlhela go yena ka taba ya gaete ka mo mo shebileng ka teng empa wa bona otlhile o gotletse ke enwa mona ntle la e betlhile maatla ga a sa le jele bokotle sentse ba motloetse so far ga ba soka bo etsa phetogo gape-gape ngwe gape-gape mphasa e motho e boneng ke yona bakotlisi ba tlhoba sena sa matsoga bizo o le a ka thepotheputsa a ka sheba na go e tsalaang gobane nako e bapa ditala nne tle ba le siko bencheng ne le tsuele monane jerry kabel empa ka mora after time ke bana ba boetse ba gotletse bencheng e ka soso sa ene le taba ya di-licence tsa bona gore e ne le olang tse otlhile di etswa kapote tlhile di lokisa gore di bonagale di le active di diteng di tla gantle le ka gara di FIFA connect
1: o tsa way offside e ka re o tla etswa phetoo hlobeng sena sa re ke bone e tlile o tla etswa phetoo hlobeng sena sa mathoga o tla kena mohlangadeno tlhaping ra phoka o tla kena o ntse o lusha tshwana taba tsa hae ka mana ga ta bona hore na ke mang a tswang phepino
0: bua taba ya mohlanganelwa morapedi le swetsa mme ke a bona e ka nna ba ehlile e sentse ehlile e le ena a tswang ga o kena mohlanganelwa tlhapi
2: bolo e tlatlhe e tloswe mono mo phoso e tsaetseng lona teng e tlatlhe e tloswe bolo
1: ke bona ga o file yona ga o file bolo ke mohlanganane modupe patsing o tlatla a e tlose modupe e tlile o tswile ke yona morapedi le swetsa e tlile o tswile ke yona o tswile ka serashaga pepino
2: bolo e tlatlhe e tlosemono
1: mo phoso e tsatseng lona teng modupe patsing jane o ba shebile ka mane phamisa bo letelele ba katela ba e kgaoletsa mane ba re malebala le moan dintsha o na sa le teng pala ledolo wa gana ka mane modupe patsing o e lekela pele kwana bolo are re bone go tshwaiwa phoso go tshwaiwa phoso go tshwaiwa phoso go tshwaiwa phoso tlhopha sena sa matshoga empalalojalo ore ae tlatlhe ke tsela pele ka papadi ke bona ka ke motlhankanane gutlang mogesi ke gutlang mogesi ore ke tla tswela pele ka papadi ena ore ke tlatlhe ke tswela pele ka papadie re filwe molao ba ikeditse dipalo ka morago bana ba matshoga ke a bona etlhile ba se ba le bangata ka mona ka morago ba ikeditse molao ona bo ka morago ora ke ane ketelelang kwa buale ke seletetsane o e romelela pele kwana wa gana ka morago ka mane sebolaisepheka ore ka ntle ke botshabelo maemo ana a sa le tsena a tlhobae jane o na re o potela ka bolo ka mane o na re o potela ka bolo ka mane motlhanganane tlhaping ra phoka ba ketelela ba montšhela bolo a re bone ao la phama lesela ka mona la phama lesela ka mona gote tshwara dipere tsa wena ka bone pasa ka ntlalwe bate tshwara dipere tsa gago ka mona wena pasa ka ntlalwe e tla tloswa mori mo phoso e tsaetseng lona teng e tlatlhe e tlose bolo sebathibane ka mona wa itshupa-tshupa seletetsane wa itshupa-tshupa ka mona seletetsane mme o sa itse bane ba thuse potlakileng ba tlhabakene o itse bane ba thuse potlakileng ba tlhabakene setlhopha sena sa matshoga se bapetse gantle karolo ya pele ya papadi ka ntle go bakwetlisi mme re tlatlhe re bone gore na bakwetlisi ga ba le teng tsena na go tlang go e tsala ko fe e bangwe ka e tsala phoso ya gore ba tlholwe ke karolo ena ya bobedi ya papadi o santse o utlwa gore na go tlametseng bakwetlisi na ko go fe a e ba bosiwong ba bona ba tla bapala gantle boteng ba bona be ba ketelela ba sa sebetse gantle re tla re bone gore na ba tla tla ba sebe sebetse jwang

tsamaneng palalo jalo ka re gore a eh ke tla tsela pele ka papadi ena e ka re gore tla hleketsa la pele ka papadi ena ke lokile jwale gore a ke lokile ke tla tsela pele ka papadi metsotso yona sa go mathile ka ba mfela le shomela metso mehlano ka re lo nyana ya bobedi ya papadi ote tla sambolo banna mo di pepa thing tsane o ba shebile ka mane patsing phamisa bo le telele bona tsane mo dingwe ba tla bo khotlelo kotelo ka mane se ba tibane ka mane wa tsara wa etloela ka mane wa etsa phoso ha bana ntse phoso ya popota ka mane se ba tibane bokang matsau a tsara bolo a etloela a e bona mohlanganane e lenyana tapping rapoka yampa ba ro ola ja le tata o bana bona go se ba tibane se tswile ka mane bona ba bana ai khona ka rotla ba le mathata mohlanganelo wa nna bo ka matsa o nka bolo o e romella hantle mona o se bo nka mchisa go ro isa ho yena hantle fela go re a ke tsebe hore na gwele bana o sa batla fri fri ka nwa ke mbana mare re tle re mmone hore na hantle gwele mathata wa e ka ba bo kae wa nna ke phoso tse pedi tse latellana ntse a di etseng mohlanganelo wa bo ka matsa re bona bolo ka mane wa e kwalla ka mane o hle o e kwalletse mohlanganane tlhapeng ra phoka jaana ba tatela ba e phamisa ka mane ba batla mokoko go thwa a mekoko wa e swabe teng tlhe banna fela e tlile o bona go sutu-sututsanwa e tlile wa kgatlhelana ona jwale papadi e se le yona yane ya dipotongwana ona jwale tjena e se batla e le yona yane ya go thula-thulana re bone bolena a ba e tlosa ka mane ka morago bana ba LU o ile morao ka mane tsibatsibane ba ka matsau o phamisa bo letelele bona tsane o dimo e batla bana ka dihlo a ile ka kamane mpa la o yolo o ile ke tsaka ntle ka kwana a le mo hlanganane mahase tshilo ba le tsiba ke mo hlanganane kabelo ramahlabi ba itse bile go le ka mane kabelo ramahlabi mpa la o yolo tsane ba batla ba bankela bolo ka mane ya ba sia bolo tsela ka ntle ya ba siya bolo etsela ka ntle ilo tsiwa tla go nna le ka bo phirima la lebala ilo tsiwa bolo tla go le ka bo phirima la lebala tsane o itse ka mane tlotlise mbala jolo le mandintsa ba mo khotumetse ka mane bolo etsela ka ntle go thwe ga itse jwa kwera ka moore monna jaane ba sabile ba eleketse pele kona gana mo ileng teng bolo ba katela ba e kgaoletsa ka mane e tla gantle ba reng balabala mona le mo andintsha ona re wa e lwanela mbala o jalo jaane o teng ka mane paseka wa e kwalela ka mane o batla tsela e ka ena ka mane re lebile matsepe jaane o nka bolo isa ka mane ka lepheleletsadi ke moleng ko apeleng mbala o jalo ga ona mo ileng teng ba katelela ba elekela morago nyana mona gore thabile ra sethuntsha ga se thuntsa tsane o nka bolo o efa modiupe tlhapeng tsane o ketla a leka jalo ka mane mona ba re malebala e tla ka mona ka lepheno le letona empala jalo gana mo ileng teng bolo e fungwana tsibatsibane ka mane karabo matsau ke bokang o ya morao sa phele ulong ka maatla o isa ka lepheno le letshadi o bana re filo mmolawa tsane fa tsiba tsibana sae ka mane wa e fetisa ka mane o e fa re filo mmolawa phamisa bolo le ka dihlo ka mona na bile a ro ile ke la pele kwana ke mohlangana ne khutla mogesi e mbala lo re bona na paseka o tla tsanga bolena o ntsa e tlola ka mona paseka o ntsa e tlola paseka paseka o ntsa e tlola bolena tshipa fela pele tsela ka ntle wa e kwalla paseka tsane o fetisa bolo ka mane re bona bana ba bo ka mane o teng ka mane ga se thuke mohlangana ne bana se tsaba ntunya o etsa phoso ka mane ke ya mathatela ba kwalla bolo ke ile mo andintsa bolo ka nanga ba kotse mabuti ka mane mo tata fatse mbala lo jalo pa tsaka thoko me kwalo na mona nya di tsaka mane mabuti potlwane ene tlile e ja mo hlwa ya mpa ya pota ka thoko o me kwalo re tabile ra se thuntsa ke ya no nka bolo ka mane ba ifa monna ba ka mona mo rupi patsing ke ya ne o ntse ta bolo ka ntle mo rupi patsing bana ba ntse ta ka ntle mo rupi patsing e tla hle ke bana mohlanganelo a dula fatshe o ile a uka botlhoko monna nako e ne wa modile mane kgutlang mogetsi a dula fatshe
hodo mna so phetsela ka ntle o do so phetsela ka ntle mna ba o thuse e bile o etsa dipeto o hlobeng sena sa Lincoln Queen University o etsa peto o hlobeng sena sa Lincoln Queen University la se re bona hona le mohlanga na o ile mona ke makuti potlwane yane bolo e ka tla itshola ka mane sepeka se bolai ba re malabala mana bile ke le bolo empala o le fumane ka mane re bile matsepe ba e fitisa bolo e siamora nyana mona na batla mona yane wa ha bo ile nyana karabo masala le ke tsepe kwana bolo e fumana tsiba tsiba ne ka mane wa enka ka mane bo ka matsau wa enka bo ka matsau e romela pele o batla paseka ka mane empala jolo ha mo fumane bala la fase ka mane tsaba ntunya go kira mara ba nyana ka bolo go kira yana ka mane o etsa phoso go ra jana fumane le mo ndintsa ka lebelo le mo ndintsa ka lebelo le mo ndintsa le pelo le tsiari le mo ndintsa ntsa e kwalla le ha ba mo diya ka mane ba mo diya ka mane le mo ndintsa ba mo diya ka mane o tsa wa phoso e botleng o hlopa sana sa Lincoln Queen University e bo beng o hlopa sana sa Machoga e nngwe Lincoln Queen University no twa hlopa sa Machoga karolo ya bobedi ya papadi go tla tlosa se bolai se pheka o etsa dipetuo mona re tla re bone o etsa dipetuo ka mona ka Lincoln Queen University o sa tswile mohlanganane e leng yana go tla mogesi ba go ka o sontse e tsipa tsipa mona ha o hlotle wena ka ntle re tla re bone mohlanganane ya kena ngore na ke ma ke mohlanganane mo kwaledi Maswabi Mukwaledi Kena ya to Kena jersey number 27 wa Kena Maswabi Mukwaledi re bone go tswa Mabuti Potlwane le yana o tswile o gene se happy le yana o teng ke bona ba tlo thusetsa ke banna bane he ba dirise fa bana ba ile ga gae ba tla ba thusetsa ha ba ntwa ena e tla hle e be boima ke ya ne bolo ka mane ka mane ka le phelile le tsiadi ke molengwa lo ka pele go tla go le ka mane ka mohlangana ne karabo masala bana ro batla tsela ka ne palalo lo tla ba re malala mo e fumana karabo masala wa e fitisa ape mona o e fa ka mona se tsaba ntunya o ntse e kwala se tsaba ntunya wa pota pota ka bolo go kela morao o go kela morao se tsaba ntunya o ile ka jwalo o e fa ka mona morupe patsing patsing ke ya ne o e romela pele kwa ga ile ka di hloka mane ka morao e bala go hala ba ile ntseng ke ngori ya uri mo bana ba le letse ka mane ba tla ba fitse ka mane o teng ga tshuntsa ka mane go tla ka bala ka mane re bona o itsetse ka tsifula ka mane o na batla bana ba bo ke mohlanganane mahase tshilo e bala go tla ba tla ba lwana la bolo re bona ba tla tsanga bolena e ka nna ba sia bolena tiba fela pele tsola ka ntle jane ba tla ba fitse ka mane a ile ka jwalo ka mane e bala go lo tsoa ba pala le bana ba ba ya ka se fuba mane ha ona mo ile ntse mbolo jane o e kwaletse ka mane o batla tsela ha e ka yena e le mohlanganane rapho ka thaping o tsa we phoso se ya bonga mkhize ba mkhile ba meile fatse e tla tletlo se bolo mo phoso e tsa tikino na teng mo di paper thing ore yang pele banna ba eso e nngwe Lincoln Queen University ke noto tlhopha sena sa Machoga karolo ya bobedi ya papadi e ka ba le metsotso ya mashomo mabedi a metse meraro ya letsela pele phamisa pele tele le bolo tsane o di me batla banna ka ditlhoka mane se ba tibane ka mane wa e phaila ka mane e bile ba mo thutse ka mane re re bona na ba mo thutse ka mane se ba tibane bo kam matau o te bane ba tshe potlakile ba hlaba potlake a le le tshilo lona le teng le tota le bo ha papa riena ya le tsatsila ka jeno tsibatibane sentse se thuswa e tlile o bona la tlile a tlile bohloko se tiba tibane ka mane ba ka matsau ba nkile monyeta wa go ba ka bana metsi
kaha le mo tshiso lona ba tla o tle o nyolo ile.

0: na Pepino.
1: Ntsa ha o sheba ba ga matsa o ikagetse se bapaditse haba. Bolele le bolo e o di mo ebileng e leng gole haholo le yena empa he ke tshiba tshibane ga tse ba ka mehla le matsatsi o tlameha gore a dulang tsa segeletso e tle handante ke yena a ikagetse sebapadi sa habo ha se thula bolo kona mo baketelelang ba tlile ba thulana gona teng. Ke boetse ape ape ke bona motlhanganane Jerry Kamela a tswantseng mphasa motlhomonge e ka nnaba bakwetisi ba boetse ba tota boetsa phetho gape ka tlhopheng sena sa matshoga gagologolo e shebile jalo bogareng bampaya le bale.
0: Ente le ngwe yi ngong kin be fen city ele no to tlhopa sena sa matshoga karolo ele ya bobedi joale ya papadi ba phama tsiba tsibane ka mane ba ka matsau hore a ke tla hleketsela pele ka papadi ena hore ke tla hleketsela pele ka papadi ena hore ke tla hleketsela pele ka papadi bolo kyane we tlo sitse ka mane tsiba tsibane ba ka matsau kyane ba ketela ba phamisa ka morao ka mane bolo ha re ba ile nteng ka mane paseka ntalwe ona rwa ile ka bolo ka mbala bolo ha re ba ile nteng tla handle ba bala bala mona ku kira ka morao ka mane fumana ka mana ga thabile mororwe kyane mong ka bolo ile ke la pele kwa na tsiba tsibana sai selete tsane kyane wa kwala ka mane ka nna ita poso ka mane mbala bolo kyane ya tsula bolo ka mane e fumana ka mana ka raba mosala ha o bana ba mo qoteli tse ka mane ka raba mosala ketela antse ta bolo ka ntle itla tsi tsa hlakoreng la ne le ka bo phirima la bala tlhoti sa moru o tlatla itse be ka mono jaane o ikokositse ka mane tlhoti sa moru tse ba bolo monna o batla le moandi nna embala lo ha mo fumane ka mane ke ba tlatla ba e fitisa bolo ka mane e ne fitiswa hantle ka mane ke mo hlanganane maswabi mo kwaledi tse ba tibane selete tsane phambisa bolo telele ra jaane o di mo e batla ba nna ka di hloka mane ba ba ile ka mane mbala lo ha ba ile ntse ba tlatla ba khalo tsa ba mbala bala mona e tamo lengwe rao ka morao e fumana se bolai sepeka wa e kwalla se bolai jaano ntsha bolo hampe empa lo ba tsetse ka se fuba ka mona othe ene sentse le ka ntle monna wena mahase tshilo jaane re tabile mo rorre o ketela la tswa bolo ka mana re tabile o batla ka mana mchize jaano o go mella pele kwana re tabile mo rorre empa lo lo tenga mana ka morao re filo mmolawa jaane o elwana la bolo ka mana ka morao bae le ka jalo e tla handle mona ba re malbala wa e kwalla ka mane o batla try ka nge motlhangana ne maswabi mo kwaledi le kela pele kwana ba mo tsietse hantle ka mona ke motlhangana ne paseka ntlalo empa la lo tsane ba ile kela mara nge mane ya mathola bolo ka mane ka le pelele tsiadi la tlo pa sona sa machoka ka mane mbala lo kinye tsane fela ka mane o fumana tsiba tibane ka mane bo ka matsau tsane pa mi tabole telele ka mane o ra o tato bana bana ba bo ha ba yo ka mana ka pele ka mane mbala lo ya mathelo hantle bolo ka mane e ka nna ba bo le ko tsiena mbala lo lo tsiba tsiba no tsile ka mane sele thetsane wa enka o bile ha singena ha go bile we rumela pele kwana o ra o tato bana ona re wa le ka mane mchize ona le gotlelo lokotelo ka mane mbala lo lo ya ba sia bolo e tsela ka ntle e tlile o tla kena jwa le je ri kamela o a bona o re tsatsi le ka nna la ba dikella kyane se pe ka ka mane o keteletse a ntsha bolo hampe mbala lo lo fungwana ke ba dire re thabile morerwe re le ka jolo bolo ka mane re bona o tsawa phoso mona o te bona se pheka se bolai o bapetse mamothepane mono bolo ai tloswe mo phoso etsa tsionalty se tsaba ntunya ba mo sia le yona ba ga di salane lo wena ba ga jolo ka pila to mona di salane lo wena jane ba shebile ka mane se tsaba ntunya ba sutitsana ba nna ka mane ka rudi 18 hantse ba sutitsana ka rudi 18 ka mane otwe to sabolo monna jaane pa mi sabole telele bolo jaane o di mo batla bana ka tlo ba ile ka mane ka tlo ka mane mbalo lo lo ke bolo fela ikela nga ntle ka kwana e tla tlo swa man murao e tlo swa ile goal kick o ta ke na jeri kamele re re bona na ho tla tsama jeri kamele o santsa le mane nga tsana la ngwe ra hlakena lo nate ho di tswa ho hlotso wena sa bantu ho tswa ho hlotso wena monna ne go file boikarabelo mona ha wa bo sebedisa dit ball in the little how ha ona le nngwe e re tsetse molemo bona ke ane ketela phamisa ka mane ke sibathi bana ka mane ka rabo empala lo lo wa le ka ka hloka mane maswabi mo kwaledi bona e tsela ka ntle go tla itse jo kwena ka mono se bona ise pheka jane o e kokositse ka mane se bona yo re lo ka e banna ba tla monna ba ka mane mahase tshilo jane ba ketela ba elwana la ka mane le ke la pele kwana bolo e ya mathelwa ka mane bolo ga le ka e tshola ka mane pala lo ga na ba ile nteng bolo wa hana ka morao ka mona ka tabile ga se tinza ka boholo nyane wa ile ke la pele kwana bolo e tla hantle ba re ba bala mona jerika mele ke ana ra fitisa pala lo ha ile ne la mane ba re ba bala ga na ba ile nteng bolo ke ana ba tatela ba e khauletsa e fumana ka mona sia bonka mchize wa e kwala go ke la morao sia bonka tsano ba tla ka mane re tabile mo rorwe o e romela pele kwana mo rorwe o batla monna yaano wa bokamane o ne batla ka mane tlhapeng ra phoka ya ba seya bola e tsela ka ntle wa e lata ka mane jedi kamela e ka re oto e tlosa e le huku a ke sheba oto e tlosa e le huku wa e lata ka mane jedi kamela jane famisa bole telele ka mane ba tla bana ka lehloa ka mane nalo wa leka ka mane go tlolo kotelo ya ba hlola bolo ka mane o tshwe phoso ene le rena ga se thintsa ba tla ba ka lekana tsena le go tlolo kotelo e tla tletlo se bolo ka mane ka morao re ya betse sisi famisa bole telele ka mane re abetse bolo tsane o dimo ba tla bana ka dihlo pasa ka ntla le ro wa le ka ka mane empa la jwetla ba re malbala mona ba ile lwanela jeri ka mele o isi ha nyane ka mane ma hazetsi go ke hana ba ketela ba ile ka yolo bolo ka mrao o ile ke la pele kwana bolo ka mane ke mo hlanganane mo dipe patsing ya mathelo ka mane ka lephelele le tsiadi ke bolo ka nanga ba go tsire re bona ka mane empa la jwalo o teng ka mane go tlolo kotelo ka mane jaana ba ketela ba ile lwanela bolo ka mane o tlo etlosa ile huku o tlo etlosa ile huku bolo ba batile ba bina ga magobotlele bana ba tlhopa sena sa leng Konkwing University ba batile ba bina pollo pollo no ka etletse ile o tlosa ile huku jeri kamela ule tlosa ule tlosa jeri kamela ule tlosa jeri ba mi tsabole telele ka mane le ka ka tlhoka ka mane bala lo jaane ba tetela ba itshola ka mane ya mathelo ka mona ba moriya ka mana tshilo mahase empa la ba itshola bola ka mane re se ka ntle ka kwana ba o e lokisa ntle re tabile mo rerwe o tla tla itse be bolo o batla gotlela lokotelo o ketela a itse ba bjolo ka mane tsane bolo ya tshola ka mane ka morao ke ngodi ya odimo re tabile mo rerwe o e fa jeri ka mele wa e kwala ka mane re tabile mo rerwe o e romela pele kwana o batla gotlela lokotelo ka mane mpalo jolo tsane ba itshola bolo ka morao jide o tsika tlo ka mekol na re ke batla utswa pitsa ntse ke le hole mona sia bonga mchize ona re ke batla utswa pitsa ke ntse ke le hole mona ha gadala ai potisa ka tkomi kwallo yo mwana sekolo ke bana ga ba bona ba teng ke male di khamaga ko ana a ke na ngwana yo ale mo mo bona he ba sa batlang ka ya de ya ho qetela ba sa bana le bo biso mare kwa ra jane ya hantla mane ba ba ba le palo jolo a batla ba itsa phoso ka mane ka morao e fumana ka mane ntlalo ka mane ke ano wa e kwala bola ka mane mpalo jolo wa e lwanela ebile wa e fumana o isa ka mane ka phelele le tona re re bana ba tla itsang ka bolena hantla ka mane bola ne ka nna wa kotsi ya mathela bola ka mane mpalo jolo ya ba siya bola e tsela ka ntle o tlo a tlosa mane morao e tloswa e le goal kick tsiba tibane seletetsane o nka bola ka mane seletetsane batla modupi patsi patsi ke ano o ntsa e kwala bola ka mane o batla bana ba bonka bola ke ano romela pele kwana batla gotla lokotelo ka pele ka mane wa mata ha wa raha bana wa gotla lokotelo ka mane ha a itsa fitla yona fela e bata ka mane jwale wente mo shebileng bana shebile ona monu o isitse ona teng ha i sa mane mekwalong kwa pepino
1: go jalo mpatha o sheba mhlanganelwa a gotlello nnete a sa ba setle ba batla ba dira ba le hole ka nna ba le bona ba bona go jole mkhathala o batla o ikagela le papadi ba tla tle e gathagathala tsena bile ba ba le ke ma wa mang le di papadi ba ne kala ko ena na ha o se ba mphasa na go ka moyemi ka teng ke na kwa ne di papadi applying individual brilliance se papadi ka seng tlo re tsebo bona ona e behe mahlale ha e a o kae ha o le tsena mme o sontse o bona o ba bana ba machoga se le bolo tse pedi ba ntse ba dira ba le holo ba ne ya pele ga o le kena e se ya bonga mkhize ya bobedi ya go le kena mhlanganelwa gotlelo
0: ona jane ona ke ntse tobolo ka mane ma hase tshilo ka mane mpala jolo se bana ise peka tsano korobetsa bona ka mane bola re ka nna ba kotsi ntle leng go ya odimo bana ba le letse ka mane e fumana hantle tsiba tibane ka mane seletetsane bana ba patetse yo le bana ba leng Konkwing tsano ka bolo isa ka mane ka lephelele tsiadi re bana ba tla itsang ka yona ka mane ka lephelele tsiadi

0: ba ile ke le jwa le tla hantle ba re ba bala mona ntlalo ke ya wa fitisa bolo ka mane jane ana mo ile ntemba ka tla ba khaletse ka mona e fumana re thabile morore wa fitisa ka mana re thabile morore re bona jane wa khile khile tsa mane le mandintsa ba hatile ditio nyana wa itse ba ka mane re thabile morore o batla sia bonka mochise sia bonka mochise tsano tsa kwala ka mana ba lwa ba montjela bolo le mandintsa wa sia morawa nyana bolo ka mane ba tla ba fitisa ya hantle mane ba re malwa wa ikwala ka mane ona batla tla ha ikwana ke mo hlangana mo swabi mo kwaledi ba ile kile jwa lo ka mane mo kwaledi ya ka mane ka phelele tona re ba nna batla tsanga bolene ka nna ba sia e fela ba bole ba sia jwa le tsalakantle ya ba sia bolo e tsalakantle yengwe lengongwe university ke no totlo ba sana sama tshoga ka rola ke bo be ya papadi e ka ba le metsotso e mashoma mararo a metsi mihlano jwa le e tsala pele ona le mo hlangana cha paletse mane mpa lo jwa wa phama hore a papari ona ke tla tsola pele ka yo gore tla se ke tsola pele ka papari jane e se bile tswe bolo ka mona modupe tlhaping jane wonga bolo e batla ka mane go tlalo kotelo mo ateng mchize aga na ra empa lo go kwala bolo ha nyane ka mane mchize batla mororwe ka mane wa phamisa bolo mororwe ka mane bolo ka nanya ba kwa otsi ka mane ba tiba tiba ne ka mane wa enka ka mane ba ka matsau wela hantle ka kotleng ka mane ba ka matsau a sengena go jane o romela pele kwana o batla ka mane pasa ka ntlalwe ha mo fumane ka mane bolo jane e katella ile kwa jwa lo ka mane ka lephelane le tona ha na mo ile nteng ba ketele tsa ba khauletse ka mane etla hantle ba re ba bala mona wa e kwala ka mona e bile ya fitisa ka mona ke tsilo ha se ya ka mane ao wa tshola ka mane wa tshola ka mane mo di pe patsing o te haitse jwa bolo wana se bolai kyane o itse ba jolo o file le mwandintsa o ikopana ka tloka mane le mwandintsa go batla se bolai o efa le mwandintsa kyane ka bolo isa ka mane ka le phelele tona ba ba tla ba itsa phoso ya popota ka mane mpa lo jolo o teng ka mane ka mrao go di somuru o ile kile jolo bolo itla hantle ba re malala mona a bitla ba ba fa tsa ka mona ke pasa ka ntlalo kyane ba tla tla ka o itse tso bolo o ntile di thase tlo pa mpa lo jolo wa hana ka mona ka morao re thabile morore tsana ba ke tla ba fitisa bolo ka mana ya tshola bolo ka mana ka morao re filo mola wa o ile ka tshola bolo ka mana au o tenga mana le mwa ndintsa ba pala ka bohlale ka mana ba ro tsana ya go tiswa ka mana o ile ke la pele kwana modupe tlhaping o tenga ka mana go tlalo lokotelo wa e kwala ka mana go tlalo tsana wa e kwala bolo ka mana o batla tla ka yana go tlalo lokotelo tsana ke tla fitisa bolo ka mana ha na ba ile nteng bolo ha e lwanela ka mana mpa lo jolo na le tenga ka mana ka ra ba mosala wa hana ka mana ka morao re thabile ra se thuntsa jane ba ketela ba ile ka jola bola ka palalo ha le maile nteng bola ba ketela ba e khaletsa ka mane jeri ka mela ba ile ka morao mana ra se thuntsa o ile ka jola ka mana o e fa modipe tlhaping tlhaping jane o ba sheba ka mana ka na phamisa phamisa bola ka mana tlhaping o batla go tlalo lokotelo ba ile ka jola ka dihlo bola e lo dimo jane ba ketela ba e tshola ka mana ka morao ma hatse tsilo ba e fitisa bola ka mane le mwandintsa ba e kwala ba sia morao ha nyane ka mane ba batla monna bo ka mane ntlalo empalo jolo ya mathela ka bola ka mara ka phelele tona re re bona ba tsa ka bolena ka le bilo ka mane ba tsa ka yona ka mane wa mraela ka mane le mala lwa lo wa e kobola ka mane re thabile morwerwe wa e kobola ka ntle ba batlile ba bina ka bagobotlele ba batlile ba bina pollo pollo no ka itlete pepino
1: mpasa a o sheba limkwangwini ne tleo tlewelo matshoga ka mamlanyetsa sekao ba ile le gongwana godimo bana ba matshoga obane wa bolane se ba tlile ba gamme molona o gage wa tlhopha tsena sa limkwangwini mme ba thobile jalo ka yona counter attack e ba tlileng tlile netasela ba bina ka magobotele pollopollo noka etsetse ke shebile mohlanganelwa wa jeresi ya bolosomele metso e mene e leng yena paseka ntlalwe mohlangana a bapetseng hanta golo ka bogabane le go jae mokotlisi ntlalwe a mo substituta tsena he mphasa mohlanganelwa wa hantle haholo ke mapalapele mme o sontse o bona gore mokwetisi o tlhoka hlamolokise obane nnete ya sala tlhopha sana ga dikwena se tlhoka batlhankana bo e kang bona bana he bopase ka ntlalo motho ga o mmona o sapolelele tlagolo mphasa o tshwerele haiti e ntle gagolo o tlhoka fela gore mokwetisi a mo tshware mo na le manne e tlile ena o tla gantle
0: a kele pepepino go kena motlhankanane thapelo lebesa thapelo lebesa o a kena go kena motlhankanane tshepo sena molele go tsile motlhanganane go ka mongesi go tsile sebolai sepheka go tsile le motlhanganane e leng yena paseka ntlalwe bolo e tlatlhe e tloswe gothe e tloswa e le huku e tla tloswa e le huku bolo phamisa bolo ka mane bolane ka nna ba kotsi ka mane ba lalo ba e leka ka ditlhoka mane e ntse le bolo e odimo Why run like a man if we look up one again? Tangane Tapa Libesa. And I run a bamboo shoot to me at a mani. Who talk about a man, Gijerica man, that will kill a man about Malbala. What a local tell can why fit is a local man in Balogolo. Mahana come rock a mani. If I get a la by Sola Rocamani. Utenga mani, totally so. We look up a guana. Razitunza can never have a father retabili. Oh, why tenes I'm glad. Yane Udi Mobolo. By look at the show in Balogolo. Wahana come on here. Gijerica Mele. By Sula Kamane, Sula Lagan Chakawana, Rotabil Murray, Wanabanore, Banaba Chalagatun, Wanabanore, Banaba Chalagatun, Rotabil Murray, Otevolo, I did a Quenamana Tapa Olivesa, Chano Sabila Chibilaman Tapa Olivesa, I call Lacamano, Abane Banababo, forget that I like a Hanya and Felacamano, why call Lonore, Licalapurana, Chimusangane, Tapas and Amulele. Embalolo, Pamunje Bolagaman Sandamule, Yakaman Pilisiari, Yamatala Bolagaman, Sumelan La Mahalabana, Carabo Masala, Manaro El Calapeluana, Vilecarete, Silicamane, Manata Bolagam Sangreno, O Fumane, Carete, Tesla, Chim Sangrani, Lenina, Rabbit to Sissu, Fumane Carete, Sagamane, Rabbit to Sissu. What do you want to give Mamatepa and Muna? Well, I close a more posse that you know nothing. Sagore Lake Abu Piri Malabala. Sakure leka bo prima la lebala modupe tlaping wa siya modupe tlaping wa siya la je ri kamela wa siya la je ri kamela ore akotlo inga kie ka mane ka ha ro batho ba phamisa ka mane je ri kamela ka mane bolo ke a le batla bana ka tlhoeng bala jolo ya tshola bolo ka mane ka mrao jane ba ketela ba le ka jolo bolo ka mane bala jolo ya tshola ka mrao ka mana abile we le ke la pele kwa na bana We look at the Pelguana. Jane, Spatuane, Salatitani. We tata jolly tata la Camanica, the Pelle Tiadi, K. Mulungamrao. Yamatera, Borocamane. A chimolagan Bacosi. Hotel Locotello. Dai Luki Sagamane, Hotel Locotello. We find your Camella, we see Hanyanaka Manizeri. Bacatella by Licala Mrong and Amona. Captain, my captain. We will give you a carabon masala. Anna made in 10 years for a Bolagamar Gamrao. John Korea remove another letter. We call a Kamar Gamrao. Mudu Pepper thing. We found a man at Tabira Tinta. Chanon Gabragaman, we found Mudu Pepper thing. Aganara Mudupe. Rabble Tele Kaman Mudupe Sakamanaka, the Pelle Tona. Kamanaka, the Pelle Tona. Anabata Tabila Murray. Bolo in the Libo Ben Kamane. In the Libo Ben Bolo Kamane. Ke bole ba siang jole sala kantle o tu ai tlo sa mo mo rao ai tlo sa bolam rao mo no wena se tiba tiba ne bo ka ma tsau engwe le ngwang ngwin university ke no to tlo pasana sa ma tshoga karolo nyena ya bo be di papari e ka ban le metsotso e ma shuma mana metso me raro jwale re tsela pele etlase e tlo sa bolo jane ba se bile ba itlo sitse bolo ka mane ao tsela bolo fela ikelang go lo ra ile try mo bana karabo masala bana bana ba ra kibi bana ke la ka tsake ka ba le teng ka kono ka mona ba to sheba go ba patisa bana jeng ka mona ke ke re bana o tla mona papadi nyena bolo ya mao to ba to sheba ba ka nna ba tshwasa ka mona ba ka nna ba tshwasa ka mona bana ba ra kibi a ke nna ba ka tswa ka ya mo ra o hang ba ka nna ba tshwasa ba ba rugby ha ka batla ka mona re bona je ri ka mela siabonga mchizi siabonga mchizi siabonga mchizi o batla go tla lokotelo ka mane mbala jolo hao ra bolo fela ka mane e ba bolo e ke lang ka ntle ka kwana e tla tlo swa mrao mane e tlo swa e le goal kick o tla tlo sa ka mane se tiba tiba ne ene le yena mohlangana ba nna Tapping Rapoka Nasare Amalekia Vela, Tapping Rapoka, Janet Wilkajolo, Gamana, Wilkala Perguana, James Sangalane, Rilabil Masepe, Embalolo, Janibal by Hopalagan Sagawana, it touches a Sagor and Lane, Lake Abu Prima Alba. Sabila Gilabalakamani, Fumana Tabiraz Twinza, Lepion Lane, Lele Tiagun Cabolacan, Pamisa Perguana, Obata Hotel Locotel, Gaman and Balolo, Ham of Fumana Gamane, another way, Lekala Perguana Bana.

0: gona re o e lekela pele kwana ke tlhaping rapoka ya fetisa bola ka mane ga ba ka pele ka mona le moanditse le moanditse lepheno le letsheading bala le jalo o te last touch wena embala le jalo aa o da etsetswa ke lona banna ba lenkonkwi o da etsetswa ke lona banna ba lenkonkwi kane o e kokositse o sa bile a tibile bola ka mane thapelo le besa o batla tsela ga e ka ena ka mane o ntse e kwalla ke motlhanganane mahasetshilo lalo jalo ba qetelela ba monkela yona ka mane mahasetshilo ba e lwanela mahasetshilo ka mane ya gantle mane ba remaleba a e phamisa ka mane ebile ba e lekela pele kwana ke motlhanganane kanane lwa taneso embalao jalo kane ba e leka jalo ka mane ka phelelo ao na ba batla le moang dintsha ka mane a ba mo fumana a ba mo fumana bolo e tshela ka ntle e tla tle e tsejwe e tla tle e tsejwe bolo rethabile o sa bile a itsebile bolo ka mane embalao jalo ka re o tshwauwe phoso e ka re go tshwauwe phoso go tlatlhe e tsejwe ke motlhanganane yena tlotiso moru o sa bile a itsebile ka mane moru le yena o tseba bolo gampe ka mane o fa badireng e tla gantle ba reng balebala mona jaane ba qetelela ba e lwanela jalo o na le teng ka mona se a bong ka mokhiza jaane ba e lwanela bolo ka mane ntse le bolo e bobeng la phama lesela ka mona o the ntse le e bapalela ka ntle boleno banna o te ntse le e bapalela ka ntle boleno o te ntse le e bapalela ka ntle bolo ga itsetswa tlhakoreng leno le ka bophirima la leba sa bile ba itsebile jalo bolo empalao jalo ya tsholwa bolo ka bane ka morago ebile ba e lekela pele kwana e fumana modupe tlhaping ka mona o etsa phoso modupe tlhaping empalao le jalo go tshwauwa phoso go tshwauwa phoso bona sa a thoba ka gaka motlhankanane kanane lotaneso ote bolo a e tlose mone mo phoso e tsaetseng lona teng o da e tlose bolo jaane ba enka jalo ba e bea ka mane ka gore thabile ka setshwantsha ja e lela kgetlho la pele e lela la bobedi e lela la boraro phala e le phala e bolelang gore metsotso ya masome a robong e fedile e fela jalo e le gore ke nnoto tlhopha sena sa matshoga e le gore e nngwe tlhopha sena sa lenkonkwing university ntlha e ke neng jalo ka motlhankanane mahasetshilo karolong ya pele ya papadi re abetswe sesiu a fumana karete ya tshetlha go a tswa mabutipotlwane go a tswa kgutlam mokhise go a tswa paseka ntlalwe go a tswa sebolai sepheka ba ileng ba kena ke thapelo le besa ga kena mmaswabi mokwaledi ga kena tshepo senamolele ga kena motlhanganane e leng yena sehapi sehapi ga ke shaba ka tlhakoreng lena la matshoga diphetogo tse ntseng setšhaba nthunya o ile a tswa go a tswa setšhaba mofokeng gwa tswa morapedi lesetsa gwa tswa mogolosi mothae ba ileng ba kena ke re thabile ra sethuntsha gwa kena joseph joseph wa teng le yena o ile a tswa ga kene mmona ke kgotlelelo kotelo tlhaping rapoka a kena gwa kena siabonka mkhise pepino
1: It's a win for Limpopo e sebeditse ba petsa ntla golo ka moheng go neng papadi ya yona e le ka teo bantla o bola papadi ya yona pele ba gagethile ka ntlha e lengwe go e le nngwe mme ke monana ga ba tlile letsholo empa ka tlhoko go lela la matshoga e boetse gape-gape ke tatlhelo gobane ba la ba latlhelo papadi ya bona pele ga le ke ne tlile tsala ka dintlha tse pedi kgatlhelo le ntlha e le nngwe mme ke mona gape-gape ba boetse ba latlhetswe ke ntlha e le nngwe ba sa ka tsela e motho o boneng ka teng o ka tshoka re Limpopo e bapetse gantle agolo go latela gore e atlile go tshireletsa ntlha eno ya bona e le nngwe e ba e tlabileng le go ja mo na le maano ntse o bone gore di-combination tsa bona di sekwa di bantle ka tsela e le gore o ka tlha wangolola ga e ka teng ga re shebe ka mona ka tlhopheng sa matshogamphasa ba bapetse gantle ka golong ya pele ya papadi mo ne ba sena bakwetlise gore fela bakwetlise ba bona ba fitlhe ba dule bentšheng ke ga tlhopha sena sa matshoga se ferekana go na go ga e sa leng phasa papadi ya ba fitlha pheletsong o sa bone o gang di-combination tsa bona di gana go kopana bolo tsa bona di gana go kopana ba sa fitlhe ka mane ka mekolong ya tlhopha sa Limpopo go fitlhela ebile ba tetelela bele ba ra ba le gole ne se ba re ba leke letlhonono fela motlho mong tadi ka nna thuta tsenene e tlhile nnete ya sala karolong ena bobedi matshoga ga ya bapala gantle go gang
0: a ke le bopepino tadi tsa gona tsela tse di di botlhale a di sa thula tsenene ngwana mme se di ipota ka thoko a re ke dinga kiri akara ka bona ka bono wena ka bono phisoso ke sebeditse jwalo hele se ya pepe mahao ke sebeditse jwalo le silent kapa mahwesetsa ke era he ana tsa sota sota ka mane ana le khatedi ya e ka mbono ai ana ke mambana o bo tsha wa fika motho embalo jwa lohara taba ke ntshiwa banna ah ke ntshiwa ke ntshiwa ke ntshiwa ke ena he ana tsa sota sota mona ore taba tsena di fitla wena mono di tlhakile re ke dingwe ya ke di khala ka mono ka wena ka ngwana mme se poa bi soma bi se o tla o bitsa ke gola o tla batsa ma le batlwa tla bona la fela rena ho tla itsala wa mono ga ke bona antsa tsa ma go re ka le go fela mona le batla plus ga tla bona rena o tla tsela pele ka papari ka pache ke dingwe ke di khala ka wena ka mono ngwana mme pisos
2: sharpum pinche kas
0: hola
2: mabedi o mo fela mo tsotso fela jwa le hora ena ya boraro nna ke tsotse ne hetlo sa le khatsila ka snati ha ke dira yana ke a tlhamalla santa la test snati a tuma thalana to ringena ba go ya go nyane ya botshelela ga go fefela ha ka mabaleng ka mane ho gona dipanne jwang ka jeno Vodacom Premier League 2026-2027 macho ga se fitile fela jwa le ha o le mo kwing ka ntla le ngwe ho noto ya re shebe he ho ringena ba go ya fitile mo tsama shimaga a mararu Yuri don kana fela jwalo le dinare hona ka mono ka bambata LCS ingana fela jwalo le bantu ka mane ka LCS Crowns ba re ke Waterfront mzamani ingana fela jwalo le Villa FC ka mane ka Saxophone Tejani ka maputswe hore nya boraro sosane majantsa don kana fela jwalo le di jabathu ka ho ga ya boraro ka mane ka Mahalisuk members ingana fela jwalo LDF ka LCS Crowns horeng ya boraro horeng ya pele tsa tsena o se sane hape manonyane e tong kana fela jolo le di fofane e banoi horeng ya pele ka bambatha le double header jwalo ka mogao matlama eng kana fela jolo le LMPS hona ka mo ka bambatha mtsotsenge mashimao ka mora hora ya boraro double header bambatha hape hape ho se sane empa tsena o se sane he o tla fumana fela jolo he papari ya matlama ledi LMPS that now sasane sa le moyeng kwano ena ya ho ya pele e tla ba ditlaleo fela mona le mane ho rena di ntse di papla ka tsela ya mfuta ho fara shaka mang Afrika Borwa Sekhukhune United e long kana fela jwalo le Orlando Pirates metsetsong ka pa ho rena ba go ma mitho rena ya bogago tla hopola bekeng ya ho feta mona he MTN 8 ke mo lo tonla pele Orlando Pirates ile a feta fela jwalo ho Sekhukhune United ka ntlha ile ngo noto ya ba sonta ha ke mo Mamelodi Sundowns ka nna fela jolo le Lamontville Golden Arrows ya ba Lamontville Golden Arrows feta jolo ka ntla lengwe ho noto ho sesane ke mo no Lamontville e tla kana fela jolo le Mamelodi Sundowns go tabona ona he le o tlile la bobedi ho tla etsa la ra na Pirates e tla fela e bo se utuke ho Sekhukhune United ka jeno ho sesane Mamelodi Sundowns ga e bona e khutla kamora hore he Lamontville e paputle jwalo ka ntlha e le nngwe ho noto ha ke tsa tsena he nna ke a tlhamalla ke a tswa ka kwano senate sa ntse le teng a tomathalona o tla goreng ena bogago o ya goreng yane ya botshelega tswa gonne he ga tomoka aka episode a phengwa top skele ke a cephonyo ka bamphetentsa dikepe Mr President love peace and happiness lenyora.

0: sa Sotho le sa Silena kubelo ngona wa dipapadi empantse re sa simino o monnate nate ka tlatla ke nae jalo fela re fetola ditaba ka bo pepper ka mono re nka bo bobizo re nka bo mphasa re nka bo banjo batlani ba re fere na tsona tsa dipapadi di tsentse di tsamaya jwa letsatsi lena la kajeno ebile ntse re sa lebale gore go ntse go na le tse dingwe tse tlotla di haswa tse lo tse tlotla o imamelela tsona letsatsi lena la kajeno mamedi wa Salma Sasotho
1: ke a thanda
2: ngempela
1: ngothumela bakhona.

America ere go dumedisa jwalo e le hore ho ka bana tlhopa sena sa diori ga tsena le tlhopa sena sa dinare me papadi e sa tswa kala ka kwano ka mona me re tswa papadi nyane ya pele mona he e bapetse mona e ne le pakeng tsa matshoga le tlhopa sa ntsa lengkongkwing mo le tlhopa sa ntsa lengkongkwing university silen sa feta tlhopa sa matshoga ka ntlha e le nngwe ho haoletho me re tla bona hore na diori di dinare ha di kopana na ta tlilena la ga jena na hotlang ho etsa lana ko fe me hlenya pele ha ne di kopana jena tantang ene ga ngwa ke le role ke hopola hantle ka selmo se se ba nna seng kha ka ntjena ke setseba tlhopa sa dinare le tlame hore ha se tla mona di papadi tsa top 8 se tla fix bag ebe se theoa ka nqane ka mane bo hlohlwalwane mane bo mmala kwa gete sa tla se se tlokena le masego mona e lo bane ne ke sa feta ka mane ka tia tia neng ka taba tsa ileng tsa etsa ala mohlomong ka ka mo ka papadi ya bona ha bana ba kopane ka mane ka Stadio Stadium ke tsa ileng tsa etsa hala ka dina go tsene he na go ntsane he tso no ba pala bo magic touch thulo le boela bana ba ka mbo ke pimulapo bana ba ka mbo computer ke tla ke atle ke tsa ileng tsa etsa hala na go ntsa bona tseno are re bone tlhopa sa dina re ke sena se tshwere bolo mona go tla go hela ka khwatho makhwatho tsana o ketela anga bolo ka mane o e bia ka mona o fa mila melara le bitsa tsane o batla tlaika ka mane mbala lolo tsane le bajwa ka mane bola ka talteng ha o inga jwalo ka mane o e kopanya le le tloa ona re o a thiba ka mane o hlangana ne bana ile nyana ona re o a thiba ka mane re fitse mo yepi ya bida ya motheza ya la hla tsiba tibane se tiba tibane sa la hle ya hona o wa sale ya ba ke bolo e tsalang ka mane ka nete re tla ke bona ke mamba nna mohlangano wa peru re se ya bone mona ha ke na je re se ya bone mona o ke ke no bana ke thabo mpuba thabo mpuba ne ke yena a be a tlhopa sena sa dina re ka botleng re ra ile shot ya di shot mona ya bitla ya theta mohlangano ne ile nyana re se tlo mo epi tsa tibane a o le la hle ya ka nete le hlonya rantwane le hlonya rantwane o tlile ka tshile lena la dina re ka mona hore bolo e se le ka mora ha e ka mane ba tla e khwatha bana ba diori ba tla ba e khwathe ba re mbalbalamo ba tla ba e khwathe ba re mbalbalamo na ke bona Honda Fit tsane o ketela khwatha bolo a isa mora nyana mane e tla ka mana ka le phele le tona ke molengwe ka morao e fumana hantle ka mane ene le na ba tla lentwa mongadi mpala lo jolo ba keteletse ba monketse bolo hantle ka mane o teng ka mana ke shumela mahala o teng ka mana ke mohlangana ne sihle matota mpala lo jolo tsane bolo ya ba sia tsela ka ntle re bona ho tlo tsoka ho tlo etsetswa ho fili huku ho tlo etsetswa bolo mane ha ho fili huku ko ati mo hlangana nwa sitla matota ke le ka mona pa pa dinzane tsa alliance winter challenge mo hlangana nwa sitle matota bolo eta se tloso ile huku sa gore ke lena le ka bo tshabela la le ba ke nna to di ho di ye nngwe tlhopa sa dinare jane o ketela phamisa bolo ka mana ke mo tshata fatse ba le ka mana mbala lo lo ke fela pele tsela ka ntle ka mane wa e kwala ka mane bile o romela pele kwana ke le boang le bajwa re ke bona bana ke mo tlangana ne bana ha di fele mo kokola bana tshola ka mane ha di fele ha re bona tsane a tatella a tsiba bolo ka mane mo tla lentwa mo ngadi bile ke la mara nyana mane khutla ka mane ka tshitse mo yepi we fa tsiba tibane sa hai ka mane le hlwenya rantwane rantwane ke ano ka bolo ka mane ka tshwenele tsia di tsane a go pa go pa fela ka mane ka morao e bile a ile kela morao nyana mane khotso mo le lengwane e mo lalolo hana mo ile ntembo lo e tla ka mana ka le phelele le tona mo tla lentwa mo ngari o ntsha bolo hampe ke bole ba siang jwa le tsola ka ntle o tle a itse jo kwena ka mono mellere le bit o tle a itse jo kwena mellere

re lebetsa o tla tla a itse ba mila o tla latswa bona ka mana go tla ah o ntse ba lwampi ah a tla ka e bona re na itse la go rona mona bana a tla ka e bona re na itse ba roti mona go rona mona bana empa la lo le ha ya re singetsa ora jane go tla ka mana ka ha di felimo go kola o ile ke la pele mana ba lo re bona thola makuru le pele nane le tona mbala lo lo ai tiba bolo ka mana e ka tala e ba huku bolo ile o tlosa ile huku taban class ba mo tsepela dead ball taban class kiena ya ile o ra ha ka mana u lo ra ha ka mana taban class ke huku tla go re lena le ka bo tsabela la lebala ba batla ho etsa short pass mane bana ba batla ho etsa short pass emba lo yo bolo yo na ta tse tse phamisa bolo tele le ka mane thaban class ka mane ba ile ka bana ka mane emba lo yo ya tshola bolo ka mane e bile ba e romela pele mona go tla yo ka mona ka mo fitlhe mabokwane ka mane emba lo yo ba mo peteri tse ka mane ra tsane iphetela police o tsawa offside tlo pasena sa o tsawa offside tlo pasena sa diori bolo e tlatle tloswe mane morao e tlatle tloswe bolo bolo jane o dimo e batla banna ka ditlhoka mane o teng ka mane sitle matota o ile ka jolo bolo o e romela pele kwana matota embolo le jolo jane ba e kopela ka tlhoka mane e bile o e romela pele kwana banna ke motlhanganane go thala mokete ke fumana tibatibane ka mane o enka jolo e romela pele kwana le hlwenya rantwane ore ha re mpile banna tibatibane o ile mhoni a ke mone mona ke bona ka etle ba tla hlaba thibe ka yana mohlanganeno rantwa bolo jane ya ba re balabala mane re bona ke mamanna o ketella anka bolo ka mane ke mohlanganane tumelo maga kwat jane o ile ka jolo bolo ya ka mana ka tshelel sari e fumana mila o e kwala jolo le beta meller a yo tsosa banna le beta meller wa kena mila wa kena hanta ka mana ke anka bolo ka mane mbalo jolo jane ba e tshola ka mane ine le bolo e kotsi o khutla ka yana ka mane mila o e sia hanta marong yena mona o batla mona ba tumelo maga kwa thwa jane o ile ka jolo bolo e fumana ka mane matota o ya ka mana ka tshelel sari la phama le sela ka mane la phama le sela ka mane o tsawa phoso o di bolo a itlose ka morao ka mono o di a itlose bolo ka morao ka mono o tla tsaya itlose ka mona re tsitse mo yepi hore ya mpele bana ba eso e nngwe tlhopa sena tsa dinare ke noto tlhopa sa diodi ka rolo ntle ya pele ya papadi tiba tibane ka mane rantwane tsano ka bolo ka mane o efa re tsitse mo yepi wa ba shaba re tsitse mo nka bolo ka mane ba e phamisa o e tsitse mo la bara o batla ka mane monna wa bo ka mane ha di fele mo kokolo embala lo ha mo fumane tsano ka tla le ke la pele kwa bolo ba mo di ya ha di fele o tsawa phoso mo le ngona o ba re bara thaban class ke yana captain my captain tabile ba itlositse ka potlako mane bolo ka mane ke motlhale ntwa mongadi ona e fa thaban class ba e hula thaban class e hulela morao o fa re tsitse mo yepi ba e fitisa ka mane re tsitse mo yepi ba tla monna ba ka mane motlhale ntwa mongadi a ka nna go ropetsa wa go ropetsa ka mane ka ltante ha o ithabile ka le ruma ka mane re tle ke bona na ke mang ba nna mohlanganeno wa bona re wa tshola ka mane bona re wa tshola ka mane a ithaba ka le ruma re tla ke mmona gore na ke mang banna bomadimo abe a botlolole mafura e re tla ke mmona gore na ke mang yeno banna tla ke mmona gore na ke mang o ntsa etla ke tla mmona gore na ke mang o na re wa tshola ka mane a itlhaba ka lerumo o itlhabile ka lerumo ke tla ke mmona na ke mang ke lebetsa mmelere bane mila o itlhabile ka lerumo mila o itlhabile ka lerumo on goal mila ke mongwele jalo ngwe seka ka a sa ikae ka go o tlhabile ntlha e tla ka o e tlhabetse tlhopha sabo empa e le go tlhabetse ba direi e nngwe tlhopha sa diodi e nngwe tlhopha sa dinang re karolo ke a pele ya papadi bolo e tla tlhetlose ka mane ka morao
thato sefuri jaanong ka boloe fa se batho bane sae ka mane fisiranone o enka jalo fisiranone o e fetisa boloe ka mane ka lephele le tona o e fa ka mane mofokeng le busetsa o e lekele jalo mofokeng re re bone re sitse mo epi jaanong o e lekela morao nyana mane bolo o nka bolo o e romelela phele mole lephele le tona o enka jalo ke motla le ntwa mong a dikgokela go yana o e romelela morago kwane tsitso mo epi le tswa tswana sa e ka mane le fenya rantwane wa inga ka mane fenya rantwane re yampile banna o e tsirisa mola wa no bara mbala bala ba lo ka no di mo ha di tsela mo kokolo o ile ka jolo ka mane mbala bolo ba mo nkela bolo ka mane e bile ba bolo fela e tsela ka ntle e ba bolo fela e tsela ka ntle e tla tletse tsa go dilena le ka botshabela la ba abile ba itibile bolo ka mane khutla ka mila anta ka mane bolo ne ka naba go tsimba la jwala ya mathelo bolo ka mane ka naba sia bolo ya ne e fela ba bolo ba sia jwalo e tsela ka ntle mafukeng le busetsa tsane o nka bolo o isa mo rongena mane ba e kwala tsane o batla tsela ha e ka yana ka mane pheko molawa ya mathelo bolo ka mane re tsitse mo epi a ka nna bona tsiba tsiba ne sa e ka mane le hlonya rantwa o batla e tlwelela re tsela ka ntle le hlonya rantwane jaana ba itse ba fela pele tsela ka ntle bolane ka nna ba kotsi gantle ka mane re re bone bolane banna jaane ba bakile huku o ne a ntse bapadisa ka tse ka nama ka mane lehlweng ya rantwane o ntse bapadisa ka tse ka nama ka mane a bala ka bonngwe nngwe pedi tharo aro ya go nne mane tlhophoa kalakalong e tla tlosa e le huku ja mmona ule e tlosa mila tlhakore lane le ka bophirima la leba ye nngwe tlhopha sa diodi ye nngwe tlhopha sena sa dinare karolo e ntse le ya pele ya papadi banna ba sututsana ka gore di-18 phamisa bolo ka mana balane ka nna ba kooti le ka tlhoka maneng bala jalo ke bole ba siang jalo tswetse ka ntle ke motlhanganane le bogan le bajwa le bogan le bajwa ba ile ka thokome kwallo sebathibane ka mane lehlwenya jaanong ka bolo ka mane o ebeya ka mane ka lephele le tsiadi ke molengwane o ka morago o e lekile gantle ka mane kgothalang mokete sebathibane fisiranone jaane o ntse e kgopa-kgopa bolo ka mane o ntse e kgopa-kgopa ka mane fisiranone phamisa bole telele bolo jaane odimo e batla banna ka ditlho o e tsietse ka sefuba ka mane o na re o batla banna ba bo ka mane thabane khuswa yo jaane bolo ya ka mane ka lephele le tona e ka nna ba bole kotsi ka mane ya matelo ka mane re re bonela ba tla etsang ka bolena gantle ka mane ya ba fitlha go tla cross bala ka mane ne le bolo e kotsi yo tle cross ball ene le bolo e kotse ba batlile ba bina ga magobotlele bana ba tlhopa sa diodi ba batlile ba bina pallo pallo no ka etse jaane sa bile ba itlositse tse mo epi se ba tibana sa ka mwana le hlonya o nka bolo o ifa mohlangana wa bo ka mona ke mo talentwa mongadi jaane bolo wa elwana la mila ka mana ka morao o isa morao rao kwa no se ba tibana sa e fusiranone ba e gopa gopa ka mana fusiranone ka nna bona pheko mola wa o file namba ha mmone o nka bolo e romelela ka mane ka lephele le tona re re bonana ao ga e leka ka mane ka tlhoa ka mane bolo ane ka nna ba kotsi gantle ka mane wa e kobola ka mane go thalang mokete o e fa sebathibane sae ka mane lehlwenya jaane o nka bolo o e romelela pele kwana o batla tholang makuru lephelelo le tsheadi tholang makuru ka lebelo tholang makuru ka lebelo oa kena ka mane tholang makuru mbalaodolo fedisa bolo ka mane fa thabantlase jaane bolo ane ka nna ba kotsi 150 jaane o ntse e kwalela ka mane zibibum jaane o e leka jalo ka mane thabantlase o e leka jalo ka mane tholang makuru wa gana ka morago ka mane ore ka ntle ke botshabelo ke motlhanganane banna thato sefuri e mbalalobjalo jaane bolo gutle gantle ka morago ka mane ba e lekela gantle ba remare bala mona ona re wa e lata ka mane ga di fele mo kokola wa gana ka mane fasti bathibane sae fusiranone o e kgopa-kgopa fela fusiranone na batla monna wa bo ka mane e leng yana pheko molawa molawa jaanong ka bolobja ka mane ka phelele le tona o batla kgotho e mbalalobjalo ga e fumane jaane o isa morago yana mane le ka jalo e file ka mane mo fokeng le busetsa o e fa sebathibane sae ka mane fusiranone o e le ka jalo fusiranone o ise ya morago nyana mona o e fa monna wa bo ka mane thato sefuri o e le ka jalo o e bea mane bareng balebala a ka nna ba bona gantle ka mane kgotho kgotho jaano wa kena o setse mola bareng balebala kgotho makgotho jaano o e lekela bareng balebala mona wa e kwalela ka mane e fumana ka mane thabo mpobane e mbalaolojalo jaano wa e fetisa thabo mpobane o ise ya bareng balebala e fumana kgotho kgotho e fa thabo ka mpobane ba modia empa o diplay one jaane ba e lekela pele kwana bolo
ifumana sivativareka mane.

wena go thumeditseng a holomo Batho go wena go thumeditseng a holomo mo nna Are re bona go tala mochete Go tala mochete ke anong ka bolaka mana fa ke tshitse mo epi ke tshitse mo epi fiti sa bolaka mana o e fa thabo mongari e phele le tona thabo mongari wa e kwano o batla ha di fele ka mane ha di fele mo go kola a mo dikanye tsa ka mane ha mi sa bolaka mane Bolo kana nya ba go tsama mane we kobala ka hloka mane tsenja de handle ka bana ba lololo ba ba itshula ka mane ba ba dile ba bina ka makgobotele bana ba hloba sa dinare ya ne ba lo ya tshula ka mane ka morao we le ka tshula khotla o na ba ta handle ka mane madota sihle ke yana wa e kwala bolo sihle motho wa feta sihle madota ka mane o nga bolo ka mane o isa ka mane ka le phele le tsena ba lololo o te a itse jwa ke lona bana ba dinare o di tsefatse kho thoma mane Embala lo wa phama gore a ke tsela pele ka papadi ene. Ya ne ba ketella ba ile tsela bolo mo raunya na mane. Ho le bohanne ba jwa. A ile ke le bolo mo fukeng le buisetsa. Tsano ile ka jola ka bolo ka mane. Wi fa mnanu wa ba thatwa se fudi. Se fudi tsano phamisa bolo. O batla bila. Bila we tsetsa ka se fudi. O ile ka jola e file khwato. Khwato we fa bila. O go khutlela mo raunya na mane hanyane ka bolo. Tshabo mpobane. O ile ke la ka mana ka phelele tsone. Are bana ba taitsang ka bodira e ka nna ba go di bolena embala lo yalo ya ba siya bolo e fumana tsiba tibane ka mane le hlonya rantwane ha sengena go rantwane we tsitama ra bara bara sibib gum o tsama nna ka semane re bana ba taitsang ka bodira sibib gum sibib gum sibib gum gum tsiba tibane ka mane wa hana ka mane fusira none wa hana ka mane fusira none wa fumana ka mane tejani tejani o pambisa bolo ka bana bana ka nna ba go otsi ha le ka mane embala lo yalo Yana maketela ba elwane la kamane re bona di gele mo kokola na o tsaya fumana bolena e fumana khwatho khwatho makhwatho we famila we fa khwatho khwatho ke anong ka bolo we fa thato thato ke ano wa e kwalla ke mpobane we be a bana malabara e re bona we fa ma hantla we file monano wa ba ka mane ke yana pheko mmolawa we ba tla uisa ka mana ka phelele tona ha mi tsabalo ke ana ka botlang mmle ka bo wa hana ka morao ka mana ke motlalo ntwa mongadi we be a bana malabara we fumana ka mane thato mpobane tsano mthato mpobane we le ka jola bolo bolana ne ka na ba go tsi tswati bane ka mane o tsile wa enga ka mane hlwenya o ja le tata tsena le hlwenya a ka nda etsa diphoso ba itatisa o sa hloka hale a sa ntse a tshwere bolo ba itatisa a re bana bolo e tla go yalo e bu mana mila wa e kwala mila a ka nna bona khotlo of nyane le khotlo ma khotlo ya no wa e fitisa ka mane khotlo o batla monano wa bo ka mane matota o batla khotlo khotlo ke yalo wa e fiti bolo e ka nna nya ba go tsi antle ka mane ba lo jolo wa e kwala ka mane re bana matota ya no le ka antle ka mane embala lo ya tshola bolo ka mane ai thula bolo ka mane ya mathelwa 100 feet ya no nyilwa ka bolo ka mane mbalo jolo buka ka bolo ka mane ka mrao ai le ka jolo itla hantle ba re marbala mona wa bolo ne ka nna ba khosi ka mane tiba tiba no tsile ka mane le hlonya wa enka ba inka le hlonya rantwane ke bolo e potlakile mona wa esale motla le ntwa mongadi le phele le tona wa ba sheba o nka bolo ya khotumela tsa pele kwana o ga di fele mo kokolo ha di fele mo kokolo ha di fele mo kokolo wa e kwal o batla go kela mrao go kela mrao wa nyane ka bolo Wa fa motla lentwa mongadi motla lentwa mongadi wa seletsa ha u di ja monna fatse o sia monna fatse mona o sia monna fatse ke khotho o sile khotho fatse tumelo maga o mo sile fatse jaane bolo ba sebile ba itlositse ka potlako ka mane wa e kwalla ka mane bile go tshela morao ka bolo ka mane ke motlhangana ne pheko mola wa jaane bolo tiba tibane wa enga ka mane ifumana ka mane sitle matota bar mar bara wa e kwalla ka mane sidde tsano ka bolisa ka mane ka phelele le ton re bana la ta fumana ma mo fukeng le buisetsa mo lengwe ka mara wa e kwalla go tlhela mara wa nyane ka bolo o batla monna ba ka mane fusi ranone tsano ka bolo ka mane wa e fa monna ba mo lengwe lo ka mara o batla thatwa se fudi thatwa tsano ka bolo ka mane wa e fa fusi ranone wa e ba bar mar bara wa e fa sitle matota o ka bolo ka mane wa e fa handle ka mane a ne le na thatwa se fudi Ntaba ba palla ka mrao tlhopa sena sa dinare ba ba palla ka hafonya bona tlhopa sa dinare tsane ona re wa leka ka mane ke mo tlhangana ne thabana khuiswa yo embala lo ba tatella ba mo ntshela bo ba mo ntshetse bolo tsane fumana mo fukeng le buisetse mlengwane o ka mrao ba tlhopa sa dinare o ile ka jola ka mane fisira nonne o ile ke la mlengwe ka pele e fumana mo tlaleng twa mongadi o e fitile tsa o tsiba tsiba ne sae ka mane le hlonya e hlonya ke anong ka bolo isa ka mane ka lephelele le tsadi re bana ba taitse ba pele tsela ka ntle o khutla ka mane ka sihle matota o ile ka jola ka mane sihle matota wa tsena ka mane mbala lo lo wa hana ka morao ka mane re tsitse mo epi

jaan jonko yawdi mo banna balle kota ma kota jaan weli ka jol bolaka manen balal yol rbone jaane a way fuda way hatta kamane way falla kamane ina leena sikema dotta jaan ay fuda way hatta kamane jaan weli ka jol bolaka mane funar wali ka tabana kuisa yo en balal yol bolo jaane wodi mo e batta banna kadiko ay le ka jol kamane rbone honda fit honda fit subbi kum bamu ngela bolo fel habu no lo fel kamane gam tangana ne tabon poba weli ka jol bolo kene tawar mal balamon rbone taban flat way fiti sa mutal ntam ngari way le gala pelo kwana e fumana tiba tiba ne kamane fusi ranone way khopa khopa fara fusi ranone way biya param balaba way faka mane pegum mala wanza khopa khop won kamara jan way pamit o bata khota khota ma khota baram balaba khota ma khota way ta poso kamane jane way fiti sa kamane ki tola makuru o bata hadi fele moko kol hadi fele moko kola hadi fele moko kola le pelo le tola hadi fele moko kola bamu ngela bolaka mane khuta bolaka mila wele ka yola fatiba tibana sai mane fusiranon yane lena nza ba parisha kaze kanama ibata emo ngwapa tabani kuzal kyan mi digile yolo kuzal rrbone bolani kanaba ko kamona kal thelena lele siadi uten kamona mo fisima bokwa mabusi fisima bokwa ne bolo kyan ka lefu mana tiba tibana ka mane le hwenya wonka yolo wai teta we fara tisho mwepi ke tisho mwepi abamo yama kapele ke tisho mwepi bamo yama kapele bame ema kapele owa tsawu aphoso kwa tsawu aphoso mo fisi mabokwane bae mi katle nyahai re ke bona na oreng ore ke tla pele ka papari tla wa kile kile wa kile kile ta tena ke tle ka ba hatile ona duo nyane mona ba hatile tsona tsio nyana tsena wa kile kile tsa mona ente le ngwe tlhabasa diodi e le ngwe tlhabasa na sa dinare karolo ente le ya pele ya papari bolo e tla setlo swe wote e taba ngwe ka ha ila ya refue ente tsa maya ba akaba ba ita fair play akaba ba ntse ka ntle ba ita fair play motalentwa mongadi jaanong ka bolo romelela pele kwana o batla go nta fit re bona na wa fumana fumana ga di fele ke phamele sela ka mane ya lapala o tsawa phoso tlhopa sena sa diodi tsawa phoso tlhopa sa diodi o tsawa phoso tlhopa sa diodi la bina tsela la dinare la diodi le itule tse fatshe le shebeledi le sa shebeledi le na la diodi la na la dinare ka mane sala sekupu ka mane yalla sikupu kamane sita matota chano ngabolo webi amane barbarbara au bamudia kamana banna mpala lu yalo hote play on yote play on ene le mutangana ne pheko mmolawa hote ach mwana batiti te bolo kala bakalenu hareng ke ba enze phoso go ba fitile bolo o fitile bolong bolo jaane kamane kana ba kotse kamane mpala lu yalo bolo ja patatla bay tsulef mana tiba tiba ne kamane fusiranon sita matota sita matota tsano ao ba mo khopa ka mona ba mo khopa ka mona banna mohlangana ne thabane khuswa yo kana tlile a tsamaya ba mo khopa tamantrat tsano ka bolo kamane o batla kamane thejane thejane o nka bolo kamane o romela pele kwa ene le tamantrat ka rutle botlo tamantrat o di tsifate o di tse fatshe taban tlas embala lo lo e ma o bapala le bana ba ba o di e ma o bapala le bana ba bang sile matota tsano nga bolo tsha morao nyana mane we fa mo fuke le buisetsa we fa tsiba tibana sai ka mane fisira none tsano a biya ba mar bala tsano akatela ba lwana la ba mar bala mane tsibole kana nya ba khosi re bona na ba tla hlabai tseng ka bolena e fumana ha di fele mo go go a e phamisa ka mane ha di fele o bata honda fit honda fit Honda fit le tiba tiba ne kamane embala lo lo yana ba lwane la bolo kamane ba e khopa khopa fela bolo kamane ha di fele mo kokola yana bolo ba tatela ba le ka bolo inde le bo bi nga mane ha e lwane la mane ba mar bala e bile ba e khopela pele mona ya mathelo kamane ke khwat embala lo lo o tsawe phoso kamane o the ntse e tsara wena mo tlale ntwa o tsai tso sa ntle bolo no bana wena timela maga sa bila tsi ka patako e fa si se matota si se matota jaanong e le ka jola bolo ka mane o na e fa mmila ka mona go kela morago ganyane ka bolo o e fa kgotho kgotho ma kgotho
yan wele ka jol bol ka mane wi sa mane hotato re li gila jol ka mane kete ko mola wa embalo jol hanama ilen dembol eta bar mar bala mona rban na batay tan kabrin ya ma tela bol ka mane kal telel tan o te nga mana mila aw bana le famile sila ka mane le famile sila o te sara di pera tsa ha wana le beta melle sara di pera tsa ha wana mila bolo tiane o sabila itu tsika mane ka tsitso mepi o bata khotala mo kete ka mane ka felele tsadi o nka bolo tiane bona bata ka mane ka le felele tsadi bona bata khotso mo lelengwane ha mo fumane bolo tiane ele kwa jolo ka mane fumana pheko mola wa tiane o ile kile jolo pheko tibati bana ka mane fisira none o nka bolo we famila bila o bata khotso khotso yana ka mane mpala o wetsa phoso khutla ka matla lentwa mongari mo tla lentwa mongari mpala phama le sela ka mona la phama le sela ka mona o thawa phoso o thawa phoso ha fili huku sa gore le na le ka botshabela la lebala ha fili huku sa gore le ka botshabela la lebala eta se eto se bolo bolo eta se eto se ba thebe le botana mona bana ba tsopa sena sa dinaro ba ba be di fela le botem mona ntho mo ba bona ile ho le ha holo ja ne bolo ka mane arre bone ho di tlose ile golti ka santa ba e khotsa ba go khona khona khona ja ne fusi ranone o nka bolo o e bia ka mane ka le pelele tona ke molengwe ka pele ya mathelo bolo ka mane mpa la lo lo khotala mokete wa e fumana bolo ka mane o e fa thaban class ke ana wa e fitisa ka mane o batla thola makuru ka lebelo ka mane thola makuru wa hana ka mane le buisetsa mofokeng ke le bohan le bajwa le bohan le bajwa wa e tshola ka mane bolo yane ba e kgopela ka ntle ka kwana ke mohlanganane mofokeng le buisetsa ore ka ntle ke botshabelo maemo ana a sa le tsena a tlhobaetsa ore maemo ana ha sa le tsena a tlhobaetsa ore tjane o dimo e batla banna ka dihloa ka mane a di fele mo kokko a di fele mo kokko a ka nna bona motalento a ofile tjane ka mane motalento a mongadi motalento a mongadi a mbala lo ba montjela bolo ka mane e ka nna ba bolo e kotsi re bona na ba tla itsang ka bolena ya tshola bolo ka mane ya tshola bolo o thetlo sa ile huku re go bona o te tsile ha o fili huku o te tsile ha o fili huku e tletse tsa tlhakone le ka botshabela la leba ye nngwe tlhopa sa diodi ye nngwe tlhopa sa dinare karolo ntle le ya pele ya papa jane bolo e udimo banna ba leletse ka mane emba la lo te e tlose ka mrao e tlose e le golki tiba tiba ne fusi ranone o nka bolo o e romelela pele kwana ya mathelo bolo ka mane re bone tsibathibane ka mane le hlwenya wa inga ka mane le hlwenya rantwan thata fela bolo ka mane o e fagetse tshe mo epi tshe wa e kwala bana ba fete ke tshe mo epi tsha no nka bolo isa ka mane ka thelelo tshari ka mane ka thelelo tshari o batla thola makuru ye na fumana mahlanganane ke mole ke mole le ngwane o ke tla ile ka jola ka mane mole le ngwane a ile ke la pele kwana ya mathelo ka mane go honda fiti wa wa ka mane tejane tejane na sale teng a ilo tuisetsa o tswa phoso a re bone tsibatibane ka mane fisi ranone jaanong tsa bapari tshaka tsika nama ka mane na salte mthola makuru re bone na batai tsanga bolena khutla handla ka mane bile ba ile kala pele mane ya mathelo bolo ka mane ke mo hlangana ne thabane khuitsa yo embalo yo ha ifu mane bolo ka mane tsibatibane wa e tshola ka mane o batla molelengwane we ile kala ba malala thaban class tsana we ile ka bolo ka mane ke tsitso mo epi wa fitisa ka mona motlalentwa mongadi wa e kwalla wa ba se ba motlalentwa mongadi o nka bolo e bia ho fnyane le bona thola makuru wa fitisa ka mana thola makuru o ntse ha holo ka mane o fumana tsibatibane ka mana fusira none wa ba se ba fusira none phamisa bolo e phamisa tapela kwana jane ba ketela ba e kwalla khusa ke thabane e mbalo le rote ba pala le bana ba bana thabane jane bolo ka mane o ba tatla e kana ka mane ke mo dalangwane bona ne e kana e ba kotse ka mane
ohana kama wanisibati wanifu sirano nene.

kamana fisirano na kamana kamrao kwa sababu ya poso ya matela bolo itahande barabara balamu weli kajolo kamane kwato makwato obata mbila lebeta mellere lipelele tia lebeta mellere kujala mara wanyane kabo bata kwato makwato jano kamane sita madota jano ba munjala bolo kamane ya kamane kapelele tia baile kajolo kamane harifele mukukola lesibati wanane kamane jano kolane kibole kananya bakoti embala ululo bahana kamrao kamane bahana kamane kamrao 111 harifele mukukola sibati bane fwisirano ne 111 ai lona ya tudula matsapong bolo eta toswa baime kama o tujwale bentena riori baime kama o tujwale bentena riori ba tsile aba ema kama o tuvela ba ita re skara bona palo yane mane montho die tsala ngona te mane montho die tsala ngona te baime khatano le teng tsile ba re tsirile ona wa isade ba re tsirile baime kama o to bentena ya riori bolo jane kaltanteng kwanda fit ene le bolo ba tleng etsa mo re ya re ya ka mono ya fumana hlo ya kwanda fit ai be ka hare bebe ile ka hare sit bef gum di be di tlhopa sa di ori ke nngwe tlhopa sena sa dinar eta to sa bolo eta tle to sa bolo eta to sa bolo eta tle e to sa bolo mane se dikodi kuben sane se barmal bala wote to sambolo banna la sabile bay to sitse bolo ka mane sitse matota tsano bantsa ba tle ba hata ditio nyana tsene mbalo jolo won ka bolo e romela pele kwana anna ba bo ha ba yo ka mane yani fumana khwato makhwato khwato makhwato khwato makhwato yani won ka bolo ka mane bolo ne kana ba ko di baita shem tsa ka mane banna ba bang ha ba yo ka mona i phetela pholle ti bolo embalo jolo botsa fela pele tsola ka ntle motla lentwa mongare khutla ka bolo ka mane fa ke sitse moedi sitse me pika no phamisa bolo e ba mana bana bala banna ba bo ha ba yo ka mane If you want to handle the command of Pekum Mulawa, handle command, Sisa Matota, Pekum Mulawa, Chan Matata Bangabo, I remember La Pilguana, Barauta Kamon, Honda Fit in the Spatuan Gamane, How Hanakaman Gamrao, Olane Yasibula Matapon Gamane, Olane Yasibula Matapon Gamane, Tatra Sipuri, Kamaneka, the Pilil Tunabolo, I Legajolo. Ote etosa iluhuku. Ote bola etosa iluhuku. Waelata taban tlas. Waelata taban tlas. Waelata. Tosa iluhuku tagoren leka tsabela lalwala banna pante ba su disu tutana ka mane ka rudi 18 anta ka mane bolo ja ne odi mem balo lalo o ka go tsawe phoso o tsawe phoso ka ge ba ba kile huku go tala mokete ke bona ile yena ya mmane ho yona ai tlo tlo ai tlo sa ile huku wa tla ai tsare nga nyane bana ha itse go bodeno e tsile ha o file huku ja la ka tla pele la bo be di phala e bona la ngoro metso tse mashama ma ne ya metso me tsane e di le yo na e fela jwa lo re ipe di tsopa sa di odi e nngwe tsopa sa di nar ntlha ya tsopa sena sa di odi e ke ne jwa lo ka Honda Fit

0: Tesoro e lo re. Carlo siamo vedi ya papari. Carlo siamo vedi ya papari.
1: Bolo e se bile e khwathuwe hantle mane ba re bala bala. Tsane e fumana tsibatsibane ka mane e fisirano no wetsa motaela ka mane. Wa nka bolo e bia ka mana ka le phelele le tsiani go batla monna ba ka mana le bo ande ba jwa. Le ba jwa tsiano ketela anka bolo e khuditsa tsibatsibane ka mane e fisirano ne. Wa ekwa bokobala ka mane fusi ranone wa batshosa banna ka mane o nka bolo o ebya ka mona ka o le bona le bajwa e bana le bajwa tsane ba mo kuteli tse ka mane mpala zwe o nka bolo tsane ro mala pele kwana wa hara ka ro ba ne re tsitse ho ya ne bolo ka mare fusi ka ne tsane ya ne tsa ka le bedele tsela ho kwa ka ka ne tsaba tsa ya ne tsaba tsa ka se le ka le motho manya na tsena o se motle tsena bana le modumo nya no se motle. I got it about Dinapa, it's valid. Tacos about
2: Tibane Kamane, Fisiranone, one Kamara, Yakamaka, Pilituna, Rubana, Timanakamana, one Kamara, why, 50 Sam, Mofigan, Luis, Embalador, Jane, Akamara, Kamara, Kamara, Fit, Hutamaneka, Matota, Sise, Chamber, Evangamane, Barbara, Esmanakamane, Sisamatota. Rabone le famile sela o de sara dikara tsa hawe na tejane tejane o de sara dikara tsa haw se bile e tshwe bona ya ka mane ka le fele le tsadi ke molong ka mbra se batla ne ofisi rano ne ka misa bona ka mane o isa mane ba ba ba mane ka bo dikala ni le ka bo tsimba la bala o tawe poso e tle o na le melodi nyana tsena o na le melodi nyana tsena. Ona le melodi nyana tsena. E gare ba ina paetse. Re bona ka mrao ka mane, tsane ke tla fitisa bona ka mane. E fumana tsejane tsejane ba modi ya tsejane tsejane. Kota mo kota. Ba re marbara o tsitse mola wa no ba re marbara. O batla ka mane, sitle matota. Tsane nka bona isa ka mane ka le phelele tsadi wa matela ka mane mila. Re bona na o tla itse ba pele tsela ka ntse. O itse ba fela pele tsela ka ntse. Le tsa mellere, phukela mrao nyana ha nyane ka bolo. O ifa monna ba ka mane thabo, mpobane, mpobane tsane le dikile bolo ka mane. Lembala o le jwalo. Jaane ya ka mana ka le pelele tsi ya di ya tsholwa bolo ka mara ka mana re tsitso mepi re le ke la pele kwana ke ngodi ya udimo wa le ka mana tsheya ntshejane pa montjela bolo khata makhata we fetisa bolo ka mana ya mathelo ka mona e fumala hantle ka mona mo fokele le buisetsa we le ke la mara nyana khata makhata we le ke la mara mona ai fumana mna wa bo ka mana ene le na to kum mola wa embala lo lo jaane ya ka mana ka le pelele tsi ya di re bo ne ke mama tsamana na bana ke mo tsamana ne thabo mpo bane tsiba tsiba ne ka mana o tsile fusira none rona la ka ntlantsa ka kwana e tla tletse ya sa gore lane le ka mane ho mo tsanganane.

0: macalin kok mengadi. Oh, macalin kok mengadi. Sebelah tu jual balok kamera ni. Yang balok jual. Waktu hari tu jual kau nak kamu nu. Macalin kok mengadi. Hari tu jual kau nak macalin kok mengadi. Sebab dia hari tu bilik kamera ni macalin kok mengadi. Rebone kamera ni ka melihuah lu kamera lebuan lebaja. Okey, dah lah ayat sulap balok kamera ni. Waktu hari tu jual. Basa bile ba ichibile ka bora kamane kana ba bora ko tsikamane wote etlo sa eluhu wote etlo sa eluhu ku taban class ba ilata sako na grade leka ku primala le ba bi pedi sa basa na sa dioni e ngwe sa basa dinare karolo ja bo bedi a papa wote etlo sa kamane taban class wote sa ai etlo sa kamane taban class kai tosa taban class banna ba tsaba sututsana ka mona ba sututsana banna ka mona ka rugi 18 ya matshala bona re bona tshejane tshejane go tshiba fela pele tshola ka ntle o phamisa bona ka mona o phamisa tsa bobeng tshiba tshiba ne ka mana wa enka ka mana fisi ranone gore lo kae banna khanda fitin tse motshira mona he tse motshira on da fiti o isa ka mana ka le pele le tsiari ke molongwe ka pele mbara lo re bona na ba tla sa ba e fumane rala ka tlo ka mora ka mona e bile a ile ke la perona ene le mhlangana ne mo fukeng le buseta le mo fukeng le buseta koropetsa boro ka mane mbala lo lo o koropetsa hampe o isa o tsiba tiba ne ka mane me hlonya rantwane jaane o ile ka jwa lo hlonya rantwane he mbala lo lo a itshola ka mona ka mora o e bile o ile ke la perona tsato se fudi jaane boro e fumana ka mane sitle batota ba re mbala wa pota pota ka mane sihe jaane o nka boro ka mane o na wa phamisa ka mane ba mo dikanyetsa ka mane ba mo etsetsa sengkhoma tha ka mane tabane khuiswa yo ha sile aba ba tlo mo fa sebaka ho hang ba tiba ne fisi ranone o itlolela re tsela ka ntle a tla itlose le bwan le bajwa o tenga o fili yena o ketela la mane ya yona le bwan le bajwa e fa se ba tiba fisi ranone o ya tapo oso fisi ranone o mo la le go la wa ranone la bona ka mane bona ba parisi ke ka tse ka na ma fisi ranone aba tsile ba bina ga magobotlele aba tsile ba bina pallo pallo no ka etsetse banjo
1: mpasa se ba sala sa dinaga ga ka shwa mola ona ka boga wa bona wa re ketla o re ketla ha holo fela ha ka shwa phosone tswang ke fisi ga mola sa ba di phosone tseng di tsela empa neng tse di defense ya ha empa ke no wa bona ga jelo ke yana isan defense ke yana isan phoso ya pe pota ha ri atuna mona ne wa le ke ba sa bua ntla bona ntla ene ntleng masha a white wa le ne ke bona ga ntle hlese tse ke ne ka tante ke no ha ne je le bolo ya ha ya bobedi ya ikoga ga yana ba hlangana na masha defense ya se ba sa ri na re ya re ketla mpasa ke go tlo le bona ke bona ba sebetsa ba ba go ka kona kick
0: bona jaane e o dimo e batla bana ka ditshoka le ka kamane mbalo dilo ya tsholo ka mane ya mathelwa sa gore gilane le ka bo phuti malala bala wa e tsholo ka mane ni lia ni la e le ka pele kwana bona batla monna ya ne wa ba ka mane bona batla monna wa ba ka mane yana mo fisi ma bokwane ha mo fumana ka mane a phamala sela ka mane so wa phoso tadilo na le amane ntegetege le a hona teng masala di bata me se re batla le shebida ho lo fela re ntsetsena se re batla re le thetse me ganya yo ale a re se ba tsakore lane le ka bo phiri mala le ba se re le thela me ganya ho lo jane ka mane ka morao ba tsitse me pi ka misa ho lo ka mane o ile ke la pele kwana bolo e ya matshala bane monna o sala fase ka mane ba lo lo tsiba tsiba ne ka mane fu sira no ne wa enka e bile wa ya khopa khopa ka mane we fa le bwan le bajwa le bwan le bajwa o nka bora o isa ka mane ka le phelele tsiadi fumara khotho ma khotho ka mane wa e fitise ka mane khotho a ka nna nka bora ne jaane o batla tsela kana re ke bone ke mamba na mhlangane ke mila ka mane jaane ke tla ile ka jola bola ka mane e fumara hantle ka mane khotho mabokwane ba ile ke le jola ka mane mabokwane e tla hantle ba re bala bala mona o teng ka mane sitle matota ra mo tsatsa fatse ka mane tswane wa enka ka mane le hlonya rantwane ntaba o maka yona ka mane le hlonya rantwane jaane o nka bora o isa ka mane ka le phene le tona ke bole ba sian anta ka mane ba tshiba fela pele tsola ka ntle ba re mbala bala mane e fumana ka mane thabo mabokwa ke mpo bane o ile ke le jola ka mane mpo mane mbala jola hana ba ile nteng wa e mathela ka mane sitle matota e mbala o le jalo ya ba sia bora tsola ka ntle

0: jani wa fumana kamane kwato makwato tato kwile ka jolo kamane bolade ka na wako ti anse kamane balo lolo jani batte dela bay lolo kamane ye tabar mar bala mona wa ko la kamane kwato makwato ba mo riya en bala lolo to play on wo to play on rbo ne karte ka na tsaka mane karte ka na ya tsaka mane
1: Mpasa, ha o shaba karete na etswa yena etswa jalo etswa la yena mhlangano na leng tumelo maga di kennete ba bogile le yena ya ga ba ketao moga ba iphetetsa bana mo letsa phala re play one ha hona letho le etsa etseng wena mono mme ke yena ntho e ke bonang gore o e felwana karete mme o le tlhonono gobane e ne ka nna ba karete e gobedi ke boiphetetso ba tumelo maga pressure ya kena jalo frustration ya kena ha o ka sheba mono mana le teng o na beile monyetla wa gore motlhomo a ka ba tlhabile ntlha ka baka ba ntse gogoo ka nna ba etsa go tlhopa sa bo se tlhabe ntlha empa wa bona gore e ka nna ba frustration le se e kena wantho a di a e tsala ka mokgwana lebeletse ka teng ga re thole ne re shebe mphasa gantse nako ntse yana go tla sebetsala jang
0: rajane e rwalo ka tlhogo ka morago ka mane ke motlhanglane banna mo fokele le bosetsa ketelae le kalapela kwanen palon jalo ya matshela bolo ke a dikeng kobi yaodimo banna ba leletse ka mane wa hana ka mona mo fokele le bosetsa phatha makgato o e fatshe batsi bana sa mane fosiranone phamisa bolo ka mane keng kgodi yaodimo banna ba leletse ka mane re re bone ka mona wa e kwalela ka mona ebile o e lekelapela kwana tejane kana wa e fetisa bolo ka mane empalalo le phame lesela ka mane le phame lesela esebile e tlosiwe bolo ka mane kgotha makgotho jaanong ka bolo o e sia moranyana mona re bone ka mona mo fokeng le busetsa ba ile ka jalo bolo ka mane kane e ketelela fumana pheko molawa ba ile kele jalo ka mane pheko molawa onka bolo kane o e fa monnabo ka mane le bohanne ba jwa ba ile ketepere kwana bolo kane ya ka mane ka barmalbal brala fatshe hantle ka mane thabo mpobane ka mane thato mpobane ka mane bonane ka taba kotsi ka mane ba lolo korobetsa bolo ka mane mila embolo lolo ba e tshola bolo ka mane e fumana ka mane thaban class ba ba sheba thaban class onka bolo e vaile pendelo tsiane ba ta tshola makudu wa e kwala tshola makudu ka lebelo tshola makudu ka mane a ba hana ka mane embolo lolo go di play on na ba ta mokoko ka mane tshola makudu jane bolo ka mane ya ka mane ka le pelele tsani mo lengwa ka morao e tla bo are malala mona e fumana thabo mpobane ba ile kile yolo ka mane bolo are ma ileng teng e fumana kwato e tla ba are malala mona sise madota ba ile ka tlo le kela mo nyana mona ra jane ka mane e fumana le busetsa mo fuke le busetsa ka no e fitsa bolo ba batla sise ka no e kwala sise ntse e kwala bolo sise madota ba hana ka morao ka mane go tla ka bolo ka mane ke motlhankanane kgotsa molelongwane re lekelapele kwana re bone tejane le sebathi bane ka mane ya o tlapalo bolo ka mane antle ka mane jane le phame lesela ka mane
1: mphasa ga o sheba setlhopha sa dinage witness e ke boileng ka yone mongwadi joblan mentu tsela a panneng setlhopha sae ka teng kapa tsela a bapalang ka teng kapa fistine a e sebedisang ga ya fetoa gogang le yanseng a e sebedisa selemong se fetileng mme o bula game wa bapala ga o ka sheba ga re bale nna le wena ge a bona go ka morago go bapala dibapadi tse tharo mme ga bapala ka dibapadi tse tharo tlhopha sa diri balale dibapadi tse speed o sheba motlhanganane e leng yena ga di fele mokokora o sheba tholang makuru o sheba sweetdefcom ke dibapadi tse nang le pace tse nang le speed ga ba ya ba oataka mme o ka sheba le ka goleng ya pele ya bapadi o e bone mphasa ba lentse ba ya ba bona go gobuleile ba ikela gaming ena e le nnete ya salang ba ba faitse kapa ba tlhotse go tlhoba dintlha fela ke bona lekgetho lena wa bona gape ba le sentse ba kene gape tejane o ile a le mongwe o ne santse a ile a le mongwe a ile o koga mme ke bola a go playsa bolo e fitlha e otla palo e le go ya gutlwa ke diphoso tse ntse o di bona tlhopheng sa dinaga molengwe ka mogao ngwaneso ga ke tsebe go gona mokgwebong o tla ba le ntho a tla fetiwa empa ga ke nagane o na le ntho e ka fetiwang gobane wa motse ya mongwe di jabulan mentu ga ngata ga a tshwere methetho a tlhile ga a fetoge ke tsela bapalang ka yena ngwaneso ge ke gotlele wena o tswele pele ka papane
0: bona jane ba ketelela ba enka jalo ka mona e fumana mofokeng le bosetsa ka nna e phamisa mofokeng wa e kwalela banna ba fete o e sia bana malebala o e fa sitlhe matota ke yanwa e fetisa bolo ka mane na batla monna wa bo ka mane e le nyana monnane mofitlhi mabakwane embalalalo ga mofa mofitlhi mabakwane ke yanona rorara ga na mo ileng teng bolo ga e kgaoletsang mona e tla ba re malebala mona monna ke yane wawa re re bona na o tla tshenye o tshwauwa phoso onta fiti ba e dile mane ba dile onta fiti tlhola makuru le re ba mo dile bona ba reng balebala mona banjo
1: etse sale o tlhorolo thato se fudikela itseng phoso ya gatileng motlhankapa ya thakeseng motlhankanane e leng Sweetbet Group o gopole gore thato se fudi na le tekete e tshetlha mme o santse o bona gore ga a sana le tekete e tshetlha go ka nna e tsala e bole tekete ya bobedi e tshetlha e leng o sa bapala ka letswalo na le ga e sale ke a bona tlhopha sa diwedi ba emisa dibapadi tse tharo kapo tse nne kao fela tsenne kao fela e ka nna ba tla fitlha ba fotele foo kao fela mme ba leka gore motlhomong ke a gola ga ke shebile dibapadi tse eneng ke dibapadi tse bapalang moleng o tlhaselang motlhomong ka nna ba batla go lokise ke belaela go Sweetbet Group e ka setela motlhankana tholang makuru ba ka nna ba phomolang phasa
0: ga ke leboe banjo ga re bone ka lefelele tsheadi thejane o gana kamane le mofokeng le buisetsa o e leka jalo fumalo ke ane fumana sitlhe matota o e kwalela jalo ka mona mofokeng le buisetsa sitlhe matota jaanong wa e fetisa bolo ka mane o e fa monnana thabane khuisayo mofokeng le buisetsa o isa mane bana ba le bafa o e leka jalo ka mane motlhankana le banna theko molawa jaanong ba ketela ba e leka jalo e ya ka mane ka morago e ya lefelele le tsheadi go mmila ke ane ba e kwalela o e siaganyane bolo o bona ka mane thaba mpobane ke ane o e leketse pere bona bolo jaane ke bole ba siang jalo e sala ka ntle ya ba sia bolo e sala ka ntle jaane e fumana tholang makuru nka bolo jaane o e romelela pele kwana e fa onda fiti tejane le sibatho ba le ka bana Tejane le sibathibane papanya le sibathibane ka mane tejane bitaa ho tlhopha sena sa diodi e nngwe tlhopha sena sa dinare karolo ya bobedi ya papadi ho tla etswa diphetoho tse ngata fela ka tlhopheng sena sa diodi ho tla ho etswe diphetoho esile o tla tlho o fetole agolo fela ka nna ke na dibapadi tse tharo ka go fela motho a o se o sheba mme se re tla bona gore na o phomotswa bafeng se re tla bona gore na ba phomotswa nna ke bafeng se re tla bona ba phomotswa nna ke bafeng re bone bana ba phomotswang bana nna santse ba iphomotse ne ke bona tshola makuru a tsa ke bona ma tshola makuru o tsile ke mone ke ta bona re na e monki ma
1: na o tshola nga ke sheba mphasa o ntse le ka gare ke tla sheba go bona ma ba tsuleng ke tla be ke tejane ha o shebile ke Sweetbet Group ke mohlanganelwa e leng yena o tswa team ya stoko ya B division mohlanganelwa ke tama number 25 ke a tlhopha sena sa duodi e leng ke dibapadi tse nne kao fela kepa yes ke for two ka ngwaneso e leng gore makuru ntse a setse ka lebaleng mphasa ga re sheba bodi ke tamo tlhaba ke thejane ke nngwe ya goli tse ntle ka tsela fitise ke itse o sa na le ketla go tlhola ke goli e tshwanang the same goal yaya wifosa the same chance ya ka wa e koga so it's obviously tlhenete ya sala mo ngadi jabulane mentu tsela bapalang kata e bata e le bima haholo o gopola selemo se fetsieng tlhopha sona se tshwanang se e sa motlhaba dintlha tse nne go ntlha tse pedi kao fela a ntse a bapala ka yena tsela e tshwanang ha se motho a defendang go ha se motho a bapalang ka gore a itse game management ya hae ya gore monyana a bapala ka dibapadi tse nne ka mogago a tsebe gore a sireletse a se ka a thakwa because o na le dibapadi tse e tlangwana tse speed kumo na tlangwana ka speed makuru na tlangwana ka speed diharifeno na tlangwana ka yona ka speed nnete sale o tla batla go ba bima gago
0: ditaro tlhopha sena sa diodi e nngwe tlhopha sena sa dinare karolo ke ya bobedi ya papadi e ka bang fela le metsotso e leshome le metse supileng e tsala pele mofokeng le busetsa jaanong ka bolo ke thelo lefela moleo ka morago gokela morago nyane ka bolo tshwamiso gantle ka mane ka matlha magolo ke motlhankanane le bogane le bajwa ga bona mo ileng teng bolo jaane ba ketelela ba e gaoletsa ka mane e fumana sibathibane go e leka jalo ka mane lefenya o etsa phoso ka mane o bapadisa ka tseka nama ka mane ka nna mongwapa embalao jalo jaane ba ketelela ba e tshola bolo ka mane bolela fatshe ka mane o batla tsela gae ka yona ke motlhankanane thata sefodi ana re o e lekela pele kwana thata sefodi embalao jalo gana mo ileng teng wa e kwalela ka mane o batla tsela gae ka yona ka mane mo fitlhi mabokwane embala o jolo tsane wa kwala ka mane mo fitlhi mabokwane o e sia mara o nyana mane ya ka mane ka le pele le tsadi ke mo lengwe ka morao a ile ka jwalo e fumana tsiba tsiba ne fisi ra none weekend tse men tima ke yena Atama nanya.

etsa ha tla mona ye etsa ora jane ya ba mala bala e fimala kwato ma kwato tumelo ma ha jane me digile bolo bolo ana ba ile teng fimala hanta kama ne tabo mpoba ne isa kama ne ka le pende le tsari o ba tsa kwato jane ba tla tsaka ka ma ne bo le kotsi kama ne bala lolo tsiba tsiba ne kama ne le hlonya wa eng ka bile wa e theta be fa mona ba kama ne ho tsama le lengwane ai fiti sa kama ne ho tsama le lengwane wa hana ka mroko mona mo fugeng le biset wa hana mo fugeng le biseta kare wala ne na ba ko timba ba ba ba ne la ba kama ne roba tata ba tshola kama ne ha ne yolo ya ne shomelang kwae kwala kamane mila o khutela mara o sibati ba sa fisira none tsana o nka bala o itsirisa mala wa no ba mala bala o teng kamane thabo mpobare o batla tsana ka kamane thabo mpobare o wa kena kamane thabo mpobane wa kena kamane ba tla ba ba ba mutshutse kamane thabo mpobane ke ya kamane o fitisa bala kamane o e fa hantle kamane ha de na ana ka dala he mo hlola bolo kamane mo hlanganane e leng yena thabo no khuiswa yo yana asabile aitibile bolo ka mane sihle bonka bolo elikela mronye la mane o batla ka mane le bane le bajwa ya ka mane ka o mila embala o ba itshola bolo ka mane kitse batla mona nyetsa fisira none witsetsa menti machena witsetsa menti machena somelang moswai o teng ka lebaleng ra mo hetse mo swai o teng le yana ka lebaleng ke tla bona rona e monna ke ma khotho ma khotho ya re ka mane ona re o ntsha monna spy tuka mane mbala jwa ba khotla yana ka mane ke yana mo sangalane ra mo hetse mo swai tsane o itse tse tobolo o ngile di tsa se tlopa re bona tlo ma kuru o fitse se bona ka mane hantle ka mane o ile ka mane ka le phelane le le tsani ke bole ka nna nya ba kotse mbala jwa re bona ya ne ba ka tla ba mo ntse la bolo ka mane ba mo ntjela bolo ke mo hlanganane raputse mo kgethi raputse ya ba ntse bala ka bongwe ngwe pedi tharo ha ro tla re nne tshophoa kala kalong mila tsana nka bolo ka mane le betsa mmellere we fa mo nabo ka mane ke go mola wa we fi letse batho ba ne sa fi sira none khotsa ma khotsa ya no nka bolo e ga re mbarbala ba re mbarbala mane o la batla mo nane thabane khuisa yo thabane khuisa tsana ba e fetisa bolo ka mane o nka bolo tsana o lekela ka pele ka mane mbala lo o hana ka mroka mane re sitso mepi o lekela pele mane e ka tella e fumana ka mane ke mo hlangana ne mo tsaleng twa mongadi mbala lo ya ne ba go pela pele kwana ya matela bolo ka mane ka le pele le tsiadi ke ba fela pele e tsola ka ntle ka mane o hlomelang mo swai hlomelang mo swai o ja bona bona e bile o ile ke sitse e ke le bina o mo tsama fra ya ngwala le bina mona ja bona a ke le bina fromelang le bina a re bona re bona na ho etsa langa mona ana le ba sangana ba kena ba se re bona rena ba tsileng ke ba feng ho kene thaban ra mukebe o teng ka le baleng ba sangana ne e leng yana kuma di nomen le yana o teng tsabona rena e monna ke mang nomen kuma ti le yana o teng ka lebaleng o captaine so bofue pheko molawa ke yena ya seng a tshwere lapilena la bo captaine a re ke bone eno a e monna ke mang banna e tlameha le batau mmoledi jersey number

gote bolo e tlose e tsa tsi ya le le ile mathuba tsana ke bana le dikella tlhopa sena sa dinare kwana matile mfela mashuma ma ke mo lengwane o ka bo phirima wa ba gote bolo e se tlose Otu bolo ese itose. Jare bolo kamane ya tsholo ke pheko mola wa kamane ka mrawo. E bile o ile ke la pheko re mpa ha re mo yeng ding ba ne bala bala mane. E fumana kamane ka bo mpo bane. Ba ketela la ba mo ngela bolo. E ne khutla a ntse kamane ka mohlanganane mo khetla putse. Ke mpa la lo ja ne ba fitse kamane bolo ne ka na ba go oti. Tsi ba tsi ba ne se tsile kamane le hlenga rantwane. Wa e tshola ka mane bana ba batlile ba tshela ka tlhong ba batlile ba tshela ka tlhong bana jaane wa e kwalela ka mane thabo mpo bane e mbalalelo o tshwa phoso ka mane o jae tlose ke lona diodi ba mo di ile ka mane motlalentwa mongadi ka tsitse moepi phamisa bola ka mane ka matshelo ka mone ka nna ba siya bonena ya mo siya ra mo hetse mo swai e tsela ka ntle bolo tsane ke go mola wa wa e lwanela ka mane mo fokeng le buisetsa pe se mo ranya na mane e fumana se batibane ka mane fusira none a e fitisa e fa pheko mola wa pheko mola wa wa shaba isa ka mara ka phelele le tsiadi mo le go kamra o bana mila le betsa mmellere wa e fitisa bolo ka mane bona batla monna ya no wa ba ka mane thabang ra mo tshebe ba ile ke le go bona e fumana tlhola makuru le phelele le tsiadi tlhola makuru ka lebelo le phelele tsiadi tlhola makuru fiti sa bolo ka mane mbalo lwalo jaane wa hana ka bona mo fukeng le buisetsa wa hana mo fukeng le buisetsa wa ntsa bolo wa tsaya ka mona go tswa mo lengwane lo re ha re re tsa mapele ha rena le bakala o tata ho ha rena le bakala o potla ka ho hang ho nka bolo o e tlodisa me kwallo ke bolo e tselang hole hole kwana ke tla tloswa ka mane ka mrao tsiane bolo e fumana mila ke bona ba kwala go tlhela morao ka mane le betsa mmellere tsane ba ka tla ba le tlhela morao ka mane e ne fumana antle ka mane thata se fudi o ntsha bolo hampe ka mane o ntsha bolo hampe ka mane le bohan le bajwa e bona re ba e fumana ba e khopa khopa o nka bolo tsane e romela mane ba ne ba bala tsetsa ka se fuba ka mane thaba ne khuisa yo embalo lo jaare ya ka mana ka phelele tsiadi o tla lentwa mongari o isa morao rao kwana tsiba tsiba ne o tsiba fela pele tsola ka ntla ka mane le hlonya jaane ka mane re tsitse mo epi o romela ba ba bala mona bana sa batsile ka lebelo jaane o ketela alwane la bolo ka mane ene le na ramukebe ba jaane e ka nna ba go tsi bolo ka mane ba la go tsiba tsiba ne ka mane wa enga re fa kamane le bana ba jwa jaane on ka bolo kamane le bana ba jwa wa fa mo fuga le biseta ba re mala bala pe ko mola wa bana ba ketela ba ntsa bolo hampe o teng kamane furu a mo kotedi o sa le teng ka kwano ka ro le bala ya ka re ke tase ba rona e mo nna ke mang ke fumana hore ke mo tsangalane mo kotedi o teng ka ro le bala mo kotedi mo hapi o teng ka ro le bala ora jane kamane e fumana kamane thaban class wa e phamisa kamane thaban class bolo ka nanga ba go tsika mane mpalo lwelo a go tsika go bolo ka thoko e tla tlo swa mane murao e tlo swa e le goal kick di tla go tlhopa sa di oli e mo tlhopa sa sa dinare karolo yona ke bo bedi a papari e ka ban le metsotso e ma some a ma bedi a metsotso bedi e tsala fe ora jane o di mo e batla ba nna ka diso a rola kamane khota la mochete ore ka tsake botshabelo ba e mana sa le tsena ga tlhobae ba re mbalbala thabong pobane tsane we le ka jola bala ka mane ya ka mana ka tshelene tsona ba tsa tsela ka yona o tsae kwa la ka mane ke he mohlanganane mo khethe ba ha ntse ka mane ba nna re bona ke mohlanganane no men kumasi embalalo lo ya ba siya bala tsela ka ntle o tle e tloswe

0: ele huku vai lata kama ne ele beza mele no man kumati no man kumati oto e kosa ele huku sako ndela leka ba chabela la ba ke mo tsopa sa dinare tsharo tsopa sa na sa diyo jane ba phamisa bona kama bona le kana ba go tsi ba ile ka ditlo kama ne bona lo yo ba fumana kama ne tsiba tsiba ne le hlonya rantwa e bile we le kala pele kwana re bona ba tlela kama ne tlela tsiba tsiba ne sa kama ne le bona ba jwa ba khopa khopa kama ne fitsira no no we fa le ba jwa ba fitisa kama ne we fa mo fukeng le buisetsa ntse khopa khopa mo fukeng le buisetsa ba siya mo rongela bona we fa le bona le ba jwa le bona le ba jwa o ya mora o nyana ka bolo o tla hoena kama ne le bona le ba jwa kana e phamisa phamisa mo letelele ka mane le ka ka di tlhoka ka mane ao rang go di ya di mo fela ka mane ke mo sangana ne ele nya na go tsa mo lelang mane ote tsara di peretsa ha wena monna ka mono o hlomela le bina sa bile ba itlositse ka morao ka mona le bohan le bajwa le sia morao nya mane o fa pheko mmolawa pheko mmolawa o tsaka le pelele tsiadi ba tla ka mane mila jane ba tla ba ile ka tsholo boro o fumana pheko mmolawa aba sha batlisa ka mona le buisetsa mo fokeng le buisetsa mo fokeng le buisetsa mo fokeng le buisetsa mo fokeng le buisetsa mo fokeng ka mona ka le phendele tona mba lo jolo ba mo dikanyetsa ka mane ba mo dikanyetsa ka mane o bile o tsawa phoso o tsawa phoso o tla tsosa kwa ka mona mo fokeng le buisetsa ala sa ba mo kutetsa ka mona mo fokeng le buisetsa ditao tsapa sa diodi ke mo tsapa sa dinare ha re lo nya mo be dia papa ha re ba le ka jolo bolo ya mane ba nbala bala e fu mana hantle ka mane thabang ka mo tebe ka mane ha benga jwalo we ha ke sa le tsoa ka mane thabang ra mo tebe dipedi tsapa sa dinare ditaro tsapa sa nasa yo
1: Mphasa wa re go e go gwang ke mo tsangana na eleng ena thabang ga mokebe o pickle sport mo nomalala tshe o nala ka ntle go stay ho 18 go di le ke ke mamona a fika a sheba go lekipa ga nawe me kae me ila ga ke na a isa go la a isa mana tlhokonya na mang lera wa re go go dira ntle ka tsela e kgethileng bana o pickle sport fa ba sa re di o ka sa defense bana ba sleep di ba bana ka ba bangata ka magao ga ntle nyana mo tsangana na ha sha o tla bona hona le mo site nyana e hlanteng mo ga enga nga pick a bolo ana a se ba sa dinga ba tla go khutla papadinge ba le ka nyeri ntla ga tla bona ngwaneso
0: bolo jane e ka nna ba sie bolo e fela e ba sie e tsala ka ntseo o tle ba ba kile huku le betsa mellere wa ilata wa ilata le betsa mellere o le tlosa ile huku mo fuke le buisetsa o re ndeletse ona wa ba shaba ka mane o phamisa bolo ka mane mo fuke le buisetsa re bona tsare ka mane bolo ane ne le bona ka nna ba khotsi Baba tsaba entse mpipetsi jwale tsho ba sadina re Baba tsa ntla ya kokota dinare jwale e ba tsa ntla re bona kamane ka le phelele tona Ke bolo e kana nge ba khotsi mbala jwale go tsa hantla mana bana bana Ke da jwalo ka tsho ba sana sadina re mo so ke le buisetsa mo tsetse bolo bana bana bana mo so ke le buisetsa mo so ke le buisetsa mo fitisa bolo kamane re bona na go e fa mang kamane wa e kwalla kamane o tsaba banna ba bo a dile le mo hlanganane ba tawe moledi embala le lolo ha mo dikanyetsa ka mane ka katella bona jane ka katella e fumana hantle ka mane ke le bolo e go tsi embala le lolo ya matelo sa go re lane le ka bo prima la lwa a dile tsa tsilona e hile le ya mane mampa dipuri le ya hona tse ntheke theke le hona tse mane masala di bata se bata ga le tshetse me khanya ga holo fela jwale e tlile le ha ba go a dikela e ka le tsa dikela di tsamana ha bolo ke ane ba ka tella ba eng ka jolo ka mane ke mo sangana ne thabang ra mo tshebe e ka jolo bolo e tla mo le mona ka morao e fumana le bisetsa mo fokeng ka e fitisa ka mane sihle ka mane ke mo sangana ne adele mo tsangana ne thaba mpo ba ne mpalo jalo amo pete di tse ka mona

0: sa ko dina le ka fur mala la fegum mala wajan way lolo bolo famisa bolo kamal bolo ko tikama ne ande ndani bu vim bolo kamal bolo lolo bay chula kamal to basa yoni bay chula kamal ne basa yoni ene sente mpipe zini na reka mona mila jano katela chobo kamal ganna ko kela wena kamal mila embalo lolo jane sawa poso o sawa poso kamal ne Wato ai to so ko ena ka bo no manna matalen to mangadi garo e tlela ati te mepi mepi kyane o famisa bolo ka mane ya matelo bar mar bala mona tiba tiba ne wa enka fusira no ne hasingina ko wa tata fusira no we bi abara mar bala ba ta tabo mpo ba tabo mpo ba u tla mar bala mar bala we fale bu seta mo fuke bu seta mo fuke o sia bolo ham pele bu seta mo fuke jane bakata la bay ci baka man boro e fu mana fu sirano e bi amane bar bar bar fu sirano ne o bata fe ko mola wa fe ko mola wa jan way fi ci boro kamane kam raw kamane fu mana mila mila jan bata sala kayona ante kamane ha bo di banda ba bo mbalo ngalo akata la bay li ka jol sa bar bar bar mona aw ba mo di ya kamane arbone way kwalla kamane jan wa pata pata kamoro kamane bata sala kayona Masang ada ne, baca umuleri. Ya ne, baca tu lepas luar lepas lepas mana? Anak boleh lenting. Mafukian lebih serta, mafukian lebih serta. Kamu kutu metahul kamu kau tiada keku. Kita merawat yang negara. Wefa kamane, satu empoba. Empoba ni kah? Di kamane le na, anca bolo hampe, anca bolo hampe kamane. Ekta tu lepas mana kamane? Somelan lebih na. Kamu siap fase. Kamu siap fase, somelan lebih na.
1: Banjo em ka sa tlo komela mana ganna ba moletsa phala ke tsena bo tlo be ganna wana e shebile ka tsela jwang ha o sheba ganna mana ni sele papa fela ta hopola go le ke FT den tlo ba sa mana nyana sele sa fumana mo koko kha tla tlo ba sa ba ndu mo motho ntlo o sheba fela ga tshimana ke papa fela no so ha ile papa mona ka bona ba le tsa phala ba tsa ba sebedisa mohlomong ntuka geng ba thusa di ba pari tsoka geng mohlomong bo bona ngo mona go no hiwa ha ile matla bona shoulder to shoulder fona ba ba e chacha e bi mampasa because ka fona Africa kwa na ha e chachu shoulder to shoulder ba tla go tsaba mo le ke matla nita sa la re shebe e di sabu tsa stopa sana sa sa dinare ba batla ba tse pepe e kholo fa ba sa dinare ba ba se ba organize sa bolo ba fika me kolonya stopa sa dio di so ba tla go shebile le bona gore ha ba sa ya ha holo ka pele ka mana ka matla sa ka te ba sa stopa sa dinare ba batla ba ba pa pa la ma ga o nyana ne ke nete ba ile ba fika bo le bina ha be dinyana ha gago fela ka bona gore ha ba sa ile ka ka bongata tambole buholo empa ke ntse ke batla ke ema nka le ngomphasa ke re fa ba sa dina re se predictable ka mo go ba parang ka teng ba bala ka go ba ditse thago ka magao ntwe yone e fa ile ba tsenga da opportunity ya gore ba se puem ka mona ka ba go mme re se bana ba tlasela jwang ke bana go na ba ka sebetsa jwang ka bolwana
0: mo fuke le buisetsa o ka tla a se mara bolo ka mana e tla ba mara bala mona e tla bana ka mbo bana mbo bana ke ya ba fa bolo ka mana ba tla tla ka na bolo ne ka na ba go tsi ya tsholo bolo ka mara ka mana a e tsholo ka mana ebile go tala mokete a bile ile ke la pere kwana ba le monna tsa palla mane ba ba bara ana le monna tsa palla mane ba ta bona rena o te ba tshwe e potlakile mbake e tlile o to ba kene bana ba tshwe e potlakile o te ba sa ba kene bana ba tshwe e potlakile ana le mhlakana tsa palle tse mmono ke ta bona rena ke mang ke tla se ke bona rena ke mang wa sa pasa di yori e tlile ke het injury ke mo khona a ja sa aba bitsa ka potlako o la sa ba bitsa ka potlako re ba sa ba tle ba no ba thuse potlakile ona le mohlangana tswa ntse mona ona le mohlangana tswa ntse mona ke on tulo ke mo ngwana ka mrao ke tla bona hore na ke ma ke go thala mokete ka pa ke re tsistio mo yepi o ba ke bona ho lukisa di vents ke fe ke bona hore na ke ma bona ka ke go thala mokete ana o tlile bo hlokomono ke yana na tsa paletse mono me uno sote ntula a sa kene empa lo re ho tla kene ka tabona rena ho tla ho tsama ho tla ke ntula a kene ke hopola banna ba kambo road block ku ntulo ke hopola banna ba kambo shoti ntulo sho pensane sa matlama road block ntulo ena bona ba pala sho pensane sa masego brothers ha ke hopola le tsona a ntse re fumana mabitso a kang ana ka botsora di fane tse ka ntsena hore mona banna e ka re ke mothapo wa motho e mong ya gileng a tseba hala haholo ka pa di ntsena sa premier league

0: bolo etla se itjwe ka mane thato se furi yane hanka bolo pego molawa o e bia ka mona ka mo fukele buisetsa o tsanela ba re balabala mo fukele buisetsa ba e kwala ka mane e fa le bang le banjwa o batla pego molawa o e fa le bang le banjwa anda manta ba hore yana ka mane re bona mo fukele buisetsa we file mona wa boka mona thabompobane ke anuka la fitisa bona ka mana re bona na o tla e fumana pele tsola ka ntle ka mana bolo jane ba ka kala ba mo futetsa ka mana bona na tla ma kuru o tla e fumana bona a mo kharambe ta fela ba mo ka khotla le teku ba mo lahlela bentseng kwana re bona phetho ena e tswang Hote o tsa mamba nna. Hote o tsa mhlangana ne ra mohetswe. Tibek. Ba mo etsa Tibek ra mohetswe.
1: Yo.
0: Banjo?
1: Ai mpasa, haki se mo khobe ka nama go tsi bona ditaba tsa ka mogwa di bona ka dine ke bona ka in terms of tabeng ya defense. O ntsa batla le ka moga o ntsa batla ntsa eme hantle gobane mona ka nana na motlhomong ga a tlhasele o na motlhakanano ba pala ka mana ka lephena la letsele ge ke kgutlele bona ngwane sege bonna ba tla sebetsa bang badinage ba tlhasela
0: ora jane ba katelela mafokeng le busetsa o ebja mane lengwe ba thaba ke thabo mpobane ele ka jalo balo ka mane mpalalolo bana ba batla mokoko ga ba o fumane ka mane bana ba tlhopa sa dinare bolo e tlasetsetswe ka mane ka tlhakoreng lane le ka bophirima la leba jane o e kobositse ka mane mmele ra lebetsa o batla phekommolawa jane ba ketelela ba monkela bolo ka mane gote a itsetswe bolo eno banna o tla etseba ka mane mmila o ketelela a tseba bolo ka mane o isa ka mane ka molengwe ka pele embalaloro gana ba ileng teng a ketelela a e kgaoletsa ka mane e ka nna ba sia bolo e sabile e tsijiwe ka potlako e tla ba re marebala mona o teng ka mona thabampobane ke anang ka bolo o e fa mofokeng ga mmona gore o tsamaile gantle ka mane fela wa mmona o gokela go yana ka mane thabampobane abampobane o e fa mofokeng ke ane ka mane ba mo dikanyetsa ba mo diya gantle ka mane jane ba tetela ba e fetisa bolo ka mane gantle o na re wa e leka ka mane tlhobelang lebina e fumana tsibathibane ka mane fusiranone onka bola o e romelela pele kwana gantle bolo yane ka nna ba kotsi ka mane wa enka gotala mokete ka tlhoo e fa tsibathibane sae ka mane sebileng se e kotsang ka mane lehlwenya rantlwane o ithatela ka lephene letshadi molengwe ka morago ka mane ka o kgotswa molelengwane re bone fuma mokotedi ne se lefame lesela ka mane ote tshwara dipere tsa gago wena mokotedi mogape ne se lefame lesela ka mane ote tshwara dipere tsa gago wena fuduwa mokotedi tsa e tlosa tsibathibane ka mane fusi ranone jane onka boro o e fa ka mona mofokeng le busetsa ba e fetisa mofokeng le busetsa a ka nna bona thabo mpobane o e bea mane o barabalabala e fumana gantle ka mane monna e fetisang ka mane thabang ramokebe jane o e leketse pele kwana boro boro ane ka nna ba kotsi monomen kumatse ona re waleka ka mane mbalobolo ya ba sia bolo tsola ka ntle o tla e tsetswa ko wena ka bone mofokeng le busetsa ditharo tlhopha sa diodi dipedi tlhopha sena sa dinare karolo ke bobedi ya papadi tako e ka ba metsotso e masome a mane a metso e meraro jwale re tswela pele karolong ena ya bobedi ya papadi banjo
1: fete sala setlhopha sa dinare ba leka go ba fitlhe mane mekwalong yana tlhopha sena sa diodi ba tsana ba fitlha ka lebaka lefeng phasa ba fitlha ka lebaka la go bana go shebile tlhopha sena sa diodi ba se batla ba palela mogaong yana ganyana ba se banka dibolo ba dipompela pele ke mokgona go bonang gore ba batla go lebina a matha ka mane but nto e tlhokomelang kore ga o sana dibapadi tsa ntse thusang gagolo ba re balabala go phusa gore ba bule masoba ao ba bona gona motlhomong ba fitlha bjang ka di-18 tsang tsa tlhopha sane sa dinare ba se ba fitlha ka dibolo tse telele tse e leng go gadisa ba thusa mme setlhopha sa dinare bona ba bopa bolo ba ya ba fitlha ka mane kaka di-18 ka mane tlo bona dibolo tsa bona tle di se di fitlha gangata le gangata ntho ngwe o ka tla bana o ithuta fela kore ba sita go fumana sport ba sita go sebedisa menyeta ga gola go ka sheba di-win tsa bona ke a tlhokomela ka boinyana le phelang le letsheadi ba sebedisa jalo motlhakanane e leng yena mmila lebetsa mme e lengwe le yena o ntse o bona go saya o sa sita go ya ka matama gole ke shebile nomen kumatse wa palana ka lephene le letsheadi empa ke soka ke bona go tlena o thusa tlhopha seno sa gae jwang kapo letlhako le leng la gae go le phele jwang taba enka batlang ke e supamphasa ke re le ga e le mona tlhopha sa

0: di ba itletse pele papadi bo go bana ba kana ba fumana tlholo ke shebile number 4 stop sa dinaga nna ke a sala what a player mpabola mpobane what a player my man of the match this guy controlled everything from the start go fikela ha mona re go tlhela wena ngwaneso
1: re jane ba ketela ba engajelo ka mane o ibrela fatshe ne le mo sanganane mo kgetse ga pitse embara dilo ba ketela ba monkela ba khutla hantle mane ba ba bala ena bile a ile ke la pele kwa na ke mo sanganane tlo se furi ha re mo ile nteng ya mathela ka mane ka le pele le tsadi re bona ba tsa ba itseng ga bolela au ya re ntse ba partsa ka tsaka na maka mane mo go dira twa fumane embara dilo ke ketela mo phunywa bo re tla ba re bala mona fumana thabo mpoba thabo mpoba ne wa bula wa hata ka mane re bona mafokeng le busetsa wa e kwalla le yena o e fa ka mane mpobane mpobane o e fa le busetsa hantle ka mane wa tatela ba ile ka jwalo e khumana ka mane pheko molawa o batla mmila le betsa kana wa e kwalla o hukela mroha nyane ka bolo o batla pheko molawa molawa tsano ka bolo o e ba ka fetlo le tuna o batla mafokeng le busetsa mafokeng le busetsa wa nka bolo ba bara bara bara o batla ka mane hantle ka mane pheko molawa o ile ke la pele kwa na ona le teng ka mane tsabana khuisa yo embala lwalo a tetela tsama monjela bolo re re bona le buisetsa mo fukeng o kwala pesa bolo ane ba ile ka ka so ka male o di tsame kwala ka uri mo banjo
0: o na fika fumane se ba balisana o se ba sense ba pala molemo ka pele sa dina ke tla ba khuzwa o na tlo pensa difofa le mo se tsiem phasa o mo tla di bolong tsa ka uri mo se berisa height empa ka shwa ha yo ba sa dina ka ba mo fentena ba ka o tla tlokomela wa mo wa mntisa di bolotse fase se ile go kara go di go kwati o tlhoka di bolotse dimo o tlhoka di cross senata mme a ka ba di cross senata a ka o thusa go fikela ha yo le hlena so ka thusana ko ba bona nga ba le attempt ya pele ya o ga fumane molelo go ka ga yo di mongwaneso
1: hola jane e tetela khutla ka mane eta hanta bar mar bar mona haile ka jole fumana mo fukeng le buisetsa wa e kwala ka mana mo fukeng le buisetsa ha sa mona wa yo mbara jole ha ba yante au jana antsa bolo hampe ka mane ka se bona rona ke mabana mathanga rona o ntse bolo hampe mane wina me ya matla bolo le somela le bina somela le bina somela le bina somela le bina somela le bina tiba tiba ka mane o tsile ka mane wa e lona ka mane bolo jole ha ba ile ntse bolo thabang class ke ara wa e fitisa bolo ka mane re bone tsa me go loga o di mo ga mane o e tlisa me go loga o di mo mogeti ra putse mntsa re be a utse tharo so ba sena sa di o di di le pedi so ba sena sa di nare ba lo au e tla ba re malala mana mpala lo lo hote hote ba e tlose mila jaane wa pata pata ka bolo ka mane o nka bolo o e be a mana mila o e fa ka bona le bwana ba jwa ba ja jaane o nka bolo ka mane ha re ba ile nteng ba e kwala ka mane ba tsela ka yena putsa hantle ka mane ka mosangana le bwana ba jwa o ile gile jwa le bohang jaane ba tetela ba ile ka jwa lo ha re ba ile nteng ba e kwala ka mane ra ba tsela ha e ka yena tshabane ra bang ka mo kebe o ile gile bolo ka mane ya ka mane ka pele le siari mbala ha re ba ile nteng ba ketela ba e khauletsa ka mane etla hantle ba re mara bala mona ka mane ka pele le tsona o fo ke le buisetsa o phamisa bolo ka bona ga nna ba sia bolo yane e fela ba bolo ba sia ntwa le tsala ka ntse e tla tloswa mane mrao e tloswa jalo e le goal kick e tla tloswa e le goal kick bolo ba santse ba shaba na kwa tsa bona gafetsa ba santse ba shaba na kwa tsa bona gafetsa e se teng ke yona yane ya di khobalo re ke bona ke mang mang na mathangana no wa ja khala ka roba tho tla bona rena ke mang ya sileng ke mo sanganane le thunya ke ena ya kena yana ya kena le thunya so ben sa dinare ata bona o rena ho tshile mang ese tseng yona ke yana ya dikgobalo bolo o tlo e tlose o tlo e tlose e le huku sa gore lane le ka bo phiri bala le ba o tlo e tlose e le huku bolo ka mi sa bolo tsela ka mara ao sututsa na bana ka mane kane ka tatela ka mi sa bolo embe fela ka mane mmele re le betsa ha le mong ka mane a tsebira nna tsana hana bolo e mo fumana le mong ka mane ka dalla aisa hole kwana tsibatiba ne o tla itlosa ka mane ka morao o tla sa itlose ka mane se tsibatiba ne le hlwenya rantwane ja ila khata la pele ila la bobedi ila khata la raro phala ke bolela ngore metsi tse mo shama robong e fedile e fela jalo le hore

0: ditaro tlhopha sena sa diodi dipedi tlhopha sena sa dinare dinare e hlabetse ntlha jalo on goal e kene jalo he ka motlhankanane e leng yana lebetsa mmelere yaba motlhankanane e leng yana Gidbef Gum o tlhoba ntlha motlhankanane e leng yana Tejane Tejane le ena o tlhoba ntlha yaba e ba ntlha tse tharo yaba ka mona ka tlhopheng sena sa dinare motlhankanane e leng yana Thabo Mpobane ke ena a tlhabetseng tlhopha sa dinare ntlha karete Tumelo Maga ke ena a lafamana karete e tshetlha ka tlhakoreng lena la dinare ga re saba ka tlhakoreng lena la diodi retsitswe moepi ke ena ya ileng a fumana karete e tshetlha mme ke ka mokgwa o di etsaetseng ka teng
1: Mphasa ha o shebile tlhopha sena sa dinare ka mokgwa o bapetseng ka teng waneso o kare motlhomo bapetse gantle fela kae o ka nna bapetse ka botlhaswa nto batla go ithuta ko go tlhopha sa dinare ba biele bolo ba teile go bapala bolo ba teile go etsa tsotlhe tse matleng a bona ba bapala bolo empa o ka sheba defense ya bona ne ba tla ereketlagolo defense ya ga ereketla Mphasa it means o tla ka o ka kgafetsa ga o ka sheba metsotsong e kalang ya papadi tlhopha sa diodi ba biele menyetla o ka reng e tsheletse kao fela mme ga bana le menyetla e tsheletseng kao fela e ba tlhose kao fela mme ketelong chebala ba ketelo ba fumane ntlha fa e ne o supa o nto eno gore tlhopha sa dinare ba ba le bolo ga ba ba le bolo tlhopha sa diodi a se intercepta bolo ba ba lata ba ba thaka mme o tla tlhokomela gore ba batla ba ba sokodisa gagolo ntho o ka matla go ithuta kogore mongari mendu tsela bapalang ka yena o ne a bapadisa dibapadi tse tharo ka mogago ga o bapala ka difense tse batlang di le tharo ka mogago jalo o bapala kgatlhanong le hadi fele mokokola o apala kgatlhanong le motlhankana a tholang makuru o apala kgatlhanong le motlhankana a Sweetbet Kum so e tla o sokodisa bolo gobane ba tla go bona ka speed nako ba kgopelang bolo ba tla bona ka speed ga o ka tlhokomela tlhopha sa diodi ba ne se ba na le mind wa gore okay guys ga le tshwaga bolo le bana ba bangata ba banyenyana ka mogago so re ya go bona re a ba tlhasela ke mogolo wa tlhopha sa diodi se qetelese se fuma dintlha tsena tso kare ke dintlha tse tharo kao fela tlhopha sa dinare yes ba gotlile ba reka gore ba itukise ba ile ba tlhaba ntlha pele mme ga o ka sheba ntlha ele ba e tlhabang ba e tlhaba ke motlhankanano ga mokebe ke ntlha e ntle ka tsela e kgetheileng fela o tshwanetse o bona go tlhopha sa diodi ga jale ba manager game ba etsa bonnete ba gore ba ba pheke ka morago ba se ba tlwela tlhopha sa dinare gore ba bapala bolo mme tlhopha sa dinare ba teile go bapala bolo nete sa le bareng ba lebala kaolong ena obedi ya babadi ga olo towards the end fa a teile go bapala ka tsela yotlhoka mokgwa ba ka bapalang ka teng empa tlhopha sa diodi se ba manager game ba no ga se ke ba fitlha ka ga di 18 ga re ba manage mme ba tlaile go ba ba manager re ikelela ka go mphala re sheba sebapadi sena se e bapalang tlhopha sa dinage e leng motlhankana e leng khuzwayo thabane khuzwayo mme o botla gore ke strike khaga fela ha wa bona ntwa ntsa yetsa ka jeno ha holo ho bane ke motho a motlana le bodi ya tlanye le hantla holo mme se tlhopha sa ha bo sa dinage ba hlole le ba mofe ntwana e hloka gore ba skupe di bolo ba di phamisi ba di kenya ka ga box ha o skupe di bolo di kenya ka ga box mme o ke hana ma se bisa matla ga ding o bona nawe le ke tafu mana bolo mo le square mme a phama fitla se bisa hlo ya hai la ile a pota ka dimari kwa a pota ka dimari kwa lo fela ya ubuetsa go ntho yo o batla di bolo nya tsa di le mmala ile o di kogosa di ka tsa bangata ho ba tlhopeng sa dinage ba tla batla ba le sebapadi se hatla se batlang se le setla advice tlhopha sa dinage mohlomong bapala ka batho ba four ha hola bapala team matla ho feta bapadi sa four ka morao e le ngwe ba se ba o phunya haholo ha hola ho bapadi ba tse fetang ka speed mohlangana wa masha o sebeditse haholo le ha batho ba o mana ba re no motho ena batho ba jwang defense ya rona masha he nete ya sala o bapetse hantle ho latela pressure ya nengalo ho yona ho latela dibapadi tse neng di mohlasa ditla ho yona nete ya sala o natsamaya ho a sebetse ka tselela sebeditseng ka team passa ke bapadi e bile ntle haholo dintlha dingata ke yona ntho re batlang papading ya bolo ngwaneso passa
0: a ke leboe banjo mamelise madeso ene go tswaka bona le motho ya mpitsa mona ba ba le ha ka re ha go jwalo ona ba a iphetela ka tsela mona e se ba jwalo he le se phephe mahao ka rolo nyane ya pele ya papari e se ba jwalo le ba jwa ke tibalo ka rolo nyana ya bobedi ka bo papari nyana ya bobedi ba ne ntse tantsi magobe ke ana ntse monete ba rolo fitla ka kwano ka mo ba ne ba re thusa ka mane ka metšhining ka mane ne re na le ntshiwa gana le tronko motsamai ka patshankana o ka nna re mafifi matsho a se betse jwalo le silent ke nkgahle o ka nna re mahweshetsa lebitso la ka ke fasco mphasa kinela a re ke dinga jwalo ke diagale ka go wena ka mono kgaitsedi yaka senate o tswela pele ka mananeo
2: ke leba mphasa
0: thank you
2: mamedi ba selama sa sotho ke metsetso

be 20 le metso e meraro fela le skoto hantle ga re lebile mane horeng ya botshelela di tsamaile jalo hetse no tsa dipapadi ke tla ke le boya banjos le mphasa ka mosotsi o motle o ba o entseng ho tsena tsa dipapadi le tsa selena la kajeno e le moqobelo ha re tlamane horeng ya botshelela nna le wena re tla go ana hele tsa selena la kajeno empa motsotsi ona wa ha jwale ke tlotla ke o fa hanyenyane fela gona e ka ba maseka re tlo kgaola ka tsela ya mofuta feng ka nako ena e santsaneng e setse gobane nnete sebe le yona e sa le ngata haholo nako ena e setse make sense ke retle atamela mamedi wa sama sa sethona le wena re tlotla re ba mmo letsatsing lena.

0: ya bo tshelela ka mo tabadileng ka teng ha se o tla tsena ha mona ate sena selela ke la mona me selela ke la hore nna le wena re kene jwalo ha mona ate ka hare ho lenane o le leholo lenane o ke la ne la tsemeja o tla ntumela hlela o le jwalo ke tleke a mohele di chapo tsena ho tswa ho mphato wa ka sena ate moradi ya masora ya di lahlellang ha mona ate ya re tsama ka sona motho nye motsadi eme ja edi kwa paka o rima mahetla eme sehlela o tla sama hafi o re dzetse ha mona ate ho rima lenane o la tsemeja Mehle ha nako e le tjena metsotso e le leshome fela re fralese jwale hore na ya rona ya botshelela e le moqebelo bekentse go yone o dimo itlhola jwalo fela matsatsi a mashome a mabedi a metso e supileng ngwana mme re se re itse barakatha ka gare go lenaneo la tsemeja mo nnete ya sala re tlang go ditshotlha ditaba tse re amang rona bonkgono le bontatemogolo ka jeno re tshwere jwalo tlhaiso leseding e batsi o nkutlwe ke re ka jeno re tshwere tlhaiso leseding e batsi re tshwaretse lona bonkgono re tshwaretse bontatemogolo re tshwaretse batlang go kena ka gare go leeto lena la botsofadi ge tle go utlwa gore na gantle re lebeletse eng ga re kena ke di ntse tla ga o di fitlha ka gara go thwe jwale o se leng kgone o se o leng tatemogolo e be wa di fumana bona sealemo ya sale setho ka jeno se re go wena o tlo se ka makala ga e re ga o fitlha sedikadikweng sena se o thongong kgone o ntatemogolo e be o tla fumana 1237 mme tsona tsotlhe kao fela re tlo tla re di utlwa jwalo ka mema monica makazonge wa tseba heke motho a hlwahlwa gagolo ditabeng tsa bophelo wa di lata mona di mona menwaneng ya gae ga o re tena o diotla tena o diotla tena o tla utlwa motho eno wa tseba taba tsa gae mme ka jeno tlhe go ile wa gatlha jwalo moifo wa lenano la tsemeja gore a ke a katle kwano a tlo re retsa gore na gantle ga ka gare o sedikadikwe sena sa boqheko ileng bonkgono le bontatemogolo ga re fitlha ka gara tsona ke dintho di fetse gore ka ra di lebelelang ke dintho di fetse sa lokelang gore makatsa tsa ding tsa tsona ga re di tsebe tsa ding tsa tsona ko gona re tlabe re re o taba e te e etsala gobane o le te ntumelele ke ke se alele le mephate ngwana mme ke molate mfukeng enwa a tla sebe gore a udumedise jwale re tsebe ho wela ditabeng tsa rona sa kajeno mme ma monica ke wa moela ke se re moeng sa leso tho ka jeno hle o mkwena ka pomtlong ka potebele
1: le khala ke tlela mmaka empa he ba ke mba mputile mosadi ba ke ntse motho ka ntlela
0: ba o metsi ya mafukeng bana
1: Uwe sala ke me wa ka ndoza kama tukwa o lo mogatuwa.
0: Ala la tebele ke wa mwela sele mo ntsa leso tsho mfukenye motle ke kopa hore nna ke utlwe ka ha ke a o hlalosa hantle. Ha ke a o hlalosa.
1: Ke a ke tsano sa ke wa tsama matebele ha ya ntwe motho re ke ya ke le mo.
0: Ha mona tjwa buike.
1: Ke ke tsa ntwala di tsa ntwala ke ntse ke ya hle. Ere ke o dumedise se ya mogatuwa wa ka ke dumedise ba sebetse mmono wena ka monoka studio. Ha holo holo ke hua madume hle ho se tsaba tsaba sotho se mametseng se a le moya sa le sotho ka jeno hle ba go tsiba ka nya bua le lona ke mmamone ka moghetsi makhozonge ke mofani wa ditshebeletso tsa bophelo sentle tsa le tsatsika leng tsatsile le ke ala fa ba sotho me ke thola hala health direct clinic and pharmacy e thola hala nkeng se mole ka town floor ka home A3 jwale ka jeno he ba ga tswa ba ka jolo ka ha nna sa utlile ka selelekela ke tle ke itsama itsama kwa teng se bile ke kenya go go mateme
0: hala hala hala la tele ke yona
1: ke a leboa

0: keng hantle ke nthwena na go tlhola ntso go metsofe o tsebe ka nna ba u ipeile mogao
1: ai bo
0: nna ke bua ka metsofe ha o qala o le ka o dima di le mo 35 fela ke re halala nyeo
1: no chabetse
0: le o chabetse go bane ha re hola ha re qala re tshela dilemo 35 ke mane mo ge kalelang ntshane re bitsang degeneration ka pa ge lahlehelwa ke boleng ka pa dithota gona tsa mmele ha di fasetse hantle ka mokgorene re lebeletse go di sebetse ka teng mme re tlameha go ba le kutlwisiso ya dithota gona tsa mmele gona ke di feng tse lahlehelwang ke boleng jwale e be ga e sheba gona jwale ntho e empe ya tlokotsing jwang ke tlameha o etsa jwang go batho ba modimo ke sekebetse ke ke tsibelela fela ke re motho a tlameha gore ga go tsela ka 35 ke fumana ka one body system ka modimo ka ne ke
1: ya no ke ba jwalo
0: ho jwa no mogatu wa wa ka jwale ke tlosa ke di ganna ka me khaselo ka me khaselo ke se ba o ikutlwisisa ba ne ha re ikutlwisisa e bile ga tla ikela foko gore ke tla tsa ba o tsoba gona ga ya ditsintsa kokeloneng le ho utlwisisa mafu e re phelang lona e le ketelo ya tsa se re tla etsa bang ka tla ikamoela ba ne bo ikamoela ha tate ke taba ya bohlokwa ba ne motsantsa ho laona na go ditaba di tse di tsamaela hantle fela ka tshano empa ha ile a sophua pele o bane le bana ba banyenyana ba mamela ha ba ile ba sophea pele ba kgona gore ba tseba o tseba gore na ba lebeletseng ba tseba o tseba gore na ba ka ithusa jwang molemong wa ntlafalo ya maphelo a bona le gore re tle re fitlhele pejananyana mogatu wa bone ga steam pc e mo marangrang makeakowa ga bana ba le mo difete
1: kere ba banyane gagolo dilemong ke bona bereregomola ka kgotso
0: mme wa katabena e nruta gore ditshebeletso tsa bophelo kapa kutlwisiso ya ditaba tsa ditshebeletso tsa bophelo kapa golo ga re e utlwisise gobane le ona mafuana ke ana a tshwanyetso a sekerile ke motho wawa fela ga o se o dula fatshe o mamela o ntse o bana gore motho eno re kare re tlobile lefulenang ke tlo kala pele ka gore ka gara ditho tsa rona tsa mmele re na le dintho tse re di bitsang di-systeme jwale ke tlotsa ke kala pele ka pelo ka methapo gobane ke yone e bapalang karolo e kgolo ebileng e leng kane e sokodisang bonkgono le bontatemogolo le gona ga ka godimo ya dilemo tse 35 se na le ntho e ditswang pelo pelo motho a enke ke kopa o sebedisa lentswe wasco mane mo reng ka metsi gona teng go na le dipompo tse kgolo kapo dipeipi tse kgolo a kere metsi a mangata mono a mange a bo metolongkwane jale go na le dipipe kapa dipompo tse kgolo tse rayang metsi di a gaela ka kwana ka motseng jale o nke ntho eno e le pelo ya gago e jalo mosebetsi wa yona ke gore e fumane go be le mokedikedi o bokeleditsweng gona ga bokelela madi ka mona ka mmeleng jale dipompo tsena di tla tsa raya madi ana a tseba go tsamaya kang ka dipipe tse mona tsa wasco tse e tlang ka mona ka motseng jale gona dipipe tsena ge di bitsa methapo jale ke tsona tse tla tla di raya madi ana di a isa dithong tsotlhe tsa mmele go tloa ka leoto la gago ka tlasa bogato ba leoto go fitlhela moriring gobane madi a fitlha le go fitlhela moriring mona gore tsala e be moriri o ntse o phetse gantle ko gobane madi kapa phalelo ya madi e ne ntse e tlameya gore e be e ntle jale ge na le gore ga gore ge se re gola ge ba le kgolotso oho ge fapane le dipompo kapa dipipe tsena tsa wasco ge fapane le tsona ka gore ge bone ka toropong ka moo o tla fumana tse di kgadile metsi ka nako nngwe go thwe di entse bang di utlwile botlhoko a kere di taboile jale ga re taboe rona re taboa ke re motho a modimo wa tseba re a femeng ga o ka utlwa o thomotho o tlhomme methapo e tlhomme wa tsamaya ga o utlwela femeng taba gona le wena e fedile jale ntata modimo o re entse re phethagetse o entse gore dipipe tsena tsa rona tsena tse tsamaisang madi di fapane le tsena tse rereng ke tsa wasco ka gore ke direkege e le gore nako yeo pelo e otlang e sututsang madi ya kenya ka gara methapo go tsamaisa dijo le bophelo le dintho tsotlhe ka o fela go di isa dithong tsa mmele go a sagoloa gobaneng tsela e pelo e otlang ka teng go fapana o latela gona o ntse e tsang ga o ntse o ikwetlisa o tla utlwa go pelo e otla ka pelenyanayana re kukutukutukutukutu ga re ituletse ka nete o tla fumana gore ka nete motho a monyana o ne o batla o le monyenyana jale methapa ya rona e tlameya o amoela go sagoloa go amoela mothamo o ntshang ke pelo gore madi a tla tsebang go tsamaya jale ga o qala o tshela dilemo tse 35 go sona lenkanenyana go na le bolestanenyana ba gore methapo ena e sere ga ke lebeletse gore e sagoloe gagolonyana e re e se hanagana

0: jena e se sa go sagolwa empa e sa go lwa ka o phoqanyana jena
1: se tshika vale
0: e se ena le uchikanyana ka na bakala dilemo
1: jwa
0: letaba ye e re bakela kholotso e feng e re bakela kholotso ya hore nako e pelo e le ka ngotla e kenya madika ha ga methapo ka mo e be methapo ena e se e ka amoela mothamo o itseng wa madi e be a mang a kutlela mogago ona na a tsheng go kena a pitetsang mala go pitetsana ho go etsa go hunyolla ntwe ge ibitsang segahla ke ntwe na ba utswa go le ba utswa go lantsa ba ya pelenyana o tla ukwa o tsoile ngateng ha banana ba o tla madiphaka e be ba se ba reng ha e bolata e seleteng
1: ntweno
0: e ya nne ha e bolata e le fula methapo fela bothata ba batho ba nang le ha e bolata mo ba nang le bothata mo ba fapanang le rona bohle kaofela go re methapo ya bona e nkane e gana o bulea hantle jwale e se ka go amoela mothamo wa madi wa pelo ga e otla e tseba o tsamaisa madi jwale e be madi ana ga a sa ganne o kena kapa a sa kena a petetsane ka mo onono a sa kena a tlhosile go kgotsa gono go ka etsa gore methapo ena e etse jwang e phasowe ke nthwena ga tlabe se re na le ditlokotsi tsang sa bo setogo oku wena hela motho o sa tlhotse e se ene meseresere e mengata jwale batho ba bagolo ha o qala o tshetse dilemo tse 35 ke boikarabelelo ba gago bo feletseng gore kotara ena e se ka ba a fela o sa tlama sephakannana
1: gogatsamo
0: o tlama le ga e ba banana ba na o ntse o ya ngateng metlhana ba re ga o na dihae bolata o nne o tsiketseke di dichemisti mona o kgonne gore bana ba ka nne le ntsaniseng mona le nne le bona gona dihae bolata tsa ka dintse di tsamaya jwang jwale lefulana gape-gape batho ba tlokotsing go na le ba sieng ba sentse ba tswetse le methapo e sentse e inyana le mathata e le dipotsotsonyana mme ga e ba o na le batho bo amanang le bona ba pele gago gagolo ba sentse ba na le di-hae bolata tsene o tseba go tlokotsing ya gore wena o be le hae bolata gobane methapo e ne ntse le dipotsotso jale ga dilemo di tena fela di fumana e sentse e le menyenyana jale e kgutla ka pelenyana e be o qetelela jale o se o qadile go ba le lefulana le bitswang hae bolata ke ntho na lineng ya hae bolata ke nnete o tla bona batho ba bagolo ba bangata gagolo empa go ntse na le bosi ba banyenyana wa tseba moo ba sentse ba iphakela tsona ditlhare tsa bona ba nono ke beregeng ba futsitse high blood ga se ena e regeng e tsamaya leng le kgolo e le gore ga o le nkgono le ntatemogolo kapa ga dilemo tsa gago dintse di apeng go botlhokwa goreng karolo ya dintho tse re ka ba etsetsang tsona e dile molemo ge le bana ba bona ge ba rekele methini e tlamang diphaka ka mono ka malapeng ge reka majala a mona mme a di-500 sheba mothini a bolata go 5500 ga o batla go fa motswadimpho a nya go tso ba tseba le botlhwaya o tseba bankanyenyana bontsi bana ba ona tsena ba botlhala botlhoko le bo botiba ba ikgonela ba tla ba ngolletse facebookong ke bona ngotse mona kere ke monago o sengisa ke khwaya ngwana ka e le ngolletse ena mantsiboa ya ngwalla enan so e le go go botlhokwa go ba le ntho re bitsang a blood pressure monitor kapa ntho e tlamang sephaka ka mono ka malapeng gore re nne re shebe gore na ga ntse re golana taba tsa rona tsa phalelo ya madi di ntse di tsamaya jwang o kwa bone metlheng ele o tla kwa go tho ngwana monyane methapo e
1: phatlhoile
0: e phatlhoile obaneng o ne a sa tseba gore methapo ya ga e ka nna ba e na le mathata jwale kapa o a tseba gore nkgono kapa mme wa gae o na le tsona di-hae blata o ne a na ke tsaba nkgono fela ga a nagane gore o tha a tshola ka ga ditaba tsena e ya mme so bakgotsi bana ba ka ba tsebe gore ga ntse re gola dithwa tsa mmele e tlile di a kgathala e nngwe ya dintho tse kgathalang ke yona taba ya nene ya methapo jale ditlhare tseo re ba fang tsona tse mona tse laolang segatlha tshebegele ka go nolofatsa mesifa ya yona methapo eno goreng go mpobe le go bulebulega jale madi a tla nna tseba go tsamaya gobane ga madi a sa tsamaye gantle sammannete ditho tsa mmele tsotlhe tse teng di tla utlwa botlhoko ba tla opelwa ke maoto ba opelwa ke matsogo dipeno di tla ruruwa ba tla tseba ba bangwe ga ba ile ngakeng go ne o se o tho ke na le ga e bolata ga ntsa go ga e bolatang a utlwa o se o tho pelo e gogoile gobane phalelo ya madi e sa ka ya ba gantle nkgono ntate mogolo o sa nne o nwa ditlhare ne nne o sa sa tsa ditšhakapong le gona bana ba bona ga re tsotlelele baratiwa ba ka esmasas ke bua le bona ka jeno ga re tsotlelele batswadi motswadi ga a tswangakeng o tlameya go mo botse mme tšhakapo e neng ka bokaneng go ne go ngotse eng dipalo tseo di ne di ngotse ka pene e kgubedu kapa tšhae ga o bona re ganelela go ngwala ka pene e kgubedu ka bokaneng ya motswadi wa gago ge kopa o itlise setsing sa kokelo o tlotletleba

0: gobane ga e renkgolo le ntatemogolo o ntsatla go nna o ntsana ditlhaga gantle ka tsela e nepaetseng fela ge ntse re tswela pele go ngwala ka pele e kgobedu go bolelang gore go na le ya ntse a sa etse mosaetsi wa gae ga e renkgono o nele ditlhaga o mmametse a sa etsa mosaetsi wa gae ke nna ke tlana o nyebekolola ke no batla tlase-tlase gona gobane nkgono le ntatemogolo e le ga ke mo file ditlhage go bonagala ga e bolata gae e sa etsa e sa laolega go na le tlaelo e mona ya bona ya gore ga o mo tlama sephaka o tla kwa sa re ga ona mosa e laolegang nna ke sentse ke tseba a se ka ba tlhola a e bua ntho no bophelo ba gae kao fela a seke ba a amogela gore ga e bolata ga ya laolega gobane ditho tsa mmele di ntse di utlwa botlhoko o tlame a ntudise fatshe ampotsa gore na a ema ntate theolang tsena ga e motlhola ge na le ntho tse re di bitsang di-level of care ge tloa from primary health care ge boetse re na le di-specialist tse ka tsebang go laola dintlho tsena bagolo ba ntatemogolo wa ba tlha monambe waka ba tla phiwa difedile ba tla sebete sefedile ba tla pele o diranthane o fumana gore motho yana ga o sheba bukana ena ya gae kao fela e tletse bogobedu e retlege jale basotho ga ke tsebe go na le mo re nang le kagogano le bone ga ke tsebe na tsela yeo re ba tshwarang ka yona re le di-health care workers kore ka re re ka itekola le rona fe ya re tshaba gobane ga nne ba sa re tshabe bana ba tla ke ba dule fatshe ba re ee wena dokotele ga ko nthupise ke eng nganisa ka pene e gobedu ka mo nthuse
1: o mpolelela gore ga go na le pene e gobedu kapo go ngwetse ka pene e gobedu ba na le kutlwisiso tseya gore kotsi iteng kapo ga ba tsebe le go na pene e gobedu e bolelang
0: ba re ba oketsaetse ba re ba tlwaetse ngwalela ka pene e gobedu o tseba ga a thobale o batla go gasetsa mabitleng ke ga o kala go wa moetse fela o batla go gasetsa mabitleng gobane tsenyo ya bankgono le bontatemogolo ba setlhamana le yone o tla fumana ba hemesen maotswana le dithaba tsekana letshwafo lena le tletse congestion le tsena a kgotlela o tla kgotlela kgwedi ena ka ofele bentse le nana o tlhoge ke sefuba kanthe pelo e gogoile e tlile bankgono le bontatemogolo ga o tlhoa ditabeng tsena tsa go alafa ditaba tsa high blood moratiwa wa ka ba amogela pene e kgobedu ga ba batle gore holder accountable gore a mamone ka ke ntse ke nwa ditlhare eya keng mantate le bona bana ba bona ba ba felegetsang ga ba tsebe gore ke tokelo ya gae ya gore jale ka nnete a tlale go beya leoto la gae fatshe gore ga e be wena o tlholega go nthusa ka high blood mphetisetse pele gobane ditsi tsa kokelo di na le megatlhelo a kere mphetisetse pele ke tseba o fumana bophelo ke tseba o phelela bana baka ke e nngwe ya ntho ne ke batla go nke ke e otlolole ka jeno gore oe ke a ba kopa le ga ba fitlha ditsing tsa kokelo ba ba jwetse ke nna tholong jano ke itsepene e gobedu motho a e amoele tsatsi la pele kapa mabedi fela e seng o tloa ka jano wage re sebile re le juni ke tswe ke re pene e gobedu ke ga e bolatse ke pene e gobedu o thotse le bana ba bona ga ba ke ba shebe dibukana nkgono a tswa tliniking o kore a kanke foto o ko bona na re ngotse ka pene e jwang e file ga o na le ditaba tse sa tsamayeng gantle re sebedisa dipene tse gobedu ka monono ka dibukaneng empa ka jone ke tlo ba ruta di-method na ga ntse re ba thusa re tle re shebe na di-method di tsamaya kae go na le palo ya pele e mone e re e ngwalang bonkgono bontatemogolo ba tla bona gore re ngwala dipalo tse pedi nako yotlhe ga re bua ka taba ya phallo ya madi gantla o tlile setsing sa kokelo tsa gona ditharo ebile di nne di kenyeletsa le gona pelo ya gago e ntse o tla jang e kenyeletsa le ya botlhano gona moya wa bophelo na o batla o le mokae ka mona ka mmeleng fela ke tlo tlala ka ena e bitswang blood pressure go batho ba bagolo palo ya pele ke segasa seo pelo e reng ga e otla e ntsha madi ka sona go isa madi dithong tsotlhe tsa mmele kapa dithong tse re reng ke ditho tsa tlhekiso jale re lebeletse segatlha senono mono qalong monono ba ngwalele dipakeng tsa 90 le 140 empa ga ba santse ba phela le lefulena la bo high blood se bana le dilemo tse ngatanyana wa tseba ka godimo ka moo le 150nyana re ntse re iselaefeba ka nyeo ka molekanyana re a hetla ga re be le bothatanyana fela dipalonyana tsena ba dule ba ntse ba disheba di tsamaye pakeng tsa bo 90 le 140 kae kae monong a dire jale re na le palo ya bobedi yane o tla fumana go entse letshwao jale e be ba palo ya bobedi palo yeo ya bobedi ke segatlha sa ga pelo e phomola mme pelo ya motho ke lebeletse gore e phomole gantle ebile ke sona segatlha se kotsi go feta digatlha tsotlhe e le goreng nkgono le ntate mogolo ga ngolla ka mo ka bokaneng ha ka bona yeno yana e hile e sele go le dipalo tse ke tlo di bolala ona te a e hile o tlana o etsa strike o tlana o dula pela ka mona ga ha re lukile taba yena pele go bane ke tsona se kotse bane e nngwe ya dipalo tsona tse ke ba ruta ba bane ba na le o itlama ba tswa di capsule e le o itulela ka 170 over 100 ka se bo go jwale yena ke a mo kotlana bi e e le ka o dumoka bona
1: nkgono ntate mogolo ko eletsa gona tsena ebe o nkile bokana gago o shebile dipalo tsenana tse nne mo dikgang tsa bua
0: kaeo
1: lekolele pene gobedu e phetle go tloa kalong kwana a ishebe
0: a sebe a be pakeng tsa 90 le 140 empa ga dilemo a sa dileng atanyana le 150nyana re ntse re e kenyeletsa ga golo a santse a phela le lefu le nana jwale go na le palo ya bobedi ene e re e tsang line jwale e be ge tlo tla re ngwala palo e pela yona eno palo enono ke lebeletse go nkgono le ntate mogolo a tsamaye pakeng tsa 60 to 90 e bana ba banyenyana la ba entse 50 ke na le whatsapp bo nkgono ke bone ba bidika a tsewa le go 50 motla o kwa sa ga tse moledele o tsole teng motho wa motimo jwale ee ba itshwara pakeng tsa 60 le 90 jwale ha a qala 90 mona ke re ee ka tlase ke itseo molato ka nngwe molato ka pedi molato ga o na le 95 ke re jowe ga o re 100 ke re jwana nawe wa tsebana ke re jwana nawe gobaneng ke gobane ke itse pelo ke le kuka e tshela madi ya otla e fitlha e ntsha madi ya latlhela ka mane ka methapong jwale segatha seno sa pele ke sona seng sa bobedi ge se bala nako e pelo e katang go ntsha madi kao fela jwale re metha segatlha sena sa bobedi sa ga e phomola ga e ba ke thola ona le segatlha sa legolo ka moo e nruta gore pelo e lekile go ntsha madi a ba a gutlha jwale o santse utlwa e gona ga re pelo e itsa madi pele a a gutlha dithwa tsa mmele di lebeletse go kenya madi ka pelong jwale di fumana o santse o na le madi a sa tileng ka moo
1: jo ke kotsi
0: e le gore segatlha sena se ka tlase bonkgono bo ntate mogolo ba seele tlhoko ke sona se bakang di-stroke ke sona se bakang di-complication tse ngata ga o kala e baka godima 90 fela ga ba sa botsa dokotela gore na mogotsi ga ke a nyolola golo o polaena o theola tee jwa mme mone tlha o itsetsena ena e kotsi e file ena e ka tlase e kotsi gagolo morati wa waka ga ba eele tlhoko bonkgono bo ntate mogolo ga ba ikutlwa ba se gantle ka nako ngwe a re ba kadile ditlhaga ge ba kala ditlhageng e ba sekodisa batho bana o ka tswa mokala ditlhageng a le ditshollogo mmanang tsa matha ka di-200 o mokala ditlhaga ke ga o ka tsaya mokala e be o ya tlasetlase kwanang so ba tlameya o dula ba na le metšhini e ikamang re a ba rekela re a ba rekela baratiwa baka ga re ba tlhokomeleng ga re reke metšhini se ke le rutile dipalo dipalo tsena ga ke le rutile ke sela seanga jeng sekala rena ke sebako sa mmona re enta batho batho
1: ande o botsa o tshwere ka natla le ka nakoeka
0: nompa ka mona motswala jale he ba tla ba ele tlhoko tsona ditaba tsa mofuto ono ga re ba reketse re ba rekela le maqhapenyana exercise book ba nne ba ngwalle bonyane nkgono ga a na le di-high blood nka ga itlame goseng le mantsibuya ga ke go a bona le ga a utlwa a se monate a na le mo tsekelonyana kapa a ikutlwa a sa ikutlwa gantle gorena o tla re bothata ke bofeng go yena monana a tla itlame
1: o a na le modikwadikwane ko go ntate molo wa ka ngopotsa yena he o na go na tshwere ke modikwadikwane a ke ka mo opela go buang tsa ge tshwere ke modikwadikwane ke gona ba ikela
0: ko gobane ba ba le modikwadikwane o nono gobane ka nako e nngwe bonkgono le bontate mogolo o tla fumana gore ge ba kadile ditlhaga di mo tshwere gantle dikgwedi tse tharo kapo tse nne kapo tse tlhano tse yang pele solanka a sa ile pele e be di tse di theola segatlha a golo bontate mogolo a tsala fitlhangakeng mo ba santse ba ipeile pela go ipolaya kobetse gobaneng a sa ka a tseba go segatlha sa gae ga ke re a ke re ka godimo ka mola ke ne ke itse a se ka ba ka tlasa 9 fumana gonkgono o santse a tsamaya ka 70 over 30 ke re ka nako ngwe a bano le metsi gantle e be a tseba mmantate e be o ikotla ka tsona ditlhaga tseo tsa high blood ko ga a kena a le unconscious a sa ka a tseba gore ga e se e le tlase jwano ga o sa nwa ditlhaga o fetela setsing se gaufinyana sa kokela gore ga ke a nwa e ne se e le ka tlase jwale ke kopa o thusa gorena ke etse jwang ba tlame o tseba gore ditlhaga tsena na ga ba filetsona go di tla ba thusa fela di

0: kotsi hape hape ha re sa tlame se phaka ha ba sa ikutlwa ba le monnate ha ba tlame se phaka chemistry ya ho finyana ka pa cliniking ya ho finyana ebe ha ba qeta ba botsa na dipalo di emetswang jwale ba botsa ena menese eno rona ke tsola pele o nwa di tlhare ka pa o nkeletsa go ke fetele sepetleleng sa ha ho finyana na ke le ba mme ya bo tsaka go hore go na le ditlamo ga o tse bosula tse tsang ke lefulena lena di ke tlibitsang high blood ke itse ka jeno ke itse ke tlotlala ka pelo le methapo o sota mphana kona go etlang ga nne ke tla ka tsona jalo ga nne ke kene ka di systemi ka di systemi jalo ba tlo o tsusa nao ba neng ba kula mohla ona le nako hape o tla ntshwa ga re tshwa ga systemi engwe hape hape jalo bo nkhono bo ntate moholo bana le o setsebe ditlamo ga o tse bosula ha se di le teng ha high blood e le teng mme ba bentse ba re tlalela ge le bana ba bona ebe ka baka la gore re ba kula ebe ditaba tseno ebe re di sheba fela ga re lo di tlalela ditsing tsa kokelo
1: ge go kula bophepo dimo
0: e ya mme ha ke a lebella tselatelang ya pele nkgono le ntate moholo a seka ba o tla ke le hlaba la reng le mo tlatla sa letswele lena la left kapa letswa lena ana lastiki motswala
1: le
0: tsa loka ba tla re lokisa ke a tseba ba tokela
1: yona le
0: lehlaba lena a se ka ba nnage go na le lehlaba le nkotla ntlasa pelo mona letsong lena la left le nkotla tlasa letswele mona e ke le a nyoloa e ka re letswa ka magao ka mona lebile e ka re le ama letsoo lena la ka go na nako e ke le utlwa e ka ga lena maatla ke letshwao la pele le bontshang matshwao a kotsi a o gelebeletseng jwale o rwale o ye setsing sa kotelo
2: o tlalele ee nna ke na le potso o ka e tlaga go motho e gana high blood go gana ya bobedi ile ya o petela ga e taba mobe gante se ka lengwe lebetse o ege bokai ke re se ka lengwe ga o gata sekala o lebela bonyane ga o le gantle o mege bokai ke sakile
1: ke
2: sakile
1: ntate
2: ke sakile mokwena
1: oo thank you ntate ntate mo re botsa no rona o ka etsa lorebe motho ana high blood ho ha
3: ho jalo mogatsi wa hello me
1: e o ntshwara le nna mokwena
3: ke a leboa ee ya ka nnete go a etsagala ga fela dipalo tsa gago di baleile mona a ke re ke itse re bapisa ka godimo ka moo nka a seka tshela 140 ka tlase a seka a tshela
1: 9
3: e le gore ga a sa di tshela mona ge re ga a tshenyele ga e bolata mmae gape-gape ga re tsa ka tlase ka mona ge beile 90 le 60 ba itlaleyang ka tlasa nomoro ena ge re ba na le low blood ba sa itlaleyang ka tlasa yona ke re ha ba tilele le phulena go ha
1: halala ke o taba
3: e no ga ba dula ba tamme ka godimo ga bona palo e pa ke ntsa 90 le 140 le le khatlo la ha ile pele la o tlama ga re tse ke letho ka tlase a be pa ke ntsa 60 le 90 ga re tse ke letho ha tsela ntsa le mona go ha le bula ka ha e
1: okay a o hlakile o hlakile a ke
3: jwale ha re buya ka sekala o bona motho a modimo jwale re reng e ya re gatile sekaleng
1: sekala wa se hata
3: ehe jwale rona re gatisana dikala he ge di gatisana ka dipalo tsa dintho tse re di bitsang di-BMI tsena ke tsa kanga keng ngwaneso ge sheba botelele ba gago le boima ba gago ga re o thola BMI ya gago kapo nthwena e re e bitsang BMI mo re bapisang botelele ba gago le boima ba gago ga o thola o le ka tlase o 18.5 ge re o na le boketa ba o tla moya ke bagane wa re tla mofa dipolampinate motho wa modimo bo dintho tsa ngwana re mpe re monyolola ka sefela motho wa modimo ke tshwarado jale re batla re mokorise tsena di etsanga keng ga a ile a tlama ga ile a gata sekala a ne o kopa go nkelwa le botelele gape-gape jale a botsa mogadi eno wa gaena BMI ya gaena ke bokae mme tebelelo ko gore BMI ya gae e seka ba ka tlasa 18.5 ga le pakeng tsa 18.5 le 24.9

0: boima bo botle bo normal ba khannang ka 25 ho ya ho 29.9 ke wa tswa mmelinyana ka o tla bate motho a modimo mpo ku fukotsa di papanyana o kweikwetse a o sa paka fete re re obesity o re hlotse ngwane so o so tsana le nye le di tatse tsa ntho tsa sepetle le ka pa di tatse tsa sepetle di a go ga nna ke re di plate di ngata mo tsa di papa
1: ke motho a modimo
0: ke tswa bana ha o le 14 re zonna we ga sa
1: Oh, yes,
0: I know the Bana Ba Hai Hey, Bamu Bess Kali, Bamu Shevele Botelele, Ibeba Mufa Ogana, Hadi Copa, Wadilipe, Radi Batista, Bata Mugusa Hogana, Uela Kai. When I remember a letter in Yahogana, Hana Gimma Power Sting, Abon San Cocotica, Abon San Cotuana, who Pila Hibolata, Kin Tho Eka Bakan, Tino di Tonsan Mili. Jwale bo nkhono bo ntate mogolo a ba re thutse utla ditseng ka nako bana ha ba tla le ka nako go bana ba fatse bo go matsha wa no ke ya kotse
1: okay
0: ya ba kere ke le hlaba ke ya pele le o tla ntla sa letswelelena la left le tswala e ka ntla tsona ka mane ka mokokotlong ha bohloko e be le ka re le ime imela le letswelena le leng le tshaoleno ha le qala le teng fela ha re sa emela letsatsi la check up ke ya nga ke re lo tlalela nga ka o re se re gathapa ke le hlaba e hlile a otla tsena le anatha le mbalona o tla utlwa ba gore ba le tsietse le hlaba le nore le bitsa angina pectoris ke le hlaba le bontshang gore pelo e sentse e khonkhotha e batla womana go bane ke itse ha e bolate e ka senya pelo hape hape e le gore ha re bona matshwao ka nako ke ka lokisa taba tsena tsa pele o fumana gore nkgona le ntate mogolo a ba fitlhele boemong ba nene be re buang ka cardiac failure hona le gore ba go ruwe pelo fela ka lebaka leno la gore pelo e sebetsa ka thata so re e bitsa cardiomegaly without failure ga ba tle nakong ena eo ge nang le mo pelo e sa faile ba tlhatse re bua ka di-congestive cardiac failure e le gore pelo e se sa sebetsa ntle e se le semetse ga a kopatlhe ga ba letlalela ba leketsa go letlhabase le le teng ga utlwa o sa utlwa ntle nangakeng go ntse o thweng ke kopa re ba feletse re lo utlwa gona go thweng ke letshwao la pele le ke reng le kotsi re tle re le ene tlhoko ba na le go kgotlhegotlhela tsena ga o ka bona a sa na le go kgotlhela o sa tlhaloseng gwa ntsa thetha mo ntsa ba na le nthwanyana e be ya nyamela ka moga nakonyana wa kgotlhegotlhela e be wa bona gore ke mo o fule ditlhaga tsa sefuba o khile re ke ne di chemistry ga mogekela mantho a tsoba wa khohlela ke se re kena kgweding jwale ha o qala o bona mokgwa ono wa o khohlela ke le tshao le leng hape hape le banang le lona nako e pelo e go go ile e bile ha itse le jwale e se tshile ba tla molata le taila e se tshile ya ntweng ha e tsa ba jwale ha ke bona kgana go ba tshoge ke sefuba sefuba se fola ka maga matsatsi a magago ntle le mohlolo o na o teng ngwana tsena o ntse tsa maka ntle ka mo empa ha e na ona tsena e mpi mme o ka nda ka molo ya ga ke ba ya bona ha go bana be ke fela ke na be ke nya bo be di ana le o khotse khotsela ke kopa ga ta mele dingaka in particular o fihla o botsa ngaka ya ha e gona pelo na di taba tsa pelo na di ntse di tsama jwa go bane ke a manga matshwao a pelo a bontsha go bothata boteng ke go para ke ba ba le bogogoitse di fahlegong matsogong le maoto ke nete motho a emena go etelele ka maoto ona le go wa go banteng ha o bea maoto wa bea o duma stulo wa shebisa o dumo ke lebeletse go bogogoitse bone bo theuwe empa hona le bogogoitse bo gong ha o kenya monwana ba nke monwana ba bateng
1: mo mamedi khotso
2: ndate e di ke tse
1: ndate maleri
2: ndate maleri ga go ba le abu hai bolata lele Pula pelo ke ntwa ile nngwe ka po hoetsa le ba pelo ke pelo ha e bula ta ke ha e bula ke
1: ya le bua ntate ma le ri empa ke bone
2: ke butle se ke mtsa pulle
1: oho
2: direka kula wa na a ke kula a ke re re tse wa te ba
1: he ya ntate
2: ka kula a ke fika mano a se jetse kai kai jwa je na ka mga o ke o pole ke pole o sotwe ke ha e bolata se ke bua dipidi tsa e bolata na ke ntho e leng motaba di ya ka tsa tlapolle hantle ke a le bua ntate di gitse
1: ke ntate maleiri ne makasonge wa tseba lebaka nako ya gona e re fela nna le wena ge be meja ena ya gona fatshe ene ke lekile o iphapanyetsa bamamedi ba ka ne ke batla ne ke utlwa go tla ntshatsa bohlokwa fele ke batla di fete ga ke a banka ho hanga e le gore ke sekoloto re tla re tlotswela pele ke

0: tshwere tla e buisana na e tla ba mokabelo o tlang ona kapo re tla bona nang e tla baneng fela pele ba lebala re tswele pele ka tsona batle ba tsebe go itlhalosa o bosonkelela le nang tate maleri o ko ba bone fela o tsebe ebile ke utlwa ke sa ka meogo
1: e tlile nako e tlang ke a gola potsong tate a e botsitseng e botlhokwa go le gobane re dula re ba peteletsa ka yona e tlile re tlo bua ka gore na tsona dikamorago tsena tse e bang teng tse tlisang ke high blood e tlile ga ba di utlwisitse ebile ga ba di tlale kana re tlese re tlale gona moko tsentse gantesetsao
0: tseseke
1: le ona seane moyeng monana empa ya ona taba
0: ga ke bareyaaaare ba tlo letsetsa ka bongata
1: ae nako e tlang ga o na le nako fela ke tlotla re bua ka ditlamorago jale ke tlotla ke kopanya dintho tsena ba utlwa gona gobaneng ga o tho ke na le high blood o so tho ke na le pele gobaneng diphio gobaneng eng ke tlabe tse ke tlo dinyalaganya ba tsebo go utlwa gona gantlentle sentse se e tsegala keng e be re tla bua ka gona ba itlhokomele jwang ge o baleya ditaba tsa mofuta.

0: Ke a le dumedisa lona bana lenaneo la tshomo letsatsing lena. Tshomo ya rona letsatsi la kajeno e bitswa fela gore ke ya Madiepetsane le Dimo. Ba re ne re heba go tsibaka e le Madiepetsane. O ne a phela mokoting mo a neng a dula teng mme e le yona ntlo ya hae mo a neng a phela teng. Fale ba go tsibaka go thwe Madiepetsane o ne a phela ka Moseka. Jwale go thwe nako yotlhe kaofela motsheare o ne a tsamaya. Ibe o fihla a nka Moseka ona ibe ke ona a tobetsa dijo tsa hae. Jwale ho thwe ka letsatsi le leng ya ba Madiepetsane wa tsamaya o lo sela. Jwale ka ha a tlwaetse a lo sela Moseka. Itse ha ntse a sela jwalo ya ba Dimo wa hlaha hodimonyana tjena mo ma Diepetsana neng a ntse a nka Moseka ona hona teng. Bakgotsi ba ka ya ba Dimo o hweletsa Madiepetsane hore
1: wena Madiepetsane o ntso sela sela mme.
0: Bakgotsi ba ka ya ba Madiepetsane hore ke ntse ke sela sela thepa ya Dimo. Helek Dimo a hana ho utlwa a mo lelekisa lelekisa. Madiepetsane a mmatha a fihla a kena ka mokoting wa hae. Ya re ha Dimo a fihla a fumana Madiepetsane a kene ka mokoting, jwale Dimo o ne a le motenya a sitwa ho kena. Ya ba ka nnete o sitwa ho kena a kgutla a kwatile. Bakgotsi ba ka ya ba ke mona moo he Madiepetsane a phuhileng. Ka letsatsi le hlahlamang hape Madiepetsane a tsamaya a lo sela Moseka. Ha ntse a o sela jwalo a ntse a o nka ya ba ke mona moo he Dimo a hlahang hape.
1: Wena Madiepetsane o ntso sela selang mo.
0: Madiepetsane a re ke ntse ke sela sela thepa ya Dimo. A mmatha he Madiepetsane a balea ya ba Dimo wa mo lelekisa. Itse ha fitla mokoting mana hape Madiepetsane a fitla re tshobe ka mokoting. Dimo a fitla re kgegenene ka hodima setwa o kena. A imwa ya Dimo a ipotsa gona ebe o tla etsa jwang. Bakgotsi ba kae ba ke mona moo he Dimo a seng a e tla ka leqheka la hore a tle a bate lekoko la phoofolo a fitlhe a le thagise mono mokoting wa Madiepetsane a tle a sitwa o kena. Bakgotsi ba kae ba o nka lekoko leno la phoofolo he bakgotsi ba ka ya ba o dula moo a tla bona Madiepetsane ha e tswa. Ya ba he Madiepetsane wa tswa jolo ka tlwaelo o ile o sela. O ile o sela Moseka. Ha ntse a tswa jwalo ya ba Dimo o mo shebelletse a tsamaya. Ba fitlha mane moo go na le Moseka. Itse ha a fitlha mono Dimo a ba mmatha a ya mane mokoting wa Madiepetsane. A ba fitlha a thagisa lekoko leno bakgotsi ba ka. Ha o thagisa lekoko la phoofolo ba sa tsebeng he bakgotsi ba ka. O le beha mono mo le kokotelang ka dipikere kapa ka le thuka dithupa o wa le menolla wa le thagisa ha o etsa jwalo. Jwale ebe o le thagisa hodima

0: godi mono itse ha qeta go le thagisa ya ba ke mona mo he a mathangatsa mayang ya ba sa lo hlaha mane ma tloetse mo hlahateng a hweletsa madiepetsa
1: e bona mo diepetsa unto jela jela mo
0: madiepetsa nare ke ntse ke sasa tepa
2: dimo hele dimo a halefa mo lelegisa wonna o jela jela depa ka mo lelegisa mo lelegisa ba go tsweka
0: a matha madiepetsa ne ile tse ha fihla mana fumana go hela mokoti o thiwe ka lekoko le thagisiwe di mamokoti madiepetsa na fihla itahlela di malona la fihla la tabo ya ba o kena ka hage itse di mo ha fihla fumana lekoko le tabule madiepetsa na kene ka hage zwele na o sito o kena ke go motenya ba khotsi ba ka mpatsena ke tso tinya fela madie ne di mo mpatsena ke tse tinya fela he ba khotsi ba ka ya ba wa iputsa
1: banga we go tsa jang ha ke mo nka wa ke na le ma thata a je be tsane be ke tla mo tsa
0: ba khotsi ba ka ba ntsa na hana mo ba sa itjetsa ke lo batla le koko le thata la phofolo le koko lena ke tlo le thagisa mona le lona ke ba le tabola ba khotsi ba ka ba wa le fumana ha sa le fumane a go bala he tsekala o sasane a tswa e sale ka matjeke a bula mo a tla bona madiepetsane ha a tswa ka mane ka mokoting ba khotsi ba ka ya ba madiepetsane wa tswa ka mokoting ka mono wa tsamaya o lo sela o ya mane mo a fumana mo seka teng he ba khotsi ba ka itse ha a fihla mo madiepetsane a fihla na sala sala yo lo ka tlwaelwa ya ba ke mona mo dimo a mathanga ya mokoting mane a fihla thagisa le kokolane le thata ha qeta tsamaya ya bo sa fitla hlaha mane mo a yeng a hlaiteng bo sa hweletsa madiepetsa
1: e wa no madiepetsa unto sala sala mo
0: ya ba madiepetsa no re ke ntse ke sala sala thepa dimo
1: khalek dimo wa ngwaka o hunna o se bete madiepetsa helek
0: dimo alelekisa madiepetsane a molelekisa molelekisa madiepetsane a matha itse ha fitla mane mokoting wa hae a fumana gore koko le boetse le teng hape a go itiela go dima lona la hana go taboga ya ba ke mona mo dimo a qetellang a fihlile a
1: ke mo itse o to sella kae ke lo pheha ke o tle go rwa go kelele masapo a masisane ana
0: a go tiba ka ya ba ke mona mo he dimo ankang madiepetsane a fihla motshela ka mokotleng a mojaga a tsama ka yena a ya ka yena ha hai jwale ho thudimo o ne a ntse a ina le mme wa hai itse ha fihla mo ono a fihla jwetsa mme wa hai hore a tle a mo phehele madiepetsane jwale ya ba ka nnete mme wa hai wa dumela a ntse a tsamaela he dimo a ikela mabakeng a hai itse ha hutla dimo itse ha se a tsamaile jwalo ya ba ke mona mo he madiepetsane yena a salang a hama me wadim a mo hama mo bolaya a mo pheha a butswa itse ha se a butswitse ya ba ke mona mo he dimo a tlang he a tlo ja a ba mo fa he a mo ngwathela jwalo o mo ngwathela jwalo he ba go tsibaka madiepetsane o ile a nka diphatlho tsohle ha qeta go bolaya mme wa dimo a di apara a iketsa mme wa dimo a ba a bua jwalo ka ena itse dimo ha fitla fitla mo jwetsa a re
3: motho a monemo dijo tsa gago ke tseno ke di phele he ene ne yao bojwa ga ke tsebe na madiepetsane ha le mosesanyana ha kanakana hobaneng a ne a dija homo tswa kore ha se jwale ke beseletsa ke qetile disu kaofela ke ntse ke re ke pheha madiepetsane empa he ka lehlohonono o qetelletse a botswetse a ko je he moraka
0: ya ba bakgotsi ba ka dimo wa ja he ha ntse a ja jwalo o na le ngwana wa hae ya bontsha re ntate

0: nona e ka wangholo ha ntse a ja mona a ja maoto a ja le matswaka monanona e ka wangholo ebe madiepetsana ya ikentseng kgonong
1: a ko tloe mona wena mmadi bebe ngwane ntoe o bona e le monwana wa ka o ntse sa mpone ke nna eo o bona monwana wa ka o lekana le madiepetsana a ko shebe monoto o nao ka ngwanonyana tse mama nna ga ke na monoto o mokana o ka ngwa madiepetsana a ko ja o tloele gore ntoba kapa ga o kgotse o tloele gone ja
0: bagotsi ba kaya ba ngwane no ntsa helang tate nna ke bona monwana o ne ka wa nkgono monwana o monwana o na ka nnete ke wa nkgono ona e be madiepetsana o betsa
1: hela wena mmadi mbebe ngwane no o bona e le monwana wa ka o a ko shebe tlhafo tsena sheba mbobono o bona e le mbobo wa ka o mosesano o ntse sa bone gore ke mbobo wa madiepetsana o ga e ka o ntse ore monwana ke wa ka nna a se monwana wa ka o ntse sa mpone ke nna yo o ka bowa motlhatlhe o tloele go nna o bua ntho tse sa o tlaba ntse o sa di tsebeng hele ngwana a duba basadi
0: ya ba he ba ja itse ga ba qetile go ja ba gotse ba itse tu ya ba madiepetsane o emelela pela monyako o re godimo halala o ntse o ja mme wa gao mo ga o qeta o ntse go jile nna e be le ga tlobola diaparo tsane tsa mme wa dimo tse wa neng a di apere ka godimo a di latlhela fatshe mono a sala e leng madiepetsane gele bagotsi ba ka dimo wena ke tlo o bolaya tu o bolaile mme wa ka gele a mo lelekisa bagotsi ba ka madiepetsane a mmatha itse ga a fitlha kaekae bagotsi ba ka a fumana noka e tletse a potapota ge a ba o iphethola lejohe madiepetsane itse dimo ga a fitlha a ba fitlha a ntse a tsamaya o kae naene madiepetsane e be o kae a ba bona ka mosemane go noka go na le setlhatlha se ntseng se tsitsinyage madiepetsane o tlame a ipatile mane bagotsi ba ka e be o sanka lejanyana leno le a le bonang e be o bitsetsa ka nkane go setlhatlha seno a betsa a tshedisa lejwe lena noka itse lejwe lena ga le fitlha ka nkane la fetoa madiepetsane a re aha a re wa seka nthusa legalabuti wa ntshedisa noka e tletse o ke ba ba mpona o jile mme wa gago nna o ko ntloele o ne o nana gore o tlo phea nna ha ko wena e o jale o jile mme wa gago o tla monka kae ha taba ya gago ge dike bagotsi ba ka dimo a galefa jale a leba kwana le kwana jale a tshaba o tshela a gore wa tshela setwe ya re itiele abuti ga ke ge le mme wa gago tlhokaetse o mo jile o ka nna itiela ka nokeng ka mona wa le metsi ga ke tsebe na o ne o nkene ka nna ga o ntse ore galaneneng o tlo nja halala ya ba madiepetsane wa tsamaye bakgotsi ba ka a rwetse eta tse phane ya re qeqebu a mo sia gona mono dimo a gotlela ga gae a swabile a utlwile botlhoko ya ba ke tshomo ka mathetho bakgotsi ba ka tshomo ya gona ya madiepetsane le dimo e felela gona mona ga re boela re kopane gape go leleng la tshomo ka moqebelo wa beke e tlang fitlhela ka yena nako yena eo ga e be e tshweu kgotsa go e bagotsi ba ka.

Odimahlo ke hora ya bosupa sena ke salemoya sa Lesotho ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Molosi mamedi ke ya udumedisa. Motlotlo e Mofumahadi le Kgosana ba phethela lebelo la Metropolitan Miles of Hope le tsweleng selemo sa bobedi. Mophatlhalatsi ya tumeng ebile le titšhere ya University ya Wits o eletsa baphatlhalatsi ba kamoso setatele go fana ka ditaba ba sa netefatsa dintlha. Motlotlo e Mofumahadi Mmasenate Mohato Seiso le Kgosana le Rothodi Mohato Seiso ka jeno ba phethetse lebelo la Metropolitan Miles of Hope le tsweleng selemo sa bobedi bere ya setlhabeng mo go bileng teng dimathi tse ka godimo go 2,000. E mongwe wa batlhophisi ba lebelo Monghadi Releboleng Kale o tlhalositse gore lebelo le na le godila golo selemong sena. A tea motlhala ka mokgatlhelo wa bana le wa batho ba nang le bokoa o bile a re batho ba ka iphedisa ka mabelo. Tshwanelo Mogano e le ngwana a bileng le seabo o itse ke lebelo la bobedi le na le wa le mathang mme a kgothaletsa bana ba bangwe go ikwetlisa molemong wa bophelo bo botle. Go sa le jalo motlhodi wa selemo sena Monghadi Gwaratlhana se utlwa le o itse ka lebelo motho a ka iphedisa esita le go phela bophelo bo botle.

a kgothaletsa Basotho ka moka ho ikagela ka setotswana dipapading. Letona lekaleng la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlomphehi Thati Morosing o re mmuso o leka ka matla ho matlafatsa le ho kgahlametsa batjha haholo ditabeng tsa ho iqalla dikgwebo e le ho lwantsha qholotso ya tlhokahalo ya mesebetsi. Tsena di hlahelletse moketeng wa dijo tsa mantsiboya o kwalang Letsatsi la Matjhaba la Batjha o tshwaretsweng batjha ba kereke Katoliki LCYM ba Maria Madikrasi ya Maseru. Mohlomphehi Morosi o itse motjha ha holela ka hare ho kereke ke taba ya bohlokwa e tlang ho ba le susumetso e kgolokgolong ya hae. O supile hore la lefatshe le tobane le qholotso ya tshebediso e mpe ya marangrang, empa batjha ba phehelle ho sebedisa marangrang ka nepo hore a ba hodise. Moruti kerekeng ya Maria Madikrasi ya Fara Mookamedi Chale o itse o ikemiseditse ho tshehetsa batjha ba kereke ya habo ka ho dula a iponatsa mmokeng tse ba mang. O itse sena seo batjha ba se entseng sa ho tshwara mmoka batjha e le ho keteka kgwedi ya keteka Letsatsi la Matjhaba la Batjha ke sesupo sa hore ba nka kgato ya ho fenya diqholotso tse ba tobileng. Ho feta mona, Presidente ya batjha ba LCYM Monghadi Makala Mokera o itse ba ikemiseditse hore e le batjha ba eme ka maoto ho etsa dintho tse tlang ho akgolo ya bona esita le ho tla ka ditharollo tsa diqholotso tse ba tobileng. Mophatlalatsi a tumeng wa Afrika Borwa ebile le titjhere Yunivesithing ya Wits Afrika Borwa Dr. Lehlohonolo Leslie Mofokeng o re mesebetsi e mengata e fedile ka lebaka la ditaba tse sa netefatswang. O boletse sena nakong ya thuto eo a faneng ka yona ho baithuti ba sekolo se seholo sa dithuto tsa mahlale le boqapi sa Limkhukhwi Maseru. Dr. Mofokeng o leitse baphatlalatsi ba kamoso o se tatele ho fana ka ditaba ba sa netefatsa dintlha ka taba eo e se ka ha taba eo e senya bosepeng. O itse mophatlalatsi ya nang le boikarabelo a keke a phatlalatsa fela setshwantsho sa ngwana ya tlokotsing, o lokela ho ikamanya le melao le melawana. O boetse a fana ka tlhokomediso kgahlanong le ditaba tse senang motheo tseo hangata tse hlaha maboteng ao e seng a nnete. O itse ho na le ditaba tse sa elweng hloko hobane baqolotsi ba lebala se bohlokwa. Ho sa le jwalo, mongodisi wa sekolo sa Limkhukhwi Mofumahadi Matebo Morosi o itse bophatlalatsi bo fetola sebopeho ka tshebetso ya mahlale e fetotseng mokgwa wa ho bokella le ho sebedisa ditaba, a re bo fana ka monyetla o moholo wa ho fihlela setjhaba. Re a phethela. Sepolesa sa Maseru e ka thoko ho toropo se fumana ditlaleho tse 300 ka beke tsa tlhekefetso ka malapeng. Sena se hlahelletse dipuisanong tse neng di tshwerwe ke mokgatlo wa Phoshi ya Benedict mmoho le baahi wa netsa tsebo ka ditaba tsa tlhekefetso ho utlwisisa le ho fana ka kgato twantshong ya kapa ho nka kgato twantshong ya tlhekefetso ka malapeng tshebeletsong e bile mokema ha molapo. Moemedi wa Phoshi ya Benedict Mofumahadi Kgauelo ka moo supile hore dipuisano tsena di tlile ka mora hore ho be le ngwana ya hlekefetswang ka motabo motseng o haufi, mme ba utlwa ho le molemo ya papitso ho tshwara ditaba tsa tlhekefetso le baahi. Lebitsong la sepolesa sa Lesotho, Women Police Constable Masia Bonka Sekansi o boletse hore ditlaleho tsa tlhekefetso di phahame haholo, o ipeleditse ho malapa ho tlala ditaba tsa ona sepoleseng esita le ho emisa ho bua ditaba diyalemoyeng le marangrang ka ha sena se sitisa dipatlisiso tsa sepolesa. Lehlatsipa Mofumahadi Mpho Sebata o boletse hore o ne a hlekefetswa ke bo malome wa hae ka motabo hore a tla fumane disebediswa tsa sekolo. O itse ho baleha seo o ile a nyalwa empa a fumana tlhekefetso e tshwanang ho fihlela a thuswa ke Mosamaria a molemo ho mo isa lehaeng la batho ba hlekefeditsweng Maseru. Ha jwale ke moithuti se seng sa dikolo tse phahameng Maseru. Ha re boele re lekole dihlooho tsa ditaba. Mojotle Mofumahadi le Kgosana ba phethela lebelo la Metropolitan Miles of Hope le tshwereng selemo sa bobedi. Mophatlalatsi a tumeng ebile le titjhere Yunivesithing ya Wits o eletsa baphatlalatsi ba kamoso se tatele ho fana ka ditaba ba sa netefatsa dintlha. Ditaba tsena tsa hora bosupa di fihla pheletsong mona, ha re boele kopane hape horeng ya borobong.

0: Mohamed ntumelle ke dumedise ke be ke hwehle gore be le rona lenaneong lena la tseba ka Lesotho ka jeno jalo ka ga o se ntse o tseba sa le re ntse re tsamaya ntate Moshweshwe tabakgolo matlho a shebile mane mo go tloketeka dilemo tse mashome a ka godimo wa tsheletseng jwale naga ya Lesotho e ne e fumane boipuso e ipusa nne re saletswe ke dibekenyana di sekae fela re fitlha ona mo mo go tla bogetsala dietsagala tseno empa jale taba pele ko gore na re fitlhile moo re qadile kae go e tsaetsewang ntate Moshweshwe re ntse re le re tatamala ka ga leeto lena he fela empa re laqadile gale oba ga le qadile mane mo e leng gore na go atlaiwang gore re qeteletse re kene
1: manyesemanegoatlaiwang
0: jalo o se o tho ra ipua
1: ee yantate jalo ka ga ke tshwakere ba bangata ba le ba le taba eno ya gore ge boeletswe ke boipuso ba gone re sa ka le ipuisang tate ee yantate jale o nontse etsa o kgothage gona gana jale re qadile ra tla fitlha mona jwang re se re le mona mmamedi mo o rileng ga ba le tlhagiso yana go be le kgotla la naga la ne le bitswa Basotho la National Council la ba teng mme ga morago ge ka 1955 la etsa kgothaletso yana go be le re qale leeto la boipuso ya ba hua landane kwana ka moga mono tlale yane ga e se le teng ya ba e ba teng ya ba jale go lokisetswa dikgetho
0: tsamanemonolele mofumadimantse
1: ke ntate
0: ele bomokana le a bua jono thane le moifo o mo
1: le moifo ano ke la ka bala mabitsa ona mana tate ee ya tate jale dikgetho tseo re ne re le mo serereng dikgetho tse ne di tshwanela dibile ka 1959 di ile a tsa ba teng ye ka 1960 e leng tsa magotla a ditereki maqalong a wa selemo seo le a ba le dikgetho tse e leng motlokwa empa re itse ka ga bela se batla go potlakela pele rere di ile tsa ba teng mme tswana ya badi re tswalela re itse legotla leng la setšhaba e ne e le ntlo e le nngwe motlokwa e ile a ba ntlo e le nngwe e
0: kopaneng
1: ee ya tate e le gore ne le bane ba neng ba kgethwa ba neng ba kgethiwe go tswa magotleng a ditereki ee magota a na a ditereke mmame dikgetho tseno ne di re tswalela magota a ditereki jale magota a ditereke ona a gomela boemedi mona ee yantata a gomela boemedi mona lekgoti kore le bona ba kgetha boemedi
0: magota

0: streaky o ho no sa kgethu ntwe ka mmuso wa streaky a le mong hona
1: je mm
0: o le ya re bona ha ba kopana go ke ntwe tsena ntse ka ntse di council ga ka pa marena etla ga council di dutsi
1: e
0: marena ma
1: ka le ba tshe mo ifolobo
0: o
1: ya le mo ifolo tla mona
0: mo ifolo tla mo
1: e ke e ya ntate ne le ba ba ba ba le mashume a mane ka ofela ba le ile ba hona le ba kgetwang ke mtlotle marena e moholo a ke be jwa lokana go ene wa mtlotlei mtlotlei nwa la ene wa manyesma a re be ile ba le ba tlogetwa ke mokana e moholo wa basuthu paramount chief ila ka ka tse ba he go tlwa ka tlhakubela le moseno e bile paramount chief bile mokana e moholo mo shoshwa u bile ba go pranda e o ka le paramount chief le le selere ga jwale ke se ka ke tsamela o le eno la 1960 mwa medi ine hle ile le re tlo tla le etsiwa gore ke ntwe ka seka le khotla la ke tsamola e ya ke ntwe na le bitswa ba Sotland Legislative Council halane le bitswa ba Sotland National Council ine ile la go ile tsifela le na ne se na le matlanya ha ke re bale motloko wa manye semane ana ga re kwetlele ho gona ga tlatla re sebetsa ditaba tsa gona rang ha se re ipusa ba ntse ba re tataisa e le gore re qadile ka le dikgetho re qadile ka tsenyanyana
0: ga gone ntse ba re tataisa go botsa taba tsa ntsa mokana moshosho ga nna ke tla tshwana fela le sefofu o romelele monna ena o ka
1: ntataise
0: ke re itamela
1: jalo ka puri ya lekgeko
0: felake
1: ntate ke
0: empa kele fela teng nna ke busa tšhaba sa
1: eke
0: wena o buisen
1: wena o buisen
0: ero ke ona mona le mogana mo jwa bobedi a ke ene ne le paramount chief
1: ena ne le paramount chief
0: ana a thunya ba hae
1: ula a thunya
0: jalo ka mogana
1: eh ke jalo ka mogana ba ba ka mono me ba ile ba etsa ntwe eno le nngwe he le gore ka magadi le gotlalelo la tshaba he la ke tsa molao ka pagare e ka boemo bo bonyanyane ya bana ho ke le hono ntse ona le matlane a ntse nga setse mo fumahadi mamedi matla a ka ngona na botaba tsa ditshelete taba tsa ka ntle tsa taba dikamalona ga tse ding jalo gobana ga ke gale ntse re na le motlotlei wa gona e leng motlotlei wa manyesemane ee ya ntate mme le kgotla le o ile la dula hel e le ntlo e le nngwe e ne sa golo kelo ka sie wa gona ile a tlago wa qetellong ya gana kapa ya golo wa qetellong ka dikgetho tsa 65 ee ya ntate jale re tsamaile ha bamamedi le kgotla leo ga le bulwa motlotle kapa re mokana e mogolo wa basotho motlotle moshwashwa obedi o ile a phatlalatsa gore o tla etsa kgweleetso ya o tla etsa go tla thewa gore komisi ntate a kere ke bisa jwale go tla thewa komisi mosong wa hae moso o tla theya komisi ya e tlotla eng ka maikutlo a basotho go haha ona molao wa motheo motlokwa ga ka gopole le no ba mabedi gore go tlwa ka 55 hand ntate e tlile mosebetsi o mogolo ne le ona wa hahaela lesotho molao wa motheo ee ya ntate
0: mme o ntse
1: ee 1958 tlaleo yane e le ya polepoletšhwa ya ntlantlafatswa mona le mane ya ba iswa london kwana ya tshotlho ka 1958 ya kere ya ba e tlotla ba ene re tlotla ba le tokomane eno re ya dikgethong ka yona ha ne tshwanela a be dikgetho di bile 59 tsa ba 60 jale le yona tokomane re tataisa jale mmuso oo wa hae o o ne o na le matona a manyanyana ke tata balela bamamedi ka moso tšhentate ke ya go bana ba sa fileshomo go rereng jale ke lekgotla la phethatso jale ee le le rereng ke lekgotla la phethatso le ne le lona le cabinete wale le keng itsa le manyesa a bana sa sele shome ya mamedi ke tata ke balela bamamedi gantle ga ke batlete ke ba balele ka thoko ona ke le ke ye gopola mabitso ka tlhogo ke tla ba balela ona ke tsere tokomane jalo mamedi he o ntate o ne a ile a phatlalatsa gore ka nako eo o tlatla lekgotla leo le thega komisi ena e tlotla eng ka maikutlo a basotho mme komisi eno e felise ya ba teng tate ya tala mosebetsi e tlotla e etsa ona mosebetsi onong ga re gopole tlokwa gore selemo se tlhatlhamang seno sa 1962 ka nnete tlile moya o ne o phagame gagolo wa gona lesotho mme le matšhabana a shebile o ne a lesotho le nagana jwang mme ba ile ba le thase le gore kae kae ba ka ba nonye le motlotleng kapa mokane e moholo wa Basotho ntate Paramount Chief ba ka ba monnonye gore na ntate taba itse o e bona jwang taba itse o e bona jwang go na le taba tse thata mona ntate tsa ile a di bua ntate go na le koranta mona e bitswang contact mona jwale ke tshehang ga ke bala taba tsa yona ntate one ehlile tse dintsi tsa dintho tse e tsalang gona tjena o ne a ile a halefa gagolo ka tsona gore dintaba tseo ena o tla etsa bonnete ba gore Lesotho a se le ipuisa le lwanela tse e leng tsa lona ntate mohlala ba motsa mona gona a ka Lesotho o ne a le tshwanela go ba le ka ba le sesole mme o a bolela go ehlie Lesotho le tlameya ba le sesole jale go na le kaekae mo ba mmotsang gape mona motlokwa ba mmotsa gona jale taba ena gore go utlwagala Aforika Borwa e itukisetsa go tlo ba le taolo ya tsamao ya paketsi tsa medi mona kgalek nate ula galefa golo taba eno ga e bontsha gore ena o tla lwanela tšhaba sa gae wan taba eno taba e tla tshwara Basotho gampe fela ka nete a ke ke a dumelelana le yone tlile o na na le maikutlo a gae ntate wa tlaitse maikutlo a gae mona ga re na le nako ge re tla ne re tshotlhe e le o bolane ke batla go bontsha Basotho fela go taba yane ya tšhebelopele tšhebelopele ka boipuso go ba bangwe ditlhe go tloa ka mokana e mogolo e ne tlhie le yona boipuso ntate e ne se ntho e nngwe e ne se ntho e nngwe e ne tlhie go ipusa go ikemela jale le taba yane ya gore go tlo tla go etswa morero ona wa difeme ntate ntho ena bona ba bitsa Basotho and Factory Estate Development e leng gona o go bitsang LNDC ka ji o le ona morero ono o santse o le teng morero ona o mogolo wa metsi a letlhabane o santse o le teng ka dikelelong tsa Basotho ntate o santse o le teng mme go na le ma buileng ka taba eno ya go ntshetso pele ya mesebetsi ene e megolo o ne a santse a na le yona taba eno empa ga motlokwa ga re cheke ka pele ga rere komisi eo ge ile ya e ne na le bontate JT Mapetla le ba bang e tsamaile eng ka maikutlo a Basotho e le gore selemo sa 1962 e tlile ge e se qetile bogolo eng ka maikutlo e potoloa mme tlaleo e re ile a etsa dipitso tse 24 mme ya ba batho ba buang ba bangata dipitsong tseno ya ba batho ba kenyang ditaba tsa bona ka mongolo ga ke motlwa kwa le gona tee paramente e ne re ba batlang go tlhagisa maikutlo a kereng date ba ngola
0: kapa
1: ba ikisa ere ke la ka ngola ona
0: kere
1: ngotse ga ba ka ikisa re le o buelelela tokomane ya rona eya motlokwa jale mmameditaba botlhokwa mo nako go fela go ile gwa bua le Basotho ee bane ke batla tsatsi di na re tle re felele mane mo serere jwa letlhie re tla retla re se re qalile leeto la boipuso le jwale re se re keneng go sona le ntho e tsaetseng e lego ka pelenyana ga re otle date re mathe re epe jana ka selemo seno re itseng e ne le sa mosetsi o mogolo a golo ono wa go tlhagisa maikutlo a Basotho mme go ne o bonagala gore diphati ka go fapana ee le tsona ne di itukisitseng date di ntse di susumetsa ntse di susumetsa balatedi ba tsona gona ba beye ditaba jwang ba beye ditaba jwang go latela gona go utlwisisa jwang mme ga ditaba tsena di ntse di e tsala mona gae go beetse go na le maikutlo a ne ke batla go tsatsin ena motlokwa a re ke re a lokise le ona go na le taba ena gore e kaka Basotho ba ne ba na le maikutlo a gore naga motlhomong boipuso bo seka ba ba teng ga naga e sa gutle a ntate jale ke tla batla e tlhakola mo mamedi ka gore ka mane ka matšhabeng ga ka bala tlaleo tsa mokgatlho wa matšhaba kopane motlokwa tlaleo mokgatlho wa matšhaba kopaneng komiti ya ne ikgethang e bitswang special committee kapa decolonization committee kapa committee of 24 e tsejwa jalo komiti eo ke ena malatana ga buang ka yena golota komiti eo e tlaleong ya yena e bontsha gantle gore ile ya fumana ditaba tsa Basotho ya hlalosa ntate gore presidente ya BCP ntate Ntshumkgetlhi o ile a ba mane kwana New York go ne go ya ditlhopha ka botsona kore ka boipopo botlhe bo teng ka gara dinaga tsena tse tsa difiwa boipuso jale o ile a ya mane New York a tsamaya le motlatsi wa gae ntate Ramorebodi jale ba ilo teka ditaba tsa go tsa kwa ganaga gore boipuso ke boipuso ke taba e nana empa ge ile a tsa ba bewa ditaba gore e tlhie naga e tlameya go fumana boipuso mme bona ne hle ba re boipuso e be ba

0: naga e fue boipuso gangang ga ke rebale yona e ne ya leso ya
1: lesoa
0: yane ke yane e gapueng naga e gapueng taba tsa yona di keneletse moo ee gore ke ne ke re le yona eno ya naga e keneletse moo empa jale go na le matsatsing ana go batla go therekelelwa tabeng ya gore e kaka e nngwe ga e sa gutle ne re sa tshwanela boekebe le boipuso ga na ga e sa gutle e gapue ne re sa tlo go ba le boipuso kore e tee ntho
1: eeke
0: empa ga e jalong tate ke bontsha mona gore ke tlaleo ya special committee eno ya bontsha gore tate mokgetlhe le motlatsiwa ga e ba ya kwana ba teka ditaba tsa bona mme ga ka ditaba tsa bona mame ditaba tsa botlhokwa ke tsa gore morero ono kapa maikutlo ana ke a tshetswang ke bogolo ba basetšhaba sa basotho a tshetswa ke marena a tshetswa ke matshetswa ke bomang mme tlaleong eno le ba tlhalosag a lepisitsa le ba bangwe ba tshetsa morena ba ka boma ka matlole ba bangwe ba dumelelana le morero ono wa gore lesotho le fue boipuso ntate ee mme he ka tlaleo eno gape e tswela pele gape re ga ga ditlhopha tse dingwe gape tse leng tsa fana ka maikutlo ka mongolo BNP ka mongodi wa yona wa phethagatso ntate a bitsang Fred Tau le modula setulo tlaleo eno e ne e ne tekenetswe ke bona ntate Gabriel Manyedi ntate Manyedi e mogolo eseng AC ya tate yena eno e ne le modula setulo wa BNP gore ba fumane tlaleo e ngotsweng go ba fumane tokomane e ngotsweng e ntse e bua ntho etse taba tse e tshwanang tsa gore naga e gutle lesotho le fumana boipuso empa ntate ena ga ona moo ga ke re disheba tlaleo tseno kao fela dikopo tseno tsa bona ga ona e reng a le sa re fenagare se ka la re fa le boipuso ga eye ntho eno tate ke taba e ya se tlhaga ka moka dikgetho jwale taba tsa kamoka
1: dikgethoka
0: moka teng go sotlhaga taba tse ding tse ntšhantšhantšha tse tlabe di le seo ntate
1: tafoleng
0: di tlabe di le seo empa ga re ye motlokwa he jale basotho ba gopole gore tokomane e buang ga ngata matsatsing ana ke ba latanaga tokomane e bitswang ya nomoro ya 1817 e le qeto ya lekgota la matšhaba a kopaneng moka wa matšhaba a kopaneng ngwana o bitswang general assembly tate e bontsha gantle gore qeto eno gantle e tswa ka gara ditokomane tsena tse basotho ba di ba faneng ka tsona ee ya data a setse re e sheba re phopoletsa go fumana gore tlhie tokomane eo ke maikutlo a basotho mo nanang kua mme ke ka gona he ditaba tsena ga o bua ka ditaba tsa gore dinaga di gotlhetswe le mafatshe a tsona nakong eno e o loketswa moipuso ga e kana motlhoko go bua ka naga ya bitshwana lente bua ka naga basotho lente bua ka naga ya Swaziland ya bontsha gantle mamedi gore ka nako eno ka di 18 tseno tsa December 1962 e tlhile resolution ena e tswa e phuthetse maikutlo ano a basotho ee ya ntate ee kore re utlwisiseng taba eno mme maikutlo a na ka o fela a dumelelana yo ene e re tlaleong eno yana ebile e re ya ba ka morago ka godimo go tsotlhe ya ba morane mogolo wa basotho jalo ka mofumadi mantshe bao fela gana ke landane kwa a santse a ile ka mabaka a mangwe ka mogo o tshwanang ya ba morane mogolo wa basotho moshwashwa wa bobedi ga a le kwana New York a ile ka mabaka a mangwe a mosebetsi o a fapogela mono jale le yena olo ka komiting yana eo o fitlha a teka maikutlo a e le bamamedi ga re tloseng taba gore etlhile taba boipuso re ne re sa dumelelane jale go na le baneng ba re naga e sa gotlhe boipuso se ka baitsa aa ka o fela go ue mane New York ba bangwe ba tlhile ba ile ka bo bona ba fitlha ba teka ditaba ba bangwe ba romelela ka mongolo tokomane eno ya kopo eno baba ya le motho teng moshwashwa obedi a baya kapa re ntate mokana e mogolo ka nako eno a ya le yena fitlha a teka taba tsa gae
1: koretsentse di tshwana le maikutlo a na a basotho
0: ona ana mme taba eno ntate
1: ebile
0: bopaki bo feletse bago basotho ba dumelana ka nthwe basotho ba dumelana motlhokwa ka taba ena bona e le gore boipuso he a se a ile ba ntho e thata agolo ka ba gore re botseke ntate mme ga re ye sona

0: bona ba re ba tla shebana le taba go fela ya ho ya ho ho keke ho ba le boipuso ba nnete ha re sa ha na ha sa e sa itse e sa sebetse boipuso ba mo le boipuso ba mo ruwa e bona ho hle ba tshebetsa eh ke ntate ha ke re ke itse a le check out fora di moletse go andane di moletse kwana nyo go re batla boipuso jwale ke bana bona ba bua ka economic for gore ho keke ho ba le boipuso ntle le hore na ikeme le mo ruwa ikemele ha ba ga boipuso wa se wa bofuwa ba re hle ba tlo tsepamisa ditaba tabenya hore e hongwe hongwe hongkelo ho di motaba ina ya bo ikemi bo iphelo ba moruo moruo wa na ha onyolowe e ja ntate jwale ha re shebe kae kae batla hla le bona taba ya nana ha ke ne ya hla le bona chiefly a bua recall the national party
1: the lost petition
0: to the United Nations Committee on Decolonization which asked the committee to negotiate to the return of our territories which are held by the Republic of South Africa ke na da ya ola tu ha na ke ba bana ya hlali yo ka ofela di party tsene di hlaisa le tsona ke na hlane se ke ofela ke otle mane ke di otle ka lo mona fela mara mo to le yona ke na ya atlanta tere letsatsi la buipuso le be ke yena le yona e hlire tsatsi la buipuso le be bona bana batla buipuso hang ha e le gore di party ne ke batla ntho ena ke bahle ke bala ditokomane mona e mprokwa e le gore momamedi wa rona a utlwisise gore ga re kapi gona jena ga re kapi tlhe re kapa re bua ditaba tse teng ka
1: ditokomanetsona
0: tse kgathetsentse ga o sa tsana le pampirišeokgethetse go e bonane ee andate mme bano ba maka matlou ba ba keng letsa taba ena ya resolution number 4 ya bona e ne e bua ka gore mmuso wa manyesemane o phatlalatse gore taba ena e tlhagang molaong wa South Africa Act ya 1909 e reng dinaga tsena di ka kenyeletswa di ka gokelwa ka mane manyesemane a tlhakole ntho ei ha ba tla ba tlakole ntho eno e tle e tlakole gore lesotho le keke la tlhwaelelwa la bese le kgwaelelwa ka gare Aforika Borwa ntle le basotho ke ena ba e tlaisa le bona le bona ke bana ba bua ka moruo ka mona hentate e re re ditaba tsena he ntlokwa ke tsena di a fumaneya re tla ne re tloke le bamamedi fela re se re teba ka ntlha le ntlha le
1: ntlhafela
0: bamamedi mona ne re batla go supa fela gore ntlha ya pele mekgatlo ya lesotho e bile le lentswe gore ga ke re kwana motlokwa go ne o ka le wena o ntse o le tsena le ga o na le mogatlo wa basebetsi di-tradine yone tsa dinaga tse dine tse di jale tsona di fana ka maikutlo kore boipopo botlhe mokomiti eno ya mokgatlho wa matšhaba kopane mamedi e ne e amela maikutlo ka o fela go tswaka ditlhopha tsotlhe tse teng kaga naga eno e lokelang go fuwa boipuso e le go leeto la boipuso le gone ga le ya
1: fapanaga
0: le ipopile le wona gore ke le o kenyama ke batla maikutlo a ka
1: kaaele
0: re gotle motlokwa re gokele tabeng ya komisi ya rone he komisi ya rona yane ya molao wa motheo ya gae mona kere ngwana ne re bua taba tsalang di-62 ee mamedi a kwisisa ko gobane re ile kwana re gotlela ka mona gobane jele re bua ka taba tsalang di-1962 komisi ena e sebeditse e fitlhela 1962 qetelong ya ba e etsa tlalego e na jale e boholo ba selemo se sa 1963 e tshetshithue tlalego ena e tshetshithue e tshetshithue jale e lokisetswa go huwe go tsebe go huwa landa ee ya motlo mofumagadi kwana ga ke gola dipuisanwa ka o fela tsa boipuso dinaga tsena
1: tsene
0: dile buelwa london ke re le ya maobane mona motlokwa ena ya zimbabwe yana maobane mona 1980 mona ee ntse e le ya lancaster le yona ntate ka o fela dipuisanwa di etsala kwana tsotlhe tsene le dikolone tsa manyesemane ditaba ga di bua tsa botlhokwa ne di bua ntate gore di buelwe kwana jwale e le gore ba amegang ba ba le gaufinyane jwale mamedi ga re fete ka pele herere ga ga dintho tse ne bonana le dithata gagolo ke ntse re bua ka boipuso mona bona ga boa kore re utlwe bamamedi ba gona ba utlwa motheo ona e le gore ntho tse tlo e tsala ka mora boipuso ale ga se re sheba le tsena tse mašome a tsheletseng ke babe ba tseba o na motheo wa tsona o tlwa go kae ee
1: yantatere
0: ntse re tla pela boipuso ee yantate jwale

0: mmuso o bona ho bona hetse ka nete e le ntho e bohlokwa ho le Basotho bana ba ithabetse haholo. Empa ha ga maikutlwane ha re ha re shebe motloko hanyenyana. Ha ke na kgata tsa mamedi ka toko bana tjena. Ha ga maikutlwane nga le teng. Taba ena ya motlotlei ya matla a motlotlei e ne le ya tse ding tse bohlokwa haholo. Eya ntate ha ga tsona ntate e ne le e bohlokwa haholo. Ya ho rona ha re batla motlotlei wa rona e be ya jwang. Ba re ge batla motlotlei wa rona, morana wa rona e moholo, a lekane ka boemo le morana Mangisimane. Ke nte Basotho ba ithulong. Ge batla a lekane le ka boemo le motlotlei wa Mangisimane. Empa yola ya bata ba rona di-party di bona taba ena ya rona a be le matla a phethatso jwalo ka morana Moswatimang. Kapa e be wa rona e be re re keo a laolwang ke molao wa motheo na. Ko ka mantswe a mang o na le matsoho ke re ba le section 86 ya molao ona motheo ntate o sebetsa ka matsoho a hae ko mmuso wa hae mmuso ko hae fela ha iketsetse o sebetsa ka ditsi le diofisiri tsa mmuso wa Lesotho hona e be eno ne be temeta ba ena ile ya tshohlwa haholo di bakeng tse ding batho ba neng ba etsa dipatlisiso motloko ba tsho ba re o ba bang o no tla bona hore se ka ba batho ana mona batho ana ba diphathi ona le ba ile ba fihla me ba susumetsa batho go ba re o ba ne kae kae no tla bona hore taba tse ding di batla ditshwana e ya tate empa he ha re nke go Basotho diphathi ne tse di na le boikarabelo bono ntate ba go di susumetse gona ge re molao wa rona wa motheo ga ke re jale mo motloko wa ge leetong la go maatlafatsa mmamedi a utlwise taba ge leetong la go maatlafatsa molao ona o uweng dikgethong tsa 1960 kao. Ona re se re tlotla re maatlafatsa jale re se re tlotla re ba re lokisetsa puso bo feletseng ee ya tate ee jale ge di mathile he mmamedi naga ena ka bophara batho ba bua dibuitse ngata fela bano ba ngotseng le bona mafeta sekete na haina ka bophara dipitso tse fetang 24 ka ofela batho bano ba hlaitse maikutlo mono jwale empa ketelong ya ba gore atšhe ehlile go a nepagala go motlotlei wa gona diphathi tsena bona di dumelelana motlotlei wa gona e be ya enwa e be constitutional mona e be ya tsamaisiwang ka molao wa motheo e be wa molao wa motheo e leng yena e teng gona jwa ee ya ntata ga ya wela godimo ehlile e teng Basotho ba ile ba e amogela fela jale a lekane ka boemo le motlotlei wa Mangisimane mme ke batla ke tlhakise taba ena motlokwa ga ba re a lekane ka maemo go bonagala kae kae motlhomo e ka nna baetapele ba rona ba dipolotiki kapa baetapele ba dipolotiki bo ile ba toloka taba ena gampe gobane Basotho bana ba tla fela mokana a bona e mogolo e ntse le mokana a bona e mogolo fela jale ka boemo a lekane le yana empa jale go bonagala e ka nna bapolotiki ba ile ba e sotha bona ba etsa gore a tshwane
1: a tshwane
0: ee ko o bona e ka batho bana tlile ee ba ile kae kae ba a tshwane gobane jale rona mokana e mogolo wa rona o na le ka gara Basotho empa jale motlotlei wa Mangisimane ena a omane ka baka lanalane e bohloko ya bona ee ya motlokwa
1: mme jale eo e Basotho bana ba sena yo
0: ebile ntse re sena yona fela ga re tsena re itshwareleditseng ka
1: boraemogoloa beiwe ma
0: baanong ntate ba tseba kgale ile ba dintwa tse ngata golo tsholo ya madi tsamanyesemane ntate ka bo 1327 kwana ya ba morana a bona sele ba tlontlolola mono kiking Edward ka nako eno ntate ke sa re kwa bobedi ee ba ile ba motlontlolola golo ntate a ba theolwa ditulong le kereke e le teng a bile go thola le kereke wa ua ke bolela le mosifeng motlokwa 1327 30 jale bana le nalane e nngwe gape e ne ya morago ga jale e re tswaletse motlotlei bona bo tema Mangisimane motlokwa le ba mamedi ba re bona ke bo tswetsweng ke dintwa tsa kgosi Charles wa pele King Charles the First le bona le maparamente ka 1649 ntate go bile le ntwa ya Mangisimane King Charles o a tloe mane palacing ya gae a tsamaya le maswela ka bang 400 a re ulo itshwarela ditloko tsebe ka paramenteng ka moo maparamente a ne e le ditloko tsejale wa utlwa ga e lo itshwarela ona jale bane le bona ba batla go itshireletsa mme ntaba eno ka e natlhe a ikisa ka bo yena a laola mabotho le ile go tshwara maparamente a ne a reng ke ditloko tsebe ka moo ka ntlong eo how bona sa kene ka House of Commons mpro kwa letsatsing a ha te ka House of Commons letsatsing ho baneng ba le ila ba ntwa eno Cromwell and Setalona le tsona wa lwana
1: impa tabe ya sto ya speech from the throne
0: ah ietsa ka House of Lords
1: oh ka bona ile oh
0: ah ka malobe le tlala
1: ona ile ba sa
0: me o hle ho ile halwa halwana mo ka kwa ile ba ntwa ya le hai mang ke semana tswa ntwe ya le hai ile o botlo i bona botima bona na jina King Charles o le a afanye ho ntate pontseng ya secha King Charles the First. Eh yanda ka nnete ke ilori bona ya bake ya ba ba qeta dilemo tse utwa pakeng tsa 1649 o isa bo 1660 hona mono ba ne ba sina bokana bona ba botle ba bona jwale ba ke itse ha ba elellwa gore hela jwale re itahlile ba tlameha go jwale ba o kopa mora wa King Charles the First King Charles wa bobedi ha ke bona jena lo abra go ba ile o kopa go sana eno ke a tlampa tota a nka stulo wa ukwanda
1: sa botlhe
0: fela jwa le a sa be helo dipehelo tsena tsedi
1: la ka go nka stulo sena
0: bana o tla go le dipehelo e seli tsena tsena tsena e
1: o ke nala ne ba jwa o
0: e bohloko nda
1: jwa ba sotu ke bana ba fika ha ba tsi go gona ho no etsa etse mma
0: re le gona ke se fihla ke nka nthino e sa re tlameng e sa re tlameng ntate gona ga re se o kgaolo
1: ke motho wa setšhaba
0: gona wa gona e le wa setšhaba e le ntate e le mosireletsi gona malwantse setšhaba ee ya motlokwa jale basotho mabedi basotho ga ba re ba batla morena wa bona e mogolo a lekane ka maatla a lekane ka boemo le wa manyesimane basotho jale bapolotiki ba bona le ba ile ba enka ntho ena ba e sotasotasotasota ya ba e so e toloke ya ka go ga tshwane le ene ke ka lebaka na letsatsi le na ga basotho ba re kgosi ya bona a be boemo ba gore a kalaya a ka kgalema le o kena dipakeng ga bana ba gae ba lwana a tšha ba sae selwana a yena a kena dipakeng ntate ge ntse re itshwareletse ka ntho gana manyesemane ke opa basotho bamamedi ba bona ba ikutlwetsa tsinne na gore re itshwareleditse ka go e seng gwa rona borana ba rona go bona ke bo eleng ba moshweshwe ntate fele taba ena ile tlhaetsa kganka mono mme ge diparty ke re diparty ne dumelana motloko ga re etsa constitutional monarch mogana gona e mogolo e tla ba constitutional monarch mme ka nnete chee ka moga mono ba bale sa ba tšhintšha jale ka go tseba ge bapolotiki ka moga dikgetho di a
1: osoale
0: go na le kotlutlaleo ya gore ba bangwe bana ba re a e be executive monarch batho ba netlhie ba bona ba totobetse gore ba batla executive monarch tlhe ke ba ke maramatlobo ee ba BCP le BNP ka nnete e le party tse kgolone tse di dumelana gorae ee go e kang go molemo ke gona ee ya ntate he jale ditaba tseo di sebeditse mamedi ya ba selemo sa 1964 ka 1964 jale ba go tlameya go jale go nkuwe tokomane mokokwa kue kae landa ee ya ntate
1: ka tokomane
0: ena jwane ee tokomane ena e seng e lokisiwe gantle goba lekgotla la setšhaba le la yananela le lona ya tlameya iswe amane ka lekgotleng la setšhaba go pola kitse jale ne re se re na le basotland legislative council lekgotla le la setšhaba ka nako eno le ne se le tswakile jwale e ntse e le chamber e le nngwe ka mantswe ya mangwe mamedi e ne e le ntlo ya paramente e le nngwe ee paramente re tloa mono a bona re tloa gole ndate ee re tloa gole go tloa basotland national council e kwana ka 1983 jale re se re le 1964 jale lekgotlana le a nanela tokomane ena le ya e lokisa mona le mane ya lokiswa jale go ntshiwa moifo wa landane moifo o ile landane ka mafelong a kgwedi eno yabo dikale mafelong a kgwedi eno ya bone e leng yane me santate o ntse o tseba kafa kafa e na ke na di o tseba e bitsa mbara tate ke yona he kgwedi eo he ka la mashoma gago ya ba ho ya le huwa bua kwa landane mme dipuisano di tswetse pele gantle mokana mogolo o ne bja le teng e le kagolo college of chiefs ke utlwa ya ka ene emetswe kapa ke ya gore ke mokana lethoo ga ba ke opolantle le bana ba le teng megadi ena dipolotiki ne emetswe le yone jale ka meifa ya yona ka go fapana go uwe kwana ga ke re ne ntse re butswa ka manyesemane ee mona ntse mosisi o ntsa le teng ee fara ke go tlopfuwa mo ifo wa nkwana o ya nkwana
1: a tika
0: eh ke ntate o lo lusa boipuso jwale
1: nga o lusa boipuso go lana tsere buswa kwa
0: tsere buswa kwa a ntle ntate e bile go na le matla a mangano yo jwale a ke seng a fetela

0: kgosi hanghang a tlo feta ha se re fuwa boipuso ya le ba motlokwa he kwana ha o hutlwa kwana ka nete ho dumellane hore ha ga di ikehlekere kwana ho dumellane hore ho etswe moralo wa le motsepedi ho bile moralo wa le motsepedi motlokwa mamedi re bile moralo ono wa le motsepedi no kengeletsa ntlha tse ka bang tharo ntlha ya pele ile pehelo go hore boitlamo ba diparti tseno tsa Lesotho tse neng di dumelana ka boipuso go sena e reng ga naga e sa gotiswe
1: gareboatlhejaleyabaee
0: ne e le gore selemo ka morago ba gotle kwana go tlobe le dikgetho tse akaretsang selemo ka morago ba gotle kwana ke 64 akere ka mora teng ke e se le 65 e le gore ka 65 he ka kgwedi ya yona eno he go be le
1: dikgethoale
0: ya pegelo ya bobedi e le gore selemo ka morago mono gape ba tle ba itukisetse gore ba etse kopo jwale e fetisiweng ke matlo a mabedi a paramente jwale ka mora dikgetho tseno tsa 65 jwale se re tlo ba le matlo a mabedi a ketsa molang se re tlo ba le ntlo ena ya lekgotla la magosana ge ba le ntlo yane jale ya lekgotla la setšhaba bone ee yantatetlhe jalo magosana re tle re tsebe gore getlo nana jale ga e sa le fela tabana gore e ne ke tsa gore ke the sons of moshweshwe ga e sa le yana baka ba
1: moshweshwego
0: latlha go a ithutwa gona boemong bono
1: gonae
0: go bjala ga o sonka gona jenagare re se ka ra bua ka mabitso a batho ga o sonka motlhomong re batho ba teng dilaere tsa ka mane ka national assembly yona tšhen jale o diba o tlotla o dipana le marena a gona ka mona gona ntate na go ne o tla tlola tlhekejwang gobane jale go ne o thwe bane batlo bana ba marena ba tlotla ba setisa bane gore ba be le bolokologi ee ba utlwa ya kaa bjale bantse ba bang ba o kametse e yantate jale ga bana phuthulwa go lekanago ba sebetse
1: ditabaale
0: le bona e be ba tswela
1: maaaaaeaaeto
0: le okgetho le jale motlokwa he ke batla mamedi re e tshwareng taba e namane e botlhokwa golo jale tlotla ka be gantle jale mo re tlatla re tshetse tataba tsa rona ka moramo ele se re diba ka pegelo ya borago e botlhokwa leo ya borago e ne e le gore ditaba tsena ka o fela di etsiwe ka kgotso di tle di etsiwe tlasa maemo a kgotso e ya motlokwa tlaleo yane e tle e etseng nkopo eo ya boipuso e tle e fete ka katlego ka matlong a mabedi ga e sa fete ka katlego ka matlong matlo ano a mabedi ga a sa dumelelane ka mantswe a mang motlhomong ba lekgotla la tšhaba ba re ga re batle boipuso jale senate e re ga batla go tswela pele ka boipuso ebe jale kgang e tlo a golwa ke setšhaba ka go iso potso setšhabeng e kgang e ne tlo tla ya golwa ke potso
1: setšhabengkee
0: mme basotho bane ba na le motšheso ono ya gore kante ba batla boipuso ga o bonate o busa ke batho ba bang jale mamedi ditaba tseo ebile dipegelo tseno tse tharo empa ge ba gotlile kwana londone empa selemo sona seo sa 1964 ka di-18 tsa October 1964 ke ga o ba le moferoferano wa rothe ee ya o taba le moferoferano wa rothe moo jale go nona le pinene le gore le o tlala tlhoya mohlale fika mokeke e ba go alwano mane mme go tlhoka la batho ba bang mane rothe e yantate ke taba gona mohlalefing date o ke pina e teng e buang ka rothe ya mohlalefi e ne se ke nakong ya manyesemang taba eno e etsa ke nakong ya manyesemang ke seboka sa dipolotiki se bile le meferefere nakong ya manyesemang eyantate nakong ya
1: manyesemang
0: ee yantate no ntse o bisa manyesemang e ne ntse o le ona ntsa le mone le mokana motlhalefi ule a ba le bothata e ka ga o na le teng ka bo yena a kere outlwa ga otwe batho ba ba le o tla letlhoya ka mokeke jale le yena o na le teng batho ba tlhing ule a tlalaola mabotho a gae gore monna e molemo wa dilala a ka tsebang a tle ka ntho engwe leng a ka lwanang ka yone mme taba eno ile a etsa moferefere ono henta ya ba o a tshwarwa le yena ka moka mono he ke ditaba tse e tsaetseng e le gore taba ena a dikgoka wa bona e se qadile o itse ditaba ditle tsena tsotlhe tse

0: Jwale taba ena ena ya dikgoka e etsaetse nakong e ntsweng jwale ho itukisetswa taba yona ena ya ho ya boiketo ba dikgetho tsa 65 eya ta boiketo ba kgetho tsa 65 mme ke mono ya dikgetho tsa 65 di fetse tsa ba teng ka la 29 April 1965 he mme ya ba di tsamaya ka mokgwa di tsamaya le ka teng re bolele go he BNP la ba le tulo tse 31 BCP ya ba le tulo tse 25 ba maka matlo ba le tulo tse 4 e le gore ntlong eno ya ya e nang le bakgethwa kapa ditulo tse tsa bakgethwa tse 60 ba nang le bongata ba na le bongata ba pedi fela bana ba na le bongata ba pedi fela e le gore ke 31 le 29 ha o kopanya bohanyetsi o kopanya ka nkane wa bona bana ba ka pele fela ka letse pedi fela eya
1: tatene
0: batla e bana ba rwane gagolo eya tate e bana batla ba rwane gagolo ka maikutlo ga golo ka ba batla ba lekalekana ditulo tsona ba di ya go lena ka tsela eno go na le ketseketsane tlotka ka yona taba eno ya gore na e ne le minority government kapa se minority government bane go le ga tekale ya taba eno empa jele ka bane ba na le
1: bongatayagane
0: o maroti bane jele ba na le
1: bongata
0: le bangwe fela ote le ga o ka kona je naga e tlotse papadi ya mogope wa lefatsheng data ya kere e tlotse ka e lengwe fela nao kathwe le go tlotse ganyane ke ntho e la e tsagala he dikgetho tsa rona di bile teng mme ka nete go bonagetse bohanyetsi bo sa kgotsofala gagolo obane ee kaka jale go ne o tlotse party ne sa lebela gore ka tlhola dikgetho mme dikgang tse ngata ya motlokwa dikala ka yona nakwa nna eno e e le gore dilemo tsena tsa rona tse 60 tse re tlo tla re di keteka ehlile jale ge ka qala gona mono obane mmuso o amogetseng boipuso ko ona ono ee ana ke ona ono wa o tswetsweng dikgetho tsa
1: 1965
0: wa 65 e ne le wa
1: tlhekeloke
0: mane mo re itseng go itswe jale ka maka selemo ka maka selemo ka maka kgetho tseo jale ba etseng ba etse kopo ya molao jwale e fetang ka matlo a paramente gore manyesemane a fane
1: kaboreso
0: re tlo kena go bona le sebile re dilemo tsena tsa go tloa 65-70re sentse re tla
1: eyona
0: ke ka
1: 66
0: fela ena re se re gante ona tsena jale re se re kene pusong e rereng ke self government fela jale ga e sobe full
1: independenceke
0: tla tla bala ge ke gopotsele ba bagolo go nagana matona ile a ba bomang jalo fela re tla tla ka tsona re be se re tla re tlo fitlha bo 70 he le yona re tle 74 re tle 86 jalo
1: Re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla re tla Mamela dikgomo.

motho ke eo o buludze magama o mo mme madi a tletse magama o foka ka ona fifing la pula o foka ka ona jalo a ntse a komela o kwefa kwana le kwana o re bana ba batho ba felle mophatong ha e le ngwananyeo le wa nyeo yena nnete e sale a se ka ba a kgutla go tlo go kgutle dikobo tsa gae fela le diphatlho tsa gae

0: ke gadi jabara jabara ke mo ni ti mo ha jabara ke
1: mo nda de

0: se tlhola pika ya maleka e tlhanana mane ya tau a e tlhoka bothata e tlhoa sejale a seilane mosatsong a buletse kanyan le le tona le tla tlhotsa ntola mogao mme mmakadingwana kadinyana a tswela ka ntle a opadiatla ke a pele tlhaga se tlhola ke thaka wa masuela bongata bo letlala wa matsieng kang ga letse ba go laola majale selao le le botlhale ya bompone gone ntlha letswane merago ya mebe ga ena ka tse o tswa o ntshwapa le ka masuela o baletse batho ba motlatsi se ba olwang le batho batho ba lwang le batho matlhage a lale ke setlhwa o iphetotse mekutu o iphetotse go sala ke ena motlho o bontshe polase le dijwa kona baloi ba tshwere bo maphotola tlhoo ba sa tsamaya are ga diana fala di le mogale kere meditu mela le medu ana tselana tlo yang ka magweng o jotse mokone mo gale tsare mo tela
1: a re nga di me thoma mo holwane wa ka ke go tsiri tsiri ha be nyana ke go tsiri tsiri go ka ri ha ga ke la i go bele puri la mo ga jane le puri la betala ka madale ala botlo ka le tsabisa ha nya ba ke u ya mma mo nona la tshukuri ya se ga samana go na yentse ya se ga samaka ka me ka jo go itlo ke ho a ga tia e tswa tlaba tseri se thabe mo di mo le go pombu ke tsa tsone thabe le le bela bo ga ga mo je mo dipolo he mo pitiri si amba palami gizi ya ditopoma ya e verile o hana hati na hati angi za ditwa tsala no nyana tse tse utaba la go ha ga le wa le fubia ri mo se o ka kwa no tla ye ngwe ya mo tai ba ne isi ngape sa le khalo mo ngudi ba lwang ga magolo mo nngwa ha ri nana bela sekete ho ba go ya ho ka tsela mo di mo hontso ho tswa tswa mafuka bo leke ho di ha mo le tse o yena ke go ha fa ma o di me tse na ke na kala mele kwa mo nngwa ha mo di mo ba tsela go balo ke bua lo ana mo holwane wa ka ntate sa ma ka ke go ya mesa ke ng ribua ke ba ta o twa le di ngugu ya di pudi ite ga ha ba go iba go tla o tla o kutya ke mo ga ga pane wa na tsa se tsotse ke mo ga ba bua wa se tsotse kana
2: le tamale go la tla bo tshabela ala lo palla ka pula yana ya kana le ri tsa meswari tsa ya mwana nya na le tsa le ga ha ha le maya le tsa le ga ha ha ba ga ha ile no ma ri beru ke la go la o tsa bitsa ba le ga se le masimo ga go nwa metsi tletloge kwa kwa kwa tsa tswang ja ke tsa tsa tswala matie le kwa ga ke kwa ga le tswang ka bothata ha ke la ishi ja tsala sa ke a pele le mogao le fomo ke tsa go fuka fomo fa le nana nya ne kwe na ma ba wa ne kwe na ya pile ma khaola mo gana tswala tsa tsa malitie o mpa mlo ane tse mola mo a tswa tso mpo ga ma ta ma ma bua la o le tsana o bo so phelwa ne di khang tsa pula go tla wa hai ha jwane le ena go tla wa hai jwale ha ikhang tswa ke bana ba ma sopa banna ba bala wa e siri tari u thune le siti go bi sa mo gana ke ga bi tsi mo a lo go tlo ke le tulo mo kwe a khaola ya
3: le mama ro lo sa ha mo ha tlo le ke yona ke se mama ra ba batho ha mo ro lo ba tswa se piri tlo tla ba batho kana ra ke ba me go tla ba fatle go ya sha ba ka ra buri ba sha ba ka ma sha ma fuberu ba sha nya ra ba ma khwa ba we ba sha nya ra ba we se hanong nano ha nwa e so khanya pa ya mo rena mane ya go thatsa ho ka me ri wana ha ya mo shwe so wa tshe tsa ma ruli le fase ha le fase le tete tukuru ya ra ntoro le ma khinga ya ha tang ye tswang tai sa lo hore ya nka ntwa ka di fwe mo koi ya re ho man tsa le ba ja nki ba o le ba phake ka ma ru mo se so tho le ba bola le ba bola e tso se ne se ke bo tla ka tswana di bela o di o di ba re o di mo la sa mo suku sa le ga e sabisa ke ba ri ti se lo mo sa ma rena se di ho ri se di le mara mo koena ke mo kwa di bona ha mo la ko le ka ntsha le ka ntsha tsa mo tsankana ma rumo le kana ke phuma le tshi ha jewe di di no yana hari mo jewe a baba o baba le shoga ta gwa di lepe mwana ga di bia fetsa mo lo a tshi sa ntwa mo tsa la ya tsala ka tsala ma be kereke ke ha ta rempa ke le ho mo security o tla bona ke tla bakela tse o ka re o jela tu si fina la na o re o ka ba ya tshebele mang o ka ile ba ya ka se fa batho ha ha wa ja ntsha ka ja ho mo mo halo wa peta mana mo dela na mo lela ma futsana na marena ma futsana na ma gana ke tsiatsi ke ka bona ma ha ke mo tswalle ke tla thusa ke selebe futsa ke ba di chaba chaba ke ba tlo kwa le matabele sebele kwa na sa sa kwa na sa bana ta tantsa bo kwa na sa bana le fase le aya fase le aya go le tswale tse phetsa a shila o fila le gumo a o fila la ri khobole la batho go teng a special mo tsanga na o reng a o tsaba o raile tsa a re pitse di khobola ba security tsahata tsahata ma ba bekebeke batho ba eno ka ba tsaba fa se ka ba khata di tupong ba se ba shile ke ja ru ha eno khu khata misa seng wa ithoka mang ba nna ka ithoka ntata ngahlelo le ba ke nyana ntata motlale pula hantle mo tshosi wa mmale tswa ke nkwa ha buduma le fazile a ke tla ho makwala ha bana ka ona ntso
4: ngwana a potsa a me a bona tsetse o ne a tswale ke potse data a tswa ke kege fetsile le tsia bana a tla fetiwa botle a tswala ke boapile makgaolo a ke

0: Jaya Rahuri.
1: Ay Zulula,
0: ay Zulula,
1: ay
0: Alala, ay Agubandwa.

mo jo ni ogun ju da mo ra ri pe ba ma ni ya.

Allah, Allah, Jawa, Sina, Santa, Jawa.

Anna Luna Jawazina Sandati.

0: ere he ha go le jwalo ke khutla ka pele ke khutla le ditabeng ke boya sekoile masego ke fete fela ka mojukushu ke ne akanya jwalo ka monna ke ne akanya ya pata mohasa hulanya kobo go batho ba se ka ba bona dingomogo tsa dieta tsa hae ke hlwelle ka mane ka ga mabanta morena diringa pile yena o le ampitsa moo ga ke re jwale ke re ya ba jwa le mmentho tsentle di ratwa ke botlhe ebele ga ke tsebe bitswa la gaela motse ya gešhena ke tsebala nakonyana tsona tsena tse tlang tsane tsa ga ngwana a tshaba mmentho tsentle di ratwa ke botlhe ba sa re a bohela motho ke enwa mona morena wa ka tseba baeti ba ka ke bana morena ke a sa re hela bona monna e sa le ntse ke o batla mona o tlile gantle ebile gona jale ke theoa ka thabeng ka mane e ka baneng baka o tle mona o tlo gatisa bana bana baka jale banna ke tla reng ga morena a se a laitse mme ka fela ka nyoloa ka moo ka morena bereng api morena wa setlhogo a ga mabanta ga ke boa bona le marena a setlhogo ya mamela lenaneo lena gobane ke le digolo la meetlo ya basotho jale ke batla gonka bana bana ba morena bereng api mona mo bareng ke batla megala yoga a kgone he ga ke sa batla bana ke batla kore ga ke sa batla mosadi ke batla mofase ke batla sefi se e leng kgale se bolaya mba ba re banna o se kgatlho ke thopi le tswele leme gobane bana bana ba nyalwa ba tse ba mankitini pina e mona e binwang kedimomo ngwana le ga a sa ka thula ke thaba a gobeya banna ga a na le kelelelo o tlo o inkela feta mona batla re ke sheba tau yona kapa ba batla go tshwara tau ka ditlena e goga ga ke tsebe re ba utlwa bana bana ba morena wa slowa ga mabanta morena bereng ape
1: le monzena

baya umuri jiga jibo vera jamu ka uya udi abu.

se ka se kɔfɛ la sa mɔ lɔ ko ni y'a o de dan mɔ la.

Cuidado.

一回回答呼啦呼啦摸着你那天我把呀我给这个什么来了什么了我给他摸着

Ayeba

0: Valle.
1: Ya de mais uma
0: e vou levar.

banna e re ha se ke batla ke tlobusetsa dikoto mabalong tjena le nna se ka iketsa lebjo la go bitsa ka iketsa marakalelano wa tswedi a tswetle ya ba se ke eme ka kgwading ka mona fela ga ke sa ka seotlwaneng ka mane nke kile utlwa gona ba le ba mmematiisetso mo garantsuku le ena ke ka godima setlhaba ke a bona batho ba setlhaba etlileng ba nthadile e tswe ge re sebetsana le bona gantle ga ba nsebetse ka pudi nkudi le teng jale ke batla go nka bale ba mme matiisetso ka moo ka gara ntsuku mo bareng kgotso ya te feta mona batla re ba nnang te Gauteng.

ditshebetsa makgowa ba re ditshebetsa makgowa tsa jang mate re fihla wa tseba ba re mate selle re eme mobeng o tsebe ga olola re tlatla kotsi gobane ditshebetsa mekoti ga di batle meogo ga o ntse olola re tla lemala fetamona ba re ya kupa kwana Russia le Ukraine di ntse di go thuthang empa he ba tla re ga utlwa moropa o tantse o thintitse jwalo ka banna jwalo ka molepi ga go matha o pota masimo ka gotlhe e le tlhabula gantle banna tlhabula letho a sitse re a boela dipalo sa di anela dithupeng empa ba tla re dipere ga dipalangwe dipalangwe e sale ka marungwarungwana ga go theowa dikalaneng le gona banna ba go se apala mafako sa ngwana mogatšhane se tshela mabotsi le magaleng mano wa sona ga se go tshabea tsela se kanka thabana mogena ngwana mogena o tswile ka magalo pakeng tsa mafala ga mabidi ko banna e re ke se ka lololo ka dithoko ba tla re seka magoa bana ba basweu banna ba bolepo na ba ka gopola famola ya re talente ya rona e jwa ke ba meriri e melelele basotho ba bang ba re banna re bone ga fa diapolo wa baapari di apeswa bafoleledi ba bogomo ba eja motsididi ba bonyatsi ba eja lebese la mafi re bone ga o ikajwa ke ba malapa a magolo kgomo tsa gabo rona tsa jwa gatingwa ba re ngwana wa mogale le mofe lefureng wa lekwala ena le mofe sebete se mogame se mo bolaga.

Nnete ka mehla ke irisisa feelings ya hlola. Nna ngwana batho kana ka jola ke ntate ke sa fokola. Ka jola ke ntate ka hloka balai. Ka baka tsamaya ke laua ke medithaba tsa maung. Empa ha ngwana morena a laua ngwana mofo wa ita. Lebitso la ka ke lekgakampisi ke motho wa mokgotlong mane. Ka mehla ke ere ke ntate wa tebole re thabile. Ke re le ha nka shwa kapa ka bolawa. Bana le fula ka letsebiso bana ba ka letsebiso tebole re thabile. Empa bana ba ka lele le iphumolo meokgo letsebo ngwana motho tanje ka belwa manong. Ka bela bo matla ka bo mehaka jane nonyane fela tse phelang ka ditupo tsa batho. Ha ke etsa tjena ke buisetsa dikoto maballong.

Afrika-Borwa e bile le titjhere Yunivesithing ya Wits-e, Dr. Lehlohonolo Leslie Mofokeng, o re mesebetsi e mengata e fedile ka lebaka la ditaba tse sa netefatswang. O boletse sena nakong ya thuto eo a faneng ka yona ho baithuti ba sekolo se seholo sa dithuto tsa mahlale le boqapi sa Limpopo Maseru. Dr. Mofokeng o ekeditse baphatlalatsi ba kamoso setatele ho fana ka ditaba ba sa netefatsa dintlha ka ha taba eo e senya botshepehi. O itse mophatlalatsi ya nang le boikarabelo a ke ke a phatlalatsa fela setshwantsho sa ngwana ya tlokotsing, o lokela ho ikamanya le melao le melawana. O boetse a fana ka tlhokomediso kgahlanong le ditaba tse senang motheo tseo hangata tse hlahang maboteng ao e seng a nnete. O itse ho na ditaba tse sa elweng hloko hobane baqolotsi ba lebala se bohlokwa. Ho sa le jwalo, mongodisi sekolong sa Limpopo Mofumahadi Matebo Morosi o itse bophatlalatsi bo fetola sebopeho ka tshebetso ya mahlale e fetotseng mokgwa ho bokella le ho sebedisa ditaba. A re bo fana ka monyetla o moholo wa ho fihlela setjhaba. Re a phethela. Sepolesa sa Maseru e ka thoko ho toropo se fumana ditlaleho tse 300 ka beke tsa tlhekefetso ya ka malapeng. Sena se hlahelletse dipuisanong tse neng di tshwerwe ke mokgatlo wa Portia Benedicta mmoho le bahiwane tsa tsebo ka ditaba tsa tlhekefetso. Ho utlwisisa le ho nka kgato twantshong ya tlhekefetso ya ka malapeng tshebeletsong e bile mokema ha molapo. Moemedi wa Portia Benedicta Mofumahadi Kgauelo Kamoi o supile hore dipuisano tsena di tlile ka mora hore ho be le ngwana ya hlekefetswang ka motabo motseng o haufi, mme ba utlwa ho le molemo ya bapiso ho tshohla ditaba tsa tlhekefetso le baahi. Lebitsong la sepolesa sa Lesotho Women Police Constable Masia Bonga Sekantsi o boletse hore ditlaleho tsa tlhekefetso di phahame haholo. O ipileditse ho malapa ho tlala ditaba tsa ona sepoleseng esita le ho emisa ho bua ditaba diyalemoyeng le marangrang ka ha sena se sitisa dipatlisiso tsa sepolesa. Lehlatsipa Mofumahadzana Mpho Sebata o boletse hore o ne a hlekefetswa ke bo malome wa hae ka motabo hore a tle a fumane disebediswa tsa sekolo. O itse ho baleha seo o ile a nyalwa empa a fumana tlhekefetso e tshwanang ho fihlela a thuswa ke mosamaria ya molemo ho mo isa lehaeng la batho ba hlekefeditsweng Maseru. Ha jwale ke moithuti se seng sa dikolo tse phahameng Maseru. Ha re boele re lekole dihlooho tsa ditaba. Modote Mofumahadi le Kgosana ba phethela lebelo la Metropolitan Miles of Hope le tshwereng selemo sa bobedi. Mophatlalatsi ya tumeng ebile le titjhere Yunivesithing ya Wits-e o eletsa baphatlalatsi ba kamoso ho setatele ho fana ka ditaba ba sa netefatsa dintlha. Tsena tsa hora ya borobong di fihla pheletsong mona, fumana tse ding hape ka hora ya botshelela hoseng haebe kgotso.

0: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.
1: Ya gena tawe ya dihlabanya buketse a sasela fitla igaga tshepentsa magowa ke konoponoletse motho na thabisa ba mabedi bata konopotsa ngkotsa tsa dibapala ka bogabane mothibe ke gome ya koti tshepo ya batho banna kwete talenta ditsetolampeng ya lefatshe ya dipepe sa tshaba sa makala thabo mogaga kgomo ke khutlo semetsi kwete ke monyorola batho masea le metsofe ka moga tshepe kwete ke lepe ha ya makwa banna le bahlankana dithogong tsa dithaba ba thamekganya basadi di ba gwetsana mapatlong le makaletseng go bane le ka go tlhaba laolaola bana ba re humola kwebe o bua ka manna ke bua ka thabo ga kgomo pele saeme ja banna ke pele saeme ja sebofa ka thata bosiu le motshege tshwetswa ke marapo e tshwetswa ke marapo yona banna ditlhakodula di le panteng.

So, matahana mwena tijuang fe la mtibo. Ele ya di papa di netisala hole mata, hole mnati, hole lovely. Ara tse nanga sha para tsama tsela ga tsena go tonka ba le tlabana tse papa nga tse tshisa nga tse ratwang ke nna lo wena ha monna tjwang ah boga mo go tsuri ke le tiba tsena sa pete langa le ntle tsatsi thank you boss tsama phomola ne mre de simudi le nga tsela tshwananga ah ga itse dia ka ona tsama jo la monna ti ala tsela mana ne wa bona tsa tse ba ka jeno ke bona ba ke ba ka go tlo he ba ntshutela mbare mtibo re putha matso ka hlapa matso

sanga se che sanga ara tsa tsena ka futhumatsa sebaka ka futhumatsa radio nete sa le bona le le tabula le akena ara le tabula le athwa sa ke tsipo kana mo se pitip phallo ena a swana e maatla le bosiu tsena na go bana batho ba pakollo tse ba qatha di go mafelo a go edi a kopana le mafelo a beke a kopana le maqalo a le hlabula ya e tlo kopana ntho tse ngata ka gona wa utlwisisa le wena gore go tla bo busy tsa tlhophatane man a re tsamaye ka lebelo tsatsi la ka jano mothibona bane setse ke re bana bana ke tekantsatsi la lotso la ka jano ke tika obe mwe nati be bane lebelo ka lenka benka lona tsatsi la ka jano ke a tshepa le sebeditse man.

Razina gasha para tsama mtibona ba no nete sale ba ba ke kila ka cho gar bona ha ka fita renga le shume la tla ke pala dipina tse pedi tsa khajana tsama ra nyana tsene tsa tsa tsa na ko nyetsa na ke kana ba le mkhatlelo o no kana ho renga le shume bel o mo lomong tsiri ga ba le ka tsama ga la monate ho tla malonga la tenga ya tsama tsa tsela ka jeno la ne ba ne ba nkakano ya ka jeno ba ne ba ba etsa jeno ona letsa tsela ka jeno ba ne ba etsa jeno

0: I do,
1: take me home. Oh, I am to get away. I'm going to get away.

ene ke ntoni story fela go la sefe are ama tota epe ai ke tsamaya no kae o le mo kae ha di go tla pina tsene re tsamaya ka le bolo ka tsela ka tsena mthipa re mang ke mo khatlelo na go be ka mkokotso eng ke mo khatlelo na go be ka mkokotso ke tsamaya jalo ke na o tsona mthipo re matse ka le bolo mthipo ke na o tsena go tsamaya ka le bolo le tsabe ha nge ke tsona nge tsona go tsamaya ka mo na atem kha itseri aka ya mabele diga adiga ri nyanya seo

Selomongo tsa tsama le sela mase le shutu tsa tsila ga tsheno ka dikabela tse papang. Se tshisa nga se ratong ke nabo na ga tsama jolo ha muna tsheka le ba mani. Hore nge re shema na metsi meriko na mo lo be a khutlo hona teng ga tsama jolo hantle. Ka le pelo le bitso la ka mtibo number 1 di tabulane. Ke le nana lo le mametsi ngona jolo ga tsama jolo ha muna. O hokai bona le bomanga ntseletsang. O ba gona ga tsama mona ga tsama ka zone se botsiena ga dikafela ha muna. Ke di lahlela.

Anthony Matlo re ke a le shemela mazulu mo tsela ga jero ga tsama jola hantle bona ga setse ka mogatlhelo o qetela fela go tsama mang jola hantle re le ba emane mo pizza dipitsa tla ke bo re ka hore ke a le shemela metsi mme di hona jwale ha go sheba fela nnete sa le ke motso tso fela le skoto ka mara ra le shumela le motso o le mong mme ba le bona yo re tswela di matem tibona ba bona ba nnete sa la ga tswela he ka tsela ka nyena ke ha re le ba mane ho renge ya le shemela metsi mme di bo tla tla ba khutlo e tinya hadi tshepe fela go ntwe le monnate ha ba ntse qhuba qhobela ke lo hloko e sa sotli ka bikarabelo hle ithutile go boholo ba ba thutile ba tswile tsa tsela ka jeno ka ntle ka mona ke motsiare.

Hey,

Him Tebow. Out to the inside. Oh.

Radio.

I'm going to go to the house.

0: mashome a mabedi a metso e meraro fela metsotso re furaletse hora ena ya rona ya leshome le metso e mmedi ke sontaha kajeno ga re etsa tjena re mmenyeletsa jwalo re mmenyeletsa kgwedi ya mosadi wa mo Afrika re mmenyeletsa jwalo beke ena ra e chapela phato ya makwatle pulula maroa ebile ke mafelo a kgwedi e ke mafelo ka fela go a fela go a fela go a fela mafelo a cooking oil mafelo a letswai Antumele hle ke nke ona monyetla ke phamisa letso ho lakale letso ona ke le ale ke re fela ho twatele o ya tsame tshetshane me khutela mo tswang o wa madume o phamisa letso ho le letso uri hayate khoso hayate Empanete ya sala hle ke le ke le bo hempato aka ye o kena na belang di thapotsena ho tswa ho yena mtibo number 1 Jena ya re tansi sisi tela sensori Are tsama ka tsona e menja Ko la shella tsona tapo tsena tsama fela hle motlou Are ke le bua tebe Ke le bua tebe le Ke ka di khanna jwalo ke be ke ro fitla hantle mane horeng ya bohlano mo nna le wena re le bantle re tole ta thojane ha monate ka le rata tole ka maghetse re sa tshabele ya go ya dumela a se ba ka ke sona ana go ke ya ha mehle ha o le tena ha ke sa hloka lo re ke le beka e ka pakae hobane na go se hlile e yo buletse re tlo bule mosebetsi ka thapelo go buletse re tlo bule mosebetsi ka thapelo ha ile twe
1: Kala ga tlo ka mafet.
0: Ka ufela.
1: Re tsabana sa go.

0: fela ge tšhabana sa kgomo ntate.
1: Wa phela nne o ma 17.
0: Ke a phela tlhe mokgonyana a ka nka utlwa wena.
1: Ke a phela mm.
0: Ntate.
1: Kopo e tsa thapelo.
0: Sebaka ke sa ga o rato la ka.
1: Modimo motšhara, Modimo motšhara pela wa gale, re rapelle o ye mogolo Jere, mojari wa dithito tsa batho. Wena sene sa pula, wena ramasedi ya seditseng letsatsi di na morenaka. Wena ntate ra o kopa ntate ka tsatsi lena la kajeno. O be le rona re le maletathojane ntate. Kaofela bonkgono le bontatemogolo, bomme le bontate, baabuti le baausi. Kaofela le ba kula ntate, bonkgono mangwele a ka fole, le mokopi eno wa rona ntate, ba le ena ntate, motlhononofatse ntate. Tlhononofatsa botlhe be le maletathojana ntate, ra kopa ntate. Leeto le le mokete ona ntate re yang gona ntate, o ko matlafatse agolo jalo ka beng ba teng ba retlo go ba ba mofuta wa ona ntate. Ke re bone go ba jalo ntate, go ba ba mofuta one o tla natefelwa ke maletato jana. O be o lata ba bang bane ba ka thoko ntate, gobane o matlafaditse ntate. Tsena tsotlhe re di kopa ka Jesu Kriste morena wa rona, amen.
0: Amen.
1: Ke ntate motho a mona a na ka teo ka mona ka bothabote gapunto ta modingwaneso.
0: Ntate motho e mona ha na ka teo na ke tla go bona moketeng tse ntate.
1: A ke tsebe ngwaneso ba koloi e ne ke tsamayang ka yona a e kene ditekisi mona.
0: Oo.
1: E bata le bobolane la tsene.
0: Go tla bonala fela.
1: Tla bonala fela go na ke tla ke ke gapele ba bangke ke ba gapele ngwane sekuko go na e cleaner batla. O na le ba mphotse mong ka tsatsi la o qeta ka nna o tsamaya. Ebile o bua le ha sa tshwara founu monnye o mpetsana jwale.
0: Go tla bonala fela ka tsatsi leo ntate.
1: Ke a leboga mme wa ka ka Modimo a nthusa o tlo mpona.
0: Thank you wena lerato laka.
1: Thank you, mme wa ka.
0: Thank you, hle ntate motho e mona ga ana katleo motšhesi wa mma 17 gantle ke mokgwenyana wa ka. Ga e letwe. Kaofela. Re tšhabana sa kgomo ntate.
2: Lefela la mme go dlala mo tswang.
0: Ka mogau ntate wena o ya jwang hle?
2: Ba phela gantle mme.
0: Ntate.
2: Ke kopa go leboa thapelo e ntseng ke ntate motho ya mona ga ana katlego. Ke le ntate Bine la Morena sefela se setšha tapalesotso ga tebo ke ao file montia.
0: Ntate Bine la Morena sefela se setšha.
2: E kwapa.
0: Ka o mamahetla ke mesetlhelo fela.
2: Ke a leboa mme.
0: Tanki ntate Bine la Morena sefela se setšha. Gobane o entsetse tsotegang a e leboa thapelo. E ntsweng ka bogabane bo bogolo ke mokgwenyana wa ka ntate motho e mona gana katleo ga e letwe kaofela kaofela re tšhabana sa kgomo ntate ka nnete ntho engwe le nngwe e apere toka ntate ntate gale madi ao sele
3: a re di dinta tsa ya nna di yo ba le go wena o tla go tlhola e kuru yena ma o tla go tlhola nna go go nna go tla e nda te di bela se tla go mo bana ka tla go se tla le na a tsena a le go le nna ja tsena ja le go le nna ka ga la ntse ya o tlo wa tsena mo la ma di tsena e tsena ga o ya le wa ta tsela mme o ba ja le wa ta nne go gela mo
0: thank you ntate kuno potsa ja se di hlaile. Tanki ntate. Wa bona he ntate kgale madi ao sele a ile boa le ena thapelo ka tsela e tshwanang re reng ke ngwana o fela go ba leboang thapelo ga e letwe. Ga e letwe.
4: Ka lerato le ka magetha.
0: Kaofela. Kaofela re tšhabana.

0: sa kgomo mme.
1: Le tlhagane ena go tsama motswa.
0: Ka moha o ke phetse la gatola ka wena o ya jwang?
1: Ka tlhagane tsona ka khono. Ke le bua ka ke tshitse tso. O pa go bua thapelo e ntseng ke ka demo tsana ka ke. Ntate bine le magana se la se se tsha na a leboga. Ntate khale madi a o sele I never
0: walk. I never walk. I'm going to take a cut. I'm going to take a cut. Ba ipitikang e ka sitana le ba fitisang ditsebiso tsa di province tsa bona le tsebiso jwalo jwalo le ba kase ke salona ha o kopa o kokota ke na kwano nomoro nya mohala ya +26659933+26659933 e ka sitana le 22316429 o tla nthola mono o kokote ke tla o bulela ka pelo e tshwe e lukuluhile Keretse ba o tsamaya leeto le monate nna le wena o fitlhela mane goreng ya botlhano dithoto bolomo mokgwenyana o ntse o di alositse gantle ka lerato le ka magete ba teng kapo ga bayo mokgwenyana bokgwentse se ba batho Mama bedi ameso e supileng ameso so re a re libile hore nya pe. Hai li twe.
2: Kala rato le ka magete.
0: Ka u fela.
2: Kae tsabana sa khomo tumela hle le gato laka.
0: Dumela ntate mo lumetsi ya fedile dumela gato laka.
2: E ka mo phitse yo mwana mme.
0: Ka mo ha u ke phitse ntate wena o ya jwang?
2: A mo gela un pawa le tsumana mme na go nyona ina aba go kotang pa tikang ba di tsiso
0: o
2: se ka o fela ke ke hela mme ke la le na go ke se ke sa buile wena e tswa e go se ka o ke ja bo tsela di se ke le se go tla ha o ke ke go se ka la se mo rante
0: o ipatile ka ke
2: go tsang tsa ke se sa wena o ke ja bo tsela ka bo taba di dinga teng ke a itemogela se ngwana
0: wa o sebedisa ga ngwane
2: ai ai ai ngwana mme ai o ne e ke kumang ha e ntumelle ka tsela e e ka pa e se ngwana mme ke le tsonolo la motho a fala ho o ge e ke ke ga le di tla ha
0: a o ka thaba ka utlwa monate hlenta tse molo wa ka ha re tshepe hore go tla loka
2: Ah, ke ka me tu so ntolo ke e se mo la me ka me ke re tsala tsung tsinya la tsala ho tsalo ka ntse se le tsala go e se ka e ka na go nya le a ho ile ta ke ntse ke ntse la ho ke tswe
0: o tla bo le tente te mono wa ka ke tlotla ho ke be o tempira ka mona kana kwina gelele
2: ke a le bo
0: thank you tate moholo metsi a fedile thank you tate moholo tsa u yetsehla Mashu mama bedi ame seme chanwa ame soso re a re libile hore nya pele Are le letho Are nke ke nka itshware Anke ke nka dumedisa mme go tlela mo utswa Bona ha e ka e ka re ho sa le tjena Ya le bua ntate moho Tabo fela. Ke khotso fela mo

0: 你对。
1: 高老师，我们开。
0: 高飞啦。
1: 给吃完了烧火。
0: 给吃完了烧火，么么来吃嘛，干。
1: 你们那不知道么子？
0: 你们那没哇干？
1: 我陪着你。
0: 干嘞。

0: lerato le ka magetha ke phetse wena o ya jwang
1: danke
0: danke danke
1: na u bua le nkhono mamongi sipamo ka mana ka mokuya tsapeng ha ka ntsala
0: ka mori ja ka mo
1: e anda ne wa
0: ne mamu nki
1: e anda wa
0: sipamo
1: a simo mo gatse
0: le gato la ka
1: ke go pa go ipiti ka tsotlonya go be ding ne
0: tsotlonya bo bedi
1: ke go poza bana le ke a bra ne wa
0: ke manga o hopotsa nhle
1: Ke ngwana na.
0: Ai buena empa Alice yo thotobolong.
1: Empa ke simna ba.
0: Oh, o thotobolong ya bogago wela ka kae?
1: Ke ola ka ditsakotleng.
0: Ka ditsakotleng.
1: Ka tsuba.
0: Hana ho etsa lang ka mong khono wa ka.
1: Ke u tsega. O tsasa ba. Le tsela modimo nna ba bebe.
0: Oh. Go bona bibi a tsaba seke qetetse gala le utlwa batho ba dithotobolong sa ke tlhie ke lebetse tse jwale ke a ukwa go ke a tseba o ka ditsakotleng go balwa buka o phetwa mangolo
1: me wa
0: o ga hlwe ke enhle ka mo ka ditsakotleng
1: ka jo bona mangolo a ne ba ke bona botlhola ba go nna
0: wa utlwa ga taka mangolong ka mona
1: e ya
0: nne hana ke ka ditsakotleng le ka kae
1: le ka dipofolong
0: o ka dipofolong ka molateng o la ka batla na ho etswang
1: e ya nne wa
0: ba ho etsalang
1: ka tlo di mo thetsa se tswa ho
0: o a tlo ka mono se sotho se utlwa hala hore ke se sotho
1: ho jwa lo nne wa
0: ya ba u ikgethela ditjakotleng ke a lebo wa hla wena le gato la ka ke thabile ka mono ka morija di bensa thuto magwarane hantle ke thabile gato la ka
2: Thank you. Ke mkhono khale ke lela o leta tholana wa motlong
0: phofolo
2: ka go kopobetso ke o le mo sangwane se o bane ge swaya na mhla ha re sa wena taba ena ila lukisha ha uwe khola kokong khothe ge kena kakai ho bane ha uwelwa ba ile ba le mo ha ba ba khuru ho e ba jwale ba tla fuwa mabitso ile ha ba sa batleng Jwale ha re wene, re kena ka kae, o kena ka kae wena o ipitika, o tla re ka ditswakotleng kapa ka diphoofolong. Ke a leboga, ke a ikokobetsa.
0: O kena ka kae, o kena ka diphoofolong, o kena ka ditswakotleng. Jo. Shema mabedi a metsotso, re a re lebile goreng ya pele. Hai le twe.
3: Kana ga tlo ga mong ga tlo.
0: Ka ofela.
3: Re tsabana sa go.
0: Re tsabana sa go mo ga tolaka.
3: Ga ba le pezo wa ga di ya.
0: Ntate?
3: Le pezo wa mo le.
0: A o re pitse ka mo haule ga tolaka wena o ya jwang?
3: Ba ga ntse le di tlo re gela ka mo le.
0: Jalo.
3: Ka le di go da dino ga ba go di wa.
0: Ntate no ka itla tswa ke dino kana.
3: Ke go bo bjo mang da tlo yena so ka ampa ke mo.
0: A se ba ka ke sa haung tate.
3: O wa se mo le so a go kopane ga go kopane mo le se ba la tlano go di bona go tlo go di ala senne.
0: A ko e me hantle mo ga tlo ba ka kutlwa e hlile kae ka re wa gheregere hlatse.
3: A ke le yo mang re ja so ampa ke go kopane go di yona ka la tlano go di yona tsa.
0: O ka la tlano lwetse.
3: Ee.
0: Le kopanela go kae?
3: Ba sentse ba tsela go kopanela mo bolong phakana le mahlomo la ka mona.
0: Le na go ba itseba.
3: O ona go jo ga le shume fem.
0: Na go ke ho ga ya le shume ntate. O ka lakatsa ba le mosanhle hantse batla kopanong.
3: Ba ba pele ba le mosanyana go tlhangwana se sentse ba tsentse ba tsho mono mono wa dipheiso tlhangwana se go ya majantse.
0: Mono mono wa dipheiso huwa majantse. Na go e bile ha isa leyo.
3: ngwaneso le be bang ha ba tse ho a fitlela mbono kopano ntle ngwaneso ba ne le zana ka ba ba ya ba le se ba ya
0: ntate ke a leboha
3: na o sa ya mo kete ntle ngwaneso di phiso tsona di a hloka hala ntle ngwaneso
0: ka nnete ntate
3: ka le bitso ntle ka sa di
0: noga ntate no ka etlatswa ke dinokana ke a leboha ga tolaka.
3: Thank you, Tante.
0: Oh, Jesus, I'm a Lord. Tante, no, kai, tante, so I kiri no kana.

0: leshome le metso e robedi la metsotso re a re lebile horeng ya pele. Re ntse re lebeletse ba kopang ho kokota ba ipitikanga ba fitisang ditsebiso ntateno ka e tlatswa ke dinokana re ka mphaki ka mane a ka lahlano hle ya bitswa bohle lona ba chamba tshoni sentse le tseba hore na ho kopanelwa kae ha ntate mahlomola mang ora ke a le show le tle sentse le tshwere monomono majanja are mokete o te re memilwe hle ka majanjeng ka moo haeba o kekengwa ba teng wa tleya o finyella dipeiso tsona di beteng a ke nako jwale hai letwe
1: kaofela
0: ka tšhabana sa kgomo ntate
1: Nna ba mo rudise ka ntate o ntse ka go dira dilo tsa mali tsa go yana ba go.
0: A se ba ka ke sa ha ntate.
1: Ba le go yana ba go mo. Ka la lufume le mitimme di go di yana ya bo go. A
0: ntate mo holo. Maqhubu batho ba modinga. A re tshepe go tla gutla wena ga tolaka a re tshepe go tla gutla. Maqhubu ana a tla o hatoa a o check ana ma shume ma bedi a metse robonga a ne re so utlina ho etsa halala tate mo loti sa tsantapelongwa o tla gutla le ga tolaka o tlo fitisa tsebiso le shume le metso tseletsenya ya hore nya pele na ko ke a ditsebiso na ko ke a ba kopang ho kokota Nako, kia ba ipitika.

meletlong ya moreti wa lembo ha hudulwe wa fetwa Aliena Emmanuel Monga rona O tla o tshidisa melapo le melatswana Au ame ka letso hola haile le tonya Are se tsabe Bobane ke na luwe Ka ka hopola

fetile ka kakatleho e kgolo mokgahlelo wa ho bula mosebetsi ka mokgahlelo wa ho bula mosebetsi mpolelle he hore na mosebetsi sepheo sa ho bula ka thapelo ke tlwele o inahanele ke sefe moya wa khotso le khutso ka ga mosebetsi o buse monga o buse o theiwa le ho di molele mo tsekela Jehova le tsohle tse ho hari ke kenra momema re ro nya rona yo ka hata ka leba re ke na tsela ke nete ke bophelo

0: mararo metso se re fraletse hora ya pele a re ka ileta ka lerato le ka magetse
1: salemon
0: sa sabeletso sontaka je
1: ata zumo
0: 2 3 1 6 4 2 9 + 2 6 8 5 9 3 hi letwe
2: ka lerato le ka magetse
0: ka ofela
2: se tshabana sa kgomo
0: e tshabana sa kgomo mhlomphei
2: mhlomphei
0: wa tsaka kwe ku wetse kwa na motho a pele wa o leta thotana
2: tsara ye re khalentse ke pinya
0: ai mhlomphei ya ke go hutlile ke itseng ke ne ke ne ke no ke la go ke ba kotise nna neng ka ka keng ka itsa jwalo a tlo no tla tsa kotse di wena o leje
2: o jwa jwalo
0: ke a wetse mhlomphei
2: Eya tsaka ha ditlile batho ba seba wela ka ga
0: tsone. Eh, yang company ha neng ka tloela go tisena mona na ya bantse ke re shima ho sa sa ka poke. O police ke le meja.
2: Ke ne ke re bali.
0: Ne ke tshwalo.
2: Ha tsi.
0: Eh ka nete.
2: Bo shambe.
0: Bo shambe.
2: Ha tsi ke tsaba tse ke tsiba.
0: Tsaba tsena di tsena tsa hlephola.
2: Hatsile le ke la mashume ya magago.
0: Ka nnete wa tsiba o sane fela ga ideal.
2: A tsaba fane ga ideal.
0: Ga e sutlumetsa ga ga mo tse ding ntseng di fella teng.
2: A tsha e tsama e le ra.
0: Ha e tsama e le ra le hle ha e tsama.
2: Ha e ya kwana.
0: Ha e ya. Ha e ya.
2: Ha e ya.
0: Ke ha e ya ho ifing.
2: Yo nai.
0: Na ne kiribetse. E senyeng. Ena e ka re ka kala kalong, e ka kala kalong. Yena e ka hai ang kaleng
2: ape.
0: Ena re ang ka kalang hape he.
2: Atsa, re ka kala hape le bari.
0: Eh ya hlefela wa ha ke

0: so bone kgwedi e mathileng jolo ka ene. Hey!
1: Hey, now you shabby.
0: A ke so bone motlholo o tsena wa kgwedi ke go etsetse jwa mmoo ga maobane mo e neng tse e le.
1: Itse ke tlata go phumola beke mona ga ke tlala kere ke a theoela mmantaga ke ukwaetsa le labohlano ke re
0: aaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: di tsamaya jwa.
0: Ke re le nna e ne ntse le la lesome le betso e mene mona ga ke ne ke tswalwa.
1: Ga
0: ke go sele re e fedile ke ntse ntse ke phuthelwa ke le ngwana.
1: Ee.
0: Ayonto eteng.
1: Ke ditseba tse bantse.
0: A le nna kannete ke bona gore dipetso di teng tsa kgwedi ena letsatsantsa.
1: Ke mesebetsi ya letsatsantsa kaofela.
0: Ke mesebetsi ya letsatsantsa kaofela ene ga e le teng.
1: Mme ke yena motho wa godisa le sign ene ena eno.
0: Ke ke a goa le yona
1: kaga le sa lekanela stamkoko
0: a yona ga le se le tlile
1: ai wa bona lo thola go wa gae
0: ga thola
1: ke ke bona ka ntsa pota nkgo
0: na e be o santsane a tseba le o leta thojang je
1: ke ipotsa gantle gore na e be o ntsa tsebe
0: a na a sa tseba teng ke yana gane
1: atšha ei
0: hei fela o tho o kae ga ko bautlwi ba batho ba Baha ha ba ba go hokae?
1: Ela, ke no ka ntleno.
0: O ntsa ke ka nne ha ke etla ke tla mmona.
1: Eh, ha o tshela ndi.
0: Eh ho, e be o kae?
1: Hai. E mo tshe o le ena.
0: Ah, tshe be o kae motho yo nke ke mmone.
1: Hai. Hai.
0: Hai, empa ha o ka.
1: Ana mo jampe ke thabile.
0: Eh, ya hla mhlomphe wa ka o thabile ke thabile.
1: Tabe ya hore ke fihlile hantle le ka dinako.
0: Ke re ha kata o tsaya ko wena ke re o pula madiboho.
1: He he.
0: Ka nnete ha ona a ha a yo ko wena a fihlenga a gotha mabala mona.
1: Ka re ka re hantle nyana.
0: Wa re hantle nyana wa beya ka mahlopho dintho tsa
1: re tsa. Ka re he.
0: Ehe.
1: Wa bona.
0: Wa re ha wa re he wa re hu.
1: Ka modimo ka re ha ka re he.
0: Ke tshotse.
1: Tsena ha ke a itinela le seshweshwe kgwedi.
0: Ke re, a fela o tla itinela le seshweshwe seshweshwe kgwedi e fedileng re sa re ntse re le hona re ka itlhopa. Yona ka nnete re phopile.
1: Itse ke re fa pitla go kwa gore e bo isilela mashome a mararo ke re bana beso.
0: Ha ke le na ka nnete ha ya ntshebetsa ke tshwana le wena sebuda ha ya ntshebetsa hantle ho hang.
1: Atsa
0: ka nnete ha yo ntweteng.
1: Ba re o potlaka ga kgwedi o tshwana le o shwa ga rona go a potlaka.
0: Ga ke re jale wa bona ka mokgwa a tšhabang a dikela ka teng a tatetse ntho e nngwe.
1: Kore.
0: And-e ka nnete nna a seka mpa re tatele. A sa tatele tsona tse.
1: Nna ke tshwantse ke re wee e ntate butlese.
0: Wee le wee re tla sheba leboteng le rona re kore re ntatetle.
1: A o utlwa hantle.
0: Fela na rona o na le ntho e re ka e tlhagisang ka re modimo ke tsamaile ka bogabane.
1: Fela ding.
0: Na e re ka tshona.
1: E ra o so sheba melaong ye leshome gore na o robile mengata ka kang.
0: Sheba. Ke rona tsena motho e mong ha ko o sheba Facebook.
1: He.
0: E re ko o sheba ke bone na o saletswe ke me ka yo so yetse.
1: A ke rata o so sheba nna pele. Hote.
0: Na o sheba ke. O ka
1: sheba kodi ya motho e mong o qala pele o sheba se kokko se ka lihlong la
0: ha. Ai bona ka ba bantse.
1: A sheba nna pele.
0: Ke go sheba fela.
1: Nna ka ba ntse.
0: Ko sheba fela.
1: O ke se bona o se ba mo.
0: Ke sheba.
1: Eh.
0: Nna ka ga ke tla nna o sheba ka tutubala.
1: A bona nna se ntse ke sa bone la ile khwese. Ha ke no nka se ipone ke tla nka menahano ya ka ke e bema.
0: Jo nna je swano lo we. Ka ke a bona. A yo ntwetena.
1: Ke yona ina. Hats.
0: Ena ke yo.
1: Mozombe.
0: Mozombe wa.
1: E se ke tsama e pela ha o mona. He.
0: Ha ile mona so go thile sooto. O ba buletse ba tla ke.
1: Ke ba buletse. Ya le ba tsebo fitla pela ha o mona ba fumane hantle. Ba sa hakwe le ke ana o tlhokeng ntimo.
0: Yona eno.
1: Le modula o le teng le diteledi le teng.
0: Wa bona he monna ke jwalo.
1: Ke se bueng sa maila mogoko ntse ke bua go lotlela ntse ke re be ha ile a fela mogana a sone ka tete.
0: Ke re yena ha fela a so o late ngwana mme o e etse ntweno ka legato le ka magela.
1: Ke re tla ntse ke jwetletsa fela.
0: O jwetletse o re ha e se.
1: Kore. Atsi.
0: Ke a utlwa mhlomphei wa kahle.
1: O re ke mhlomphei.
0: Thank you mhlomphei. Thank you mhlomphei wa ka. Thank you. Mhlomphei motlwela. Le se so e ma

0: tswe mena pele ho hora ya bobedi ha ile twae
1: ka lega tola ka mafisa
0: e ka ofela
1: re
0: tshabana sa go montate
1: nna no go dira mozo
0: dumela ntate
1: wa pele
0: ka le rato le ka magethe ntate o phila jwang
1: ya tla nne ke kopa ona e be ke ka bea se tlo
0: o ka beang
1: se tlo
0: se tlo
1: e ya
0: sa ntate
1: hona le lentswe le ngwe le nga le ditjang go tlofa gona e be le bolelang go bontate mo kgono mo mono le bonne le bontate ona le bolelang
0: o ntate mang
1: ntate monna ke pela wa itebela ka kolonya
0: ntate monna ke pela wa itebela ka kolonyama
1: e ya
0: o ka ke ntate monna ke pela wa itebela ka kolonyama se batla se be ona sa tsinle
1: e ya
0: ha o hobaneng
1: a go lokisa sonta e bile le ipapise le sonta ha ka ya ditumane ke tsa ke le ga go lla ka ditumane ha ka ba ntse tsa ona le bolelang
0: e le go lwana wa letse ba mpa o batla fela gore le bua ko wena
1: e ya
0: le bua ke go le bontate mogolo
1: e le bontate le bomme le ba bu le ba u
0: na o tla bo o tla bo o tla bo o go hanya ntate anga ka re tle re bua ka sona na go nyetlang
1: a nne ha ya ya o hanya
0: ke go pa re tle re etse jwa logato laka
1: Thank you.
0: Thank you, Tate. Monna ke pela wa itibela ka kolonyama. Le tsena le tukise he, a ke le a utlwa. Ntate monna ke pela wa itibela. Se le mutlile ha ile twa e.
2: Mala ga tlo ka mahe.
0: Ka ofela.
2: Ke bona sa go.
0: Ka ofela ga tshabana sa go montate.
2: Gende.
0: Kampai wa.
2: Hela.
0: Hela, mkhompei ka mkhotlo mkhompei.
2: Ha ke mphembe yimm.
0: Eh.
2: Ga re le tso le hlelie phame khlukise ri buga. Ya le ha se di muno mphembe ya se a fihile me. Ga matlo twa go.
0: Ga matlo twa ha sa le lukile tena taba di fedile ntate go ne paetse.
2: Paramente e kopa.
0: Ah chekane ta hona le thole le ka sitisa. Akile bo.
2: Eh. Ga matlotlo ha se a di biletse kgogo. Ja le ha ke nna ntate monna ke pra ba itibera. Ja le ha tla kena nna ja le wa ukwa kgogo. Parliament e hlile lutse.
0: Bele se kae ka go le bua thapelo.
2: Jope.
0: Se ka go le bua thapelo mhlompei. E mhlompei ka botsa uno ile bua ka dipolane mhlompei.
2: Ke nthata maisho.
0: Nthata maisho mkhompe ya ile nna go re ke tena o. Nthata maisho. Hai.
2: O tsaka go atina lo wena. A mkhompe ya ka tena.
0: Hai mkhompe ya ke a hula mantswe ya mkhompe.
2: Nthata maisho.
0: Nthata maisho mkhompe. Nthata maisho.
2: Pende re se ba le kwantlana go gona mezuzu mi kae. Go gona ibe. Le kwantlana ibe e ja tlhokwa.
0: Ke re le kwa ntlana fa ye ke di tlhokwa tsa ma mhlompheng. Ke re le kwa ntlana.
2: Hai.
0: O ka ba tshwa le kwa ntlana, o lo tshela le kwa ntlana, ha o wa sheba le kwa ntlana le eno modimo ha le yo.
2: Na.
0: A tla le kwa ntlana ha le yo.
2: Na. Le kwa ntlana ile. Ha o ho sheba ha tsa tsi ha le dikela.
0: Ke re le kwa ntlana le teng fela ho bane le kwa ntlana fela ha le yo. A ke tshwa le bone.
2: Ah,
0: le kwa ntlana le le tshilwang le. Ah, mhlophe wa le tshela ka poletsang.
2: Ba ja ga tla tlamela le kwala.
0: A ni na ke ne ke batla re la hlela majwe ka mono. Re tsebe o hata mongwe bone o tlo monyela mono.
2: Bunya.
0: Ka ne tsho ska na tsho tshilwa le kwa ntlana ona ntho tshilwa mo.
2: Ha e ja le tsale. Yeah. Ha paramente e dula e be ho ntse khogamo hai hai a fella khogamo hai a fella
0: ah e jwang ka ka bakala motho a kwaletseng ke le kwa ntlana
2: na tshebetso ya rona ka tswela pele
0: e ke ba tswela pele mhlomphe e hle ke ba tswela pele jole nthatsa maisho
2: ai mhlomphe ha ke khefutse
0: o ntlo ntlo ya khefutsana di hora di sekae
2: eh a ke re ha paramente e kopana go be wa nako ya gefutso
0: eh yona itee
2: eh
0: ya ga ge ai gefutse ntlo ha gefutse mhlomphe wa ka
2: re ya ka kopana

0: ka nako e sa bolelwang.
1: E refutsa o fitlhela nako e sa lebelwang, e sa bolelwang.
0: Ee.
1: O lokile mohlomphehi wa ka.
0: Rebe.
1: Danke mohlomphehi. Danke mohlomphehi wa ka. Danke mohlomphehi wa ka. Danke mohlomphehi wa ka. Ha o le tjena, e re re tle re bone. O na le ntho e ke ntseng ke batla mona. Di a bona tsena ha ke di fumane le hong. Ha ke sa o bone tjena o kgefuditse o ike le kwantlana ke tla re dipote ke tshware ke tlwe ka kopana le wena tseleng ha ile tlwe ka ofela
2: ke tshabana sa kgomo mme
1: ka ofela ke tshabana sa kgomo ga tolaka
2: o phela jwang mme se gafe ke se solametse
1: ka mo ha o ke phetse mogatu wa ka wena o ya jwang
2: ke a phela ngwaneso
1: eke
2: ke solaka ke nne ke tla tsipa hala ga tla ka sa sa pumbo bo sa tsene ba ha bo mo thani
1: ha e so mo lo
2: o mo ba le tsi ha e bona ma sa pa ka sa blue diamond
1: Gomogwana, gomo o etshela ga kae gomogwana pele o fitla mo.
2: Hangwe
1: fela le ga tolaka.
2: Ee, ya wa le. Ee, bo bo tsena wa pele. O ka ba ga khaudza ke re ke tla tsena.
1: Go go no no ba tla o kena pele. Se bua fela o fitile kae.
2: O tsile ga.
1: Ho tla se bua mo kene pele ho yena hla. Go go tsiba ona tsena o ikotla se fuba hampe mo mateng.
2: O ikotla se tsoa ka dilamme.
1: O re. Ehle.
2: Ho ke a rile go se ke ba ya tsoa le tsoa. O tla ya mara.
1: Mang.
2: Se bua.
1: Se bua bua bua bua bua.
2: Se bua sa tlo ka nna ke. Ba tlo tsela to go kwa. Ke le le ga ba ka ba mangata ngata. Hele, o tsoa le tsoa ka hola hola ho. Ke ka tsela go tla go la mahang wa mogena. Ke tla re buka. Ba tla re buka le ka tse pa ha re
1: Ei.
2: E be ke sile ba ba tlhabo.
1: Ah, e be o sile go pola ngone wa ka, go pola ga tuwa.
2: Ba gwetse, ba gwetse ntse ba bala ba ipatile.
1: Ee.
2: O ga tsena le tsena le o ba nna le dibe. Nna ke mo le dibe ke le ka tsala la ka tsaya ka ka ba me. Ho ya o e tsa o hopile. Ha so ba le ga, ho tsela mo dite.
1: Malandi
2: a so ba le tsala ke mpa ka ke mo ka ra go go go phumu phumu la go e no no malandi tsa ka mo le e ja re mo tsa
1: ke tsho tsena wena ga tolaka fela jwa le ka le ribe ka mo o na le mang ba kae batho ba le ribe
2: he ba ipati
1: na tulo di sa le teng ka mo o te
2: a ke tsela e ke tse di na ke go bua le tsala mo ya tsiro ha ho mara go dire mo ha teng ha ke so ke tsela tsiro o tlo ha ke re tsiro furu ha ino
1: gore taba ke furu seng se ya le moya
2: a eme wa ka ke re o ba ba ba tsena ka tsoa ka ntse ba di bua go tswa ka ile ka ile ka ile ka ile
1: gore ka ithatela nnete ena ha o mogatuwa wa ka ai ai ai ai gore e yebele o ba ne fela o isfuru ile si yo ha ile sona se teng
2: ke re hula se teng na go mo
1: tshedi ha ba hlae mono batho ba le ribe batho ba modimo re ye moketeng hle
2: I was like, that is haina that e molemo o ja monga ona a o batho ba modimo
1: batho ne hende le china o kae ka maputswe
2: o ke
1: ah ndi le china o na le tatho jane batho ba modimo e ka ba nkuwe ke butle ke moholetse that is china a hutla a
2: le ntate molemo o ja monga ona ba khwele ke
1: ntate molemo o ja monga ona
2: butle ke go patela ha jane o go ba hweletse
1: a ke tlo ba hweletsa le hona ke tlo ba hweletsa o fihlela ba fihlile pela ka moda
2: ba tsanya o le ba tsanya o
1: ke tlo ba tsanya o
2: ke be ke tla tsepalla khetho ya ka
1: ne ke tla tsepalla khetho ya ka ha poulo ha e se moholo batho ba modimo ke re sa ha e se moholo mme ke tla tsepahalla khetho ya ka ke nkhonwa a ke go bona ha ke mmona ke bona ene

يمي يا شي هاو مكوينة